0: oxanthone vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug non-acidic para mawala ang mga paghubag ug pagpabiling. Himsog ang atong lawas.
1: Ako si Biki, na-assist akong Totoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Pasalamat kong dako sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga ay Soflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Jan, saka tricycle driver. Pantay ako sa adlaw-adlaw na biyahe.

0: Sangfong Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Sangfong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Santa un plus gold. Mas pinala gas. Mas pinadibay.
3: Rufa Maranas. Naamanggod ko UTI niya, bag-ura ko ani na-diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulian yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun ko dako sa Santon Plus Gold.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si James. Naghana kayo ko na tilawad na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun na kape akong ganahan nga na uyunan.

0: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix. Santol Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
1: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santol Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, working na gyud ko everyday, less stress. Tapos, dili na ko dali ubon, sipunon, or maglaban ang ulo. And then, diawag na ko ang uban na mo try sa Santol Plus Vitamin C. Kaya dako ko siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaw.
0: Santol Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santol Vitamin C.
2: DJ Turbo, nindot ang ginimong buhok ba? Ay, wig na ba?
3: Masa may wig? Original yun akong buhok. Ang akong naong mo'y wig?
2: Nge! Ayaw!

0: Tungod kay di na takaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Mao ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. Oh, dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
1: Premium V3, ang bago.
2: Di ay si Alvin, biker nga sgig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, primigid kong natumar o premium V3. Di ako ginasipun o ginasubawan.
1: Premium V3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Yomari, sa ka-construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kahapoy, always hagi ako na itay para sa labing-labing kay misis. Ang sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilip kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng iyong kamang mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men.
0: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Centum Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centum Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centum Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
8: Abli na.
7: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo, libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic, dinhi lang sa may Sapatera Bili, hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
9: FM. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
10: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa kanila sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
11: Lina at Emilio, mayo ang Santon Plus. Lima na binig na tuwid na binig yung makatulog dahil yung baon niya. Mayo akong tulog, magdanggo na gudgo. Kaya ito, dili man, masama ginang tuwid Santon Plus.
9: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3.

0: arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na kayo ginabatsyag nga luya akong lawas. Sa mga nanay, karyas na ako, mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
1: Nagkape ka na, may Santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
2: Ah, di ay Amerikano. Baligyan ako ng banana kyo. Hey Joe, banana kyo!
3: Oh, thanks.
2: Ah, grabiya sa nimo Joe. Tihika sa nimo. Wadyo kay kwarta kay imo mangutagon?
3: I said, oh, thanks! Dili utang!
2: Ay,
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Tila ba may hangin sa tiyan?
6: At masakit sa pakiramdam?
5: Kabagyan!
6: Mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang,
6: tanggal agad ang kabag.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one.
6: Sa presyong
5: magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Michelle Dainey, taga Cebu.

0: Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
3: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
4: Abli na.
3: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilik. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: XFM. Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time, alas 8:17 na mga katropa. Kining maong time check. Gitod ka na to sa Sanzone Gold Coffee Mix. Nag-inusarang kape nga, doon ay glutathione, doon na pa po'y collagen, katropang Philip. Masiguro na to, mga katropa, nga ingontan po nga, mas mamisamis, o mas maputi-puti itong panit. Ako ni Pagtong Ligyo ko, ganiligo kong dagat. Badog Domingo, katropang Philip, pero maom na ito agad na, Sanzone Gold Coffee Mix, o niya, luwas kayong imnon, katropang Philip. Umikan kay ang gigamit sa pampatamis, mga katropa. Yeah, natural nga matang sa sweetener katropa ka Philip. Mag Sanzone Gold Coffee Mix.
1: Bullseye. Sa modernong panahon, diin na kong hagip ang pag-ilaw sa katuluan. Andi ay tulumanon, gabugiya sa katauhan, sa tinud-an na'y gapaghitabo sa katilingban. Bullseye. Bullseye. Bullseye. Bullseye.
3: Unsa man ang inyo? Imbestigar aron mahibaw ang gyud og kinsay tinuod nga kawatan? O aron taguan ang tinuod nga responsable sa pagpangawkaw ining bilyones nga kwartas gobyerno tungod ining isyu sa flood control projects?
1: Bullseye! Nag-una sa eksaktong mga balita, programang Waygi Pinig, Waygi Kahadlukang Expose sa mga tiwali nga opisyal sa nasod, atong tutukan. Kay dinhi, walay luna ang fake news, walay espasyo ang impormasyong binayran. Bullseye!
4: Kinsa may angay madubag sa netabong trahedya sa pagkalumpag sa basura sa Barangay Binaliw. Kinahan lang paladman ang investigasyon kapahin sa mga insidente.
1: Bullseye! Mga katropa, ania ang inyong mga anchorman. Katropang John Lay Viking o katropang Philip Teruano sa Bullseye!

0: Nos libertas, data popule, necesse nunese. Mamahimong way pulse ang kagawasan sa pagpadaya. Kung ang gihataga ni ini, way pagpakabanak. Mga katropa nato, dini sa sugbog sa uban pang suok sa kalibutan. Suok sa nasod nga naabot ni ining atong pagsibya. Mga katropa all over the globe, ladies and gentlemen, magandang umaga po. Morning na Cebu! Bullseye! Welcome sa itong pag-ubanuban, nining atong tulumanon ang Bullseye! Bullseye! Nining adlaw kita karon ng Webes. Pizza 28, baga katropa. Nining buwan sa Mayo, tuig 2026! Bullseye! Sagihapon kami ang inyong mga katropa sa kahanginan. Inyong mga anchorman, ako di ay si katropang John Lay Menchavez Mikey. Bullseye!
1: Libertas expresiones nan salom ius lukindi est. Sid itsam ius odinde. Bullseye! Ang kagawasan sa pagpadayag dili lang kagawasan nga makahistorya. Dili ang kagawasan nga kini madungdan sa kinabag-an. Bullseye! Mga katropa, mayang buntag ka rin yung tanan, yung katropa niyang certified turbo user, katropang Philip Serrojano.
2: Bullseye! Katropang John Lay Viking o katropang Philip Serrojano sa Bullseye!

0: Cebu, Philippines.
1: Selamat terbang ke Tropang ke Jerif Silio. Bangun na, bangun na, bangun na, bangun!
2: Uy, tanawang linungag kayo na pagod na.
1: Pero what? Para mauso ng lungag-lungag, rice cooker na maroon ka Tropang Philip?
2: Dili tanan maka-afford sa rice cooker.
1: Sa pagkakoy. Sa pagkakoy. Sa pagkakoy. Sa pagkakoy. Sa pagkakoy. Sa pagkakoy. Sa pagkakoy. Sa
2: pagkakoy.
1: Kuan magad ka Tropang Philip ka ng cash maguras ug magka. Kulong apo ka kaoy, magsige pagkagtanaw. Ang imong eat, sige tanaw ng linungag. Imo lang nang biyaan diha, makadigamo pagkaglain. Kanang rest ko keron for timbarato ha, bay one take one, di ba? Maguro ka ni palit.
2: Green team sa'y mahal.
1: O, di mo na yung dako kay kaon. Kini mo na 24 hours na ni mong...
2: Ano yung rice cooker, dako nagkaon.
1: Ang dako kaon. Ang dako kaon ni kaon sa rice cooker. Dili mo ang rice cooker mo dako kaon. Dako hinang daw na mo. Ay, nako bro. Anyways, sa di pa ito mag-away.
2: Butmod sa ta, butmod sa ta.
1: Miko sa tandaan, magbasa sa nagkita. Mino, sa'yo ka ni mata si Sir Joy Nunez. Ha? Katropan Joy, nabuntag niya, Sir. Joy Nunez, good morning.
2: Kumusta?
1: Ma'am Ling, kumusta man? Subaga taga Cordova. Rosalinda Mutya Canizares, good morning. Ingon man sa mga miwas co-worker, maing buntag, ano? Maing pagbiyahe sa Vife Wasco Sports Fest 2026. Biyahe ko na sila, paingon dito sa may Sikihor. Amping-amping mo sa'yo, ha?
2: Amping mo sa'yo. Nindot biya ka ng Sikihor.
1: Yes, nindot kayong Sikihor. Di mo ko na tinood ka ng dungog-dungog. Ramon ko na, although folklore na, I don't know, huwag ka tinood pa kina.
2: Di na lang tapo tats, ana, pero nindot ka Sikihor.
1: Barang-barang ka tapong bilip.
2: Ako ba, luto, ako ba, dili?
1: Ako sa tinood lang, wapak ko kaadtog Sikihor, katropa ka film.
2: Ako nakaadtog.
1: Wala ko kaadtog, pero nakakita ko sa mga, ganagong kang habibi, matay nindutang lugar. Look sa legita. Pero ba, ako sang na-realize nga ka ng dili sa tingalitan na naamagaligod na. Kaya sa amo, bitaw sa naga, mahandlok mas obang tao, kitawagon mas amigungo. O gato sa kanang ilang Rafael Baring.
2: Nasa nito hilo.
1: Manghilo ay. Pero ba, nilang ingon nga.
2: Katapan dyan, Lee, siguro na ay kasaysayan na history.
1: Basin. Pero sa history sa naga.
2: Sa bagong panahon, wala na, wala na.
1: Ang history sa naga, Katropang Philip, ako na magiging na balik-balik.
2: Balik ko
1: pero panahon itong attorney, Ray, sakitawa ko. Sakitawa ko sa history, nga nung ang naga,
2: nga naman.
1: Gidungo ginanganay ungo.
2: Nga naman.
1: A few decades ago.
2: Wow. Maybe 5 decades ago. 50 years.
1: Kana mo, hina na tingili, Katropang Philip. Pero natukod na ng simbas naga.
2: Na, okay.
1: Matod pa nila nga na ako na'y ungo yung nadakpan. Nabuntagan mga Katropang Philip.
2: Di ka itong DSRP.
1: Ang ilang gibuhat, gibitain nila kuno diyan na pitas may simbahan sa naga.
2: Okay.
1: Yung mga ito, kada agi, na yung mga agi dito, makikita nga, lalo na yung ungo ang naga. Pero ang tinood na, nadakpan sa taga-naga ang ugo, nga taga-paril.
2: Saan na taga-argo ito, nadakpan?
1: Ayan, wala ko ba?
2: Dito minta sa mga, hindi makikita
1: yung pagkuhan.
2: Nagi dungog-dungog na yung mga ungo.
1: Naasa ka na,
2: mga ungo. Nag-asa.
1: Amo, bitaw na.
2: Pero, yes, inyo ha, be.
1: Tanong ko Facebook Live ba? Pagtungag, naong nako, tungos. Ano nga, naligo, migda. Kaporte mo ginindota sa iligo. Ligo, migda, at gikas buntag. Hantod sa gabi, hantod pagkaugma. Magsilbing sanskrit.
2: Magbuto di mo siya.
1: Walang ni, nindot sa ginagatag. Asama kitag dagat, ngaway bas. Pero balik ta ba ka Tropang Philip? Hindi na, ganay, sa amo, bitaw dito sa naga. Naman siya baga dungog-dungog.
2: Hindi na, lagi na, gayangin ko magtuwan. Matay ka itong nagtuwan, duwa ka usab sa naong. Di ba, nayo na lang.
1: Naman siya, ingunan ako, gayang nagbuntag madaba. Na, bitay mo, uban, duwa magtuwan, pero ungo, kay naong.
2: Okay, matay, ingunan ba? We will adapt them.
1: Kaya, istorya biya, labi na sa una, wa pa biya mga suga ka ng mga street light, no?
2: Wala.
1: Matay ka ng, unahan sa amo, skurbada, ibigin sila nga, ingnon dito sa kong mga slingan, sila si, kanila, Julas, si ex-military ba? Julas sila, mga na, ito nga, ex-military, eke kopyan sa dia sa, na may laka, dia sa amo, laka, kurbada mo na.
2: Kurbada.
1: Na may laka, kaya, sus, na agay, lungon niya mga tam. Mga na, istorya, skra, ano, de, handlock sa tayo.
2: Gumika na sa pagkalagan sa ilang mga anak.
1: Buhato
2: na sa itong mga ginikanan.
1: Pero naamasok yung kibuglo sa mua ka niya ito.
2: Aday ka na. Buglo? Sa mo? Di naagin na. Bisan si Papa ka niya ito, Papa Isos ka niya ito. Di naagin ang buglo-buglo katropang dyan, Lee. Naagin na. Naasas sa mua ka itong ginganlan o si Ilipilit.
1: Oh, Ilipilit. Gibugno, son.
2: Siya na mugno. Bugno, pero Ilipilit. Pero ayan pa nga, Ilipilip to.
1: Ah, okay. Ilipilip promo yan. Baka na pagkaya sa kuhan.
2: Ganda nga. Atos, bukid nga. Mugun sa'yo malitok. Mauna man na. Gibugno, sabito ka tropang dyan.
1: Dayan, dayan.
2: Au, dako siyang tao.
1: Oh.
2: Ang nibuyang gibugno, tiguang.
1: Nibugno niya, nibugno niya. Tiguang. Mga istorya, kustan ko kayo. Lupit mong kutukas bawang. Kibahaw mo kanong antot. Unya, kanan nga. Sayo pa kasi buntag. Istorya, tagungungo na.
2: Okay, raman eh. Arita ang istorya gabi eh. Mahadlok man ito mga katropa.
1: Di mo na istorya sekarang. Pero karon lisod naman. Kaya bisagasa na amay sulan. Amay sulan light.
2: Di na.
1: Oh, ang ungo. Mahadlok naman kinong adik-adik. Ay, pero mo na istorya sa mga karaan. Mausa na tingali sa si Kihorke. Wa magyuta ka experience. Unsa na si ako ang experience niya. Wa bisag ko kapuyo nga to. Wa asag ko yung mga suod nga na si Kihor. Pero feeling na ko, mamaoros na. Ang mga tao mahadlok.
2: Nalay kasaysayan. Nalay kasaysayan. Pero mayong kag... Hangtod karon ana a kana
1: aya po tingali pero dili na kayo dili na kayo ingon nga dungog.
2: Ah,
1: oh naman na naman gyud pa mga barang-barang ra istorya
2: ang katong gibinlan.
1: Ay
2: ayas mga fourth generation
1: namre na na uban ko no kita sa tong salida hang pukaong kanang inikon itlog ba lamyon. Nato sa salida na ni Anton ni mo ito kag lamyon. Na nga bilin sa kahom ba uban ko no padong namatay sa hagiring.
2: Honest ang uban mingon niya katong paingon na mabugto.
1: Sa hagiring kay pa na karo ato si ring.
2: Pwede pero ang uban kay tropang Jenly
1: sauon yun
2: sauon na gini mo
1: magwarawara man as kamot ko no bisag apki sa mo apil sa harapol. Istorya
2: pero naa magimuduol kay tropang Jenly nga mga kaliwat.
1: Oh. Ah, dito,
2: ang katong maduulan, katong adto mabugto sa pagsaplay niya o baka paggakos.
1: Ah, dito,
2: kung ako to'y giingong, manunurod.
1: Oba, mo may surya. Oba, mo lagi na, ang iring. Oh, inig ka na, doon na nanay, tsag iring. Ang iring, patyon.
2: Ang iring, mao mo.
1: Oh, patyon man ang iring. Kunya na po, may kinaboy. So at least, napaisiyam. Randy Santisas, good morning. Fabiano Pugoy. May puntags na mga silingan ako des kalanggaman. Wapa pa rin matas katropang Alex Kuminador.
2: Ah, nabisi ito, nabisi.
1: Grabe ng mga kaligawan sa mga katropang Philip kada gabi. Sa Sitio Kalanggaman.
2: Sa Sitio Kalanggaman.
1: Kaya ang Sintro Lutak, ang fiesta diha, diri pa mas August. Wasa may labot si kay og magfiesta ang Lutak.
2: Ah, mamiss na ka dito.
1: Kwan man, Sintro man sa among barangay. Di man ko taga-Sintro. Ari di, taga-Sitio mo ko. Sitio, Sitio Kalanggaman. Kwan ko, Sitio Kalanggaman.
2: Ah, yeah,
1: mo na mag-fiesta karong Domingo. Alalili, karong Domingo. Next Sunday pa.
2: Next Sunday.
1: Pero rili, kayo invited. Ato lang iklaro.
2: Ah, depende. O malabay ko nito. Mag-gutom ko nito. Maka-akol ako dito. Mag-gunit ko sa kuntian.
1: Dalo na kailang ko. Blood boy, upas. Di ba? Biya ko sa kwaron.
2: Biya ka sa pag-imbitar, guys. Sawayon yung mong humba.
1: Di man tulata. So, ang akong gibuha talang, nagpabautismo ko sa Church of the Holy Hole. Iglesia sa Blambangag.
2: Thanks, Sifo! Good morning!
1: Good morning sa, kung ano, legendary family tree.
2: Lapo-lapo.
1: Good morning. Oy, si Diggs Kapinpin, ha? Good morning. Kanis Diggs Kapinpin. Hitsuraan, eh.
2: Akala, hiling-hiling Diggs, hiling-hiling Anya, si katropang listat adino, good morning! Ilabi na sa mga hulbot, Silaw Boys!
1: Salamat kayo, salamat kayo ninyo talan. Ay, follow up to follow, kaya na ako'y delivery na ka-schedule sa Atlantic, may ito pa-deliver to. Online. Ako, kasagaran katropang Philip, umorder ko sa Atlantic, online man yun, online. Pero doon na may...
2: Katulong siko delivery.
1: Online,
2: Wala dito, kung katong kasi makaabotan dito ba?
1: Sa una
2: dito sa una.
1: Oh, katong mapay pagsugod ni mo construct na to.
2: Oh, mapa.
1: Ano ba mo ha? Nagkuwara may kay na hinay kay sa o mga piki mo gus kwarta. Di man ako na kaya ang tingob-tingob.
2: Bro, katulog ko kapag libre.
1: Pero online ko kasagaran. O mato ka rin ko katropang Philip. Kana ng dinalian bitaw nga kuhan. Kinahanglan nga naadayon. O niya, dili. Wa magkinahanglagdag kong skinan.
2: Dili, sad ka tong kuhan? 50% sale.
1: Di, ano mo nakita? Di, lahi mo ng construction material ka tropang Philip, mo yung mag-sale. Di kita kapalit. Kaya saan sa na to? Kaya kita, gawas og, gawas og na akin negosyo nga construction. Pero ang sold gas bala, ano na, humanak ang patiles. Sus, nag-sale bito ng tiles 50%.
2: Ano, sa pawan! Sa pawan!
1: Nag-sale ang ball 50%. Nala sa kay ball, saan na niyo?
2: Duha ka mong ball at mana niyo.
1: Ay, nako, pareha ka tong project noy noy sa una, ka tong group kalibang. Sa kasir, duha ka ball.
3: Ika ba to? Couple
1: goals. Ah, kana. Binaderans ka tropang Gaspar Alferez si Brad Gaspar. Vincent Daran. Akong classmate dito sa Ligo, dagat. Kami mato Brad Vincent niyo ka. Ako yung mga ito ka dito sa Bojol ka tropang Bojol. Ka Philip. Na ang mga ito si Cap Cecil.
2: Kala, Cap Cecil, Cap Cecil.
1: Ah, Cecil, si Cap Cecil. Cecil
2: Cap Cecil Durandes. Kapitan naman ni Cecil Durandes.
1: Mabot kapitan di Asmay. Saan ba itong lugar na limot? Limot ko. Pero saan itong napitan lugar?
2: Ang lagay na unsa ka man.
1: Sa among gitukaran, anang sabados kami iba sa... Basta na ato yung...
2: Tubigon!
1: Dito, Miss Tubigon. O saan ba itong barangaya ang ilahang cap, Red Cap, Cecil? Ay, nako si Jeff Rock Stelly. Sabi ni, Jeff Rock Tacos 11. Montag. Good morning sa Aquarius Consumer Goods Trading. Yes, may kansong. Magkita ka, Dakbes, Talisay. Salamat kayo sa iyong pagpaminaw. Paolo Filipinas, Inad. Good morning, sir. Napakay greetings, katropang Philip. Si LV, LV na Mait Kagas. Good morning, watching from Tierra Dulce. That's my white road. Inayawan.
2: May katropang Andres Junior Acaso. Good morning.
1: Andres, morning, Andres.
2: Ay, katropang Rick John Capua. May buntag.
1: Oh, good morning, day bungod sa ito'y katropang Edward Ligas.
2: Bungod sa ito'y, good morning.
1: Nag-istorya mi gabi, katropang Philip. Nang hangga, Jarap, nga mo-appeal ko no taog Liga.
2: Si Bisyo na, asa ba?
1: Inayakon. Dili, Liga,
2: gan. Liga, gan.
1: Isintan ko niya, dako na mag-premier up.
2: Napila ka ka mag-pindi na to, ala?
1: Di, may tabo na. Simple naman kayo. Nakuha na kong teknik ni Ping Lacson.
2: Ah, okay.
1: Sabtong okay. Alcance stapad. Purpet.
2: Walk out, walk out.
1: Atong pasangin lang, ripiri. Simple naman kayo. Away, ayaw na eh.
2: Ikaw ba, birahan na to sa radyo.
3: Ah, oh. Lazy
1: na ka, boss. Ayaw sa ito sa dito.
3: Lamas bumot sa ito.
1: Ito, nakagad sa ikaw, rap. Huwag kayo lingaw madumingo. Gawas lang sa imong duty, no? Ato lang timing out ka, no? Ako lang hang yun sa katropag Edward Ligas, katropag rap-rap kay... Ikaw, kaya rin mo, madumingo.
2: Domingo? Isang domingo ito nga pa.
1: Ako, aniyon ko lang gina. Sige, atong i-confirm kay nalimot ko sa pangan atong aliga. Pero, magpatay itong uniform.
2: Patay itong bago nasad.
1: Kinsay atong sponsor mo. Ayay! Dahil ko noon na makanake mahangyo na to dito nga may itong pasponsoron. Uniform, ito lang daw. Ito lang ipo sa page. Nako, page nako.
3: Itong R&M Sports Heroes Cordoba.
1: Kailan din nanimo?
2: Di ato tigpaminaw.
1: Sa imo, may nun nahilabtan ato mga tigpaminaw. Ano mga kaila personal? Ano mga kaila personal?
2: Ang kaila personal?
1: Mawo naman sa kukuni para by print ako sa Queen Prince.
2: Sa Queen Prince, ha?
1: Siya, porang kaya sobrang
2: rasyon. Ayaw na, boss. Paminawa ang among istorya ni Manager Zanay.
1: Kisa may atong kwaon o sponsor. Mamili ko na tani atong mga listener. May comment ko na maybe kisa may among kwaong sponsor. Itago na nito.
2: Itago na sponsor, be.
1: Kisa may atong... Kuwanan ni comment si Angelia. Angeli at 12 Bantin.
2: Oy, ako ni pagkaman ko.
1: Good morning,
2: Uyuan. Nagbantay ni Bactin Ron.
1: So, Angelia mo ni. So, babae ni.
2: Ha?
1: Babae ni. Angelia mo ni.
2: Ah, babae ni.
1: Kaya may uban mag-Angelia. Kaya laki na. Iba na pagkaman ko.
2: Pagkaman ko na.
1: Oh, at 12
2: Bantin. At 12 Bantin.
1: Dahil daro nga nagbantay niyang kuwan halaw.
2: Parang di mapit. Parang di mapit. Nanganak ang iyang baboy, iyahang anay. Dusi ka mong anak.
1: Ingon, sa katropang Alex Comendador, dugay siya nagamata kay naluya siya sa to agabi sa NBA. Wagad ko ka duwa
2: kagabi. Katong 50 plus.
1: Wah, manayin ko anak ko, duwa ko dito. Mamir College, na ako sa Guwang Department. LB ka ng LBA. Kawa man ka ng mga tag 40 kasagalan pataas. 40 pataas. O niya, sa kuan, TTH na ko katropang Philip, ano ko slabsi. Dito na pita kay why minimum edad.
2: Why minimum edad? Nakuha, pataan on.
1: Adiw. Sulagma, reguwang. Mamatay ka dito, mudakan ka, sabay ka itong mga bata. Usok mga ito katropang, so nang kag mga mga college.
2: Lagi-lagi, tag-tay.
1: Usok kayo managan.
2: John Giso, good morning.
1: Hi, good morning.
2: Deha, matod pa niya, watching always from Iligan. Shout out to my son, Dave Miller, working din sa Vicente Soto.
1: Oh, sakop din katropang Attorney Paul. Aminaw po doon katropang ka Philip, ang human metronome of Cebu.
2: Human?
1: Human metronome.
2: Human
1: of
2: metronome.
1: Of Cebu. Lahat sa itong metrol. Katropang Adonis Laborte Jr.
2: Oy! Good morning, katropang Adonis. Anya si Master Plumber og Architect Julivan Bayugo. Good morning!
1: Si Adonis Laborte, cute kay ni. Cute ko pa. Cute kay ganong.
2: Anya si katropang Mark Risley o Porto Cabahar. Ako na yung amigo. Taga agsungot ni, naani sa CCTO.
1: Yes.
2: Amina sa Brunato.
1: Salamat kayo.
2: Parag na ulit na ni siya paril ron. Ano? Paril amina na to. Mark, kumusta na Mark?
1: Good morning, Desi. Sos, Boss Edo, gapon. Nag-anto ka sila, ha?
2: Wako nag-anto.
1: Wako nag-anto. Boss, pasensya kayo.
2: Happy fiesta niya sa Barangay Tawason.
1: Tawason, katro.
2: Ilang Boss Edo?
1: Yes, ilang katropag. Sos, wagyo ko. Nag-anto
2: sa po'y sound system ni Boss Edo? Katong sipa kayo? Nanindot kayong suga?
1: Onsa?
2: Is LG?
1: Yes, katro. No? Yes, Philip.
2: Hindi siya na yan sound system?
1: Sos, wagyo ko. Nag-anto, katro pag Philip. Kay saon man nga gapon na ako'y importante kayo sa Giantos Airport.
2: Donor sa Luebe.
1: Hoy,
2: ante, imong ante, unsa ka man? Pa-man imong i-greet imong ante. Ante, good morning da. Ako na lang i-greet.
1: Ayaw na lang i-greet. Ayaw na lang kay
2: Maportaw sa na.
1: Anyways, katropa ka Philip, dito maglangay o niya nata sa mga pagpamutbot, ipupusan sa kuli-guli. Ano ba ito? Ngayog sa hapag ito?
2: Ay, naman.
1: Nag-una karon sa tuang mga hisgutanan. Bulsa. Standby, gumikan kay tungod sa ka-peaceful sa Pilipinas.
2: Hey!
1: Lain na pong krimen ang nahitabo dito sa may habagatang bahin sa Sugbo. Karong buntag, miangkon ko no, matod pa ang abat.
2: Abat?
1: Alias abat katropaga Philip. Nga matod pa siya, mao'y responsable sa pagkutlo sa kinabuhi nining Osaka, 19 anyos gababay. Katamitaw na palgang patay ni itong nakalabayang adlaw ngatos Barangay Kangkaya ngatos lungsod sa Alcoy. Ang Alcoy Police Station kinsa mo'y miimbestigar nining mong hitabo katropaga Philip migawas gyud sa ilang investigasyon nga kining maong suspect nga si alias Agta Anthony Balugo Antig, 42 anyos, tricycle driver. Siya matod pa, gipasangin lang mihimo sa krimen. Ha? Standby ko no, katropang rap-rap, sa di patamuad to sa itong kabagahisgutanan, unahon ko no na itong checks, katropang Benji. Kung saan maning hitabo, ah? Kaya una, napalgan mang lawas sa likod, katropang Philip.
2: Kuya, ano na katropang Janli kung gilugos na po?
1: Oh, doon naging posibilidad. Kay kaning tawana si alias Abat, bumutan na pagkignaw.
2: Ha?
1: Ha?
2: Naday abat butag na.
1: Katropang Philip, nagchat-chat ni sa biktima. Few days, sawa pa ang krimen. O niyang chat ba nga, sunan ka ning iyang mga chat, ipakita ko di paliw katropang rap-rap. Kuyo, kik sinatan eh.
2: Ha?
1: Maingon lang kalit katropang Philip nga, kanang, kita naman ko si mong lawas at huwag hubo ka. Ha?
2: Kana, okay na na ang kuan katropang Zanli, delikado na.
1: Kanang, isenda ko rap, although naan naman ka aning piktura, paliw ko na kong pakita ning naong ning alias Abat. Butan ra bakig naong niya, di ko katoo magkakatropa nga makahimog ingon ani nga krimen. Mipatay og posibleng milogos. Pero gisuta pa ni Ron og nalugosan bagyod katropa ka Philip. Pero ang mga sirkumstansya magadog ang background ining alias Abat. Sunagag, tsatsag, lamiag ni mo oy, ha? Kita na kuslawas ni mo. Ipakita ang naong sa suspek katropang rap-rap. Una man yung nagpatabang ang kapulisan mga katropa o hain yung tawhana ron. Ha? Katong usa. Katong usa, katong naong nirap nga cute kayo. Katong cute kayo ba?
2: Ayun, ma. Grabe.
1: Mamalihog ko na ko katropang rap-rap. Bullseye! Okay niyo, kabuutan ang taong naong ang tohana eh.
2: Oh. Ano gun eh, ano gun?
1: Ano gun ang taong kayo ba nga maguba ang iyang kinabuhi dito sa prisuhan? Kani tricycle driver ni si alias Abat. Nga nung gingan lang ni Abat nga, marapag anghil og naong. Abe, standby. Naanas katropang Benji Talisik. Yeah, check. Live report. Katropang Benji, usama ni Hitabu ah.
4: Yes, katropang Jelly, mayroon nga buntang kagahapong adlaw. Nagugang apipilag ka mga presidente o ninang ingomang kini mga taga dito o taga dali sa Alcoy kini mga doon na palagang babae o kinapating lawas. Di mismo sa may kinig sityo Kangkaya sa barangay Agri Poblasyon likod sa isolation na center diri sa barangay ay Poblasyon Alcoy Cebu. Ang kini mo babay kay Tuban Sili una ni wapan ni Maili o kasi kini mo babay kay gito ang kini kasalbis kay ana na sa state of decomposition ang kini mo ang biktima nga nito mga tungura. Apan din sa pagpanubay na sa tawag PNP mato ni Police Major Jose Nilo Abelio ang hepe sa kapulisan sa Alcoy nga kanyang ang sa ilang pag-verify kay unan ini natog pila ka mga lumilabay dunay osaka dunay kaning kapuyo sa kini maong biktima magkatapan sa ang ni-report sa PNP kay nangay pagkita bang kay namisig lagi unawa o kaning guwa na muli ang iyang kapuyo ang kaning mong pinay nga kaning maong biktima nga si Jenny Pearl Oropes sa Binardo o niya mato nga dihang nangay unawa pagkita bang ang maong falander kay Moraga nagkulbaan siya o nabalaga siya mato nga kita pa sa police o mato nga gihimo ang initial investigation katapang Jelly katapang Gapilip mato nga gihimo initial o dito ibangutan na kung doon na may gadget ang kanimaong po ang kanimaong
1: biktima
4: biktima
1: So na-recover ang iyang cellphone katapang Benji
4: iPad ang gina katapang Jelly
1: iPad ang gina so kaning iPad cellphone man yung klase ng cellphone no?
2: tab
1: kaya ang kanang iPad akong hibawan kato man ang inumdom ka ito, kini-addo nga, kanang music-music lang ba? Tablet siya. Okay, di magkay ko sweet to, kaya di man ko Apple user good, katropa ka Philip. Kaling bata ka, katropa Benji, estudyante pa ni?
4: Kaling bata ka, katropa Benji, 19 anos, o niya, sa itong paghibaw ko din, estudyante kay, kanang nagpuyo naman siya kini mga foreigner, o kini mga...
1: So doon na ni Kalivin nga, di, wak masata kay, o nga kay kapuyo nga foreigner, wak masapasabot nga, di ka mo eskwila. Pero ang imong, di lang ka ka-confirm, ana. Pero, na ni Kalivin nga foreigner.
4: Na ni Kalivin nga foreigner, tapos, what the hell, naskwila ba siya, ba't mato pa sa maisoon, nga nito pang buwan sa December, nga nagka... akin ni nagpuyo ni duha ka akin lang niyo okay foreigner nga Merkel National yung magkinimoong nga biktima
1: so wala na ni siya puyo uban sa iyang mga ginikanan
4: negative kay ang iyang ginikanan katapan siya lito lito na puyo sa may delegate Cebu silingang lungsod o niya ang kininiang mga biktima na narin na puyo sa may barangay kaning Atabay no? Sa usas mga sitio sa Atabay sa lungsod sa Alcoy katapan siya mo ito nga nito matura kay napalagay na pamagigisuan kay nito lagi Mayo Benitres nawa tapos ang foreigner ang kaniyang kapuyo ni-report matapas ka nila nito Mayo Benitres o niya mato nga ang kanipong kuwan ang kanipong maong kuwan ang kanipong maong langyaw ni-report na pag-unay sa itong polis o gitabangan sa itong kapulis sa Alcoy
1: ang langyaw mo yung nagpatabang sa polis o sa may unang report sa langyaw na missing?
4: Namisig ka ito, Angelina, niya, wala muli iya ka po yun. Mato nga, pagkata na ang kinimaw ko, ang kinimaw nga lang yun kung doon na may ginagang gadget. Mato nga, yun nga doon yung tablet, so mato nga.
1: Okay, lang niya, di mo saan ikasabot o kaning mga threads ka, Bisaya.
4: Yes, ito, Angelina, mato nga. Ang hindi po, karon, ang kinikon, ang kinini ang kwan, gipangita ang katong gadget na trace ka ito, Angelina, ato nga, ato nga, klaro ha, nga ang ganing suspect, ginudahan nila sa polis kay nailhan naman sa daan.
1: Prior pero kaning suspect katropang Benji, kanis alias Abat, nga usa ka habal-habal driver, kailan is biktima?
4: Mato ba katropang Benji nga mura suki, no?
1: Suki sa tricycle. Kaya usam din eh, kaning ilahang balay, sudlon nun di ay ni.
4: Yeah, suki sila. Now, atong ipanugol ang hepe sa kwan. Hepe sa Alcoy PNP kasi Police Major Jose Nilo, kwan, kanyan niyang... Abelio, no? Ang ato magkabagaroon para sa mga state niya, ang Mr. Gate. Kuya, sir, may butag, ay mong kabagaroon si Kuya Jelly, may giyos kay Piling Serrano. Gato mo, Jelly, kuha niyo mga tanong niyo.
1: Sir, mayo gibuntag live taron sa XFM Cebu. Saan na may latest update ining inyong investigasyon, sir?
5: Sir, may butag. buntag o sa inyong mga listener, sir, may buntag, sir. Sir, assume na, sir, nagpahabot pa sa kuwan, sir, sa autopsy, sir, kay, para maklaro kita ito kung sa'y nahitabo aning ito ang biktima kay naanabot siya sa decomposition doon. Mm. O so, managin, di na ito matres o kapi na sa dunggaba o nahilagtan ito siya sa suspect.
1: Mm. Pero ang suspect, sir, asa man ni Ron?
5: Naroon sa ito ang
4: custody
5: drink.
1: Inyo na siyang naistorya. Asa man, iya ko nung nahilagtan. Kaya huwag imong tanawan mo itong mga chat niya o sa biktima, mura mag-dunay sagol nga biga o last ba?
4: At talaga, lahitong biktima. Lahitong biktima yung chat niya.
1: O lahit, sad to. Pero kaning tawana, notado ni sir nga kanang nginana good style sa mga babae?
5: Ah, notado kita siya. Sir, kay naana siya mga reklamo din sa ato sa WCPD. Niya, nakata niya, team sa di siya pang-rape two times. Niya, wala lang mapahilig kaso kay ang mga biktima, diliman mo kuan, diliman mo
1: mapahilig kaso. Masin na kadaglisod, no? Pero, kani sir, nahinabi naman ninyong suspect, usama ko na yung poong niya, iyang gilogos?
5: Wala siya giingon ng gilogos kay ang iyang giingon lang na siya ni patay.
1: Nga naman kuno sir, usama may rason. Nga di man ta, wa may patio na guwa hinungdan.
5: Simple rin kayo ang iyang rason. Pag kuwa niya kay nangutana, nangayaw lang siya o kuwa, kay pasayro man niya ang kuwa, kay tima. Nangar, kay padong niya siya o kuwa, padong siya o dalagit, kay layo mo ito. Kung nangayaw siya o kaning kuwa, pang gasolina. Yung siya, pang gasolina siya. Yeah. Motongihan niyo ang kuwa, ang babae ko no, base yung ingon sa suspect nga. 150 lang niya. Matong isugot siya. Sige. Pero doon kayo man nakahatag ang pasayro, ang biktima, sumuto yung gidungga.
1: Oo. Oh. Grabiha, no? Diharan is naprin kersada niya dungga ba, sir?
5: Diharan din siya, sir, kaya likuan man. Pagsakay man niya, nagdadal na niya, diyan nag-ito sa kuwan. Kaya naman siya mga gamit doon nga dala-dala pero niya ang kuwan, ang suspect sa iyang resicle.
1: Wag yun nakabantay? Yes, kuya. Wag yun nakabantay, ani?
5: Wala. Ang naibaw wala gilani siya, kuya. Kawatan yun siya. Sa una, nadakpan niya ito sa droga. Nagin niya siya. Preso ba kursan niya siya kagawas?
1: Sus. So, ilado na gilani ni kuya sa pagkabadlungon?
5: Ilado. Ilado na gilani, kuya.
1: Ang diyang napalgan ang patayang lawas ni kuya, sir. Kanang, usama ni, naapay si Nina.
5: Napa, kuya.
1: So, karon i-autopsy na lang ni Aron Sairon kung buwaba ka ni Ingong Gilogos.
5: Oo, oh, kaya kuya, muna lang kita itong kuha. Autopsy na lang yun. Magulat lang pa sa autopsy kung may love dyan pa ni Uwala.
1: O sa initial nga kaso nga itong i-file ni kuya?
5: Pasibol na ito i-file ni kuya. Rabi-rabi, dumisay.
1: Napakipangutana ka trabang Philip.
2: Unsay nawa niya kuya sa kining biktima? Nangawagtang.
5: Katurang yung tablet kuya kay
1: ang tablet.
5: Yung mag-ibilin sa balay kay lang yabangan.
1: Pero na-recover na ni ang tablet ron kuya.
5: Oh, na-recover na kuya.
1: Wala sila previous kamang conversation na ning babae like ni chat baka ni diha.
5: Wala kuya, kay ang tanan niya nakakuan sa tablet na erase na.
1: Pero kaning tawhan na kuya, kaning lalaki, di sa ningon nga adis-adis. Wa sa ni madungog ya.
5: Sa kuya, balik kuya.
1: Kaning tawhan na, kaning suspect ba, dili ni adis-adis?
2: Drug surrender eh.
5: Manggamitay kita siya kuya, nutado siya, manggamitay niya.
1: Oo, kay imposible man kayo gunog. Tungod lang sa nalangay, lagamay, paghatag, unya, ditsoon ni magpatay. Ang normal nga tao, marag di makahing mo na, kuya.
5: Dili, kuya, dili. Kuya, nagito iya, kuya. Lulong man ko niya, kuya, sa kanang iyang gamit o sa kanang iyang pangawat. Kay dihamin na nabuhis sa pangawat.
1: O sa pagkabutanga nga, nahibawaan ninyo, kuya, nga siya mo ay mibuhat sa krimen?
5: Tungod atong tablet, kuya. Atres dito ang tablet nga...
1: Sa GPS, no?
5: Ang nagprinta o ligya si Abad.
1: So dito na ni sa giprindahan na recover ang tablet?
5: Tao rin sa na yung giprindahan, kuya.
1: Okay. Ang tao nga giprindahan, mo nitugan nga si Abad mo yung gada dito?
5: Okay.
1: Kuya, wala na ko yung mga pangutana. Salamat kayo.
4: Kaya question, ato ko lang. But prior to that, kaling abad, dohay abad niya itong gi-verify o na, no?
5: Kaling... Katong abad niya, kailuhan mo ka abad ang digawas na ni, katong sa abad niya, taga dalagit, si Alan Sanoy, so, botong usa na abad. Pero kaning abad niya usa, klaro mong gitsa, gikuhaan na mo dito sa kira-kapiran niya, abad niya taga Alcoy.
4: Kaya si abad niya Alan Sanoy, tarong na
5: tarong na, wala nang labot.
4: So, kani bombuang na abad niya tarong, abad niya bombuang. Sige. Salamat ya. Si Police Major, katulad sila Police Major Jose Dilo, Abelio, agahepe sa akiling algebebe. Ito naugol ang suspect niya. Dito interview kay, ang suspect ito pa sila, diwa on the interview sa itong kapulis na tuhod kay man ito pa, nga gireserve niya ito bag tuhod kay pa, isikitig siya.
1: May execute siya, og.
4: Self-confession ka ron.
1: Okay, niangkor man siya, no? Ngayon, gipatay. Okay, ang nitabo di katropang Philip pag sakay man kaniya human niya patay iyang gikawat ang tablet. Ang tablet katropang Philip nga Apple na amo ko na GPS.
2: Nanay ko
1: na. Na sa iCloud ba tigana basta na.
2: Find my phone.
1: Oh, pwede man namo ingon na basta Apple katropang Philip. Dito iya man giprinda. Ang iyang giprindahan mo na trace sa kapulisan. Maotong iyang giprindahan mo ni tugan nga si abat. Moy ga prinda ining sa tablet.
2: So, motoy nag-connect.
1: O, motoy nag-connectar. O niya, pag atos police, labi nag-notado ng daan katropang Philip, pag oram na ining gawas presohan, puwerteng adika, kompleto ni. Ah, puwerteng adika, naasay bisyong kawat. O niya,
2: kadaghana, sa droga.
1: Kadaghana, gipatawag sa DSWD, umikan sa pagbinastos ng itos mga babae, mga bata. O, lagi na karadag, lison, o sepong sipi, katropang Philip. Nga, mapatawag ni dito, sir. Madakpo na mo. Ang problema, makagawas ka, di man file ang kaso. Muna'y nakadaglisod ka, tropang Philip. Muna'y mo anad ni tawhana. Di mo tagam. Hay, manatars, bakit ako?
4: Ato ko, kay, natog ni siya niya.
1: Hay, natog!
2: Wala ka tog, siguro.
1: Tog, tog, tog, tog, tog,
4: tog, tog, tog, tog, tog, tog, tog, tog, tog, tog, tog, tog, tog, tog,
1: tog, tog, tog, tog, tog,
4: tog, tog,
1: tog, tog, tog, do is loudspeak ni Das? Sayang ka na?
4: Nag-loudspeak.
1: Bat! Matara niya, bat! Abat niya ang angga. Maunay? Uy! Bat! Uy! Mata ba, mata? Pitok-pitok, malay mong mata. Mauna, mauna.
4: Mauna siya.
1: Pastilan. Uy, giunsa man to ni mo, ano man to? Paita ninyo na ni klasis tao katropang Philip. So lang ka, kamabawan ng rasuna?
2: De.
1: Tungod lang kayo nalangay. Huwag mo ninyo.
2: De. Huwag na mga tarong
1: mo. Magkuot pa biya ka. Mula ni tungod lagi ni Sabo.
2: Kung nalulungkas bisyo.
1: Oo.
2: Oh. Ah.
1: Dahil tira, huwag yung kakahinabian ninyo katropang Benji.
4: Actually, nihangyo si Police Major kinig, Abelio katropang Saling. Hindi lang sa una pa-interview.
1: Yes. Kay,
4: ilang pabuton ang ganyan ang ganyan yang quote statement sa taga-korte kay Denonis Korte ron para muisigin sa kapilabit kay para dili na mabago ang statement kay basi interview sa mga media mabago-bago.
1: So, mausap na po.
4: Mausap na po ba? So, man nga kay murag musunod.
1: Kaya, katropang Benji, dili naman na lesonon nga siya gapatay. Ang lesonon na lang ane, o iya ba ng gilogos o gwa? Now, tungod sa iyang background katropang Benji, nga, ingon tampo nga, bigaon yun. Masinsa kayo sa kong termino. Pero ang iyang background, magod katropang Philip, mo chat og mga binastos sa mga babae. Kadaghan na gipatawag di SDSWD. Ha? Kadaghan na gipatawag. Gumikan kay magbinastos, gatos kabataan. Di, makaduda ta, o wa ba ka ninyo hilabte? Diba sa iya ng gilogos, unya, aron di mo tugan, iyang gipatay.
4: Wa mar niya hilabdi daw igor niya gi dunggab yang gi
1: lagi di ba katropang Benji nawagon
2: ana nako siya biga-biga daan sa mga
1: chat tanawang sirkumstansya katropang Bintas na ana siya biga-biga nga mga chat ikaduha
4: iya to silingan
1: oh bisan pag iyang silingan ang notado man siya god nga komon karon ba certified bigaon ba pasensya sa kon termino. Pero katropang Benji, gawas ana, dili normal sa tao nga patyo ni mo gumikan kay nalangay lagko o bulsa. Bisag usa ka adik. Kasagaran patyon May rason ka tropang Benji nga hadlok nga musulting babae nga gilogos. Imagine na, kamabaw anang rason na, wa mo mag-away, di mo kaila, pasahiror na nimo. Gipakyaw ra kag tricycle. Unya, tungod sa 150 pesos, nga wa pagid mingon ang babae nga di kumuhatag, padung mo kuot, dugay lang na kuot.
2: Kasi siguro scenario ron ang doon ay nakakuot.
1: Istorya lang na niya. Mabaw kayo na.
2: Nabay saksi ko dito. Siya rin gayon na na. Nagsimo rin ang scenario.
1: Di sila kaila. Oh. Wa sila yung mga chato. Kwan, nisa kaila kis motor. Oh. Nibiyahin tricycle.
4: Inis okay. Inis okay. Inis okay.

0: mata tamaan mata minga ni mo ana pero ni sakay ko ania pero di ningon pila ka toy bago pa ko ni pila ka buwan pa ko ni nga puyo dia
1: sa background sad ka tropa Bentals ni Abad mahadlok po na mo sakay ng bayhana kung kanunay nakatawa gid siguro laing kasakyan.
2: Ya, ako na nabos history nga kanina na attempted rape ba ang una minor ikaw asyente tapos kanina may katulo yan gitulis niya pero ang kining rape subject for agad ako pagka nang i-verify pa sa resulta sa autopsy katulad ng Jerry katulad Philip.
1: Grabe ha, record na din ang abat. Eh, ano mo mo ni masangin sa pinit ng abata?
0: Ay, pero sige lang, katropang Benji, at least case closed na ni siya, kay dak pa naman eh. Ni angkon pa yun. Ang ilan na lang lesonon ano, doon na ba ipatabang niya kasong rape?
2: Kaya katropang Jerry, may ato i-verify o ito pa buton sa resulta sa autopsy kung doon na ba possible nga pagpamastamas sa ganima o nga biktima. Sa akin ang inini mo suspect ka naman dyan, hindi ka naman bilip.
0: Salamat katropang Benji Talisik sa mong report.
2: Salamat. Mukha na itong pinagalitin sa update o kaning itong paghatag ulang why kalabot na kaning brutal crimen din mismo sa may Alcoy Cebu ni itong probinsya sa Sugbo katropang Jelly. Kau ba rin ka na pag genre na nabalado? Mga katropang, makalimot niya po na pag-aplas ka na sa Santon Herbal Oil. Hini mo sa Yastro Incorporated. Mabalit sa mga sagbutika sa iyong lugar. Alas na kayo sa Pilipino para sa Pilipinas si katropa Benji Talisik XMM.
0: Bullseye. Komersyal ano na nato katropang Philip. Standby sa itong pagbalik. Gumikan kay grabing problema ang Pilipinas. Porting kaguliang Rosinado. Nisaka pag-ayo ang krimen. Ay mug pagtuoan ang gingos pulis nga niminos ang krimen. Karon dito sa Capiz. Porting trending ang social media kay nagpatabang yung taon ng biktima. O nitabangan na itong ilaw, kinsaning nangawa itong panti.
3: Ay! No.
0: Nakuha, masisitibi. Dito sa Capiz, katropag Philip. Porti trending nga rin social media. Panti, kay... panti na lang. Sus, grabe, kawat. Nakon sa naman yung mga tao.
1: Ay, apil ang panti.
0: Porti na yung busita. Sa itong pagbalik, masika ila mo, itagra ninyo.
3: No.
0: Kaya trending man yung social media. Kaya nagpatabang nga, unsaon taman yung... Kaluoy sa babae, maglakaw-laka, run-rap, nga wanday panti, kasabot sa sa'yo. Minilyon ang view sa nai social media. Pero di maningon minorities, gumikan ka di amay krimen.
1: Nangawat
0: ang nangap panti. Nangap, please, bintana, kaneng usaka, mura mag-senior citizen o purma.
1: So, unidentified pag ni Ron?
0: Unidentified foreign. Foreign? Isa't tapakay kong foreign. Kay...
1: Foreign.
0: Local.
1: Local.
0: Panty hunter.
3: No.
0: Ipakita ko. Gamay na. Teaser lang.
1: Teaser.
0: Teaser. Gamay na. I like paliok. Tanawa na nung taon. Pakita ang video rap. I like sa paliok.
1: Diba? Okay. Color. Kay naman. Ang namino na to sa radyo. Di ba ang kakita?
0: Kining kwarto ha?
1: Ano sabi na ba? Pagkapuha-puha.
0: Comment niyo. CCTV. Tanawa ka. Namay so tapo. Ganang tapo. Namay CCTV. Good katropag Philip nga. Desk ang style ba?
1: Okay.
0: Ibutang laslamisa. Ito na, nasa ubos. Ito na, naitapo nga text, no? Naman yung CCTV yung ingon na na. Salamat, daghan mo na. Ako ba, ka na yung ato address ha? Tapo, may ibang ato harap. Pero kuhaan mo na, ka nang, sabi niya, model ng ato ha? Ako kay, murag, ako kay 210 mo na. Kanin, murag lahi ni kay, itom ni Kulo.
1: Basik, 261, ito 261.
0: As we're tres na. Pero, karon taon-taon, mugawas ni has bintana. Kining suspect nga gipangita karon ngadto sa Capiz.
1: So giampli di ay ang
0: disa ningon nga mohatag og kanang pabuya.
1: Reward.
0: Okay.
1: Pero sa jealousy ra ni katrapang diyan. Leo.
0: Murag di man ni jealousy. Sliding door man ni.
1: Sliding og jealousy sa man ni. Murag
0: dili sliding door pero dunay grills.
1: Anay grill.
0: Grill ba tawag na?
1: Grill. Grill.
0: Grill.
1: Oh.
0: Grill ba itawag ka na?
1: Grill.
0: Magkuswito na agad? Or grill? So, di ko sure. Basta, basta doon ay, prangka-prangka, doon ay putawang welding.
1: Basta,
0: putawang welding. Gali ba? Pero kuha ni gila, mga sliding door.
1: Sliding ni katropang dyan. Duble ba? Na sliding. Kaya,
0: sa amuha katropang Philip, wa mangyug ko sliding door sa mong balay.
1: Dili ko ande, ni. Murag na siya grill, pero katong gipalusot lang ana. Anya, ang iya ha, kini protection ni sa sliding window.
0: Oo.
1: Anya, giana ni siya.
0: Kuan para di makasod, para di makasod.
1: Masulod.
0: Pero makakuot.
1: Makakuot.
0: Oo. Okay. Di kay kuswito kay sa among balay wa gyumi anang gitawag og sliding window. Wala man ko na ka tropa Philip. Wala ko na. Amo kay oning man na kanang ukab gyud ba? Kabukab ni gi. Gisapawan og kanang screen nga perdisan makasod ang lamok. Oh, inana sa kamuha. Wala ko ni, di ko sweet to, pero sa ilang mama, murug na yung inaan eh.
1: Di ko ana,
0: alay. Naman ni lock, naskilid.

0: Pwedeng na, oh, parang na ba?
1: Oo. Oh. Be, standby sa to pagbalik, Mickey. Ilho na to.
0: Be, sa pa, to. Pagkawas ang kamot para makita na to.
1: Ayun yan na to, Todd.
0: Ayun na, ayun na.
1: Commercial una. Ta kay, tabangan na to yung taong biktima. O kisay, nangawat ining panty do ka mo.
0: Kisay, gipindahan.
2: No.
0: Wag ka ni Busto yun.
1: O kaning panty ha, iPhone pa ni, may GPS na ni.
2: Ayun, ma.
1: Be, standby sa pagbalik.
0: Aras sa XFM Cebu, Filipina Standard Time, alas 9:08.
3: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
4: XFM.
3: Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
5: Eric Loremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Santone Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na sama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo Santone Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahin na po ang paminaw.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Santone Plus Gold o Santone Vitamin C.
6: Santone Plus Coffee Mix.
7: Ang konti dyan, isang ka-tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santone Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom o Santone Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Santone Plus Coffee Mix.
3: Santone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santone Plus Coffee Mix. Santone Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
8: O si Juna, usa ka tindera. Ako'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit akong kutukuto. Nga, nagsuka pa jud kong pain.

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
1: Magbuwag at agit sika ka. Tihik ang dako. Mabuhi ka. Ah, sige, sige. Ako ang mamoy. Ikaw, Maktin.
2: Ayaw!

0: gikan mata hangtod tiil. VisionX Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus.
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
3: Ako si Jaime Osaka, retired ng sundalo. Sa unang kabata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro-puro

0: supplement for men.
1: Ah, exciting.
2: Turbo food supplement for men.
3: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
6: Abli na!
5: Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilbao.

0: XFM.
1: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time, alas 9:15 na katropag Philip Kining mo ang time check. Getod ka na to sa Santhone Gold Coffee Mix. Ang kape nga adunay sagol glutathione og collagen, makapaputi, makapami sa panit, and of course makahatag og mga kaayuhan sa tuang lawas. Kape nga luwas kayong imnon mga katropa. Santhone Gold Coffee Mix na.
2: Bullseye.
1: Napaliyo ko pakita ining video rap kay sus, nakurat ko din taon ang tibuok social sang libutan ini. Kung grabihan, nagis panahon nun katrobag
3: film. Inala, kakahapsay.
1: Kanilakbitan ta na lang niya, pero sagol man niya bugal-bugal. Pero na-trending man ko diya social media katrobang Philip. Kunya, lo, naluoy sa gustang i-espante, pero di ni mo yung main topic na to.
3: Ipakita lang diyon sa pag himo ang krimen. May krimen man gyapon na. Bisan unsa ka gamay, as long as it is a crime gyapon na.
1: Krimen gyapon eh. Pero makita na to ba nga, ang mga tao ron, dili na kita safety sa atong mga kaptangan.
3: Bisan ang kidnap.
1: So nang kaanag, ultimo panty, gidaginot. Makita ko ng video, katropang rap rap.
3: Pasig parang scatter na po to.
1: Tara. Dira eh. Ang panty hunter eh. Tara. Okay. Lala. Okay. Tiguang na oh.
3: Ala, guwang naman eh. Makabutra di ay.
1: Nangukay. Pisa kung sa?
3: Di wa man siya kakaira ng gana-ana.
1: Tara, hewa kita ko. Kaklaro ka ng panty kikuha. Hala. Patigil kayo kay. Hala! Ay! Tara, tana pa. Gisirahan, rasag balik. Gisirahan, rasag. Tara. Unyo, ablinasad.
3: Ablinasad. Paniya, usar naman eh. Basig doon eh.
1: Balik na ni Rap, balik na ni.
2: Bullseye!
1: Nang kamunay nga, ay gumugupiag sa Aron Guys.
3: O sa maling orasan na itabo, alas 7:40.
1: Oh, CCTV naman yun!
3: 9 sa buntag. Niadtong Mayo 26. Ano? Mayo 25.
1: Nakuhaan niyo ko sa kapante.
3: Rabihan na.
1: Saan ka, katropang Philip, ingon ani nga mga butang iproblema, problema pang mga Pilipino?
2: Bullseye!
1: Panting itim, missing.
3: No.
1: Ato rin yung gilakbitan, ha? Pero katropang Philip, arita sa itong hisgutanan dyan.
2: Bullseye!
1: Kumingkat kay si Senator Migs Zubiri. One of the crying senators diya sa ato. Uy! Kay wa siya gi-appeal og mention ni Resound, ni Senator Amy Marcos. Pero rawag siya may nag-guilty. Ang dapit ang expose, may labot sa charter change.
2: Bullseye!
1: Then, matod pang Senador Amy Marcos, nabulabog niya. Ang plano nilang soto ni Budjidi o pipila ka mga magbabalaod nga i-extend ang termino ining mga kongresman karon.
2: Bullseye!
3: Apel ang Senador!
1: Apel ang Senador! Apel yun, katropa ka Philip. Magbabalaod, i-extend. Gawas niya o nila, i-appeal po nung extend ang atong presidente nga grabe rog trust ratings.
3: Trust rating nga negative 15?
2: No.
1: Sunan ka na nga trust ratings? Negative?
3: Negative 3 to.
2: No.
3: Negative 15.
1: Sunan ka na nga tropag Philip? So ila ko no matod pang i-extend. Now, soto, ay nalang yog, dinaydo. Kay, buhi kig bakak ni tawana.
3: Mag-host ka, naabunan na yung baka kung pagkatawa, raman na.
1: Ama o sa inoon, huwag ni matrinin sa pagpamakak tingali.
3: Pero, huwag ka maanad o pamakak, kabuli-buli gigang tubag.
1: Kay, suko, biya kay, di man, inumdom ka, nag-walk out biya to. Suko masagot silang Senator Bato. Sige lang, kasabot na sagong ano na suko silang Bato. Kaya is Bato, mangod. Ikaw to. What's in ang go masagong kay Kato? Katanawa, kaniyo na harap, sayo to ang isin, di mo rap. Di ay, mabuor kayo niya. Sure, download naman eh. Kaniyo na ha. Kay, muna suko kay sila mga tao ron nga. Mag-kuhan, ingon tampunga online si Bato.
3: Kay.
1: Na ako na-trace nga video, mangod. Di atong panahon sa COVID, hinumdong ka panahon sa COVID, kay tropang Philip, ang mga senador,
3: Narasbalay.
1: Narasbalay kay comment to kanang lockdown.
3: Work from home. Maka-move good sila. Kay apurma na.
1: Pero kasagaran sa mga senador, iguang naman sa...
3: Convergence.
1: Kasagaran, senador na. Pero kanang kwarta, katropang Philip, di man naman kapalikos immune system.
3: Pero magluya kagwa kay kwarta.
1: Yes. Pero di po na mo hinungdan kung nga nung himsog kay kaglawas. Kaya kanang kwarta, kinahanglan na mo apply. Huwag na kay kwarta na halay. Palit na di ang Centaur Plus Gold. Yan, Vita.
3: Ano? Pero makaluya gito yung wate kwarta.
1: Makaluya yung mag-irason. Kabante kaluya.
3: Kaluya kita?
1: Diba, kabante, karun, kabante kaluya kay ko. Stress kay kong naong. Kanim ona ni.
3: Ay isa ka mo to. Ata melhan na to gluya ba gyud?
1: Masa may labot steel.
3: Di ba? O gluya kay kadi ka kay isa steel. Og maisa ni mo, pasabot ana lagsik.
1: Ala sana di na maklaro dia. Kay mao din ni gikasukan ni pakita go drop. Anaw ninyo ha. Paminawa ninyo ang gingong bato sa una. Session han ni antong May 27. Bato ay nas pinakilit.
3: May? Sa to May?
1: Ay, pinawala
0: thank sa akin. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.
4: Thank you guys. See you.
0: Bye. Thank you. Sarap ng buhay. Sarap ng buhay. Ganito ang tayo pa lagi, ha?
1: Ayaw na ba? Sunagay, isabay di pasok ko ano ka tropang Philip kamigos ba ito ang sarap ng buhay. Suko ko sila si Bator naman sige absent. Ah, pero Romualdez, agbara na wetin atin diya. Wagi mo, mga soko. House speaker pa yan.
3: Sina, i-report kaya bisagwa ni Dos Martin.
1: Na atin dance. Pero ito na, nangingong bato, nangingong bato.
4: Sarap ng buhay. Sarap ng buhay. Ganito tayo palagi, ha?
1: No. Mauna, na kasi silang bato.
3: No. Tapos, Franklin Rilun.
1: At kato man yung panahon sa pandemic. Ano ang pag-Philip? Panahon man is pandemic.
3: Kailangan ba siya dito?
1: Siya, may presiding officer. Niya marag taga-duol naman ni siya. Tingali ka tropa ka Philip. So makalaos-lahos, siya. Mga senador, lalahe, benig address.
3: Lalahe,
1: si Bato at Tongi Gayuna.
3: Si Drilon, Bato sa Iloilo.
1: Talawa rin ko nag-iingong Bato ka tropa ka Philip.
3: Si Bongs, Kabite. Layo, biyan ang Kabite.
1: O, layo, masas Bong.
3: Layo lang Kabite.
1: Maodi ay. Pero ang atong topic ron, ang depensa baga katropa ni Senador ingon tampunga the crying boy.
3: The crying boy.
0: No.
1: Mig Subiri, kay kanay Subiri katropang Philip, backgrounder lang taga Mindanao ni.
3: Mindanao
1: na Bukidnon. Ni Ole Bukidnon's Mig. Kaya mga tao murag lago at magyun niya katropang Philip.
3: So yan gibisita.
1: Oh, niya kay bana biya ka. Ang majority karon parang kapag ka pagkaistorya. Butangan na lang kita nag-label. Duterte allied. Mga aliado ng Digong. Ang minority, aliadong Marcos og Liberal Party. Momini composition ron. Kaya whether we like it or not, politics exists. Bisag asa.
2: Correct. Bulsa.
1: Ringan mo nga di unahong politika, di.
3: Ayoy. You were there because of politics.
1: Okay.
3: You were not there because of service. Maniklaruhon na to.
1: Mga politiko, biya mo. Nigasto mo diag minilyon, binilyon pag-eleksyon. Inyong partido, nigasto portinda ko ah. So may political affiliation, God. Now.
3: Apakota, nakinsa may independent diha karon be.
1: Oh, may independent diha. Wala!
3: Na-independent
1: ako sa kablaw, si Zubiri.
3: Ayaw
1: ko! O si JV, iris ito!
3: Independent ko daw, hay, pero adapt Japon.
1: Iyang gitraidor,
3: iyang... Yanong maingon man silang independent, daghan kayo sila mga panya.
1: Si JV, iris ito, believe sag ko. Kay, kanang, iyang gitraidor, iyang iksoon si Jinggoy.
3: Ay, nala sila.
1: Nikaoban si JV sa mga tao nga gustong ipapreso si Jinggoy. Believe sag ko ining JV. Migar ba ka na silang jitli, no?
3: Ayaw ko bayan sa mga JB na pili. Walang indoors ni Digong?
1: Wala. Mabisa ka ni si Zubiri, ki-indoors ba ni Sara? Win Gatsalian, ki-indoors ba ni Sara?
3: Sina kadao ko yung wala ipang indoors.
1: Pero, ni-explain, pag uli niya, Mindanaoan biya katropa ka Philip, ni uli si Mig Zubiri gapon.
3: Diba ni, now, ang first katropa ni Zanli Aysa, pag pirmirong lingkod ni Mig Zubiri, pildi biya to siya.
1: Pildi!
3: Pero, nakadaog siya sa inihapay. Pag click on, pildi mo siya.
1: Pildi.
3: Pero nakalingkod na siya lima ka to eh.
1: Katropang Philip, si Migs, dito gapon, ni uli, ngatos, Mindanao.
3: Ila, ito sila.
1: Ditos, Malay Balay City, Bukidnon.
2: Malay Balay.
1: Dito siya katropang Philip, may explains mga tao. Nangayog pa sa ilo.
3: Ha?
1: So sa ato pa.
3: You are not representing your birthplace.
1: Nakasa, dahil siya, kaya nangayog pa sa ilo na. Pag yung mga ayog pa sa ilo
3: nga. Sagad, sagad katropang dyan, le.
1: Mga ayog ka pa sa ilo, nagyog kaysa. Gawas o kang atong istorya, ang atong asawa. Kaysa atong asawa, huwag magkita na nagalan rap. Sa, limog sa di, mga ayog ka pa sa ilo.
3: No.
1: Normally, o kaya asawa, di man yung asawa yung ka-istorya, mga tao raman na dito. Normally, katropang Philip, mga ayog ka pa sa ilo, huwag doon na kaysa. Kay ang permirong step ko no, na ako nabasa sa Biblia. Biblia sa kanang dahil Facebook rasad. Ang permirong lakang sa pagpangayog pasaylo. Ang pag-ila og unsay imong sa
2: bulsa.
1: Morning kinahanglan mga dugon kag pasaylo katropang Philip. For example, baka sa ka ang katropang Rain. Mga kag pasaylo, imo yung isugid nga.
3: Eh, pareha ra na sa science katropang.
1: Pasaylo eh. Ako kay nakasa ko mo ni kunsa. So, kats ko pagkabata, ay katulong parang kong pumpisal.
3: Kung ka, mamahimo nga makasolve sa imong problema.
1: O guwa kay problema.
3: Kung wahi mo ma-identify diba? Ang problema.
1: Di ka makasolve sa imong problema, o guwa kay problema.
3: No. First, identify
1: now,
3: your problem.
1: Now, paminaw na to ang ingon tampo nga mga katropa pagpangayag pasaylo ni Senator Mig Subiri.
5: I'm sorry, my love.
1: Ready ng video, di akatropang rap-rap.
5: I'm sorry,
3: my love. Taglosyento
1: matay ni Chabaw Chabaw. Abaw siya rito, anak. Hiniyambaw! Kibaw, binabagi ang Mig Subiri. Palayag ko, katropang rap-rap. Pakita ang video. Sige.
5: Sa pananag maayo, nasukukan ako na wala kong human sa majority ko.
1: Ay, sa ganit ba, natakda naman ng Risa Ontiveros, ganada naman ng index card. Sa minority?
3: Index card.
1: Da na mag-apapiling iya. Daan mag-script. Mga ikig kagpasaylo, kinasingkasing. Why kinasingkasing
3: na, oy?
1: Pangayon na malanggay nagpasaylo. Kay hadlock ni siya, kay... O sa mani, Subiri, murag mudagan, mani sunod.
3: Murag re-electionist ni?
1: Re-electionist ni Subiri. Ang nagdagdaog niya, no? Pildi mi siya Luzon. Pildi si Visayas. Pero nag-una siya dito sa Mindanao. Huwag mapildi siya sa Mindanao ron, labi na nga.
3: Mindanao. Si mukha nito, wanto nito, bunggo ba to? Mindanao.
1: Karon, wa man siya magdagan. Pagdagan niya ang nagdagdaog niya ang saka niya Mindanao magad. Og mapildi ni Mindanao, maingon na di ang mga Duterte nga ay gimugbutar anang mix. Kay tanawang nahitabo, katropang Philip, last election, ang dito sa Mindanao, labi na dito sa Davao, Duterte straight, good. Og maingon na sila dito nga, ay magbutar anang mix. Eh. Money si mix na simi balaka kay happy tabi ang 2028. Oroy katropang Philip og di madayon ng charter change. Na ilang i-extend og tulo ka tuig ang termino sa kasamtangang mga senador. Sumudagan si Migs. Uni ang iyang kuyog di magini makaon sa mga tao. Pagka-prangka lang. Kay ang imong leaning tuas Malacañang. Tarabang trust rating sa presidente. Ubos kayo. Dili lang basta kay ubos, negatibo pagyan. Ito na lang kita totoo katropang Philip. Og ubos, gamay sa mga Pilipino. Pero kanang negatibo, alarming kayo na niya. Tua ka ni Paduol dito. Padung ang eleksyon. Sumoning si Migs na si Mi Balaka. Mi uli, nga to si ila. Saka, pasaylo ako ninyong tanan. Palayag ko place video rap.
5: Kaya na ako makipabaho sa dili na ako kapartido. Kaya na ako makikistorya sa mga dili na ako kaparehas o itahonan. Nabuhat na nato ni sa una pa sama sa One Bukidnon. Kaya ang politika, kinanlan adunay gyapon respeto at pinabangay o delikadasa. Ang kontra sa politika, uglahi ang traidor. Katong bisaad, pero nagtalikod sa panahon na kinanlan ng barugan ng ilang disulti, wala na ang buka. Katong Senate President pa ko, na ay mga kaubal ako, na gitanaw diretso sa akong mata o bisaad ka na. apilo sab sa katong ato birthday celebration sa Bukidnon.
1: Sa aya pa birthday
5: 2024. Na Bed and Ben concert dito sa ato.
1: Pa concert is Bukidnon eh.
5: Napagaling dito na kinon hantog sa kababayan ang akong suporta kay Senator Mick Subiri.
1: Nang lood eh.
5: Ang suti na he's the best Senate President.
1: Yate.
5: Pero wala pagaling tuloy ka si Mana, nagbiya na sila ka na ako.
1: Nang lood eh.
5: Isaad na na ako amigo ako kumpadre na si Bato Galagosa. Isaad ko na ako amigo na sa natalunan ko. Nisa gani si Senator Aileen Marcos, nisa output, naanan din sila dito, o naka-record na talang, naanan ba na media, ang 20,000

0: at that time, dili ko napantang isip sa president. Kaya nabili na lang itong panahon na 3 weeks after my birthday, walo na lang din nabili sa akong grupo. Kung wala na nagbiyak sa ako, natulupang si IB, Bato, Pongo, umpisa nga ni si Rory Padilla, naging gumawa at punta at tatanan. Dili ko matangkan, isip presidente sa Senado mag-ikan sa Mindanao. Tungkol sa ilang pagluin, sa ilang pagfaitor, na wat-anog sa ilang president ang bukit mo. Mauna,
1: dagang kayo, Kwan, speech.
0: Ang kamaturan. O ba, hindi sa unsang rason sa politika mapapanas anak.
1: So, ang tatang to, disunglood ni siya?
0: Natin prinsipyo. Gusto sa uban nga i-connecta kini sa mga Duterte. This is not about the Dutertes. Maraming habot ang nga tumaparang nga Duterte still. Dili kini tayo na na. Natang-tang ko pa kasi ni President tulog sa kasuko kanako sa mga naa sa taas. Kabaliwan mo sa background na tulog kay hitugutan nako ang mga hiling ni Senator Bato de la Rosa ang gitawag na Pinoyalix. Tulog na ko ang mga kauban sa Senado na nakapanghimus sa akong barubanan. Sila mismo ang nipuyod sa mga nipunik na ako sa ulahin.
1: Suko, Susan Cis? Suko din isang gipulihan?
0: Suko tayo ang malapan niya, nagipagayon na ako ang mga hiling ni Senator Bato de la Rosa. Ang pinakauli na hiling nila was Wednesday. Tumugi pa tayo na ako ang hiling tungkol sa akong pagpalanggal o pagrespeto sa ilang hubungan. Tayo Friday, nagbudyo support na ang mga kalyan doon sa Malacanang kanako ng Pilsuna. Then by Monday, itang-tang ako isip sa President minsan ito chistes ko dyan. This is true. That was all the moment. So, sakit sa akong dughan na magpuyo sa mga panghana na nag-traidor ka na ako. Pasay mo rin ako mga kaiksuna din sa bukid mo. Bahala ng mga ubang mga probinsya, bahala ng ubang mga lugar. Ang mga katawahan na din sa bukid mo, kaya palanggan ako ang mga katawahan sa bukid mo. Pasay mo rin ko kaya di na ako lang makaya. Kaya na ako pasay loon ng mga kontrapartido. As I mentioned, Governor O'Neill and I, o ubang mga punta partido sa eleksyon, tungkol sa aming magpalangga sa Bukidnon, nagtukoy yung mga Bukidnon na grupo. Karoon ba po kayo ang pagdalang sa local politics sa Bukidnon? Pero hindi na ako kaya na maghatag o pasaylo sa o makalibot sa akong mga nag-traitor na ako. E kung anasan sa politika, kung magdalikot ka gani sa usap sa tao, sa panahon, sa pagsulay, dili na mismo basta-basta isangin ka niya ang suhod na naman. Labaan ako na ang nakataya, dili lang posisyon kundi ng prinsipyo, pulong o ang integridad sa institusyon. Sa inyo lang, kaduwa na may nahitabo, kaduwa na po ibihaan, kaduwa na may pagfaido, isutihan na po ang pumagulo pag-inan. Napagsulat sa 20th Congress, i-operan ko sa ilang grupo na kamali ko pagka-Senate President. Wala pa'y duro na adyaw, nakakuha ko ito. Sumunta sa aming grupo nito, wala nilang ipadayong ibalik nila kay Senator Escudero. Sakit ka sa kubungan.
1: Lo, eh, sa day.
0: I cannot understand why na kagamit na mga mag-offer ko sa ilang na hindi ko nila support na lang. So, kung kamo ang nasa akong pwesto, mga palangga ng taga-bukid mo, maraming ba mo sa usap, maraming ba usap sa mga tao na nag-trader ka ninyo? Magbuwag-buwagin ko, o baka ako amahan, masikami Nuno Jose Bini, governor sa atong kalawigan sa Bukidnon, nagpadako nako na Tagalog value ang kabuaton o Tagalog value o kabuaton ang values of loyalty, courage o lambunog. O kay Baloko, na dinigyan niya dawaton, ibay niyo ang dignidad o dungo alam sa kung unsa ang mas sayon. Ang gani, kung si governor pa ito, kailan mo akong ama, isugay ito, basi ikulatahan na ito mga pangalan. Kailan mo sa akong ama, iulit sa mga huwag sa mga traitor. Magpatay na ito, mga kaigsunan ko sa Bukidnon, magpatay na ito sa pagtrabaho sa Senado. Musuporta sa mga balaod na makatabang sa ating katawhan o manalipod sa institusyon. Apang dili kong ma-appeal sa usa ka grupo para lang makakuha o numero.
1: Sige, duha sa imong gibasa.
0: Sa tanan na yung bus.
2: Nagyan mang ni-appeal og basa siya.
1: Sige nga, maasa. Lay-lay o maasa. Nakasigil sa paragraph siya.
0: Mangayon o kaninyong pasensya o pasaylo.
1: Ay, pasaylo.
0: O lalong na pagsabot. Ang liderato, di nilang may tukod sa numero o kadaghan sa imong kauban sa majority. May tukod usad kini sa kinaiya o kung gusto nato maibalik ang dignidad sa Senado. Kailangan masugod kita sa paghatag o kabuaton sa atong mga pulong. Ipili na ako ang prinsipyo kaysa posisyon o ang bunog kaysa unsa ang mas sayo. Tagang kaysa lang sa akong mga kinalangin.
1: Pak!
2: Pak, pak, pak!
1: Bullseye! Now, matod pang Senator Sobiri. Siya nga, di kini ingon Paras Bayan. Kay, momek, ingos minority nga kami na. Amin din kay Paras Bayan nga ako. Kanining iya ka tropang Philip. Sayang ingon na, granting for the sake of argument, nga tuhuan ta ni Tawana. Ha? Matod pa niya katropag Philip nga, kining ako, naglagot lang yun ko nilang bunggo. Lagot siya
2: no.
1: Silang cheese escudero. Kay, if you could recall, kaniadto ang Senate President, di ang paglingkod ni BBM. Majority man sila, silang, siya mo, oy, Senate President katropag Philip, pinakauna. Nitabok man silang bunggo ditong cheese escudero.
2: No.
1: Mauni nga matod pa niya, nagpa-concert pa ko, dirig binanbin. Oh, lagi din.
2: No.
3: So, naglagot sa mga tao sa Kabukidnon.
1: Siya, dili na siya ingon nga, nipili ko dirig, eh, pariyamit prinsipyo sa mga minority, wala. Matod pa niya, galagot ko personal. Sa nga, o gatong tinambayon pag-istorya siya ka, usap pa'y layog ani nilang bunggo. Nilang bato.
2: No.
1: Giboy-boy pa nga, matay, nagpa-concert ko dirik. Matay, kuyawa din mo sino? Sa pa'y balaod din yung Sobiri?
2: Sobiri? Adaghan na siya na siya
1: nagpasar ng balaod.
2: Kaya mo rin, 2007 pa man siya katropang Janli.
1: Sobiri Laws. Ang kaning, kuanyo kayo, kani free tertiary education act.
2: Actually, dagahan man na sila.
1: Pero free man indaan.
2: Dagahan na sila.
1: Farmers, huwag magiging ka ng Anti-Hazing Act of 2018. Ang pag-usap sa penalty siya, ha, din, ha?
2: Kani mga amendment.
1: Amendment,
2: huwag may... Kumbalaod.
1: Usa may, kuhani mo, wala may...
2: Major, landmark.
1: Wala may landmark yun nga, ingon nga balaod. Yun, wala man, ho? Wala man kayo ko kabantay. Pero at least nakapakonsert eh kag Binanbin.
2: Wala kayo nakapakonsert.
1: Si Boy niya isa ka. Batoy ako, nagpakonsert pa ko dito Binanbin.
2: Basta yung wato mo amot sila. Pero
1: nindot pa sa kunang kanta sa Binanbin. Ako, ganahan. Sabi ako, ikanin, ikaganahan din mo kanta ng Binanbin.
2: Nindot ang Binanbin.
1: Nindot pa na kanta ng mga, katong...
2: Binanbin, tolpo, ana, mana.
1: Aya sa nang bentolpo grabe sa kay.
2: Binanbin mo na sila, pero wakadaog.
1: Sabi mo kina, o saan pagdaog? Nga, o saan pagdaog ka ng bintulpo katropag Philip? Nga, sus, ginawa ko, magsigisido kami.
2: No.
1: Nindot mo lang kanta ang Binanbin katong leaves, ano ba? At least kamo da, kamo na dia. Kamo minda na.
3: Ay, mo na ko mga senador may pa concert.
1: Di ba?
3: Bigo kay Pilipinas.
1: Pero ayo
3: katong na apil balita.
1: Kong kanang na may trillion nga kurakot unya, wa man na ninyo pa imbestigare.
2: Wala, wala.
1: Aron mo.
2: Di pangutan na ba? Ano? Majority man kasao na Migs. Ano wa man kamo suggest imo mga kauban bisag di ikaw may chairman sa committee.
1: Di ba? At least ba na ama mo mga malita di na man ginalalisonon kay kaysa ba kayo, ngayon di mami mahibong. Nga kamoy majority, atong panahon, kami kamong soto, kamong magkaubana, kamoy majority, nga naman, nga wa may klarong update, wa may klarong, nga naman kanihanap kasi mo ba, moro magnihiwi. Nga naman katropang Philip, nga wa may klarong dagan ang investigasyon sa flood control. Di ba kanaingon kayo nakamalita mo? Ang akong pangutana lang ini, akong concern lang yun, bahala na lang ng malita, piyungan na nako. Nahimo ni mo nga magpa-concert kag bin an bin.
2: Pila may bayad.
1: Ditos Mindanao. Million yun na. Di ko sure, kay bamboo million man. Bin an bin, million yun na. Pero, ang
2: million,
1: nakawat...
2: Million,
1: basta wa ako kibaw. Ang nakawat mang good sen is trillion.
2: Trillion, trillion.
1: Di ko masugot nga di ta mo minimum diag mitalika.
2: So,
1: ayaw na ng mga local. Nagkapa-concert ka sa Mindanao. Timan eh, kami si Bovo, Trich me. Ang Mindanao, dako na diha o land area. Pero kamay rang namuyo.
2: Gamay.
1: Itandi na ni mo
3: Cebu. Ka pa concert sen sa Cebu.
1: Ang akong suggestion ini aron masulbad. Yun yung problema ha, pasayloon ka diha sa Mindanao.
2: Hello sa Cebu.
1: Okay, nangayasag pasaylo. So, nasa isa.
2: Nasa isa.
1: So, aron pasayloon kas Mindanao niya kami mga Cebuanon mo, tabang ako, si Kati sen kanang taga Mindanao sen, mo tabang kog may nila dito nga. Ato lang ning pasayloon si Zubiri. Pero, kanang binan-bin,
2: ayaw na.
1: Pwede na ni mo i-front act. Sa di pa ang main band. Pag-concert naman ang binan-bin, isa nga, matadigyo ko, paminaw ha, katropang Philip, matod pa niya, silang akong idol bitaw si Bongo, sila Rubin Padilla. Mo maianggi, kung yun, sila si Escudero, dito gud siya na hiubos yung pag-ayo.
2: Mag-iilisan siya.
1: Oo. Sunang ka kay, kini masagot sir, kamo diha, Senator Bato, si Piazza mo, Bats. Kay, sunang kag, samtang kakanta ang bin-an-bin katropag Philip o kaning mga sikat kay nilang mga kanta, pagkanta kunos lifetime katropang Philip, ang mga, kaning lifetime ba? Kani ba? Pagkanta ko rin lifetime ko rin title ng kanta ha. Na naading mga senador, nga do, o ba nangyog ka na mo? Nami, tao minimo, ha? Tao minimo. Niyasood kayo sila kay ginago niyang concert.
2: No.
1: Nanaan man nga. Lasyon na ka, ang kanta, good lifetime. Huwag sa katoo nga. Pero ala kay pasalabig salig sa kanta. Kay si Moy Rabbit si Jason, naghimo pa nag-ikaw at ako, nagbuwag magaling, ha? Ikaw at ikaw. Mga bita, sa una, pagkasal yung Moy Rabbit Jason, ako, sige mang yung kantag kasal.
2: Bita.
1: Gatosan ka kasal na ako nagkantahan?
2: O sa gatos na ka kanta, ikasintuuno ko.
1: Walo mo'y nagbuwag.
3: Taas,
1: taas ang percentage.
2: Taas ang percentage. Mga, yun.
1: Na, 90 plus kapin. Basta ako yung mukhang kasal. Mulaw tayo na. Kanasay ang kasal. Kanasay ang kasal di ay.
2: Wapa.
1: Di ko malimot. Pag uso anang ikaw at ako, mga walo kakasal.
2: Ang nagbuwag.
1: Dili. Ang ilang ipakanta, inig ka ng, kuhan ka ng, namin ay couple dance.
2: Sige.
1: Kunsel mangyo tawag sa dire sa ato.
2: Normal.
1: Dire sa ato ang tawag nako Janlir mangyo.
2: Janlir.
1: Sa amo, kunsel mangyo ko. Okay. Ikada na sa kunsel. Ganahan kay ko nang kanta ni Moira. Ikaw at ako. Mo sige akong kantahon oi. Nasa ko ang
2: kanta nimo, karon sa man.
1: Adili atong higayon na.
2: Okay.
1: Sos nagbuwag bitaw na.
2: Agoy.
1: Nagbuwag karon giilisa na og palagi. Nagbuwag naman si Moira o si Jason. So, wanay, ganahan mo, minaw anang ikaw at ako. Ang giilis palagi na ni, kuha na, kisi tandingan. Pero, ang ato ba, nga ni kanta man ko di ay ang bin-an-bin nga tug lifetime. Mong nahiubos.
2: Uy!
1: Kinsa ba kayo di mahiubos ang kanta lifetime? Yeah. Una, pagtulo ka adlaw, gibiyahan siya tuwa ng sisis ko niro. Morning na ngayog pasaylo, pero a pasaylo alone is not it na enough. Kaya nga tong hisgutan dire, Senator Mig Sobere, wamilabot ang gaway mo nilang bonggo. Ang atong hisgutan baruganan, baruganan when it comes to flood control. Mm. Kay maunay mo das investigasyon. Tanawas Pinglakson. Gipatawag ba niyang 18 kamarins? Wow. At least just to listen.
2: Hilom, hilom.
1: Kaya naamat tayo binin sana mga videos. Wala.
2: Hilom si Ping.
1: Si Zaldico, nga busto untang musaksi, nisugod si Pinglakson online. Pagkahibaw niyang si Zaldico, ang idos Martin Romualdez og BBM, wa na masugod si Lakson. Maunay nakaguba sa pangalan sa Senado. Dili-dirong
3: ya karon mo may labas ang ilan.
1: Ay.
3: Ha? Para pagbalik
1: ay, sa
3: espito si Tano.
1: Naguba ang dungog sa Senado.
3: Inisan si Peter Cayetano as Senate
1: President. Naguba ang dungog. Gumikan ining pagdipinsa ninyo sa Kawatan's flood control.
3: Masamay update
1: eh. Ay, flood control. Di man kumutuo ka tropang Philip niya. Kining pagdipinsa. Libre ni. Now, trillion may itong gisgutang kwarta. At least nga, aron ma, di lang kayo sa dahalata. Bayran minimo. Murag yung tayong insulto, sad.
2: Ah.
1: So, ako, labi na ako. Ayaw ako bayre.
2: Ayaw bayre. Patokar na.
1: O, di na ba ka ganang bisag Metallica lang? Na may concert ang Metallica sa Manila next year.
2: Ah, okay.
1: Kaya ko, tanaw mo yung na, idol, so, Manila, mo ato ko Manila, gan. Next year, ako yun ang lunan. O...
3: Lunan ni mo? Ang pista, bahala ang pista.
1: Wa ko'y hikay ras pista, praga-praga pagka-istorya kay.
3: Kaya imong isay para sa Metallica.
1: Para sa concert sa Metallica. Muadto gigog Manila. Og dire sa Cebu, madarag tigom. Ang Manila, din na ginamadaga. Loan, loan lang yun ko.
2: Loan.
1: Metallica ko na.
2: Oh.
1: Pwede ba, Senator Migs, concert ka ng... I-free concert ang Metallica. Kaya ganahan man kong katong sad bad tro. Kaya og ingon tampo nga, mag-free concert ang Metallica. Katropag Philip, unya, motukar ang sad bad tro. Sa akong atubangan, si James Hetfield na agyod. O sa gatos, kaning...
3: Mga panya kang Migs.
1: Si, kanang ang usa ka baluta, dusi na kay Senador.
3: Imuunin mo ko sa gatos.
1: Dosi man na ka senador, kanang dosi, way lain ana ang pangan Mig Sobere. Boss Amo! Boss Amo, basta magpagkaraw ni Talika. Kanito, tariyo?
2: Ito lang ka naman dito sa kuhan, pisina Mig, dito sa Senado.
1: Ayaw, kanito!
2: May concert ba?
1: Ato ang kami. Di, para malipat sa bigay. Kay, di ka amin mo binanbin. Di makuhili ka ng binanbin. Kaya mang
3: gibinsyon. Pilipino raman ang binanbin.
1: Habe, okay.
3: The Benjamins.
1: Okay, masada. Pero, iya mang kung gibinsyon nga, matay, ipatamos concert binanbin, namoy boy naman panuwain na ko.
3: Ito na, ganahanin ang binanbin.
1: Di ko malimot. Akong gidas, Mindanao ang binanbin. Unya!
3: Ano mo nang imong ginata? Kadiin man na ang binanbin. Asam na nagbase.
1: Pero mo,
3: kung ano nito sa Amerika?
1: Mga bisan.
3: Kung ano si Rup?
1: Bisan.
3: Nararaman ng Pilipinas.
1: Pero mo, ganiba nga.
3: Diba, Kaminosa?
1: Kaming taga si
3: Bono. Ang dool na kayo ang proximity.
1: Oh.
3: Di ka kapang hambog.
1: Oh, ay, kapang isok. So, diba, Aaron? Ako, yano kayo kung magkapasahilog tao.
2: Oh, diba? Concertan lang ka.
1: Ba't ko raro? Sos! Bisag intro lang ani, diya sa kautubangan, James Hetfield, magda-gitara ka tong kuan, kadag... Damo ka gitara na niya, God. Ako yeah. Papir- wala ko kapapirma niya.
3: So, nandoon to na yung mag-concert. Gitara.
1: Damo ka gitara nga, James Hetfield.
3: Diba, nandoon ka na, nandoon ni mo.
1: Huwag mag-concert, magpapirma, gigo, bahalag.
3: At all cost.
1: At all cost. Ah! Ilon ako, baligya ako rin tanan akong...
3: Kaptangan.
1: Huwag, mayroon ko kaptangan, sad.
3: I-print ang iyong sapatos.
1: Mutanaw, gigo ka ng Metallica. At pag yung kay na ako gitara nga katong Ouija o sa Ouija ba tayo anong puti ba nga ganahan sa kay Atty. Paul papirmahan yun ako to papirmahan ako LTD ba ito katropa ka Philip
2: limited
1: DSM limited money
2: LTD
1: brand
2: mang, ang LTD di ba limited
1: abot lang di na kay Kusuito basta mo yung brand
2: di ha
1: di sa kay ngon pero katropa ka Philip papirmahan yun ako o niya dihan na pita 12 ka boto
2: 12
1: napaskate o sumire napaskate 24 na si Papa na ko
3: 36
1: air supply lang iya ha. Ala pa sa pagkapil-apil
3: si Papa. Ay, pa, ay, na, apil pa.
4: Check sa nagbalintay.
2: Balintay. Kapoyan na kami sa Biray.
4: Personal din. Nandang siya personal kalagot. Ngayon, masyag pa sa ilo. Taon ta pa na katropag, Philip.
2: Ang iyang notes ba? Alay, nagkakinagbasa. Ayaw, may istorya ganit kami. Ano ba? Kami, sweet to mami. Kaya mas communication mami mix. Sweet to mian ang mga diskurso. Mo diskurso ganit kami. Sa misikag tanaw si mong kopya, minus yung ganit mo. Labi na kung manghayo kag pasaylo.
4: Ay, sige na. Pero ato, check sa kanya sa Amaro Rap. Kaniyot lang kayo, katropag rap. Check na to sa katropang Eric Amaro. Gumikan kay Ugma, tiwason tari. Og dili ka nang mitalik ka. Bika mo, sa may maayong ipakonsort ni Mick Subiri. Kinangayo na maintaw ni Ogkuan ka nang pasaylo. Dungan pa. Pangayag pasaylo, dungan sa pagpamuy, boy.
1: No.
4: Sa makailain ka, no? Kanang, og Taylor Swift, mga babae rin sa ibang mutar. Ano na? Ma, di mo kung...
2: Ang ban na, madami na sa asawa.
4: Ano yan, ganahan ka rin. Mag-concert, mga... Romeo, take me some... Na.
1: No.
4: Katong, shot to the heart! You give love. Ready na katropang rap-rap eh. Ito yung checks katropang Eric Amaro. Ganun si Eric Amaro sa mo'y pabuton. Kanang solidly mo niyang ganang ganda.
2: Solidly.
4: Eh, ito yung checks.
2: Sige na siya, Juan.
4: Ah, asa?
2: Sige ka-late man.
4: Adi na man. Late na si Eric Amaro. Kaya wak mo na yung panso.
1: No.
4: Beatong i-checks katropang Eric Amaro, katropang ka Philip. Gumikan kay 37 anyos ng lalaki. Sikop, human gibuslutan ang bahay sa silingan kay gisugo sa yawa.
1: Oy!
4: Naunsa na ka nun eh. Irisulta na gan. Kaya ito yung checks katropa Gili Camaro.
5: Live report.
6: Mayo ka buntag, katropa ka John Lee, katropa ka Philip, mga katropa na paslak na ganyan doon. Karo, no? Sasenda sa Inaya 1 Police Station, Station 7 sa Cebu City Police Office. Kini ko sa 37 anyos nga laki, kinsan. Ang konpun siya nga, maniupay po siya, katropa ka John, katropa ka Philip. Kay Maton pa, ibuslutan ini ang balay sa Iyapong Silingan. Kay Maton pa, na may masigig hunghong ko nun yung yawa, katropa ka John, katropa ka Philip, mga katropa. Ang kining suspect, dinakpan mo ni si Jersey son tapdasa no 37 anyos ulitaw ay trabaho taga kuno po ni dire po ni sitio Cactus Barangay Iniwan Cebu City. Gireklamo siya sa kinipong iyang silingan kay kining si kuno po ni kining a certain Mary no 34 anyos unya residente sa Mugrapit kay matud pa kining biktima pag-uli niya sa kinipong ilang balay iya mang na kwan ba nadunggan nga na may sige bulhang katropang sa limura pagkabantay katong sinado nga nay sige drill no so moto ga sige ipangitaas sa dapita ni dito iya nakita ni alas 7 imidya ang takna sa gibyong kring suspect matud pa nga nagsigig bulhang sa ilang kining wall no wall diin matod pa nakahimo na gini siya bangag pero di pa masunang tao sumunto so, nagsigi pag buslot katropang sa liba kakaigalaan mo to 14 kurata sa kinipog biktima ni siya nagpakitabang po mo nga ang kini po mga silingan og mismo ang biktima tuwag pong pulis pag og tanod pag responde mo to gipakita ang suspek og nadakpan katubang sa Lingdorong Philip mga higala sa eksesibo po na ito pag-ingrabi niya matupausap niya nga maligi na kay ang iya yung istorya to dili ang balay siyang silingan ang iya kung buslutan kundi iyang balay katubang sa kay na ay magsiging sungso kanang kuha niya ba sulti niya ba bangagi ni Moni Mona sumoto nga iya po kung nung sunod katupang dyan ni katupang Philip mga kahigalaan at ipadungo ko na da katupang harap no ang kwalan siguro tunga-tunga nga to sa katapusan nga pagkinabi po na to sa anipong suspek may kalabutan sa kanipong iyang pagtataw no nga kwan siya na yung magsigig hunghong niya magsigig kining sugo niya nga yawa katupang dyan ni katupang Philip mga kahigalaan.
7: May buntag sa XFM Cebu 2023. Ikaw tong lalakpan, matod pa, attempted robbery. Imong gi, sabi ni, gibulhangan ang, kwan, balay, gusto ka musun?
8: Balay rin.
7: Hindi na tinuod? Sikit, oh, dayon.
8: Kailangan to, pero wapak pala na ako dayo,
7: Na ay? Unsa may sige istorya sa Mundungan? Nakapas mo ka? Unsa man di? Kanang gisogo ka nga kanang panan to? Kanang buslutan? So gisugo ka mag gisugo ka unsa may gigamit mo pag bulhang? Bato. Unsa may istorya din niya sa kanang hungong nimo? Mawa na po. So mga itong imo itong ibulhangan dito. Ano ba yung paminaw ni mo? Sige, istorya ni mo, yawa? Ano ba? Garzan Angel, yawa? So nadyo kayo madunggan, nadyo kayo kanang pabuslutan kayo, pabuslutan. Napriso na kasona? Napriso na kasona? O sa'y kaso ni mo? Attempted murder? Buwa nga. Kining na'y magsigil hung-hung ni mo, kanang manam ko na gamit ka? Nagsa ato ay gayon na katong katong gipadakop ka kagamit ka to. Posible.
4: Katropang Eric, nakita na sila si Hawa.
2: Katropang Jan Lee pabulhangan pero wa mo ko sa kakita. Sumao ni nga siya pod nga mag under the influence sa kinipog pagamit og ginaling drogas ato higayon na mato nga yara pong kon gisunod katropang Jan Lee mga kahigalaan po no pero
4: naalay ni Hong Hong no ni Hong Hong.
2: Ni Hong Hong. Why purpose nga kana pong mangawat mato pa niya gisugo ra gid sa pagpabulhan pero ang duda sa kinipong tag IS balay mangawat gud siya kay iyang ibulhangan ditong dapitag.
4: Ay, istorya na lang ng Hong Hong Hong, oy.
2: Sakto po na. Katulang dyan, Likay, na may uban na nga alibay, no? Nga kunuhay na nagsugo-sugo niya para maka, kuhan ba, para mag-i-insist, no? I-barugan ang insanity. Katulang dyan, Likay, pwede magamit. Nga doon ang subscorte.
4: Sige, salamat kayo, Katulang Eric.
2: So, katropang Sandy, katropang Philip, mga kila, manito ka, sa'yo nagbalita, gikan sa Niwan Police Station, mga katropa, basta kape na iskutan, di ay kape, ha? Di mo mabuang, ani, mga kigalan, kay kasayin nga makabusok, mga katropa, sa'yo di pa mukaon, mulambo pa inyong cognitive function, memorya, mga kigalan. Good for memory, immune system, good for the heart, nga kape, ginamas, kasaligan ngayon, Salt Incorporated, Santon Plus, Coffee Mix, Money, Imna. Alang, sa Ligyosang Pilipino, para sa Pilipinas, sa katropa, Eric Amaro, XFM News.
5: XFM Report. Bullseye.
4: Katropang Philip ni Joppy Kiss Oras at tanging musunod nga tulumanon.
8: Wanted Killing!
4: O ba ni DJ Ray na Chinita partner to Tres Picas? Katropang Rafael Baring sa Newsrooms, katropang Almi Mata. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kami ang inyong mga katropa ko na is katropang John Layman Chavez, Mikey.
5: Bullseye.
9: Ako sa mga katropa niya, certified turbo user, katropang Philip Atuel Serrohano.
4: Salamat sa inyong pagpaminaw, maing buntag sugbo, katropa mo!
8: Exciting!

0: RSI. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Renelito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako, mga suwayan og tumar ang Santong Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. Og ang sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santong Plus Gold.
0: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
0: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto

0: Vision X. Sulay ang kay Pitibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suging butika.
1: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
2: The Secret of Health. Sunphone Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tumod sa aking insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Sunphone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Sunphone Plus Coffee Mix ka mo.
2: Sunphone Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Sunphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sunphone Plus Coffee Mix.
1: Ita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand na kape. So,

0: Bono o isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din hikaybisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The Secret of Health.
0: Unya, naatay bagong kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The Secret of Health.
0: Osmo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Para sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. It's 10:10 in the morning. Mga katropang oras ato sa inyo ng Santhone Plus Coffee Mix. Katropa, sa init nga panahon, lami po gihapon mo inom og init nga kape. But I guess, and I would recommend that you have to choose the right coffee for your daily coffee game. Well, ang ako ikarecommend ng itong Santhone Plus Coffee Mix, pamindigin ako ginaingon sa inyo nga makatabang ni para sa mga acidic people. Kay ang kape, tanan, halos na ay mo ihinungdan o nganong manghapdos na inyo ang ginawaan. But ang kape nga itong Santhone Plus Coffee Mix, adun ay malunggay o mangustino soya powder, non-acidic, makadili, makahapdos ang ginawaan o kuto-kuto. And of course, dili pud kani o wala kani caffeine o caffeine free kining ato ang Santhone Plus Coffee Mix. So sa mga dili ganahan mo inog kape tungod kay they're not a coffee person but they wanted to sip a hot coffee drink o hot drink, I would recommend ang ato ang Santhone Plus Coffee Mix nga dunay malunggay mangustinog soya powder. Sa mga naga diet sama na ko nga dili pud mo intake og mga bisag unsang drinks nga adunay sugar, well I guess I would recommend also again ang Santhone Plus Coffee Mix tungod kay soya powder nga high in fiber, high in protein, low in saturated fat. Cholesterol-free, lactose-free, good source of omega-3 fatty acid, source of antioxidants, high in phytoestrogens, mga katropa. Santhone Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika nationwide, ilabi na sa ato ang physical store, nga dadiri ubos mismo sa atong istasyon sa Z Plaza Building, nag-operate from Monday to Sunday except Saturday, katropa. Every Sunday, nagapahigayon tag-free consultation and general check-up. But for the information of everyone, this coming Sunday, karong umaabot ka Domingo, wala tay open para sa ato ang general check-up. Tungurog alang ang ato ang doktor si Doc Bernie, adunay gilakaw sa kaulohan, adunay mga meeting nga kinlang aduan dito. So see you on next Sunday sa buwan sa Hunyo, katropa. Santhone Plus Coffee Mix na nga pinaka nanambal pa, katropa. Wanted kilig na.

kita gidali kini niyo sa Windsor. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha ang website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly. Windsor.

0: It's 10:37 in the morning. And yes, welcome back sa programang Wanted Kilig up until 12 in the afternoon. Ano na? Tara na! Ano pang hinihintay nyo? Ayan. Good morning, good morning, good morning, good morning. I know some of you naghihintay ng chika. Wala pa'y chika today. Ay, malas ako diya. Uy, kapoy ba ninyo eh? Kanyahan na sa gatog entertain ron. So yun na nga po. Another day, another day. Para sasabihin another day, another watch. Exclusive news naman to, sorry. Kaya ang gigamit na ko nga ako ay nila kay Sir June Katon. Miss DJ Reyna, ang ganda talaga ng baby crush ko ha. Talaga ba? Oo, maganda talaga ako sa TikTok. Sabi ni Getaway Car, very attituding. Ay, baguhan siya sa live ko. Pagbago ako magtagal dito. Hindi talaga ako nice. Alam po ng tagapakinig ko po, Sir Getaway Car. Ano ba pangalan? Pangit na pangalan mo? Getaway Car. Halos alam po ng buong tagapakinig ko ng Visayas at Mindanao na best in pangasawa on air ako. Katsaka baguhan ka pa lang kasi, kaya ganyan. Okay lang yan. Masasanay ka din. Anyways mga katropa, as what I've mentioned, andaan na po ang ating linya. Sige na pala, huwag na mo. Nireklamo na ba ito si Shella kahapon kay katudang kuan? Huwag kang maniwala dyan. Ano huwag kang maniwala? Sino huwag kang maniwala? Ay, si Garlic Parmesan pala to. Super laugh na lagi. Oo, super, usa? Yes po. Naaano ako sa mga ano niyo, naaano ako sa mga message niyo kasi hindi ko maiintindihan. I'm trying to understand the whole messages. I-check muna natin ang ating Facebook Live mga katropa. Asan ni magipalit imong hair? Actually, it was gifted for me. I'm sorry. Masyado akong maraming gift na re-receive kasi. Good morning, Lods. Watching live from Hinatuan, Sarigao del Sur. Uncle Dars. Jonalyn Emia, good morning. Jovette Arisgado, good morning. So, sa inyo, yung mga katropa, may pagpaminaw. Hello sa Gihulngan. I think appeal ta sa Gihulngan karon kay... according sa taga-Gihulngan, every 10 naka-hook up na ta sa ilaha, but I'm not really sure. Ayan. Maayong buntag po. Hello, Charlene! Maayong buntag all the way from Bukidnon. Maayong buntag, Bugnaw, naghihapon ang Bukidnon. Summer biya karon, so for sure, dili ka inana ka Bugnaw. And naibagong attraction karon sa Bukidnon ba? I forgot the name. Katong tao, mga flowers. Kaya ko nilang murag Japan. Good morning! Si Boss Leo Patak. Oh, grabe naman akong boss na. Diyan sa baba, oh. Nag-duty pa karon diya, boss. Good morning, Ralph Valls. Good morning, Charlene. Good morning. Good morning, Jordan. Hello sa imo diyan sa may Bakayan. Oh, Andres Village. Joensky Bendanilio. Good morning. Power morning. Grabe, grabe ang power morning, oy. Nympha Daluza Perito. Hello po, good morning. All the way from Bohol. Grabe naman niya ito mga listener. Bisag asa naman muna. Abot, gihanga ko basa ha. Wait lang, kadali lang. Muginawa ko. Hello po, good morning. Pa-shoutout po kay El Salvador. Anong light door kay na ako ang kwan. Hello po, shoutout sa El Salvador City. Hello si inyo ha. May buntag Charlene. Pa-shoutout DJ MV Don Alfonso. SR2. Sa mga crew. Basta mo, ito siya. Pa-shoutout. Okay, nabasa na ako. Sa Davao, watching from Davao. 10:41 in the morning. Time check is brought to you by King Dragon STS. Well, abtika ko ang kwenda. Time check is brought to you by King Dragon STS for test result. 10:30 a.m. Draw. Bantay ako sa inyo mga radyo. Kasi bangutan na po taon-taon. 10:30 a.m. Draw 420. King Dragon STS for test result. 420. Again, na nga itong programa nga para sa mga single o mga feeling single. O katong mga nangasakpan sa itong programa. Matod pa ni katropang kuan, katropang Rafael Baring. Ako ng programa kay para daw, kinsa na po daw kahang relasyon ang maguba. Grabe. Grabe na oo, sakit ra pod kaayo. Actually, kinamon ko yung naguba din yun yung relasyon doon. Nasakpan on air. Para man. Ayaw na wong. Ano mamina na ako. Ang atik gani mo, tarungan na lang yun ninyo. Asa ni nga station, DJ? Kani nga station, located ni sa XFM Cebu. Ay, lagi mong panawag, huwag na mo'y lima kakabit. Nanawag bansod, actually, dili kabit ang nakasakop. Ang asawa mismo. Pero we do not tolerate such attitude. Bahalag medyo bation ta og kuan, batasan, basta di lang ta inana. Anyways, mga katropa, balikoy na, ko-open na nga tong linya. Kung gusto nyo nga i-on-air inyo mga number, pwede na po'y kaayo. Wala na po'y problema sa ako ah. Ano pa si Loverboy, mas lami daw ang kabit kaysa asawa DJ. Ana sila. Sabadiha, utro ra baka. Ano siya, utro? Kasi sabadiha, utro baka. Utro ra baka? Ang sabi? Saba nga? Kabit, tumukoy kabit. Ang mga itay uyab, kabit pa ka ha? Ayaw! Ang mga itay pangitag laki. Kabit pa ko. Ayaw! Oo, siguro tungkol din sa kabati sa kong batasan na naglisan dyan kong pangitag laki. Ayaw! Pasyara from Tokyo, Japan, Davao City. Hello po sa inyo ha. Good morning. Grabe naman ng Tokyo, Japan. Oy. Ikaw DJ, ganahan ka o kabit na asta. Ikaw DJ, ganahan ka o kabit na asa tabita. Unsa? Uy! Oh, hi! Ay! Ga-practice mo mag-istorya? Ano ka, wow? Ay! Pasyara from Bulacan po. Hello po. Mas lamigid ang kabit sa DJ kontra sa asawa. Kaya ang asawa magkadugay sumul na kaayo. Wala, kisa kay asawa ani ni kuan iyahang username. At ano itong username? Kaya para ma-announce na ako. Ang username niya kay Golf Mike 28. Iyahang profile pic kay na ay mountain and clouds. Asawa oi. Mas lami daw ang kuan, mas lami daw ang kabit. Sa ontaman. Bahalag, bati o batasan, basta lami mo dala. Da! Oo, proud kay kunin mo, Gigi Moin. Ilaban na. Wagid baseball ni DJ RC ako nga. Wagid baseball? Unsa? Mas lami mo gugma ang mga DJ. Sabad niya, Papa J, oy. Wagid ka tilaw mo. Shoutout na lang DJ watching from Dubai. Yes po, open na nga itong linya para sa ganahan nga mo tawag o mag-on-air. Oo, pwede mo manawag sa 0995-994-6868. 0928-5508-727. Oo, anak lang ako. Lawag ko nila ha. Kailan ko na ko. Mag-live ka unya DJ sa imong drama. Depende kung dili ko mabisi. Shout out DJ Sad Boy ng Bukidnon. Ano sad boy man ka? Kung sad boy ka o single ka, hala. Pangitag textmate dire. Ang asawa DJ mura na og tinapa. Abrihan lang og pigado na. Da. Hala. Kisa mo dihay mo. Kisay dili, kisay mo uyon ani. Ang asawa daw abrihan ra daw. Kung pigado na. Grabe si Golf Foxtrot Mike Oy nga may username na Golf Mike 28. Ayan, di ko ganahan mag-menu Oy. Kaya basig muna yung hinungdan ba nga. Mapriso ka. DJ, dili na mga gwapo ang babaero karon. Mas daghan nagbabae ang dili gwapo and that is correct. Kung kinsa pa'y pigadog na huwag mo pa'y kugihan ng babae. Oo, anak lang siya. Okay na naman, mo man na yung nagipili ka nadalang. Kanya ay rabe tagluwas dinis ka o galingan. Pa-shoutout DJ from Iligan City. Hello po. Pa-shoutout from Leyte. And pa-shoutout from Bantayan. Gikan kay Papa J. Ari na mo tawag sa... Ari mo tawag na ko kay pangasabanta mo.
1: Ay,
0: ano si Garlic Parmesan? Ano na huwag mo sila para kasabanta?
1: Ay,
0: pa-shoutout po DJ from Saudi Arabia. Bali ka daw ang number, DJ. Okay, bali ko na ko ang number 5. Hello po again sa taga Saudi Arabia. Pa-shoutout po from... ganun, din ako nibasahon.
1: Ay! Ay, brother,
0: ang to. Di ako basahon ka lang. Yung stasyon man to na, brother. I-mute ka, brother. Kay spamming kay ka, brother. O, ano man ka. O, mura man ka, o, kuan. Mura man ka...
1: Ay!
0: Pa-shoutout DJ from Matling Lanao del Sur. Asa yung Matling Manmanda sa Lanao, ha? Really familiar sa ako, ha? Malamang kayo, pagkakaanto dito. Dili ta na lalaki, unsao na lang kaming mga loyal. Ingon ni Kuya Kev. O, oh, diba? Dili lagi ta ng laki. Huwag mo kayo niyong tanang laki. Anak ko, kasagaran nun sa mga dili hitsuraan mo, ikugihan mangilad. Dili ta ng laki. O, ginakong giingon ba nga magtarong lagig-eskwela para naamon? Comprehension. Actually, kasagaran ng mga tao ron, mas, ano pa, mas walay reading comprehension. Ana si, ito, nga nung gipas lang o manang DJ nga Chinita. Yes, kay grabe ka busy ako ang this past few days. Bida-bida man ang babae. So, I think, like, for the 2 days na ako sa outdoor. Oo. Walang lalaking pangit sa babaeng gipit. At yun ay totoo. Shout out po DJ from Yen Undo Buhol. Gary Machete Lapirag. Shout out DJ from Public Market Taguluan. Miss Samis Oriental. Salamat sa pagbasa. Pariyaday mo ni Mami Tika kay DJ. Yes po. Anak, kayo mo man ang ginapanahon na Gudrun. Sad po sa ako ang parke. Wala dyan ko nag-inom sa ako ang kuan. Ano si Knight Rider, scammer daw tanang babae. Pero wala pa ni kauyab si Knight Rider. Ambot ani ni Knight Rider. Huwag nga siya scammer ang tanang babae niyo. Bisag isa, wala pa ni kauyab. Kaya di man po patulan. Ang sama sad po ka, Knight Rider. Ay! Porta na na kulang, DJ. Maayo na ka. And that is correct again.
1: Ay!
0: Super Zen, hello po. Hello DJ, greet lang ko sa mga Ruste, sa Margo, sa Tubig. It's me, a wing, a barlet.
1: Oh yeah!
0: Wa man na ni mo sugtagod. Hindi po ko mo sugot ubi sa kinsa.
1: Oh yeah!
0: Abi pa lang, anak ito ka ng ano, langi mo punit na to. Ana si JD, money matters nowadays. Uy, kung tinuabansad. Magka-pulaw-pulaw, magka-subaw-subaw, magka-pulaw-pulaw, bako din higdili, dili na ako, importante ang kwarta. Sugdi daw pangutanan yung mga kaugalingon din na kung dili mag-matter ang money. Kaya mga babae, DJ, mutagam na sila pag nanay mga katol sa kalawasan. Same naman sa lalaki. Wabo ka ba? Nakoy ka ila ay. Di na natin padayon. Busy nga nung na yung mga babae na mamili man o ay kwarta ta sitsura. Alam ka, di ka mamili. Sa mga gusto magsunod-sunod o uyab-uyab ha, put in your mind, ayaw ta mo pataka o dasmag kaya wala mo yung mga standards. May nga, ay, dili mamili. Pamili mo! Pag huna-huna mo, taron din ha, utok gamita ha. Lato sa bakuan ng mga tao nga, di mo yung nga, di daw mamili, dapat daw dili magpilian. Huna-hunaan ninyo, muna ninyo makauban hangtod sa hangtod. Dili magkuan ha, dili magkuan. Dili mag-ugob pag abot sa gugma. Pamili mo og naik kwarta kung mahimo lamang. Pamili mo og kugihan. Ayaw mo anang puro ra istorya. Bisag sa babae ha, kanang mga lalaki dahil nangita pong partner, make sure po nga ang inyong pangitaon po, kana pong nahihuna-huna. Mamili ra po mo kay gusto ra po mo makauyab. Lako trabako ani niya niya. Mung ining-ining mag-sad, mag-broken. Broken na bagidayon mo. Ay na. Ano mga kuan? Oy na inanawag. Hello po.
2: Ay, seryoso to?
0: Yes, hello. Good morning.
2: Hello, good morning.
0: Sino to?
2: Wala na. Kailin mo ko.
0: Ano-ano pangalan?
2: Palawan mo po sa Ruel.
0: Ruel. Taga-asa si Ruel?
2: Ay, lang, check ko po sila.
0: Ha?
2: Check mo muna yung cellphone ko kasi gano'n mo pala yung alam na ito pa lang sa sagot nito naman.
0: Ano-ano-ano, hindi ko masyadong marinig. Ano ba, Ruel? Ulitin mo nga.
2: Dawal, ang ganda naman ng boses.
0: Ay, totoo ito yan. Man. Hindi ako magiging DJ kung hindi ako maganda yung hindi maganda yung boses ko. Ano ba?
1: Ay!
0: Taga saan ka ba, Ruel?
2: Taga Leyte.
0: Taga Leyte, okay. Leyte. Waray ba ang gamit nyo yan, Obisaya?
2: Waray po.
0: Waray, oh, okay. Alam mo ba, fun fact, dalawang taga-Waray ang nakabihag ng aking puso.
1: Ay!
0: Yes po. Oo. Yes. Oo, taga-Tacloban. Ano? Ano masasabi mo doon? At binigo nila akong dalawa. Period.
2: Baka, hindi ko siguro para sa kanya, baka para sa akin ka.
0: Ano no, para sa'yo? Akala ko ba
2: mag- para sa akin.
0: Ayun. Si Ruel ay single. Tama ba ako?
2: Ako.
0: Oo, ilang taon nga na single, Ruel?
2: Mga 3 years na. 3 years pa lang.
0: Ano nangyari?
2: Iniwan ako.
0: Ano?
2: Iniwan ako.
0: Iniwan ka?

0: Oh.
1: Ay, hindi. Nasa TikTok mo na kuha number ko? Sorry, number ko. Number ng station. Oo. Hindi, tito, joke. Akita mo naman na ano, anak, kita mo nakaupo ako dito sa ano, sa booth. Ano to, props lang? Anyway, Ruel, sa tatlong taon mong pagiging single, kumusta naman?
2: Oh, well, actually, and honestly.
1: Ayun, in English.
2: Okay po. Bakit ka naman single?
1: Okay, agree. Sa totoo lang, okay lang maging single.
2: Because,
1: pero...
2: Ang experience ko kasi, hindi mo siya kagaya dati na kontrolado yung buhay mo.
1: Ah, oo, totoo.
2: Lahat, yeah.
1: Pero ako ha, usapang single. Andito naman tayo, usapang single na tayo, diba? Pero sa tingin ko naman, Ruel, hindi naman lahat ng nagiging karelasyon natin, kinokontrol yung buhay natin. Yun nga sabi ko, maging mapili kayo sa magiging karelasyon nyo kasi may mga tao talaga na hindi nagbibigay ng peace of mind, hindi nagbibigay ng freedom dahil may mga issues sila. Kaya sabi ko sa'yo, maging mapili kayo dun kaysa mga taong mga may intellectual, may mga utak. Grabe naman dun. Abi, totoo yan. Mas iba lang talaga yung buhay ng pagiging single. Sa pagiging single ba, Ruel, anong pinakamaganda? Aside sa freedom.
2: Ano pa ba?
1: Maliban na lang sa nagsasarili ka na ngayon.
2: Well, natawa ako doon. Gusto ko pa naman. Paalam tayo eh.
1: Alam mo, Ruel, handa ka na bang maging single habang buhay? Dahil ipagdadasol ko yan na maging single ka na lang habang buhay. Ramdam ko yung happiness ni Ruel dito. Mula Leyte hanggang Cebu. Gusto mo nang kausap, ganun?
2: Hindi mo sasabayan na lang ako.
1: Ah, gusto mo nang ano?
2: Musician ko siya. Gusto ko mahilig din sa music.
1: Ah, mahilig sa music? Musician ka?
2: Yeah.
1: Oh,
2: yung magaling.
1: Sige, kagandaan mo nga ako, Ruel. Iparamdam mo nga sa akin kung gaano kaganda yung boses mo. Gusto ko marinig yung boses mo. Sige na, Ruel.
2: Bakit magaling ka ba nito? Ano lang ako, ha?
1: Hindi. Ano pa, Ruel? Sige na. Ruel, ano ba? Pagbigyan mo na ako. Gusto ko marinig yung boses mo. Ayak!
2: Ayak! Alam mo ba abang kausap kita? Pinapanood kita dito sa isang phone ko.
1: Ano ba? Ayak! Ay, pinapanood mo ko? Ah, okay. Huwag mo ko makikita. Makikita mo ko mag-blush? Ano ka ba? Morena ako, pero nagbablush pa rin ako, no? Ano kala niyo sa akin? Nagbaviolet? Sige na, subukan mo na. Pagbigyan mo na ako. Gusto kong makarinig kung paano.
2: Hindi ako magaling kumanta. Nag-pick na nila ako ng gitar. Pero ako magaling kumanta.
1: Ah, so marinig ka. Ah, nag-gitar ka?
2: So marunong ka? Playing guitar and singing kanta.
1: Ah, so nagpi-play guitar ka, so marunong kang magkamay. Ano ba, Ruel? Inaiba mo yung usapin eh. Sabi kong gusto ko marinig kang kumanta. Ah, sige. Ano na lang? Ano bang mapaglilingkod ko sa'yo?
2: Hindi ako kasi, ang paborito ko artist kasi, One Direction.
1: Ah, oh, One Direction. Ano pang paborito mong ganda sa One Direction?
2: Night Changes.
1: Night Changes. Oo. Ano ba yung Night Changes? Ano ba yung ibig sabihin ng kanta na Night Changes?
2: Ano ba?

0: lang kita tapos shoot lang.
1: Sige, pagbigyan mo na ako. Paminsan-minsan lang may tumatawag sa akin na marunong kumante. Sige. Ibigay mo na
0: lahat. Tumakot ang changes.
1: Ibigay mo na lahat sa akin, Rowel. Iparinig mo yung ano ba kasi problema ng boses ko?
0: Ano mo naalala na ako?
1: Ano naalala mo? Ay, may ganito ka no. Meron kang ka-video call na ganitong boses. tapos hindi, anong ginagawa niya sa video call? Sige na, saan na yung kanta?
0: Sige na, ano ko lang itong minus one.
1: Ah, ako yung minus
0: one. Sa YouTube.
1: Ah, okay. Sige. Kahit ano lang, kahit acoustic lang. Oo. Going out tonight. Something. She does. I don't know the lyrics. Sige. Go in there, Rowel. Pagbigyan mo na ako, Rowel. Rowel?
0: Okay.
1: Ano ba? Ang tagal mo naman.
0: Ay, ano ba? Papalastas.
1: Oh, hintayin kita, Rowel, ha? Shoutout muna natin si Ibiza, J.A. Ibiza, Arlene Placive, and happy birthday to Evelyn Jimenez at Tia sa Toledo City from Canduman, Mandaue.
0: Ito na.
1: Ayan na. Ito na. Ipapasok na niya. Ipapasok na niya yung kanta. Sige, go!
0: Sige lang. Joke lang, tapos napatawa lang.
1: Feeling ko maganda to.
0: So ito, seryoso na tayo talaga.
1: Okay, ito.
0: God, feedback.
1: Okay naman dito sa akin. Wala na.
0: Woman is breaking through her hair. She's heading for something that she won't forget. Wala, nag-feedback talaga.
1: Sa akin hindi. Okay lang. Ay, sa live ko. Yung sa live ko. Oo.
0: Meron na everyday. Now you think that about does it ever try?
1: Okay lang yan. Alam mo, nai-inlove na ako dun. Dun pala, nai-inlove na ako. Tama na.
0: May video ko lang sa TikTok.
1: Oo, tama na kasi susulit. Tama na kasi, parang ayoko naman na ipilit sa'yo na nahihirapan ka na dyan. Alam kong nahihirapan kang ipakita yung talent mo, pero nararamdaman ko at huwag mo masyadong galingan. Kasi pag nagustuhan ko yan, baka hanap-hanapin ko yan araw-araw. Ano ba? Tigilan mo nga ako. Tapon ko tong microphone dito nga. Thank you, Rowel! I really love the effort, ha? Oh, na-appreciate ko yung effort. Grabe yung effort ni Rowel. Kahit hindi na kasi nagkakaintindihan dun sa minus one. Hirap na siyang itawid, pero pinipilit niya.
0: Nagpi-feedback kasi hindi ko masyadong marunong.
1: Oo, nagpi-feedback yan, Rowel, kasi bakit? Nakikinig ka sa live sa TikTok din. Oo. Diba? Tama ako, Rowel? Oh, nawala si Rowel. Ganun lang kadali, Rowel. Pinatiki mo lang sa akin yung mga damong boses. Tapos bigla ka lang nawala. Akala ko mapapasayahin mo talaga ako ng lumusyan. Ayan si Rowel nawala. Taga Leyte. Thank you, Rowel. Na-appreciate ko yung mga ganun. O, balik, Bisaya na ta. Kaywa na, huma na si Rowel. Pagitagiton ko niyo og taga. Tagalog ha, kaya ko naman mag-Tagalog. Hello, biyahe ni Kuya Rod's Travel Tour. Hello po ko. Okay. Dako, gigkainig ab-ab si DJ Oy. Drugi day. Masigo magiging microphone sa akong bako. Gusto mo ba? Anyway, ato basaw sa to mga pa-shoutout for greetings there. Good morning kay Christian J. Metod.

0: lang ako menuan DJ. Ano ako na lang mura makagwa na hotdog option mura gwa na jud kay cha mura gwa na jud kay option. Makaingon kag ako na lang mura naman kog na kwa din na pugos na unsa ka oi. Ay paginaw na supremo on. Good morning, Janisha Young. Hello po, good morning. Good morning, DJ Ruff Valls. Hello, good morning kay Charlene. Hello po, good morning. Good morning ko. Ah, good morning niyong tanhan. Oy, ang sabah. Kaya good morning. Salamat sa mga nag-good morning. May na lang. Wala naman ko kadawat o good morning, my love, today. Kay ano naman ganang kinabuhi. Pero pag mo on air ko, dagang yung kumadawat ang good morning. May buntag busing. Bossing from Cotabato, Nigel Estorias. Good morning sa inyo sa Cotabato. Sa ko mga kaparentihan din ha. Taga Cotabato, mga ko mga kaparentihan. Farewell niya. Sabi ni ate, umuwi na daw. Pinabili ka lang ng gatas, hindi ka na umuwi. At nagtumawag ka pa talaga on air para kumanta ng One Direction. Pasindi lang ko si Ruel. Good ba siya? Ipakita na good niya yung talent. Ruel Bayabay, hello po. Good morning. Zet Kenna, good morning. DJ RC. Pa-shout out po. From the Guplo Gudes og Pilegas, family solid listener from XFM Cebu, from Upper Danao, Katagdaan, Pilar Bohol og sa the Guplo Furniture Shop. Hello po sa inyo, hadya. Good morning sa furniture, the Guplo Furniture Shop. 11:05 in the morning, katropa ako sa hatagan ng oras o panahon na pipila ka pahinomdom din hi o gubalik tataod-taod sa programang Wanted Kilig. Pwede gihapin mo manawag sa atong caller line nga naa sa ato ang Facebook screen 0995-994-6868 sa ato ang isa kalinya 0928-55-08727 mga katropa. And yes, kung di mo kaapa sa number, balik ko na lang ako niya ha. Aspas yung kaay ko ani mo yaw-yaw. Balik ko na ako katropa mo. Balik tataw-taw sa itong programang Wanted Kilig. Aniya sa atong pipila ka mga pahinomdom.
1: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
2: Textile by 33 anyos. Taga Mako din. Kini akong tutunlan ni namugoy ko tunsil. Wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na gani ko kumarog tambal. Moto ni damok ko sa Sandown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya. Makakao na pugong tarong karon.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Sandown Plus Coffee Mix.
4: Ko si Vivian, conscious judo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judo kung unsa akong pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang

0: nagamay na jud ang akong hawa. Nindyot na daayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usaka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Vision Lex. Daghan ang natabangan.
4: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abi na kong sore eyes gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang og muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision Lex Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Lex Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28. Taga Cotabato.
3: Vision Lex, sulay ang kaipitibo. Vision Lex Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
1: Sip on. Kahit nga ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.

0: Le, ang kalipay.
1: Pre, patong ganto ni mo sa radio ad? Bagura?
2: Murag exciting ning turbo ah.
3: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
1: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na buti ka diri sa tuang barangay.
3: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
4: Turbo, food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
5: Turbo, wagas. Ang lakas!
4: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Santan Plus, herbal soap.
7: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sa bumiyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit ang Santan Plus herbal soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
6: Santan Plus, herbal soap.
8: Yan namigin!
6: Santan Plus, herbal soap.
9: XFM. Ora sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 11:09 in the morning. Katropa ang oras atun sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Ang produkto na tong Santhone Plus Coffee Mix. Katropa, sama na ako nga can't survive without coffee in a day. I would really recommend sa mga katropa na itong hilig coffee, but they are trying to avoid muinom og caffeine or nangita og kape nga walay gata. So lactose tolerant sila. But again, I would like to recommend nga ito ang kape nga Santhone Plus Coffee Mix. Doon ay malunggay, soya powder og mangustin. Nga doon ay benepisyo sa lawas kung mao inyong himuong partner sa inyong matag-adlaw. Again, Santhone Plus Coffee Mix, produkto sa Yes to Health. Morning Gingon, nga na nga pinaka, nanambal pa.

apply now at Smartline Local Manpower Agency, mga katropa. Available ang ilang mga opisina nationwide from Luzon, Visayas, Mindanao. And yes, katropa, doon na sila mga benepisyo nga makuha. Biyagi sa inyo ang pagpang-apply. And good news, katropa, nagpangita sila ang mga bagong aplikante sa nagkalain-laing posisyon. Balikan ako, nationwide, katropa, kung gusto nyo bisitaw nila mga opisina. Nasa sila opisina sa Luzon, sa Manila, nasa sila sa 5th Floor Trinitio Center Building, Arayat Street, Barangay San Martin, De Porres, Quezon City. Naapos sila sa Visayas, Cebu Office, 2nd Floor, RM205 Osmeña Building, Corner Colon, and Pilay Street, Cebu City. And naapos sila sa Mindanao, anahan sila ang ilang opisina sa Davao, 2nd Floor Launch Me Shopping Center Mall, Barangay San Pedro, Davao City, in front of Davao City Hall, mga katropa. Smartline Local Manpower Agency, nagpangita ka rin ng mga bagong aplikante kung mag-apply mo sa Smartline Local Manpower Agency. Ayun sila company benefits nga, minimum wage or above minimum salary, complete benefits, SSS, PhilHealth, Pag-ibig, 13-month pay, overtime pay, holiday pay, service incentive leave, accident insurance, regular contract of employment, and possible direct hiring and regularization, katropa. Apply now at the Smartline Local Manpower Agency, mga katropa. And once again, mga katropa, it's Wanted Kiligi Hapon, 11:25 in the morning.

Yang ada aku dengan ni apa? Yo yo kung wala na ka-on. So, tanan to, wala to na on air. Anyways, here's Lenny with her song, because you have to. Balik rin ako, kanina kanta para ni sa mga nasa relasyon. Or naikarelasyon, na realize day nila nga they're doing things, dili tungod sa gugma, but they're doing things for their lover. It's because out of responsibility. Kaya na kinig mo ingon gani nga, gigugma ramanti ka kaya naluoy ko ni mo. Kilata na sa mga. Yes, again, katropa, Lainey, because you have to. Party. XFM 88.3, XFM Cebu. Yeah,

And that was Lainey, because you have to sa programang Wanted Kilig. Sa kita yun aning kanta, oy, I swear, it's just too painful. Sobrang kasakit ang damdamin. Or ako lang mang masakitan kaya makarelate ko. 11:36 in the morning sa programang Wanted Kilig, mga katropa. O, nakasuway na mo yung nanang agugma. Kaya nakasuot ka sa isa karelasyon nga marag napugos ra ang tanan. Kami nang inanagod nga relationship, they were like forced to be in with someone out of responsibility. Tapos ang uban pod kay marag mauaw na sila. Uy, ayaw in town, ano. Let's be real with our feelings. Just! Muna kung manawag mo din niya, maguyab-uyab mo niya, kay napugos na mo, kay gainan mo nga, tiguwang na mo, wapo mo naguyab-uyab, ayaw siya mong to, anang mga inaana ha, make sure nga ready ganyan yung mga heart. It's really hard to be with someone na nakigrelasyon na mo out of trying to fulfill someone wishes. Pressure mo sa palibot. O, akong programa din, nagpangita, yes, Wanted Kilig, pero I'm not telling everyone na it is necessary to be in a relationship. Just like what I've mentioned, hindi naman lahat, hindi naman lahat ng happiness nakikita sa relasyon. Pero lami good bito ang nai-good morning sa umaga at gabi. Lami na po sa feeling na ay kadulog. It's a different kind of... different kind of kilig and happiness. Oh, yeah. When you have someone. Bisag ako gimingaw, masag ko ginana, but wala tayong magagawa eh. Wala eh, diba? Oh, yeah. Yung pagani din na daw, do not eat something if you're starving. Kabantay mo pag gutom mo, bisag dili lami-lami. Oh, yeah. Wala gya po na sa relasyon o pagsulod sa relasyon. Would end up liking a relationship bisag kabaw mo nga hindi gusto. It's because nag-crave mo. Nakay mo, may available mo yung ganahan. But honestly, that's not what you are looking for. Hello po kay Mommy Lorna. Happy Thursday, DJ. The friend of beauty and blooming ever. Be safe and God bless always. Watching now all the way from Australia. Hello po, Mommy Lorna. Hello again, DJ. Salamat day sa pagbasa. Sa akong greetings. Happy kaayo akong mother. Hello po. Mother dear, pwede ko ma-request og one song, DJ? Think and Thin. By Lainey. I think wala ko'y Thick and Thin. Ang ako lang na-play sa Lainey kay Katuganiha. I don't have the Thick and Thin. Ayan. It's okay. Baka next time meron. Junicio Young, hello po. Good morning sa inyo, ha? May pagpaminaw sa inyo kung asya man mo karon. Oga, kung asa mo karon diha lang sa mo, okay? Kaya ako dirirapod ko. Hantod alas stress, beta mag-uban-uban. Oh, yeah. Balik na ba ako 1 hour nga break? May buntag diha, magandang babae, DJ Reyna Chinita. Shoutout din sa may naay kaltas daan. Og ayuda, og maka 10K ka, og pisot ka dirira na sa no one else. Makchan Isla, the legendary of Baga. Sa di bagaga na hunga. Okay, grabe. Hindi mo ganyan nga script para sa specific nga people. Para day ko sa kuaban na trabaho sa panagsama, Tata Amor. Pwede ba si Ho sa akin? Hindi po. Hindi ko po ina-available ang sarili ko. Good morning kay gikan sa Mual Bual, gikan kay Jean Sanchez Baleasa. Maabot ito sa Mual Bual karoon. Ito paminaw niyo diya, ha? Good morning, pretty. Good morning sa Tangki Talisay. Sorot ni Camille and Jimuel sa Seaside Resort Bulhoon. Bulhoon. Tama ba kong paglito? Basta sa Bulhoon. Always listening from XF. Always listening sa XFM. Next DJ, pa-shoutout na rin ni Bayabian Rebadilla. Na may odiri nindot daw kay kag-imog tingog DJ. Makadani. Talaga ba?
now. May gani karong dililaki akong tingo. Good morning, DJ RC. Hello po kay Zet Ken. Hello po kay Arlene Plasibi. Daniel Season, kamu-kamu. Gatakilid ka, ma'am. Wala di eye front view. Wala, sir. Kaya kinahanglan ka magbayad sa subscription. Shots lang. Money concepts akong programa. Killing me cause you won't even reach across the bed. Ana si LV na mait kagas sila sun maning mga laki sumulan na sila sa ilang mga asawa asawa ang sila dili sumol da so ku am ma'am LV oy oh hilason na ng mga laki nga muingor na try me DJ ako'y muusab sa imong batasan eh bahala ka man gani di magay kausab akong amahan Ay lang. Abi pa lang, maldita jo kay. Good morning, Miss DJ. Watching and listening from Tierra Dulce, Barangay Inayawan. LV na mait kaga. Salir po si imo. DJ Tagai ko ug Uya B. Panawag mo, oy, dili ako ang mutunol. Maning kamot sad siguro. 11:42 in the morning. Classic is brought to you by Windsor Win from Within, mga katropa. And yes, yung mga boring, bored sa ilang morning. Make sure nga pwede nyo mabisita. Make sure to visit ang ilang website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly. Windsor. Ayan. Eto na nga. Good morning po. Live from Hinatuan, Surigao del Sur. Uncle Dars. Ayan. Thank you, Uncle Dars. Wolf G. Francis Gore. Morning, Gikan Bali. Hello po. Good morning. Nabasa mo po ito ng shoutout sa greetings. Wala na mo ba mo kuha na kung message ako sa private DM mo. Ingon nga, di na ako basa ho ng mga shoutout. Basa na ako na nakita ko ba nga dito ng Charo, pag na'y magmahay, Aniruan, nagibasa naman gid na ako. Hello, DJ. Hindi ka pala mahirap mahalin. Hindi ko din alam. Di ko sure. Malay mo. Subukan mo, Cedric. Magmahay ka din. Depende na gid na sa makaagwanta. Yes, kay tropa, another song. Another song for this morning. Para po't ginahan sa mo samtang sigpaminaw. Udili ako ang tingog inyong madunggan. From 1975, About You. And yes, this is about you. Pangutana, para bagid ninimo. DJ Reyna Chinita sa programa Wanted Kilig, mga katropa.

yun eh. Kanigin si Rafael Baring mo ginihinungdan sa akong kalautan. Ano mo kung igong oras mga katropa sa programang Wanted Kilig, Wapuhon. Oh my God, it's Friday na. Ganun kabilis. Friday na agad. Bago na kami nagdomingo ito ni Agi. Lugay makatype po eh. Anyways mga katropa, alas 11:48 na sa Kabuntago. Now, ano mo kung igong oras? Huwag mapuhon magdungga na gihapon ta sa samang oras. Hanggang alas 12 sa kahapunon. Shout out kay Ruel ba? Ah, saan si Ruel taga Leyte? Alam mo, chukog hatag sa imong, dapat shout out yung imong number dali on air, no? Hindi ko siya happy man daw siya sa pagiging single. Bote, mahimo. Alam mo, ipugos na to ang ta. Nga mali pa yun, mangi daw siya sa iyang pagiging single. Anyways, mga katropa, kaya wala naman ko igong oras, pasalamatan ako akong mga kauban din hi. Nasa Facebook Live, ato ni Leon Kadalibi, kaya ba sa inyo, huwag nangawa. Ayan, adari nga zipper. Asa man itong nga zipper. Leon sa ito, kaya ba sa inyo, napay mga shoutouts and invites din hi, kung sa paipang-ingo nila, kaya walay magmahay. Sa ito, mga katropa, nga namino, gikan pa alas Jess, huwag sa mga nagpa-shoutout. Thank you sa inyo, ha? And yes, balik ko na ako, huwag mapuhin magdunga na gihapon ta alas Jess hangtod alas 12. And later on, katropa, magdunga na ito sa programang X-Rated. Hangtod alas tres, alauna hangtod alas tres mga katropa. O kung sana po kayo itong chikahan unya, ano sana po kayo problema nga ato ang problemahon nga wa man tatay apil sa sinugdanan, diba? Salamat sa pagbasa, so inspiring darling. I call you, said Simon, my nephew. Sorry, tagae kog uyab. Tagaanan akong uyab si Mama Lorna. Morning DJ, guwapa, gikan kaya Joel Bessa, good morning. Ako garage ko, garage ko DJ, he joke lang, regards to my crush. Yes, my crush ni mo din ni po si Rafael Baring. Ang saman. Hindi crush Mami Lorna, for personnel or staff. Di po si Doc JJ. Naragin ni sa inyo. Tapos sa imo hadiya, Mami Lorna, all the way from Australia. Okay, wala naman kayo oras. Uy, bye-bye na ako. Bye-bye na sa inyo. Sa ko partner sa Bigas Lawa, katropang Rafael Baring o sa tuwang station manager, John Lehman Chavez, Biking. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita, sa programang Wanted Kilig sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!

0: FM.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
3: Darlene, Achia, nasiyot akong bumiyan piging gasiyot. Nang huwag akong babungod, binom akong Santon Plus lang. Marte akong dumintin. Maayo kayo siya.
1: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Kuday si Neil Canyero, taga-Sityu Pagakpa, Barangay Bungabong, Antukan, Abaw de Oro. Sa akong test at umiagi, luha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Nadiskubrihan na ko, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Ako kayong tabon, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
4: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.

0: Yung ni Alicia, nagtiniin na lang.
1: Ay, ay, ay.
2: Ay, ay.
3: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga, masarap at natural, nutritious. Dahil sa...
4: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu.
5: Abli na.
4: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hantod Biyernes. Alas 9 hantod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilik. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
5: Mga katrupa, exciting!
6: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Manila.
1: Exciting time, Gatropa, alas 12.
0: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
1: Ang mga headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Ikalimang biktima sa gumuhong istruktura dyan sa Angeles City, Pampanga na recover na.
2: Headlines. Malacanang hindi nababahala sa net satisfaction rating ni PBBM na sumadsad sa bagong record low na negative 15.
1: Headlines. Video conference sa Senado
2: bahala sa
1: para matukoy ang kinororonan ni Senator Ronald Bato De La Rosa.
2: Headlines. Senate Minority Bloc binalaan ng mayorya na posibleng itaas sa Korte Suprema ang issue laban sa pag-amyenda sa Senate rules.
1: Headlines. Pagpapalit ng liderato ng Senado, nakikitang solusyon ni Lacson sa usapin ng online voting.
2: Headlines. Fitness re-examination sa kalusugan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sumalang sa paglilitis, iniutos ng ICC.
1: Headlines. Palitang regional, mga katropa, abangan mamaya, Senator Mig Subiri nagsorry sa taong bayan. Ang pagtalikod naman ng apat na senador o mali nagtulak sa kanya na umanib sa minority. Pero yung report po ng mga provincial stations, kabilang din dito sa segment na ito mamaya.
2: Sa balitang international, dating US President Joe Biden naghain ng demanda laban sa DOJ para harangin ang paglalabas ng kanyang private audio recording.
1: Balitang showbiz, reklamo ni Alfred Vargas laban kay Rob C. Tawag na isa mo ni pambubuli sa kanyang anak ibinasura ng piskalya.
2: Sa balitang sports, Boston Celtics head coach Joe Mazzulla itinanghal bilang NBA Coach of the Year.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, pananghalian po tayo ng Webes sa 28 ng Mayo. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan tayo na sumasayang papawid sa pamamagitan po ng XFM stations nationwide. Live tayo sa XFM Cebu sa 88.3, XFM Pagadian sa 89.5, at XFM San Francisco, Agusan del Sur sa 91.3.

0: upuan at ma-extricate ang biktima mula po sa mga guho. Bandang alas 8:03 naman na umaga nang dalhin ng City Health Office ang lalaking biktima para sa Disaster Victim Identification o tinatawag nila na DVI procedure. Ayon kay Mayor Lasatin, may na-recover ding cellphone sa lugar kung saan natagpuan itong latest na biktima at pininiwalaan pong pagmamay-ari niya ito. Isinilalim na rin mga katropa sa investigasyon at documentation ito ng SOCO. Patuloy pa rin ang search and rescue, retrieval and clearing operations. Gayun din ang pagtukoy sa mga nasawi at nawawala pa rin sa ilalim ng Unified Command Management Option.
1: XFM News Nationwide.
2: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay nanawagan sa isang meeting kasama ang Japan-Philippines Parliamentary Friendship League sa Tokyo para sa mas pinalakas na defense cooperation at trusted partnerships upang harapin ang kasalukuyang disruptions at geopolitical tensions. Binigyan din ng Pangulo na hindi ito ang panahon para mag-retreat kundi para sa isang deeper engagement sa mga bansang may shared values dahil kritikal ang maritime security sa pagkapanatili ng global trade, energy flows at economic stability sa mga strategic waterways. Bagamat hindi hayagang binanggit ang China na may hiwalay na maritime dispute ang Pilipinas sa South China Sea at sa Japan naman sa Senkaku Islands, operationalized na ang defense collaboration ng dalawang bansa sa pamamagitan ng mga kasunduan tulad ng Reciprocal Access Agreement at Acquisition and Cross-Servicing Agreement. Plano ngayon ng Maynila at Tokyo na mas patatagin ang kanilang relasyon tungo sa isang komprehensibong strategic partnership.
1: XFM News Nationwide.
0: Ang DTI ay itinampok naman ang Philippine-Japan Partnership para po sa Smart Cities at Digital Services. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
3: Itinampok ng Department of Trade and Industry ang tatlong kasunduan ng mga kumpanyang Pilipino at Hapones para sa Smart Cities, Digital Connectivity at Financial Technology. Nasaksihan nina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Trade Secretary Cristina Roque ang paglagda ng mga Memorandum of Understanding sa mga ito. Kabilang dito ang pag-aaral sa Intelligent City Initiative sa Makati City gamit ang Artificial Intelligence, Internet of Things at Urban Data Platforms. May kasunduan din para sa Smart Life Digital Services gaya ng rewards, ticketing, online payments at digital marketing. Ayon sa DTI, inaasahang lilika ito ng nasa 7 bilyong pisong revenue. Isa pang kasunduan ang naglalayong palawakin ang GCash services sa Pilipinas at abroad. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Ipinahayag ng Malacanang na hindi sila apektado sa pinakahuling survey ng social weather stations kung saan sumadsad sa bagong record low na negative 15 ang net satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos makakuha ng 49% dissatisfaction score mula sa mga Pilipino. Ipinaliwanag ni Palace Press Officer Jose Claire Castro na normal lang ang ganitong mga pagbabago dahil sa ibang survey tulad ng Okta Research ay nananatili namang highest rated official ang Pangulo kumpara sa iba pang matataas na pinuno ng pamahalaan. Binigyan din ng opisyal na mas nakatutok ngayon ang administrasyon sa paghahatid ng serbisyo publiko kaya tuloy-tuloy lang ang pagtatrabaho ng Pangulo anuman ang lumabas na resulta sa mga polling firm.
1: XFM News Nationwide.
0: Sinabi ng Philippine National Police na kung sakaling maprobahan ang panukalang pag-amyenda sa rules ng Senado kaugnay sa usaping video conferencing, maaari nila itong gamitin para matuntun ang kasalukuyang lokasyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Alin Ray Co, malaki ang may tutulong ng remote participation sa kanilang isinasagawang manhunt operation laban sa senador dahil gagawin nila ng paraan para matukoy ang lokasyon ni De La Rosa sa pamamagitan ng link ng teleconference. Sa ngayon, tiling diskusyon pa rin sa Senado ang issue. Samantala, nagparamdam naman sa social media si Senator De La Rosa kahapon para batiin ang mga kapatid nating Muslim na nagdiriwang ng Idil Adha of Feast of Sacrifice.
1: XFM News Nationwide.

0: Senador Risa Hontiveros at Robin Padilla, nagbardagulan sa kahulugan ng force majeure. Kaunay po ito sa tensyon sa gitnang silangan, China at Taiwan. Narito ang report. Nagpangayan sina Senador Risa Hontiveros at Senador Robin Padilla kaugnay sa usapin ng force majeure sa gitna ng umiiral na tensyon sa gitnang silangan at posibleng pagkakadawit ng Pilipinas sa sigalot sa pagitan ng China at Taiwan. Igirit ni Padilla na maaaring pasok sa malawak na kahulugan ng force majeure ang gera, terorismo, oil crisis at iba pang pandaigdigang banta na wala o manong kontrol ang tao o pamahalaan. Pero agad itong tinutulan ni Hontiveros at sinabing matagal ng bantay ng gobyerno ang mga naturang usapin kaya hindi ito sapat na dahilan para magsagawa ng online work o remote voting sa Senado. Lumabas ang mainit na argumento matapos talakayin sa mataas na kapulungan ang panukalang paggamit ng teleconferencing sa mga sesyon sa panahon ng force majeure o national emergency. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala po, binilaan ng Senate Minority Bloc ang mayorya na posibleng itaas nila sa Korte Suprema ang issue kaugnay sa o para questionin yung anila ay abuse of discretion sa naganap na sesyon kaugnay ng pagbabago sa mga patakaran ng Senado. Ayon kay Senate Minority Leader Vicente Soto III, mapipilitan silang iakyat sa mataas na hukuman ang usapin kung ipipilit pa rin ang panukala ni Senator Rodante Marcoleta. Napayagan nga ang online participation at voting nang hindi dumadaan sa tamang proseso. Gitpa ng mambabatas, labag sa regulasyon ang pagtalakay sa plenaryo dahil wala pang formal na rules committee at committee report. Kaya't kinwestiyon din niya kung bakit minamadali ang pag-amyenda para lamang paburan si Senator Ronald Bato de la Rosa at iba pang mambabatas na may banta ng kaukulang kaso.
1: XFM News Nationwide.
0: Naniniwala si Senator Ping Lacso na ang pagpapalit ng liderato ng Senado ang tanging paraan upang matapos ang kasalukuyang bangayan ng mga senador tungkol sa panukalang online voting. Ito ang naging reaksyon ni Lacso sa gitna ng matinding hindi pagkakasundo sa Senado kung dapat bang baguhin ang kanilang patakaran para payagan ang pagdalo ng ilang kapwa senador sa mga sesyon sa pamamagitan ng video call. Gate ni Lacson magulo at walang magandang madudulot ang ganitong sistema batay pa rin sa naging karanasan ng Senado noong kasagsagan ng pandemya kaya hindi ito dapat ipatupad ngayon.
1: XFM News Nationwide.
2: Opisyal nang nagdeklara mga katropa ng buong suporta ang Akbayan Party List kay Senator Risa Hontiveros. Sakali na magpasya itong tumakbo sa pinakamataas na posisyon sa darating na 2028 national election. Ayon po sa payag ng partido, kinikilala nila ang patuloy na lumalakas na panawagan ng publiko para sa senadora. At ang kanyang napatunayang kahandaan na tumindig bilang pangunahing leader o kaya standard bearer ng demokratikong oposisyon sa bansa. Katuwang iba't ibang kalyadong social movements, mga sektoral na grupo at mga lokal at pambansang pinuno, tiniyak ng Akbayan ang kahandaan ng buong organisasyon para makamit ni Hontiveros ang posisyon.
1: XFM News Nationwide.
0: Alita, iahain ng International Criminal Court Trial Chamber 3 ang isang kautusan para muling suriin ang fitness to stand trial o kakayahang sumalang sa paglilitis ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng kanyang Crimes Against Humanity case. Ayon kay Judge Joanna Corner, nagugat ang hakbang na ito matapos magsumite ng motion ang defense team ni Duterte na nagigiit na ang unang pagsusuri sa kanyang kalusugan ay para lamang sa nakaraang confirmation of charges proceedings. Dahil dito ay minungkahi ng korte na muling utusan ang tatlong eksperto na unang sumuri sa dating Pangulo upang magsagawa ng panibagong re-examination na sinang-ayuna naman ng kanyang legal counsel na si Peter Haynes. Samantala, una nang inanunsyo ng ICC na magsisimula na sa November 30 ang formal na trial sa kaso ni Duterte. Ginanap ang kauna-una ang status conference nitong Miyerkules upang talakayin ang mga pre-trial deadlines, itatakda petsa ng paglilitis, mga ebidensya at iba pang usaping legal bago tuluyang magsimula ang pagdinig sa kaso.
1: XFM News Nationwide.
2: Iginit din ng ICC, International Criminal Court Accredited Assistant to Counsel, Attorney Cristina Conte, na mahalaga na ang mga hawak na interpreter sa live translation sa ICC trial ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay independent at competent. Anya, mahalaga na hindi magkakaroon ng biases sa kanilang hanay dahil makaka-apekto ito sa pagiging patas na pagdinig sa kaso. Dapat din umanong tiyakin ang ICC registry na mayroong matinding background check at maayos na vetting process sa mga aplikante para ma-check ang kanilang kakayahan. Samantala, una nang inanunso ng ICC trial chamber na mag-uumpisa ang formal na paglilitis dito sa kaso na Crimes Against Humanity ng dating Pangulo sa November 30, 2026.
1: XFM News Nationwide.
0: Teachers Dignity Coalition nanawagan sa DepEd na ipagpaliban ang 3-term school calendar. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live
3: nanawagan ng Teachers Dignity Coalition o TDC sa Department of Education o DepEd na huwag munang ituloy ang pagpapatupad ng 3-term school calendar ngayong taon. Ayon kay TDC Chairman Bejo Basas, marami pa rin katanungan ang mga guro at principal higit sa bagong academic setup, lalo na sa payroll at revised curriculum ng senior high school. Binanggit ni Basas ang kakulangan sa teaching materials at hindi malinaw na guidelines gaya na sa aksignatura MAPE. Dahil dito, inukhay ng grupo na magsagawa muna ng pilot testing bago ipatupad ang programa. Anila, may sapat pang panahon ang DepEd na ipagpaliban ng rollout bago ang pagbubukas ng klase sa Hunyo a 8. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:17, katropa sa XFM News Nationwide. Sabay, hindi po tayo napapahinggan sa pamamagitan ng Solid FM 89.1 Davao, Solid FM 104.7 Jensen, at Solid FM 90.3 sa Bacolod.
1: Balitang regional.
2: Senator Mig Subiri, nagsorry sa taong bayan yung pagtalikod po nung apat na senador umano'y nagtulak sa kanya na umanib na sa minority. Katropa natin sa balita, Mariko Dino ng XFM Bukidnon.
4: Malaking revelasyon ang isiniwalat ni Senador Mig Zubiri sa kanyang press conference nitong araw ng Miyerkules, Mayo 27 sa Malaybalay City, Bukidnon. Mga traidor na kasamahan sa politika, isa sa mga dahilan kung bakit umanib sa minority si Senador Juan Miguel Zubiri. Isiniwalat ni Zubiri na tinalikuran umano siya ni na Senador Amy Marcos, Bato de la Rosa, Bongo at Ruben Padilla, kaya't siya ay natanggal bilang Senate President. Ipinangako umano ng kanyang mga itinuturing na hakampi na hindi siya matatanggal, subalit biglang nagbago ang ihip ng hangin. Humingi ng pumanhin ang senador sa mga taong nadismaya sa kanya dahil sa kanyang desisyon. Sinabi nito na kaya niyang magtrabaho kasama ang hindi mga kaalyado at kaya niyang makipag-usap sa hindi niya kapareho ng paninindigan at paniniwala. Batid na nasaktan ang senador at hindi niya makakalimutan ang panahon na siya ay tinalikuran. Maaalala ang umani ng batid ko si Zubiri nang nagpahayag ng suporta sa minority. Dismayado ang mamamayan ng Bukidnon na nagtitiwala sa kanya na balang araw ay kaisa upang ipagtanggol si Vice President Sara Duterte sa kinakaharap nitong impeachment. Katropa, labanan ng stress na pwedeng humantong sa depresyon. Uminom ng Xanthone Plus Coffee Mix. At yan ang balita mula dito sa 101.7 XFM Bukidnon para sa nagkakaisang Pilipino at sa Pilipinas. Mariko Dino, XFM News.
0: Davao City Police, tiniyak ang patas na pagpapatupad ng batas kaugnay sa kaso laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
1: Live report.
5: Tiniyak ng Davao City Police Office o DCPO na patas nilang ipatutupad ang batas kaninuman o anuman ang katayuan nito sa lipunan.
6: Yes, we will always follow the police operational procedure. No? So, mauna ang instruction sa ato ang city director, dapat fair ta, dapat pantay lang ang ato ang pagkakanda mag-operate.
5: Ayon kay DCPO spokesperson Police Captain Hazel Caballero, kahit dating direktor ng DCPO si Senador Ronald Bato de la Rosa at malapit sa pamilyang Duterte na kasalukuyang namumuno sa Davao City, hindi mag-aatubili ang pulisya na arestuhin ang senador kung may utos mula sa nakatataas at kalakip ang mga legal na dokumento. Tiniyak din ang opisina na kanilang igagalang ang karapatang pantao ng sinumang magiging subject o target ng kanilang operasyon. Samantala, tumanggi namang magbigay ng komento ang DCPO kaugnay sa pahayag ng NBI na armed and dangerous umano si Senador de la Rosa. Napag-alaman na may ilang bahay si Senador Bato sa loob ng Davao City at ayon kay Caballero, bukod sa kahandaan ng kanilang opisina na makipagtulungan sa ibang ahensya, patuloy rin silang nagmomonitor at agad mag-uulat kung sakaling mamataan ang senador sa loob ng kanilang area of responsibility. Sa kabilang banda, kinumpirma naman kamakailan ng Police Regional Office 11 na matagumpay nang naibigay ng Regional Civil Security Unit 11 o RCSU 11 sa legal representative ni De La Rosa ang revocation order ng kanyang license to own and possess firearms at firearms registrations. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
2: Samantala po mga katropa, ito naman 19 anyos na dalaga na tagpuang patay dyan sa masukal na lugar sa Cebu. Yung nawawalang tablet, nagbunyag sa krimen at pagkakakilanlan ng suspect. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
7: Natagpuan kahapon ng umaga, Mayo 27, ang naaagnas na bangkay ng isang 19 anyos na babae sa masukal na damuhan na sa sityo Kangkaya, Barangay Poblasyon, Alcoy, Cebu. Kinumpirma ng pulisya na ang biktima ay si Jen Oropi Sabilardo na iniulat na missing sa loob na 3 araw. Ayon sa Alcoy Municipal Police Station, nasa kusundiya na ng pulisya ang 42 anyos na suspeka na may alias na Anton na kaugnay sa insidente. Naaristo ang suspek bandang alas 8 ng umaga kahapon habang papaalisan na patungong na Dalagit, Cebu, sakay ng tricycle kasama ang kanyang pamilya. Batay sa investigasyon, nagsimula ang kaso matapos mag-report na pagkawala ang common law partner ng biktima na hindi na ito umuwi sa loob ng 3 araw. Natuklasan din na missing ang tablet ng biktima na kalaunan ay natuntun sa Barangay Balo, Dalagit sa pamamagitan ng locator feature. Mula rito, lumitaw ang koneksyon sa suspect. Kahapon ng umaga, isang barangay tano na nakapagturo sa kinaruroonan ng bangkay na agad na nirespondihan ng mga polis at SOCO dahil sa advanced decomposition na hindi agad nakilala ang biktima hanggang sa makumpirma ng pamilya. Sa investigasyon, una-umanong itinanggi ng suspek ang krimena, ngunit kalaunan ay umami na ibininta niya ang tablet ng biktima at sinaksak ito gamit ang patanim. Na-recover din ng mga otoridad ang umano'y ginamit na kutsilyo. Ayon pa sa pulisya, sinunog umano ng suspek ang kanyang damit matapos ang krimena. Lumalabas sa investigasyon na naganap ang insidente noong Mayo 23 pa kung saan sakay umano ng tricycle ng suspek ang biktima. Tinitingnan ngayon ng pulisya ang posibleng motibo ng pagdanap nakaw at posibleng panggagahasa. Patuloy pa ang investigasyon habang inihanda na ang kaukulang kaso laban na sa suspek. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
0: Bacolod Police nakatutok sa malakihang pagpasok ng droga sa lungsod. Demand sa illegal na droga, mataas pa rin ayon sa Police City Director. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
8: Nakatanggap ng impormasyon ang Bacolod City Police Office o BCPO kaugnay sa presensya ng ilang grupo na umano'y nagpapapasok ng malaking supply ng shabu sa lungsod at sa kasalukuyan na mahigpit na itong binabantayan. Ayon kay BCPO City Director Police Colonel Eugene Ribadumia, pinaigting na ang pagbabantay sa buong rehiyon hinggil sa pagpasok ng supply ng shabu katuwang Regional Drug Enforcement Unit o RDEU. Dagdag pa ni Ribadumia, iniimbestigahan na rin nila ang mga bagong supply ng shabu na nasamsam sa lungsod ng Bacolod at kumpirmadong may koneksyon umano ito sa mga naunang drug buy bust operations dahil sa kumalat na ang mga naturang illegal na droga. Kinumpirma rin ang city director na base sa kanilang nagkalat na impormasyon na nanatiling mataas ang demanda ng illegal na droga sa lungsod. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinar, XFM News.
2: At mga katropa, ito pang isa lalaki nagdakaw po ng kawali at kaldero. Huli sa akto! Katropa natin sa Balita R. Espinosa na XFM, Iloilo.
9: Ang pagnanakaw ng kawali at kaldero ng lalaking kinilala kay alias Kalbo sa sitio Katunggan, Barangay Bantud, Fabrika, Dumangas, Iloilo. Si Kalbo ay residente ng Barangay Duran, Iloilo City. Isinilid ng lalaki sa dalang sako ang mga ninakaw nito. Ayon sa mga kapulisan, nabalisa ang lalaki ng ito ay kanilang nahuli. Base sa background check ng mga kapulisan, ipinahayag ng asawa ni alias Kalbo na ito ay dating nirerehab. Nag-away sila ng kanyang misis rason na tatlong araw na itong hindi nakauwi sa kanilang bahay. Samantala, hindi na nagsampa pa ng kaso ang may-ari ng kawali at kalderong ninakaw ni alias Kalbo. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
2: Katropang Brian, may isang bagyong binabantayan ang pag-asa sa labas pa ng PAR. Tinawag ito na Tropical Storm Jangmi sa layong 1,195 kilometers sa silangan ng Eastern Visayas.
0: Katropang Buddy, southwesterly window ang mararanasan ngayong araw ng mga katropa natin sa Zamboanga Peninsula, Barms, Oxarjan, Lanao del Norte, Misamis Occidental at Palawan, habang trap naman ang tropical storm ang nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng Mindanao, kaya't pinapayuhan ang mga residente na mag-ingat sa banta ng pag-ulan, pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga nakatira malapit sa ilog at bundok.
2: Localized thunderstorm po ang mga kaapekto sa atin dito sa Metro Manila at sa iba pang nalalabing bahagi ng bansa.
0: Mga katropa, iba po ang tindi ng init po ngayon dahil sa mga danger level, ang heat index na may 46 degrees sa Tuguegarao City, Cagayan at Sangley Point, Cavite, habang nasa 42 degrees naman hanggang 44 degrees sa o ang mararanasan dito po sa Metro Manila. Kaya pinapayuhan natin ang publiko na magdala po ng payong, uminom ng sapat na tubig para maging hydrated at makaiwas sa heat stroke.
2: Mabilis uminit ang kawali at kaldero dyan, katropang Brian.
0: Okay.
2: Pag ganyan ka tindang init. Sumikat po nga ako, katropa, 5:26 na umaga at tinasan lulubog alas 6:21 mamayang gabi.
1: Balitang International.
2: Atin po sa atin to ng Santon Gold, katropa. Subukan nyo po ang Santon Gold. Nagay na ng hakbang na legal si dating US President Joe Biden sa federal court para mapigilan ang nakatakdang paglalabas ng US Department of Justice sa mga masaselang recording at transcript ng kanyang pakipag-usap sa isang biographer noong 2016 at 2017. Ang mga nasabing materyales na naging bahagi po ng investigasyon ni dating Special Counsel Robert Hur kaugnay sa classified documents ay nakatakda sanang isumite sa House Judiciary Committee at sa Heritage Foundation ngayong darating na June 15. Maring binitikos ng kampo ni Biden ito at iginit na isang tahasang pamumulitika at paglabag din sa kasunduan ng privacy ang paglalabas po ng file na ginamit sa pagsulat ng kanyang memoir na Promise Me Dad. Depensa naman po ng DOJ, layo nila maging transparent para bigyan ng pagkakataon ng publikong masuri ang mental condition ng dating Pangulo, habang pilit namang pinapawalang bisa ng mga abogado ni Biden ang hiling ng komite.
1: Showbiz News.
10: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Ibinasura ng Manila Prosecutor's Office ang reklamong isinampa ng aktor at politiko na si Alfred Vargas laban sa kanyang kapwa-aktor na si Rob C. kaugnay sa aligasyon na binubuli umano ang anak ng anak ni C, ang anak ni Vargas. Sa opisyal na resolusyong inilabas ng Piskalya, nagdesisyon na walang sapat na patunay o ebidensya upang panagutin si C at ang kanyang may bahay sa ibinabatong insidente ng pambubuli. Matatandaan noong nakaraang buwan, partikular na noong April 13, nang formal na maghain ng reklamong kriminal ang kampo ni Vargas at ng kanyang asawa laban sa mag-asawang C. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang sports!
2: Hatid naman sa atin ang balitang sports ng Premium D3. Katropa, subukan nyo po ito. Proteksyon sa buong katawan. Tinanghal na bilang NBA 2025-2026 Coach of the Year si Boston Celtics Head Coach Jose Mazzulla. Itinuturing si Mazzulla bilang isa sa pinakabatang coach na nakakuha po ng award sa edad na 37. Si Mazzulla, ang coach mula sa Boston na makakakuha ng nasabing pagkilala matapos din po ang 46 na taon.

0: Alas 12:30 na katropa ang tamang oras. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na po ang XFM News Nationwide ngayong Webes, May 28, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
3: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bacla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
4: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
5: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
3: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: isang malusog at magpalang araw sa ating lahat, mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programa, The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kalaman, mga sekreto at mga solusyon o paano po natin mas paigtingin ang pag-iingat at pangangalaga sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng ating pong mga programa at mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Ang kumpanyang Yes to Health. At nandiyan din ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede po ninyong puntahan, mapagpakonsultahan at babigyan kayo ng complete health assessment. Bisitahan po ang ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Welcome, welcome sa ating pong programa. Mga kasama po muli ang inyong lingkod. Isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner, Dr. Michelle Hinas. At syempre, ating po mga kasama, ating mga kapanayam, ang isa sa ating po mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopath, Doc Algie Bakla. Doc Algie, magandang araw po.
1: Magandang araw, partner, at sa lahat ng ating mga katropang lagi nating kasama sa ating pagsasahing papawid ano, sa programang ito, The Secret of Health. Welcome po sa isa na namang edisyon na kung saan pag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kalusugan. Mm-hmm. Sana po ay okay lang kayo. Whatever you're doing right now, pinaka-importante pa rin ang kalusugan natin, mga katropa.
0: Yes, Doc. So lahat ng mga katropa natin, mga kababayan natin dyan, samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating pong talakayan. Kung meron kayong mga katanungan, meron kayong mga suggestion, or meron kayong mga mensahe na nais nyo po ipabot dito sa ating pong programa, very welcome ang inyong pong mga text messages. Ha? Text nyo lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi kayo kamasailan yung mga katanungan, huwag pong kalimutan, lagyan ang pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Huwag kalimutan i-like and follow ang atin pong Facebook page. Search lang Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ayan ating mga official FB page na pwede po ninyong bisitahan, pwede ninyong puntahan at makita nyo lahat ng mga infos about our products as well as mga Yes to Health Wellness Center po natin. Kung meron kayong mga inquiries dyan about our clinics, pwede nyong itanong dyan, mga kaibigan, ha? Para masagot kayo na atin po mga admin sa atin pong FB page. Okay? At sa mga nagbabalak po ang bumisita sa atin pong mga wellness center, ayan, ay puntahan ng atin pong mga wellness clinic, ha? Para po makapagpakonsulta ng libre, mabigyan kayo ng complete health assessment, makita kung ano po yung mga nag-uumpisa ng mga problema sa ating pangangatawan, at higit sa lahat ay masolusyunan ang samot-saring karamdaman na atin pong nararanasan. Sa mga gusto mong bumisita sa atin pong wellness center, ay narito ang atin pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Ground Land Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignatius Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara, Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpol Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Makoy po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
0: Health info po na tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. O, sa mga kababayan natin dyan, ha, na palagi nang nagpapalpitate, Doc. Lagi nang kinakabahan. Lagi nang nagtitremor. Ayan, ang mga extremities. Nako, eh baka nasusobrahan na kayo, ha, sa mga caffeinated coffee. Eh palitan na yung mga kape dyan na nakaugalian natin, ha. Nandito na ang atin pong Santon Gold Coffee Mix. Ito ang pinakabagong kape ng Yes to Health na pwede po ninyong mabili sa mga butika, mga parmasya na nandyan sa inyo pong mga lugar. Pero Doc, itong mga kababayan natin, ha, na nakakaranas ng yung kaba, nakakaiba yung pagkakaba, tapos pinapawisan yung tinatawag nila na cold sweats. Ayan. Tapos halos hindi ka makahinga. Nako, mga katropa, mga kaibigan, maaring o marahil ay simptomas na yan. Itong problema, Doc, tinatawag na anxiety. Nako, ano nga ba itong problema, Doc, na anxiety?
1: Oo, hindi ka naman nagkakape pero kinakabahan ka. No? Ayan, so pag-usapan natin yung sabi nga, ito daw anxiety disorder ay isa sa pinaka-common mental health condition sa buong mundo. Sa datos ng World Health Organization, nasa mahigit 300 million na katao ang nakaka-experience ng anxiety disorders.
0: Napakadami.
1: O, at ang anxiety, actually, normal survival response ng katawan nito. Kumbaga normal lang sana yan. Na itong anxiety, kaya niyang i-detect yung danger at makapag-prepare tayo in response to what is danger. So ano nga ba yung anxiety? Ito po ay pakiramdam na ikaw ay nag-aalala, ninenerbios o natatakot sa mga sitwasyon na hindi mo alam ang certainty ng outcome. Sabihin, hindi mo hawak, pero ikaw ay nag-aalala. Ito po ay bahagi ng ating protective mechanism ng katawan. Alam ba, yung brain natin, nasisense yung threat. Yung ating nervous system, ina-activate niya yung stress response para ma-prepare yung katawan sa isang posibleng aksyon. So, involved dito yung ilang mga biological process. Halimbawa, yung, ito medyo technical, yung amygdala sa parte ng utak natin, responsible yan sa emotional processing na nakaka-detect yan ng danger. Kung example, di ba, minsan may mga ma-observe ka na bigla ka na lang matatakot. For example, madilim o may isang tao na di mo kilala na lalapit sa iyo. Meron kang danger na masisense. Ang responsible doon yung ating amygdala. So, nagsisignal yon sa ating hypothalamus. Ano po? Hypothalamus, hindi hippopotamus. Oh,
0: oh. Iba yun.
1: Oo, oh, iba yun. Hypothalamus na i-activate yung nervous system function natin. So, yung ang gagawin ng katawan, niya yung stress hormone. I-signal niya to release stress hormone gaya ng cortisol at yung adrenaline. So, ang mangyayari noon, magkakaroon ka na mas mabilis sa tibok ng puso, yung paghinga mo mas dadami, yung muscle mo magiging mas tense, preparing for certain action sa ating pong katawan.
0: Yung tinatawag yata, Dok, na fight or flight.
1: Yes, tama ka dyan. Yun yung proseso na yun. ay nakakatulong para makaiwas tayo sa panganib ng mas mabilis. And that's our normal tendency inside the body. Inilagay talaga ng Diyos yan. Kaya lang, ang anxiety ay nagiging problema lamang kung, una, yung response ay natitrigger kahit wala namang totoong panganib. Yes, may mga ganun, di ba? Yung pakiramdam mo nagiging persistent or excessive. Next is, nag-i-interfer na yan sa ating daily life, sa ating relationships, sa ating pagtulog, at maging sa ating pong pagtatrabaho. Yung common types of anxiety disorder, ito yon yung na-identify nila. Una-una yung generalized anxiety disorder. Pangalawa yung panic disorder. Pangatlo yung social anxiety disorder. May mga tao kayo makikita na they are not actually comfortable pag maraming tao sa paligid.
0: Tama daw.
1: May mga ganun. May mga ganun. Meron nung kila. May, yung anak ko na lang eh. Hindi ko naman siguro masasabing problema niya yun. Pero mas okay siya kapag siya ay nasa isang... Mag-isa lang siya sa isang
0: lugar. Solo lang siya.
1: Loner siya. Sabi nga natin,

0: ito ay meron ding malaking epekto sa ating physical health sa ating katawan. Mm-hmm. Oh, ngayon, ang tanong, ano yung mga common causes o dahilan ng anxiety?
1: Ano ba yung mga nag-trigger? Ano ba yung nakapagpadalas ng pag-atake nito sa katawan natin?
0: Kasi nga, normal lang naman ang anxiety, pero yung sinasabi nga natin na hindi na normal, kapag consistent
1: palagi na.
0: Una, chronic stress. Kapag ikaw ay may long-term stress sa trabaho, for example, ang trabaho mo napaka-toxic, maaga kang pumapasok, uuwi ka, gabi na. Hindi mo nakakausap yung pamilya mo, tulog na pagdating. Maraming ganyan. Maraming sitwasyon na ganyan. Stressful po yun sa ating utak. Financial problems. For example, ikaw ay mayroong maliit yung sahod mo. Tapos hindi pa sapat yung sahod mo na kinikita mo sa gastos mo. Malaki talagang problema yun. Family issues. Yan. Relationship with your family or health concern na meron ka na nag-o-overactivate ng stress response system ng katawan natin. So, kung yung stress na yon ay constant, ay talagang magkakaroon tayo ng anxiety disorder. Another thing is yung, ang utak kasi natin, may mga tinatawag na chemical, neurotransmitter. Chemical. Yung mga tinatawag na neurotransmitter sa utak. Pinaka-famous dyan yung serotonin, dopamine, GABA o GABA. Pag bumaba yung calming neurotransmitter, yun yung GABA tsaka serotonin eh. Kasi dopamine, ano to eh? Parang excitement. Ito yung nagko-contribute sa tinatawag na anxiety. Kaya tama ka, yung mga stimulant, instead na makatulong yun, yung mga kape na mataas ang stimulant, lalo kang magkakaroon ng anxiety. O yun nun mga kaibigan. Another is yung mababa yung nutritional support sa katawan natin. Especially kung mababa yung magnesium mo, vitamin B complex mo, omega 3 fatty acid, zinc, iron, malaki ang susceptibility mo sa stress and also anxiety. Isa pa sa pinaka-common nakikita nila yung sleep deprivation, kakulangan ng tulog. Ang problema kasi pag meron kang problema, stress ka.
1: Ang hirap matulog.
0: Ah, hirap talaga matulog.
1: Kahit nakapikit ka na, hindi ka nadalawin, hindi ka madalaw na antok.
0: Oo, saka yung maraming tumatakbo sa isip mo. Totoo
1: tama,
0: yun eh.
1: Tama, dok.
0: Yun ay sign ng anxiety. Yung pag nakapikit kang gano'n, na naiisip mo yung mga bills.
1: Yun lang.
0: Anxiety pala yun. Kaya any kind of problem. Blood sugar imbalance. So, yung mga diabetic, isa daw yan sa may pinakamataas na risk of developing anxiety.
1: Nako. Lalo na, dok, yung mga nag-spike yung blood sugar nila.
0: Tapos nag-spike, then nag-crash. So, nagkakaroon ng irritability, nervousness, yan. Maraming mga symptoms.
1: Kasi biro yung dok, pagka mataas yung sugar mo, di ba? Iba yung effect nun sa katawan.
0: Energetic ka, parang kang
1: Tapos biglang pag bumaba, biglang bagsak din ang energy ng katawan.
0: Kaya medyo nakaka-stress. And another is yung inflammation. Alam naman natin, yung ang inflammation ay isang kondisyon ng katawan dahilan sa hindi magandang diet, may pwedeng infection, pwedeng toxins, or oxidative stress nagkukos ng inflammation. Last but not the least, traumatic experiences. Pag ikaw ay nagkaroon ng isang traumatic experience, yung mga past trauma natin, it can give you more susceptibility to

0: kaganda yung buhay. Di ba? Isa yun, kasi hormonal imbalance. You can develop hormonal imbalance. Saka yung hindi makatulog. Yan yung mga possible risk ng long-term or chronic anxiety.
1: So mga kababayan, huwag niyong basta-basta yun. Itong problema na anxiety. Yung iba kasi, Dok, pagka mayroon sa kanilang mga pamilya na nakakaranas ng anxiety, sa halip na intindihin, sa halip na unawain, kasi nga, hindi talaga maunawaan minsan ang tao na mayroong anxiety, di ba? Hindi mo malaman ano ba nangyayari sa kanyang buhay.
0: Kasi kahit sila mismo na may anxiety, hindi nila maintindihan yung sarili nila. Kaya nga tinuturing to na ano, hindi ito basta-basta lang eh. It's actually, kaya nga di ba nakakarating tayo sa tinatawag na clinical depression. Na medyo matindi-tindi na yun. Alam mo ba kung saan nagsastart yan? Anxiety disorder.
1: Kaya pagka meron ganito, Dok, na naobserbahan ninyo ha, sa family ninyo, pagka meron kayo naobserbahan na ganyan, kinakailangan dapat solusyon. Kinakailangan dapat bigyan na kaagad ng pansin, mga katropa, mga kaibigan. Ha? At marami naman, Dok, marami ang paraan kung paano po mabibigyan ng solusyon ang ganito pong problema, mga katropa.
0: Sa emotional side, mayroon yan talaga magagawa.
1: Pero bagay na sa mga katropa niya, mga kababayan natin, ha, bago natin pag-usapan, kung ano yung mga pwedeng gawin natin sa mga kababayan natin, mga pamilya natin dyan, na mayroon pong ganitong problema ng anxiety. Ha? Okay, kung meron kayong katanungan patungkol sa ating pinag-uusapan, text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Dok, maraming pwedeng gawin ang mga katropa natin, mga kabayan natin dyan, kung paano i-handle itong ganitong problema, itong anxiety. Ano? So, unahin natin dito sa mga natural remedies na maaari nilang gamitin to handle or to treat this kind of problem.
0: Oh, bago natin ibigay, kasi medyo mahaba yan. Doon muna tayo sa pinakasimple.
1: Yan.
0: Emotional way. Emotional kasi dalawa kasi yan eh. Ang nagtitrigger commonly ng anxiety, emotional. Secondary na lang yung physical reason. So sa emotional, ito yung ayon sa mga advice, kailangan mong i-establish sa tao na yon na dapat hindi siya nag-worry. Kasi feeling nila kasi mag-isa sila, feeling nila, di nila kakayanin. So, emotional dependency nila talaga dapat meron yung dadamayan mo yan. Kahit sa salita, kahit simple touch, can lead to more emotional stability na isang tao nagkakaroon ng anxiety disorder.
1: Tama na ko.
0: So, ngayon, papasok na ngayon yung mga natural kasi meron ng mga health impact yung ganun. Una, nutritional support. Pinaka-importante na ang pasyente, kung nakikita nyo na down na down siya, bigyan nyo siya ng mga pinaka-importanting nutrients for anxiety, magnesium, vitamin B complex, omega-3 fatty acid, zinc, antioxidant, vitamin C, vitamin D3. Ito yung mga highly supportive sa nutrition para maiwasan yung imbalances sa katawan. May mga herbal medicine din na pwedeng ibigay, ano? Yung international recognition, mga chamomile, mga lavender, na mga pampakalma. Meron din mga adaptogenic herb na pwedeng ibigay sa kanila. No? At marami yan na pwedeng gamitin. Yung iba nga, nagbibigay na sampagita tea, di ba? Ayan. So, sa lifestyle medicine naman, pwede mong i-encourage na ang physical activity, exercises, deep breathing, kailangan magpapaaraw kasi it will help you to stabilize your serotonin production, yung happy hormone natin. And also, kinakailangan yung mga treatment like acupuncture, massage therapy. Yun yung para makatulong physically to relax yung pasyente. Pagdating naman sa mga supplement, may mga certain plants talaga na mayroong matinding impact sa katawan ng isang tao. XFM.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: XFM. Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. Aluuna ipunto na sa kabuntagon o kautuhon katropa. Ang oras, hatod sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Naguna dihang atong produktong Santhone plus Coffee Mix. Sa kainit sa panahon, I know for sure, kita gihapon mangita oga pang painit sa rawas. O kape katropa. Amo din yung Pinoy, eh, kaya mo magina itong mga hilig. Di bisag init kaayo, mangita man yung kape. Palagi pag tulo-tulo na singot din ha. Labi na partneran din yun itong mga pan din ha, no? Eh, bago naman ni Udto, unya, taod-taod, mangita gihapon mo og kape para sa inyong merienda. O kung kay naghisgot man tag merienda, ayaw kalimot, ngayon ay produkto sa Yes to Health nga mapalit sa mga butika nationwide. And of course, anadiris ato ang physical store, ang Santhone plus Coffee Mix, nga adunay malunggay, og mangustin, og soya powder, mga katropa. Ang sagol niini, laing-laing binipisyo ang inyong makuha katropa, labi na sa malunggay, og yung malunggay, nga ginatawag na itong queen of all vegetables, tungod kay aduna niya, makatabang sa inyong lawas. Labi na, kay aduna kini 7 times more vitamins than oranges. Aduna pod kini 15 times more potassium than banana. So, mahal kayong prutas karon katropa, ay isa dyan na sa ako ang mga nabantayan. And dilipod pag nakasusudad po din, hindi po ka basta-basta makapalit o ka ng gulay sama sa malunggay tungod kay wakay katamnan or dilipod ka basta-basta makapangayo sa silingan kay ilapong gitago-taguan ang ilahang mga gulay din ha. Yung mamalit manggaling ka sa palengke, wa na po, dali na ka pag, ano mo, nangatagak ng dahon. O, inana ka kuay na pag naa ka diri sa syudad. But, ang Yes to Health, ang kapani nga, ang kumpanyang Yes to Health, nagunahuna, nga mas efficient nga pamaaging aromamaintain ang kahimsog sa panlawas, pinaaki sa pag-consume sa ito ang produktong Santhone plus Coffee Mix. Kay makuha na ninyo ang mga benepisyo sa malunggay katropa kung mainom mo sa ito ang kape. Dili lang malunggay, kauban po sa mangustin, og soya powder nga pares na ako nagabantay sa timbang recently. We're getting himsog na, but the only way for me to survive in a day nga minimal lang ang food intake, kauban gid na ako na ang Santhone plus Coffee Mix tungod kay dili mo hapdos og mo trigger ang akong hyperacidity. Tungod kay adunay soya powder nga high in fiber, high in potassium and high in protein and low in saturated fat, cholesterol free, lactose free and good source of omega 3 fatty acids katropa. Source po gani sa antioxidant, high in phytoestrogens ang ato ang Santhone plus Coffee Mix nga adunay soya powder. Santhone plus Coffee Mix na nga pinaka nanambal pa.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babae ka, basig ma-rape ka.
4: Basta naman.
5: Even though it's been so long.
2: Bahin sa gugma.
6: Ako, gilingon kay kunin mo.
3: Promise?
6: Promise.
3: Ako po, gilingon na nimo.
5: You like crazy.
2: Kasakit.
7: Diba, i-give up naman ka, di ba? Kasakit na siya.
2: Adlaw, adlaw mo pahila ka nimo. O mo pakatawa.
8: Mahaligi, uy, guwapo lagi. Pero dakap sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
9: Ayaw!

0: afternoon. Super Gramang, X-rated. Welcome back, Luzon, Visayas, Mindanao. Ayun po.
1: Ayun!
0: Naririnig ko ba ako? Hanggang saan po umaabot ang aking pag-iingay?
1: Ayun!
0: Maayong hapon, good afternoon, good afternoon, good afternoon. Labi na sa itong mga station diha nga na dunggan o nakakonek ka ron. Nakahook. Maayong hapon sa inyo ha din na, oy! Oy! Aplido sa among boss. Ang trabaho ng Janita. Hello po sa inyo, ha? Hello po, kusog. Ano yung sanigi? Ano niya? By the way, madunggan ang XFM 88.3 sa Kandihay, Bohol. Walay karat. Ang DJ lang, murag karat. Huloy! Wala lang, ay joke na to. Wala yung video na. Joke-joke na. Makasama ang kong brother Anton Derek. So, tarong-tarong kong message niya. Alin po sa inyo na sa Buhol. Pila ka kalungsod o munisipalidad ang maabtan ni ini ato pagsibya na sa Buhol. No? Ulay, layo joke ni Madunga na nga to ang istasyon tungod kay wakamang kuy harang din ha.
1: Ayaw!
0: Ang amo ang kuay. Antina may tawag.
1: Ayaw!
0: Ana si brother Anton tanan sa Buhol. Hindi pa siguro. Ah, pero daghan.
1: Ayaw!
0: Mayra po doon. Kaya ganahan sa kundi rin magsigyaw-yaw on air. Lahit na bagid ka ayaw kung daghan ang tigpaminawan. Kaya ganahan sa tamo ago on air. Gimingaw man ko ni mo DJ Reyna. Namarabang. Murag yung nagdulog bigabi.
1: Ayaw!
0: Nga akong kadulog naman diripirmi ka ni mga ilaga diri gadingan dagan.
1: Ayaw!
0: Ikay mo sa mingaw-mingaw ay. Pero kung giningaw ka na ako, okay rin na siya. O, mawa, ragi na imong kamingaw. Ano, ragi na, lumalabay ragi ito diri sa kalibutan. Ay, grabe sa ding music background ako. Ay, grabe sad ka, murag ka ng, grabe sad ka mingaw.
1: Ayaw!
0: Oh, ganahan ko sa ato ang mga kuan diri ay kuno i-delivery no amo ang mga rider diri mo dito na lang gid na sila sulod. Happy Thursday. Katropang Doc JJ na ay kay rider dia sa gawas ay ako na lang mo ingon kay tropa nagpaabot dia sa imuha.
1: Ayaw.
0: Sapa di mo kuya. Ay na, ina na mo hap, musod na lang sa diri kay kabaw naman sila kinsa si Doc JJ.
1: Ayaw.
0: Ako po ang rider po sa kuan, delivery po na ako. Kay kabaw na siya si Chinita, na adres sa Z Plaza. Salamat kayo sa inyong pagkugi ay inag-inom. Ina, ka na ang Doc JJ pa yung nagtubig, ha? Hello po, DJ na ako, ingon ni mo. Birthday man good na ako, na ho, unja ang ahong sudain. Nabi kong si ahong siya. Mainag yung taga-Buhol, oy. Damay man si taga-Lapu-Lapu, ano. Ani ahong sudan kay sardinas kay giyera manggood. Asa yung giyera ron sa Buhol? Sugod na daw klase. Anyway, his good tanang. Usa day topic today. Ang usapaan, ang topic natin today. Disclaimer lang ha, mauragin nagipadadari sa akong programa. Kung unsa may mugawa sa akong ba-ba, tungod og alang mo ka na ang ipadadari nga sulat. Walay personal o laing tumong, ha? Usapang pangit.
2: Good morning!
0: Yan, good morning na
1: po.
0: Ayan. Usapang pangit po ang ating topic today. Wala agad mo ng personalan, ha?
1: Ayaw!
0: Yan ang ato ang topic today. Ana, si, oo, saan niya akong unan? Agay! Si, okay, saan niya? Oo, may mga hapon, DJ Chinita. Kasyarat kay Marvin. Happy Thursday, DJ! And sa management, sir, sip-sip kay si Sir Sylvester ay appeal gid niya ang management. Baya!
1: Ayaw!
0: Ana, Marilyn Uy, from Bohol. Hi po! Hello, Ma Marilyn! May pagpaminaw diha, Ma Marilyn. Hinaot ko nga na ako masakapiskay nga panglawas o nakapangapika sa atong produktong Santhone Plus Coffee Mix. Ayan, naka-adlib. Ana si Sylvester, legs daw. Bingan ang apilar na kong legs. Uy nga, itong kay kong tuhod. Ayan! Isguta na yung legs. DJ, pergrit kong birthday. Birthday pud na ko karon. Ayan, happy birthday sa mga nag-birthday karon. And mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Diba? Simple greeting. DJ Reyna, bahalag mamatay ko basta dili lang ta magbulag ba? Ha? Bahala daw mamatay ko basta dili lang daw may magbuwag. Kan magbuwag bantang awa mo po ka nanguya. Hello kay Randy Santisas, may pagpaminaw. Junjun Lebosada, mamang hapon from XFM Canlaon. New frequency 101.7. 101.7 na po daeng Canlaon. Sige, di na 98.5. Sige, ato nang ilis dan ha, kadali lang. Asa naman tong, asa naman akong, ako sa Abrian akong bag, kadali ha. Light nga bag. Wait lang. Isuwat na ako. Live na magsuwat din. Isuwat na ako. Pero o niya, pag shout out na to anyway, makalimtan. 101.7 na daw ang Canlaon. Sa mga nagpangita sa frequency sa Canlaon, nagbali na sila sa 101.7. Mayroong ganun gunta diya sa Canlaon. Good. Happy birthday, DJ. Sana ahuunta ahatagan kalamay sa hagna pero kayo mandi ay layo mandi ay ka sorry layo Jord na ako si mo oy nagtabo tabok pa ka mo sakay pa kag usan jet. Ikaw ba ang gumanap bilang Trisha? Sino si Trisha? Hindi ko pa alam, wala po ako kilalang ganun. Ano ba pinagbibit na niyo sa akin? Grabe ka, uwi nga DJ. Maldita pa, uwi pa. Hello, Marjorie. Pagmaminaw. Shara ko ni Jorlan Abadenas, DJ. Bigan ka, Roxki. Ayan. Asa pa muna minaw di ay. Sunkiss, mangkaayo ang pet show, DJ. Wa ka na sayup, Sir Sylvester. Hi, pretty DJ. Hello, Emma. Pag-greet ko happy 20th wedding anniversary sa among duha ka ma... Karoon, sa among duha sa akong partner, Larry Colero. Ayan! Tumagal sila! Sorry lang. Happy anniversary sa inyo, ha, ma'am ko, Ann Marjorie. Ayan. Makahappy ba yung mga relasyon nga nagdugay ay... Kato po mga relasyon nga wa nagdugay, makahappy. Nga nung mahappy man, dapat inyong ibutang sa inyong huna-huna. Nga na ito mo, nga nung gibuwag mo. Na si Ronald, hala kapiti. Sana may XFM Tagbilaran City. Sige lang, padugdugog na ito sa atong amo kaysa rin ginagkabaw. Pero samtang wala pa XFM Tagbilaran, dirisa mo sa 88.3 kaya maabot mang kadi among pag-Sibia. Oo, ay na lang, girl. Sige, shout out na diri sa ako mga viewers sa atong Facebook Live. May hapon sa inyo, ha? Jovette, Joel, Nympha. Naapon diri sa Espacio Darwin. O, anak po siya diri nga. 101 sa 101.7 XFM Digital na daw sila karon. Si Espacio Darwin. Okay, thank you. Kaayo, i-shout out nila na ako mga istasyon nga naka-hook up karon. Nadira karon ang 101.7. Walyas na muog frequency sa Bukidnon. Madungan na sa Valencia, San Fernando, Malaybalay, Kabanglasayn. O 92.9 Gihulngan. 95.9 General Santos. Madungan punta karon diri siya may... wait lang, medyo hanap. 107.1 Tagum XFM. Watching live from Dumaguete City, gikan kay Rodel den Laos. 97.9 Davao Katropa Digital. Hello si inyo ha, diya sa Davao. Mang pagpamina. XFM Pagadian, 99.9 XFM Mati, and of course 102.1 XFM Cotabato, 99.5 XFM Zamboanga. I don't know kung tama pa ba ning frequency kay murag nay naka-mention na kung gibag-o daw. Please correct me if I'm wrong. I am willing to be corrected by. Hello po 91.3 sa my XFM San Francisco Agusan del Sur. Watching live from Midsayap, North Cotabato. May pagpaminaw sa inyo ha din ha. Usapang pangit sa ating X-rated drama. Handa na ba kayong marinig? Isa kay makarelate ani. Oy, ako di ko karelate ani kay feeling guwapa man ko. Inong kung dili ko guwapa mo, inong di kong guwapa ko. Sabay mahimo ninyo, ako may nagulit dili may microphone. Usapang pangit ang ating X-rated drama today. Ala si Aoki nga, story na ni Mudam, lalaki may nagdala ani. Ano nang natuk ako baka ani. Lasi dek ako rin yung patik-atik na ko. Usapang pangit. Nganong lisod makakita og mahimong karelasyon kung dili ka hitsuraan? Nganong lang lisod daw kay mangita og karelasyon kung dili ka hitsuraan? Ako, kabaw naman ko sa tubag ani pero dili lang ta mag-una-una. Ay, maguwa ta kay naman yung drama. Oh, more na. Nga naman sa di ato ang letter sender on. Mahal na lang ang gasolina. Ang problema, gihapon niya iyang kasing-kasing. Pero wala man tayo mahimo. Eh, kay kanya, makanya-kanya, magunta direct problem sa kinabuhi. Basi, nagmura niya iyang giatubang. Ang uban, wala niya giatubang, gitalikda na lang. Ay, ay! Good na nato. Pero muna iyang sulat sugilanon diri mga katropa. Dili sa tamuingon nga nakarelate tanan, pero ba si the egg nakarelate mo? Muna ang pakusgi inyong radyo. Ana si Miss M, diri o, bawi na lang sa humor kung dili hitsuraan. Sama ragun na sa trend karon sa social media nga. Oo, what I pull off dahil sa humor ko. Ana po si Ramil Tadle, oh, bawi na lang sa bunal, madam, kung dili na hitsuraan. Kung lagi niya, namo ko'y kaila nga, dili pa hitsuraan, bawag pagkuan, boy! Ay, malungan ko, ani niya, Roy. Watching live from far, far away, Talisay, Cebu, diri sa kansuhong JTB Gasoline Station, nakatulog ang pump boys o cashier sa imong tingog. Yung kisa na lang may mupaagas diha. Oo, kisa na lang may mupaagas diha o gasolina kung gitultulugan lang. Jonalyn Imia, pa-shoutout kay Marla o Marvin. Ayan, o. Ito to gayon, oy, alam, pinatantay trash na ba yan? Basa niya og kanang di na mo kahulat nining ato ang ko andere ato ang X-rated drama. Shout out din sa Tagum XFM kay naka-hook up ta sa ilang naka-cross post ta sa ilang Facebook live. Sa mga tago taga-Tagum din ha, basi ginahan mo nga liliyon di ay ko ninyo kay ako magpalili na pud ko.
3: Exciting.
0: Lili alang na din ha. Kamuray bahala kay pasiday ka na magpatingala mo. Kung sa medyo hitsura aning DJ sa taga Cebu, oy. Basi tingog na po'y lami ani niya niya. Bawi-bawi na lang yun. Ay, ay, ay! Ay, ay, ay! Ay, ay, ay! Pero ato ginanggaan daman kay kabo matang live ni. Ay, ang ganda, base pala sayangan mo sa inyong mga load. Josefina Tinambunan, magandang hapon ka tropang DJ Chinita, XFM, X-rated, shoutout lang ko dito sa taga-Aglayan, Malaybalay. Malaybalay City, salamat, happy Thursday, God bless from Tinambunan, family, Bagkuan, Lantapan. Oh, hello po, Lantapan is Davao de Oro ba? Patakot na po ka DJ ha. Magpagpaminaw sa inyo ha dyan sa Tagum XFM and thank you so much. Balik ko na to, usapang pangit sa ato ang X-rated drama. Sakita po paminaw na niyo eh.

0: Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
1: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santhon Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na gyud ko everyday, less stress. Tapos, dili na ko dali ugon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, di-awag na ko ang uban na mo try sa Santhon Plus Vitamin C. Kaya ako kaya siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaroon.
0: Santhon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santhon Vitamin C.
2: Maglaruhay daw ta ninyo, dili na to gusto. O walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na. O labaw nga dili na to gusto, ang lubog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro, sa legs ni Mrs. na sinaw. Mau ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, o zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. O dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
3: Premium D3, ang bago.
4: Di ay si Alvin, biker nga skid ka Subawa. Isip ko sa ka-cyclist, firmigid kong natumar o premium D3. Di na ko ginasipun o na Subawa.
3: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
0: Turbo, food supplement for men.
5: Ako si Yomari, isa ka-construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kahapoy, always ragyap na itay para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilit kay ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung home. Kamang mga construction workers diya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Santhon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santhon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santhon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: XFM. Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, 1:44 in the afternoon. Katropang oras, itad sinyo sa mga produkto sa Yes to Health and Turbulatory Supplement for Men. Aha, dili na ba inana? Kainit ang inyong relasyon? Dili na ba inana? Ka-exciting?
9: Exciting!
8: Ang inyong ana-ana? Kay tungod si Mister, dali nang kapuyon o dali nang mo-surrender, ibabaw sa kama. Kutob na lang gid sa istorya, pero dili mag-all ka. Doon ay Turbo Dietary Supplement for Men, ng 100% natural, safe, and effective, mga katropa. Tungod kay ang Turbo Dietary Supplement for Men, doon ay maca o clavawaska. Duha ka content lang niini, katropa, nga makahatag na sa inyong ginapangita, labi na kung dili na kapatong ang dili na magka-perform si Mister. Ang clavawaska usa ka vine nga gikan sa Amazon nga usa ka ginatawag nga aphrodisiac, mga katropa. Ang Turbo Dietary Supplement for Men mapalit sa mga butika nationwide, and of course ato ang physical store nga naa diri ubos sa atong istasyon sa Z Plaza building. Kung swertihan mo, ako di ang maninda. Ako mismo ang mo-demo sa inyo, ha. Kung unsaon ang pag-inom sa Turbo Dietary Supplement for Men. Kung wala gani ko, naara si John Ray Garcia. Ano mga katropa, ayaw nagdugayan. Turbo Dietary Supplement for Men. Dahil sa turbo, wagas ang lakas.
10: Ay, nako. Ayan, kasi, ano, ang hihilig kasi sa magagandang lalaki. Ang hihilig sa magandang babae. O, ano na pala nyo? E di wala. Kaya kung ako sa inyo, makinig na lang kayo sa sasabihin ko. Kumanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Yan ang dapat mong gawin. Kaya makinig ka sa akin, and it goes a little something like this.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
3: Mauni ang butul sa inyong kinatao. Masubra ka to kiro. Putlon ko ni anumat tagayang talan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Pagmahal.
1: Sige ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
2: X-Rated.
3: Nagkalainlaing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
2: X-Rated.
3: Dalit kaninyo sa XFM.

Sugo sa maing pamaytasan. Way labot na mga way batasan. May hapon ka ninyong tanana. May hapon, DGRC. O sa mga suking tigpaminaw ni ining imong programang X-Rated. Hilabi na sa imuhang mga listener pinaagi sa radyo. Dili giday chismis, no? Gwapahon giday kagamay. May sad ka. Pero lay ato pa, DJ. Unsay feeling ay suraan gamay. Kay kining akong suwat tampo nga gihangyo na akong tagaan ninyo o pagtagaan. Bahin kini sa hisgutan ng hitsura. Taga Toledo City day ko, DJ. Itago lang ko sa pangalan nga Arman. 25 anyos na ko. Huwag akong sugilanon. Mahitungod kini sa ako ang personalidad. Sakit man dawaton nga usahay ang kamatuuran. Sa isgutan ng pagsulod sa relasyon, DJRC. Sukdanan yod ang hitsura. Ambot ba o nga naman sanggihimo kong inani? Maunang usahay makapangutan ako. Labi na ikaw. Unsay feeling nga naka-sideways ang imong hairstyle. Pero dito, DJRC, mas maayo gud og paminawon ninyo nga akong drama. Nga akong giuluhan og humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Oging maong inani na DJRC ha. Tungod kay makarelate mangod ko ani. Balik ko na ako, DJ. Maokini ang akong sugilanon. Ug dinhi na ako sugdan.

0: mahal ko ikaw, Aileen.
1: Arman!
0: O ginaot ka dawato ni mokong gugma. O gipasalig na ko ni mo. Mahal nun panggaon, tika.
1: Oh, Arman. Kanang prangtahan lang, tika, sa? Oh, wala mo ko'y gusto ni mo.
0: Oh.
1: Di ko gana magpalaong mong tao.
0: Pero mahal man, tika.
1: Pero wala mo ko'y gusto ni mo. O sa pasab, di ko ganahang musodog uyab-uyab. Kani pa ko andam.
0: Ay, Linda. Ay, Linda. Kanit lang. Kanit lang.
1: Ay, Arman! Unsa ba? Ayaw ko gugunite.
0: Gusto lang ko magigusay.
1: Ha? Unsa may husayo na to? Naunsa man ka?
0: Ingon ka nga, di ka. Di pa ka andam musodog uyab-uyab. Pero nga naman lagi ron, ha? Uyad mo lagi mo, Arnold!
1: Oo.
0: Oh. Abi na kung huwag ka ni musog, takay di ka pa musunog, uyab-uyab. Pero nga nung manirod eh. Nga lang imo man siya gisugot.
1: Simple ra kayo kay itubag ni mo. Gisugot ko si Arnold tungod kay love na ko siya. Og ni mo, huwag magigoy gusto ni mo bisag gamay. Ako ba niya pugso na akong kagalingon bisag huwag ko'y gusto ni mo.
0: Ay,

0: Bay, ay, nagka-goal di ha? Napay-dagang babae di ha? Bay,
1: naikibaw mo ko ba? Kalawag ko niya sugta?
0: Bay.
1: Tung kibati ka guglaong!
0: Ha?
1: Bay. Tung rin akong dagway nga, daginuton kayo! Mawag ko niya sugta, bay! Tung kibati ka guglaong!

0: Dah usah nak masak kah? Ha? Ngano memilih masak kah og arangan og naong?
1: Apa sabi? Kalagi pagkatao mo kanyang batik og naong?
0: Saba ka niya, Arman, oy.
1: Sapay ilong na ko, ay. Dako kay Katag. Ngano nga kanyo tarungag buhat ni Mama sa una?
2: Hoy, hoy. Arman, ba-baan ni ay. Wasab ka magtanaw sa dagway na mo ni Papa ni mo? Ang aak naman sabog ang among anak, artista og naong.
1: Ma!
2: Sunod, kung manguyab ka, kanang puparihan sa nasab ni mo og dagway, oy. Aron dili ka masakitan.
1: Ma!
0: Bitaw, bitaw, bitaw. Sakto si Mama ni mo, anak. Ha? Eh, bagay-bagay, good.
1: Bay, ako ba? Suya mo kay kunin mo?
3: Ah, ngano ko daw masuya mo ka na ako?
1: Ah, okay mo kay ka? Okay kay ka?
3: No, sana ka?
1: Sakto kay mong height! Pinagay height ni mo?
3: Hindi na ko baligay. Ito, 5'6", 5'6 mo guro
1: ko. Ay ka! Ako 5'2 rin kitaon! Yamay na lang yung ilong, taas.
3: Oh.
1: Yawa kay bugas. Ako taon ay daggan kay bugas niya. Katlag pa kay ilong. Niya bugason kayo. Painta kinabuhi ay.
3: Mawag hindi mo ba? Bay, ikaw ba? Paminaw ang importante ron. Mao man ang wa kay sakit. Kinang himsog ka. Magunsa man ang tasog ilong kung niya masakiton. Magunsa man ang dagway kung masakiton ka, di ba?
1: Inoon, pero... Ambot bay? Nagmahay kikog maayo. Ingon ini ako panagway? Nagmahay ko bay?

0: ko nagmahay sa Ginoo sa akong hitsura, DJ RC. O sa tanang ani anak ko, pero nagmahay lang ko. Sa kahigayunan nga anong gidatugan man sa mala. Gidatugan man sa kamalasan ng akong pagkatao. Usahay, DJ RC, lami maghikog. Lami na putlan o kutloon kining ako ang kinabuhi. Ikapoy ko magpadayon, DJ, tungod sa ako ang sitwasyon. Pero usahay, makaamgo ko nga dili maayo kining ako ang nahunahunaan. Huwag moong mupadayon na lang ko. Ogo sa kaadlaw, maukining nahitabo.
1: Nga ipapagod nang ipangutana? Manguyab ka? Makita kag babae nga imong panguyaban.
2: Kundi ko manguyab ay kun wa ko mahigugma.
1: Aw di makita kag imong mahigugmaan.
2: Pero kinsa man? Asa mo ko mangita?
1: Wa ka kaibaw. Naaranas kilid-kilid.
2: Paitas ba ining akong sitwasyon ba eh?
1: Bate patag naong!

0: Sarah menang. Alah, nak apa tadi saya gegas Manila? Sarah!
1: Arman!
0: Oh, nak balik lagi kah? Kamu sana memang trabaho dito sa Manila?
1: Dah, katabang lang gihapon. Kamu, kamusta naman mo din eh?
0: Okay, Raman. Ani, nag-antos ang gihapos kalisod.

0: Au na ibuk mangkakan ni sara. Berahi na yun, banat!
1: Boy!
0: Siapa may gaya na yun? Puyo, bi!
1: Boy, boy. Siguro na higayon na ba? Di na siguro ko mapakyas, no?
0: Hmm.
1: Kaya ang dagboy sa bisara, parehas pa na ako. Oh, puti na siya. Kaya dito, Mrs. Manila. Pero kalibre na ako siya, oy.
0: Ah, baut kayo, baut kayo. Yaw, siya pa may mong ipaabot ba?
1: Lagi. Ngita lang ko gustong timing.

0: Sara, I love you. Is the water not akong gugmasar? Maluwi ka?
1: Kuan Arman,
0: Sara,
1: ka nang...
0: Sa diyan nakita ko ikaw pagbalik, no? Wala ko magkasabot sa kong gibati ni mo. Wala na tungkol kay... Mahal at ka, sir. Mahal na kay tika.
1: Arman, pasailuwa lang ko ha. Pero prangkahan lang tika. Di man tika type.
0: Oh.
1: Lain na nga kung gusto, do. Usap-asap. Di sab ka makabuhi na ako.
0: Pero prangka lang sa pagkasulti, no? Tungkol ba si kabati sa kong naong? Mang di ka ginahan ako?
1: Oh. Usasab na.
0: Oh.
1: Mo nang ayaw na pakita nako.
0: Saba di ay. Party artist sa kada. Murusok ka guwapa.
2: Walang tani mo ingnaan to. Naunsa, kabaya.
0: Ah, makalagot mo ay. Muro guwapa. Magarte arte.
2: Anak, di gyud maayo ang imong gibuhat. Tungod kay babae siya. Og usapasab, di gid ka magingon adto oy. Tungod kay di angay.
0: Ma.
2: Anak, ang babae respetuon og dili bastuson.
0: Nadala ko sa kong gibati mo oy.
2: Og niya pa. Di man ang kabati sa dagway ang babag aron makauyab ka. Ang importante sa tao no, ang aniya sa imong kasing-kasing. Ang imong kamatinod anon. Ang kamahadlokon sa Ginoo. Nakasabot ka ba nako ha, anak?
0: Ma!

DJ. Nanasab ko'y nagustuhan. Aduna na po ko'y nagustuhan, DJ Ars. Guapa. Puti. Nya, pang model ug lawas. Ganahan ko nga, manguyab niya. Ugampot lang kag aduna ko'y chance. Matod pagani nila, dapat daw manguyab ko sa kalibel na ako. Pero mahigog ma, manggig kong mga guwapa yung DJ. Uy! Ayaw! DJ ko basta-basta maibog sa di po ditsuraan. Ayaw! Dito dyan ko sa mahitsura, DJ. Doon na kahit makagusto na ako, nga ingon ani man ang kong kahimtang. Putot. Piyangak pag yung ilong. Kanya wala pag ikwarta. Mauna ko yung magkagusto kay wala pag kay kwarta. Ayaw! Kanya wala pag ikoy car, DJ. Naghanan ako wala, oy. Mauna ang musay, makaingon na lang kung kapoy na kay ipadayo ng kalibutan na. Ipadayon pa baka na ako ang pagpanguyab ni Lovely? Tumag-un ako na gustuhan. Wangay na lang na ako ning tapuso ng tanan kay Muragwa naman ko'y pulos aning kalibutan na. Sa kay ikatambag ni mo din hin ako, DJ RC. Ikaw na lang gada kong last chance. Bisan siguro ikaw pa akong panguyaban, di po ka musugot. Digid, wey. Dito pa lang sa ninyong kagwa kay kwarta. Na, pariya sa taani. Ay, ako si Arman. Pakiplay deko atong kanta ni Roel Cortez, DJ. Kahit ako'y pangit. Dini na lang ko to mga kong X-rated drama.

0: kahit ako'y pangit. Ang importante naman, mabuti yung kalooban. Na ano ba nagingon nila nga kung diligini kahit suraan, dapat buutan. Diba, nakita ay si Shelby o si John John. Reunion yung dalawa. Alas dos, onse na. Hello po. Magandang. Agot lang pa ni Pirmi. Uy! Wala na pwede silang anong walay ana-ana imong drama rin, DJ. Ako nalay mo ko, Arn. Ako nalay mo, Agu. Open na nga itong linya, ha? Di na ako ito gayon. Para sa ito ang mga tambag. Usapang pangit tayo ngayon. Oo, kinsa kayo makarelate. Ano, ako medyo, depends. But yeah. Isa niyo sa mga sakit nga kamotuuran, pretty privilege is real. Hindi lang sa babae, pati po sa lalaki. Shoutout kay Janjan o Shelby o ang mga OG na ako nga viewers dari sa TikTok. Ako sa basahon ng mga comment dari sa ato ang Facebook Live. Labi na sa ato ang Facebook Live sa 88.3 XFM Cebu. Sa mga viewers na ito din, ha? Thank you, thank you. O sa ato mga listener din ha through radio, pwede jud ka inyong lio na nga ito ang Facebook Live. Bukiki, asa ko kadali di. Basi di ay. Oo, may na lang, ma-appreciate din yung akong tingog. Ma-appreciate po din akong hitsura. Kapoy na ba kayo ni akong hikot-hikot sa liog karong adlawa? Dili na ba nila lim? Kaya abil ba ini sa props? May pagpaminaw sa inyo ha, din na ha, kung mga viewers na to all the way from Bukidnon, Pagadian, sa Maymati, Cotabato, Giholngan, Canlaon, and sa Tagumog, Davao, General Santos City, Zamboanga, Mati, San Francisco. Grabe. Kaya tagahan mo dahil ninyo eh. Lira ko DJ Reyna, boss Jan Jan, guwapo. Kay stricto ka ayong Arabo. Ay na, asa di ka karon Shelby? DJ Chinita, hello, how are you today? Kagwapa ni mo, oy. Karon, ano ni? Ansa ni? Karon, over my dead body. Tanaw ko, ansa ni? Ngaroon na, over my dead body naman. Ano yan sa'yo? Over my dead body, tanong ko ni mo, hello you, mura na ko earth. O, sige, usbag type ni be. Mag-a-practice, agira ko diri, kay gihapit raman ako ning Reyna nato. Ay, mayawang dyan ko aning doha ay. Lamia o kagwapa ni mo, DJ, oy, may gugma man sa tang. That's true. Correct. Totoo ang chismis. Ay, ganoon kay Jabcor Abelia. Roland, hello, kagwapa ba o DJ? Pa-shout out. Laing Udto DJ. Usay Laing. O saan ni Laing? Basta mo ni Kristen White Vigulay. Hello po sa inyo ha. DJ, parehas mong good mong look sa akong ex. Oy, maong sige na kong lantaw sa live. Kalain sa naku, oy. Common kaya akong nawong. Ayaw! Grabe naman sa ni. Hi DJ RC, Sherdan DJ. Shout out to me sa Highway 23 gas station watching live from Surigao del Sur po. It's me Richard Gomez. Or really Richard. Richard. Masa ni nanluod man ko sa imo, J. Wa man ka. Wa mo. Wa man kunin mo apila isability kampanya. Osbog type lagi kay mura mo ga practice og istorya. Stay guapa DJ, pasis ako kay madiskwedo niya ko diri mapikhan tas Arabo guba gid ning agianan. Ab. By the way, hi DJ, you look so pretty. Dili jud mi mapulan og sigig paminaw nimo gikan kay My Mods Emile Yamedo. By the way, anong chika ngayon? Usapang pangit. Sa mga wala ka apas ang atong letter sender, ang iyang pangalan kasi Arman, 25 years old. Ang iyang problema, matod pa niya. Problema niya kaning iyahang hitsura tungod kay mo din ni hinungdan og nganong dili siya kakita og iyahang higugmaon. Hindi lang daw siyang ma-busted. Nga problema karon kay naana po daw siya nagustuhan, guwapa sab daw, model lagi daw. Matod pa sa iyang mama kung mag-uyab-uyab manggaling si Arman, dapat daw iyang pilion, kalibera po niyang gitsura. Ay, yung sama ni si Arman, hilig man sa daw guwapa. Ay, problema ni mo, Arman. Christian Joseph De La Torre, good morning. Ay, good morning, good afternoon. Pa-shoutout kay Boss Tata. Nate caller diha. Okay. Hello po, Boss Tas.
1: Hi. Wait lang. Did you read a friend na?
0: Hello, Miss
1: Star. Ang pinakabuotan na daydream niya akong nailan.
0: Ay, di sa tinuod. Uy, may pagkabating po kagbatasan gamay, uy.
1: Ay, hindi pa dumugdugog ha. Na, manggod ang uban. Wala siya'y problema sila. Gisapot ba na doon sa trabaho?
0: Ayan.
1: Ay. Ay. Ang taman.
0: Bustas. Unya nabi kay na starter akong baba kay iwenta ko boss tata mga bahala sa tisa labangon na oo nga nag tiles ano ko ganya nag bustas tas tama ka sorry ka ayo anyway hello sa imo ha din ha miss kumusta na
1: mahal ko siya may hapon do baby hi
0: boyo
1: Ngayon, pwede rin napita ba kayo makawag sa putan?
0: Anyway, unsay may matambag din mo kay Arman, uy? Nga na problema man siya sa gugma pirami, uy?
1: Dito, si Arman ba? Gamas untang nga, batikad na, uy?
0: Grabe ha, bundak, bundak.
1: Ang tara mo kay Gingam, mabawi-bawi, laman na.
0: Oo, niya kayo, mang ganda siya kwarta, pud.
1: Nga, samo?
0: Ayaw! Ito nga naman sa mag-uyab-uyab kung wakay kwarta, uy.
1: Kanan na, may ubal na mga babae. Kaya sa dili ka na nga.
0: Oh,
1: wala mag dili ko ako, basta dako o bulsa.
0: Oh, hindi tao. Hmm. Nakoy kailay nana.
1: Pero na ako, gusto kong perfect. Naikwarta, guwapo pa.
0: Dahil!
1: Kung nagpabilin ko, anong idara ng pagkaroon ng single, ipilian mo kayo.
0: Muna, muna hantog karon di pa ka wa ka na minyo kay parehas man dai ta nga
1: mamay ta
0: parehas ka ta duha
1: perfect man
0: nya nya okay
1: nya si Arman kanang pamita o kanang kakitaan nimo para maka-income ka base na mabawi na to ang imong problema pero ay sa dalang tapuson imo tanan ba kay ang kinabuhi baya gasa sa Dios gikan ni na gasa na sa Dios gikan para nato. Wa tay katungod na mukot ko sa pagkinabuhi. Kaya dili niya to ah. Nangomra ta.
0: Yes.
1: Nga, kwan lang. Pangita dyan pagi sa kinabuhi. Nga ka na makakita ka nindot na trabaho. Bahala, gamay lang. Kakitaan basta. Limpyo lang. Mabawi naman na. Yeah. Nga magbinautan ka dili kay ugi ka sugtun. Mga suko lang ka. Ibit ang babae nga,
0: ano makapagod. Ano mamaya masagwa siya, gusto niya.
1: Ayaw! Mura mo na sa gingon, masagot ka, humak ka, pero di ka masagot, bau ka. Ay, nana!
0: Ana, ragod.
1: Ayaw!
0: Kuwara ba ito, ba? Analogy.
1: Pangita lang, Arman, ka nang makakita ka gabaho nga limpyo, wala ka may resildo. Ka nang makabuhi isa kasawa ba kay isang pa isa sa... Nga, dati pa ka nang nini, pakakabuhi siya mga sawa. Sino na lang? Ay, pabuyo!
0: May pa. Walang gingo nga. May pag mo kasi kasuhon ang muginhawag taro.
1: May pa.
0: Salamat kayo, Miss M. All the way from Dalaget. May pagpaminaw niya dyan sa Dalaget, Miss M. Stay hydrated. Hydrated? Hydrated? Ano ba? Miss M, katropa mo.
2: Exciting!
0: Love-love dyan kayo na ako ni si Miss M sa kanunay ay dili dyan ko ano lang, love-love lang kayo na ako ng siya cure, dili kina masipit ang akong love-love ng Miss M. Hello kay Miss Heart, kay Mama Heart Amper. May hapon po, kumusta pa shoutout ko ni Miss DJ Dera sa Carbon Public Market, galanog-lanog ang imong live. Hello po sa inyo, Miss Heart Amper. Pangita sa dugsaktong trabaho, Armand. aron na akay kwarta, maay nang mabawi ang nawong. True. Giuna pa ni mo ang sige pangiyab og babae niya wa kay kwarta.
3: Ayya.
0: Bantay ka lang ako makatambag room kay kusog-kusog undo ta karon. Ayya. Try lang oi, love na ko na si Arman. Ayaw mahaya ang imong pagkatawo kung nimo Brad, pasalamat gani ka sa Ginoo nga gitagaan ka sa Ginoo. Okay ra na Brad kita mga bati og nawong ang ngayan nga magpuyo sa balay. Wala ka sa sagot kung mali pa yung makuanin tambag ni Jewel Best sa our own saman. Ano siya, magkaning mga batiog na wong. Grabe, sad way. Kami mga batiog na wong magpuyo sa balay. Jewel Best from Bohol. Hello, may hapon diya sa tong caller. Sa Pekas Linya. Kinsa ni o sa pangalan?
4: Hello.
0: Kinsa man ni?
4: Wala dito na katimbahan ako.
0: Di kalimta na ta ka, James. Di ka hinta na ta ka, sukad nga wa ka, nagparamdam na ako, pipila na kaadlo ang lumalabay. Ipagot ang iro. Anyway, James, kumisa naman ang saman.
4: Saman sa Japan, hindi lang Japan, pero karoon, ako dito din lang karoon.
0: Naakas sa dyan sana, okay. Bantog ra nga, murag, totod yung kuwa kadungog ni mo ay, unsa may matambag ni mo ani ato ang letter sender diribi nga si Armand, nga wak na gani kwarta, manguyab-uyab pa niya, problema siya. Try lang, ayaw ko na suko niya naman ha.
4: Para na ko, Brad, no? Kung naminaw ka man karoon ng hapon, din mo diya. Ang imong tutukan pagayo karoon, ang isulod ni mo sa ibang bursa sa pagkakaroon.
0: Correct!
4: I-relax sa ang imong kasing-kasing. Kay, kung ang hinsura lang ang atong basihan, agad man ang mga nag-inutun ng mga nagbuhay mong guna, DJ Reyna nga.
0: Yes.
4: Mga minyo, mapod.
0: Mitaw!
4: Siguro, hindi pa din siguro panahon. Muna nga, at pagkakaroon, ipakaway sa ang imong kaugalingon. Muna nga, mas maayon mong gunto nga mag-propose ka gugma sa usa ka babae. Kanang may insakto ka na nga ika pasigarbo ba kumbaga bala gunog ka nang dili gunog ko ka nang sildo basta kay ikaw mismo nga lalaki dapat ikaw dilang mo dilo kay mabot ang panahon nga ikaw mamilyo mahimo kang haligi sa usa ka panimalay.
0: Correct.
4: So dapat before ka musod yan ang kalibutan sa gugma o mabot ang panahon nga mamilyo ka kailangan.
0: Yes.
4: Makatigom ka na. Mona nga, ang usa ka tinuon nga lalaki mong goda, brother man, parang ibaw ka. Eh, bata ba man gano?
0: Bata pa ni, 25.
4: Kusog-kusog pa ni, kusog pa ni.
0: Kusog pa mong saman, tarungan na imong tambag diha, ha? Kusog mo.
4: O pag-inig ko mo kuman. Kusog ni. Kusog na mga ayaw, sayang mama. Kung dunay lakaw.
0: Mona.
4: Mona nga, balik ko na ko. Unaha sa daan ang pagpangitag ka panginabuyan. O niya, sa matagplano ni mo sa imong kinabuhi, kinanglan sa agin ang Ginoo sa imong kasing-kasing. Sa matagkano na mag-ampo ka nga to sa itong buhi nga Diyos. Kaunta, tagaan kang trabaho. O niya, basta kay mo na lang ito, kinanglan, good na magtigong, good ka, good kay. Isa magay na nga, ang una pa ka, anay, di man kumutuo, anang gugma ng imo, marang ibog-ibog ka man ng imo, ha?
0: Ba, mao, dili gina gugma yun, ibog-ibog gina tinuod. Bahalag na lang.
4: Ikatalo, kanang imong diplanuhan nga pangayaban, di ta magapog nga na naman yun, ha? Pero, dapat dili ka magdali.
0: Da.
4: Suuron gini mo, suuron gini mo, gyan. Marang gina, tisun gini mo daan ang babae nga imong napilian kay. Gika ni Aileen, nandun ni, kisa to isa doon, si Sarah ba to?
0: Si Lovely ba to? Ambot nakalimot ko, basta MJ.
4: Hindi, kana si Lovely, kana si Lovely, muna yung iplanuhan ka ron, ba?
0: Wala naminaw ang kuan, wala naminaw ang kanang DJ sa sarili
4: niya. Ah! Ano na, hindi ka magdali. Eh, kahit mo lang ang imong ginabasihan, dili pa nimo matugkad kung unsa nang babae nga imong gikatubang. Kay importante gina sa tanan kinailahon nimo pag-ayo ang sa kadinuhan kay mo ha panguyaban. Kay pagabot sa panahon kung naibalo ka na sa tanan nga naa niya at least pagabot sa kulayan dili na nimo mabasol ang imong kaugalingon ikaw mismo dili ka buta nakita na nimo kung unsa siya. Paglabaw ng gili ka bungol sa kamaturan, kaya dumog mo siya, may na nga may balang gili mo. Bulon sa yun.
0: Thank you so much, Katropang James. Grabe, makapangasaba si Katropang James. Ay, ala!
4: Ako, pagkakasuko.
0: Ito na suko. Sana lang kagmasuko. Salamat, Katropang James. Of course. Ikaw pa.
4: Ah, okay. Una-una na nag-agreed. Ang taga-Dinson karoon, nga nag-agreed na karoon sa 95.9 XFM Dinson.
0: Hello po sa inyo.
4: O sa ako mga pariente po dahil sa Kunil, may pong pagpamina na yan, ya?
0: Mm-hmm.
4: Sa Olimpog. O nga nga sa katong mga callers na gawin nga di mo lang yung ipanubay na gawin ka pamina sa Manila ni Mrs. M, ni Ms. M,
0: mm-hmm.
4: ni Sinaida, ni Jordan, ni Arnel, kinsa pa itong mga aligura at amiga nga nagpamina yes.
0: Sa nagkalain-laing dapit sa Visayas
4: o, sa nagkalain-laing dapit sa Visayas sa Mindanao. Di ka sa Kabukiran, Kadagatan, Kabagnutan o guban pa.
0: Grabe naman ang Kabagnutan na parang naman sinabi nga. Thank you, Kayo.
4: Ay, nagkatuwa ba ni Kanway Magdagat Diyos Kabagnutan?
0: Oo. Oh,
4: manugod ka ba? Tinuan.
0: Magtak-in-tak-in.
4: Ay, ang sabi ay.
0: Salamat kay Katropang James nga nakaroon sa Jetsa.
4: Oo, oh, kasaman. Nga, napun sa kong tapag karoon.
0: Hello po si imong wife. Grabe naman si James, oy. Sabi na kung ikalimta na ganyan. Unsa man.
4: Nagising na, nagising nga, naminaw.
0: Ay, mas maayo ginang mag-isik eh. Karaga problema sa nasod ron. Ay,
4: pero naroon pa sa nag-mangising.
0: Unsa man.
4: Diba, kinangiro ako maglagot, diba, mwagin na nag-isik bagong pack.
0: Oo, agoy! Makinit pag kinitkitay sa mobiha. Ay. Kina, may paning sila kay nakakit. Salamat ka tropang James all the way from supposedly na asyag samal pero karon na asya og Jensen, tama ba ko ka tropang James? Yes. Ka tropa mo.
4: A natural exciting.
0: Ana si Janjan, invest sa imuhang self like knowledge, asset, and be a liquid. Be liquid. Kay kung di man ato mapasigarbo ang atong physical, at least sa laing aspect labaw, di ba? Tinuod na. Ako mutambag ko niya. Ako nang ibutang sa kung ano niya. Huwat lang mo kay hunatan ko ni Ron. Open na itong linya mga katropa ha. Pwede gahapon mo manawag. Pagpalit gani og NMAX Armand, di ba ka makauyab jud? Makauyab jud ka na ko. Da, si Shirley mo na yung makauyab. Hi DJ, Shirley ko sa akong lang-lang nagtrabaho sa Davao. Ay, sa loo lang-lang. Hi na, ang tingtina na ay lang-lang. Pasada DJ ni Mario S. Fidel. Hello, pogikins kay Sachin. Hello kay Charlene. Wala may pangit na gibuat sa Ginoo. Daghan lang yun hinawayon. Correct. Palihog pa shoutout kay Rene Medes o kang James Paul Pugoy, Miss DJ Chinita, daghang salamat. Hello po sa inyo, hadan ha. May pagpaminaw sa inyo, hadan ha. May pagpaminaw. Ayan, mudawat gihapon ko og caller. Sad to say, pero reality karon practical na ang practical na kung tanaw sa bayad di nimo kaya ihatag niya ang kalibutan. Uy, ang promise niya siya, may pamukay, sa aran mo gihatag ang kalibutan, ang iya, giingon lang niya, kabuto niya ang mga bituon o ang buwan. Kaswerte na ninyo. Isa rin gano'ng ako ah, dili man, literal mag-o kayo na inyo ha, good oy. Sige lang, hunat ko ron, unya na kayo, unahan sa ito yung mga viewers nato din he. May kimutambag si Charlene, kayo papaliton man yung NMAX kayo, basi dog, tungkol sa NMAX kay sugto na daw siya ni Charlene. Napang mga babae, good kong hilig sa dog motor. Uy, mupoy ampay. Ang itsura, okay. Ako sa nga paminawan ng atong caller sa biggest linya. Hello po!
3: Hello, DJ Chinita. Ngayong hapon.
0: Nga, si Jordan. Hindi na
3: si Jordan.
0: Palungan na lang, Doc. Gimingaw ka na ako, Jordan.
3: Yes.
0: Sa may tingin.
3: Wala yung kay lugar makaanak din dyan. Kay busy kay ko dyan.
0: Anak, ginaparehas naman ta busy. Kay basig mo ni ka din yung WhatsApp ko.
3: Adama din dyan karon. Ako ginang papi sa unang panahon.
0: Sa uya, karon dyan na.
3: Nagkualan ko din dyan. Kaya wala mag-ibabay ng musugot din dyan.
0: Sa may ikatambag ni mo, sige daw.
3: Ako pa niya din dyan, ni Arman.
0: Mm-hmm.
3: Dinang gyud siya magdali-dali. Para na ko magdali-dali ko andi. Wa abot ra ang panahon ba nga.
0: Unsa man?
3: May babae nga mo masugot nga. Para na ko gisugot, gisugot ang babae tungod sa kanta na ko.
0: Da! Anak ni. Ala! Mo'y nagka-baby ka.
3: Pagkahuman din dyan, nagbuwag niya kay gilumay daw na ko siya.
0: Patay! Ay! Dili na kumidya? Basi kumidya na imo ha?
3: Dili, did you?
0: Tinood yun.
3: Tinood yun yung kinabuhin na ko din dyan.
0: Ah!
3: Motong isi siya dyan naman kanya kung bata ron?
0: Oo niya, motong ingon gilumay daw kuno ni mo.
3: Oo, hindi nga ko buwag kayo, kabatiin mong ngaw.
0: Ano siya?
3: Ay! Pagkahuman panganak din dyan.
0: Pagka magpanganak, diha siya nakuan, diha siya...
3: Oh, ay, ano siya ka, buwag ta. Na,
0: pagpanganak, ano siya, buwag ta, anak.
3: Mm.
0: Naunsa rasag ka, Jordan?
3: Nagtuwala kong luha, DJ, nga nakakuha niya kay... Muramas kong nakalitan. Murag nawa, napaw, ako nahuna, usaba, wala kong kasabot. Nanyanan to kong... Nyanam to kong mama sa una, DJ nga. Huwag kay surete si mong classmate. Pang adto sa syudad, pangitag. Mga babae.
0: Ayaw! Very good sa kayo mo tambag imong inahat. Panihon kag syudad, aron makapangitag babae.
5: Ayaw!
3: Gamar tagap, DJ.
0: Gamar na tagap?
3: Edad.
0: Nya kay tay.
3: Gamar tagap. Gamar tagap nga edad, DJ ba?
0: Nag-40 naman yo. Pila na edad ni mo?
5: Ayaw!
3: Magka-uya ko ta ka.
0: Agoy magka-
3: Wala ko, DJ. Karin ko na ko, DJ.
0: Kung gamay lang tagap, magka-uya po tatando ha?
5: Ayaw!
3: Magka-uya ko ta ka. Bata ko mga DJ.
0: May gani, kay dako-dako tagap.
5: Ayaw!
0: Di pa man kung gusto mag-uyab, uyab, good.
3: Ay, mo.
0: Oh, wala ko'y uyab, Ron. Mag-post lang ko, pero wala pa ko'y uyab. Ano, Ron?
5: Ayaw!
3: Oo, maubitan din.
0: Mas maayon na
3: pag-uyab. Bahala lagwa ko'y... Bahala lagwa ko'y uyab, DJ. Basta permi lang kung magkadungog si Muntingog matagad na.
5: Ayaw!
0: Ano, diba? Bahala daw wala'y uyab si Jordan. Basta makadungog lang daw sa akong tingog. Tinood ba ka, Jordan?
3: Bigo tagiyo ko DJ.
0: Tinood ba kanang imong gipamudong dinhingani nako? Kay ako mutuod ra bakit?
3: Oo, tinood gyud ako din.
5: Ayo.
0: You're dying.
5: Ayo.
3: DJ.
0: Basig imo lang kong ginaila, Jordan. Aron patuhuon ko sa imo mga ginapangnulti dinhi nako.
3: Tinood ni DJ, dili ni baka.
0: Salamat kayo, Jordan. May pagpaminaw niya, Jordan. Ang pingda, and inom mo dahang tubig, Jordan, kay init kayong panahon. Stay hydrated.
3: Oh, kogi ko kung trabaho din siya. Basta magkabatid mo tingin ko din siya.
0: Magsige na lang kung istorya sa radyo. Ano na magkogi ka din ha? Salamat, Jordan. Katropa mo.
3: Exciting!
0: Na, si Jordan, no? Kanang love-love ko kayo na ko na si Jordan. Kasi Jordan, mora na nag-inusarang listener na ko nga gihimong profile pic ang akong nawong. Nagbuwag na lang mi sa akong seaman o sa akong midrep. Ay! Baba. Pero among profile pic ni Kuan, ni Jordan kay... Ana alang gihapon nagpabilin. Dili na ko makalimtan ang kamaayo din ni Jordan nako. Sundo na nako. Pila DJ Chinita, pila daw edad niya 25 bata pa na oy. Ayo pagdali do nga wala mang gani kong nagdali nga 55 nako. Da. Pwede abrigya po na nga itong kuan ha, itong color line. 0995-994-6868 mga katropa. Watching from Canada, Connor Weasel. Shout out sa mga guwapo sa Pardo DJ. Kami si James, Jibcore, og Salmer from Cute Pardo. Kay kaya maayo aron makita ang batasan, ingon ni Sylvester, ni Sir Sylvester. Na ara may tag 220 sa kulon diha aron makauyab siya. May sad mo manambag ha? Good afternoon, DJ. Namin namin din sa Bangbang Cordova, Cebu. Gikan kay Renato Estrada. Chan Chandi. Hello po, DJ. Hello din. For me, bisag bati og nawong need na nimo ang self-confidence and good personality, good hygiene, sense of humor, kamauman na meet, kay dili mangguntanan man base sa hitsura. Mas daghag ma-appreciate nimo og sincere ka. Funny at the same time, buutan og matinabangon. Okay na itin, kung gingon sinyo, it's all about the character. Kung wala kay character, wala yun. Uy, dagan ako nakitaan nga parehas na ako no, nga apika-piki, rapod na naminyo, manggani, o irapog, char. Ayun na, DJ. Mura ba na yung trabaho magtambag o tarong? Hello po, single mommy, lady rider, watching from Bukidnon. Diba, kusok ka mo drive si single mommy, lady rider. Mayang hapon, DJ Chirita, magunsa man ang gwapo kung bati o kinaiya. Busa akong bati man kagdagway at usad ayun atong kinaiya. Yung usaw man kay utro man sad medyo maldito man sad ni si Arman. Oo, marag naasag ko'y napansin sa iyang mga batasan sad yung marag naasag ta kauyun. Real to ko, nanto ka Arman. Kaya paras parehas man tadili maayo. Ako, ang call man siya kung di maayo kong batasan usahan. Naraman ko na siya. Balik ko na ako ha. By the way, anong chika? Hello po, you look so pretty. Ay, totoo. Yan lang po ang chismis na hindi ko po edininay. At aking paninindigan, Kemi. Ayan, sa gusto pa mo advice, napatay mga isa ka color na lang akong dawaton and mo let go na ko og mo bye-bye. Ako na po mo advice. Uy, puli-puli na good ta, diri good. Inyuhan na lang tanan. Gara kay maka-advise ni mga kuana ko diri o mga viewers oy. Hello po DJ, mayang hapon. Sa akong pagli-li guwafa oy, shout out DJ Reyna from Tagum City, Davao del Norte. Kay Rolly Timbal, hello po may pagpaminaw. Shout out from Zamboanga, Cebu, gikan kay Jonas Pabudara. Labad sa single, sige ko paminaw ni mo DJ. Since nice ka, ayaw ka og voice ba, Tagum City. Thank you. Ako ginagipagamay-gamay akong tingog kay para po sad oy nga ma-appreciate sad ninyo. Kay kung dakuuna ko na mura palungon yun yung mga radyo. Ano gina na, ato nang iba na, ato lang ginang ila ibagay-bagay. Okay, since wala naman G manawag, it's time for DJ Reyna's advice.

Dear Armand, advice ni sa pareha sa di mo nga dati, kani adto pod aduna sa ko insecurity. This is the first time na mag-share ko bahin ani, no? Ay, emotional. Tanan man siguro ang tao, naate ginatawag na tong problema sa physical nga matter. Personally, ako, I experience being insecure about how I look. Sa Bisaya pa, nakagisag ko nga na insecure ko sa akong hitsura o postura o kataw, ng lawas. Ay! Ana, tanan na, ang kasagan sa bababay, ma-experience mag-good na mo ni. Kasi bakit? Bakit ko nasabi yan sa'yo? Kung ato mangong i-focus ang atong kaugalingon sa validation ani mga tao nga sa atong palibot, Armand, you would never be happy. Just like what you feel, paminaw ni mo, wala na kay pulos aning kalibutan na, paminaw ni mo, tawag ani, paminaw ni mo, mas maayo pang wala na lang ka na buhi. Tungkol ang imong hunahuna, manggod. Kung wala'y makagusto ni mo, wala'y pulos ka. Imo raman ang hunahuna after all. And kung nangutana ka o wala nagibay makagusto ni mo, siguro pinaka-diretso na lang ito bag, no? Ayaw i-focus ang imong hunahuna. Nga doon ay tao nga mudawat ni mo. Pangutana sa imong kaugalingon, kung dawat ba ni mo imong kaugalingon? The audacity of you asking people around you nga dawaton ka pero imong kaugalingon dili man gani nimo dawat. I'm so sorry to say this pero nganong mangayo ka og pagdawat sa ubang tao kung di nimo dawat imong kaugalingon. Isa di sa pinakalisod nga kinahanglan buhaton sa usa ka individual, no? Especially og naa mo ginatawag nga insecurities physically. And personally, ako na siyang gidawat. I have also my insecurity na ay may nga, gwapa man ka DJ, wala man kay karapatang mo advice. Una-una na ginyong gwapa na kailaning kamot, masad ko dahil nga medyo mahituraan sa tagamay. Kung di mo mo toong gwapahon ko, bahala mo din na basta ako, in my heart, I know I have nawong. Ingon pag nila, minds matter. So kung imong i-focus ni mo din ha, ang imuhang kaugalingon nga magpangita o karelasyon o na imodawat ni mo, I don't think that would work. Wala pag ni mo

ba? I mean, unsay problema nimo? Think about your knowledge. Ay, now, did ni knowledge. Think about your mindset, babe. Tanawa daw kung sa may kinala baguon nimo sa imong mentality. First of all, ang mentality nimo nga ang imong kinabuhi nakadepende sa uban. Nakadepende kung makasood ka sa usa ka relasyon. And that's a big no-no, Roarman. Dili kinahanglan makasood ka sa relasyon aron na makuha nimo ang itatawag nimong satisfaction sa imong kinabuhi. Kay again, dili validation sa laing tao ang imong kinahanglan. Lisod sa lalaki kung walay kwarta, mahulog kang inutil, walay pulos. Kabaw ka nga nung real talk na siya. Kay kamo manggod ang maghimo og pamilya. O sa may sinakao ninyo nga mag... Kamo no, stop. Stop making yourself luoy. Kay tungod kung walay kwarta ang lalaki, you have to have your own money. Kaya kung sa may pulos ninyo pag-abot sa panahon, maghimo mong pamilya, wa may mga kwarta. And if you think kung wa kay kwarta, inutil ka. It's up to you. Kaya sa tinuod lang, manrabaho ba dahil midiri kung walay pulos ang kwarta? Tama ba ko? Eman? You would never do your responsibility. Dili ni mo mahuman yung mga responsibility. Dili ni mo mapanindigan yung mga responsibility kung wala ko kwarta. Muna kung ikaw, Arman, unahon ni mo ang relasyon o ang babae niyo, wala kay income, ambot lang. Muna kung feeling ninyo luoy kay mo sa part nga ang lalaki daw, dili daw makita ang value kung wala kwarta. Everyone has the responsibility. Unang ikaw, Arman, kung makita sa babae nga wala gani ka kaatiman sa imong kaugalingon, nganong musulod man sila sa imong kinabuhi kung makita pa lang nila nga dili ka mag-invest sa imong kaugalingon? Pakitae ang tao nga you have a value. Kaya abi nimo maglabaw gid ng character. Nagtuopod siguro kang gwapa ko daan, char. Si DJ nasa, bisag dili bahin sa iya, iya pong i-share iyang kaugalingon. Ako rin maingon ni mo, Arman. Exactly. Magdaog kita sa physical. It's because dili makagusto. Halagi, unsa sa nyo pag-analyze. Nga no, pag mga kita mo sa tao, dito so, makita nyo ang batasan na nila. Unsa na x-ray? Dili, yun. Una, gina ang physical mo. Ganing anak ko ninyo, invest in your first... Kapoy kay mo ay. Kapoy kay mo pa sabton. Invest sa inyong kaugalingon. Hygiene. Ano ba? Choose nice clothes. Ano na. Usay bawion mong kung asa forma good. A person would be an actual attractive good. Kung makita ginako nga o makita nato nga ginaatiman nila lang kaugalingon. Sa ingon pa ni Janjan, knowledge grooming self presentation, and that is true. Munang ako no, this is gonna be intriguing o medyo kuan kay ni kanang insensitive on my end, pero kana gani magpaluoy-luoy kay wa na day nakagusto nila ya magtan-aw ko nila gani nga wa nila giatiman ilang kaugalingon. Stop looking for someone's validation kung inana inyong mindset undang. Ako sa puton ko mga inanaan. Kung feel ninyo luoy na kaayo mo, undangin ninyo, think. But think what to do. Kung sa may angay na kong buhaton, nga feeling na ako, inani naman akong situation, then invest on yourself. Pakitae sila nga, dili lang ka na ang imong ikaya ihakahatag. There is more for you, Armand. Kung feeling nimo, walay makagusto nimo tungod sa imong hitsura, then upgrade. More about your knowledge, grooming, invest on nice clothes. Ana mo, na ganyang, kana ako, kaniya literal na ako naiingon, kung wala lang gaitay hitsura niya, wapatay batasan, undang. Tama ragod sa imong gibuhat dito. Nagukod ka sa tao niya, nasakitan ka, nagiprank ka kaniya. Basta wala tay self-reliance o self-assurance, masakitan yun ta. Pero kung kabaw ka sa imong kaugalingon, you would never feel pain. Because you know exactly kung unsay kaya ni mong ihatag. You know your worth already. Unang Arman, this is the time for you to step up.

kay kanang gingon nila nga about sa mga babae, about sa lalaki. Inanak gyud ang mga babae, normal, the same with men. If wala mo na kasi nati og mga lalaki nga sama pud sa babae, then go out. Check the world. Sutaan ninyo ang kalibutan. There is more. Unang, stop being close-minded individual kay dili na siya makagwapo gyud. Una, mura na kung maingon si mo Armand. Undangi ako, wala ko, dili ko gusto mag-advise mo regarding anang nakagusto na pud kag lain. What is the better thing to do is improve yourself. Ayaw huna-huna ang imong kalibutan nagtuyok lang sa mga tao nga walay ambag sa imo ha. Ana ra simple. Boss kita manggod naa lang good nang naa sa gym, tanan diha gwapo pero naningkamot sila nga naa sila ikapanghambog. True. Oo, bisan pag gwapo na sila but they try to improve themselves kay kabalo sila nga napay something nga kinahanglan i-improve sa kaugalingon. So simple para sa kwa simple kay ako ang maning mindset. Pero honestly, dili tanan kaya nga sabto na nga ko ang insight. Pero ang pinakadali diri Armand, undangi sa gid ng pagpangita og karelasyon. Unaha sa imong kaugalingon. At imana imong kaugalingon. Kung wala kay kwarta, hala, pangitag diskarte. Kung paminaw nimo dili kahit suraan, try to improve kung unsa ka manamit. Hygiene. Bawion na lagi na. Ma'am, pag lalaki ka, kailangan you have to improve and push yourself to the limit. Tinuod, bisag babae ha, I do not agree nga, lalaki lang. Kay bisag ako, do not invalidate our effort. Kami ba babae said, we are trying to. Imagine, I am working in the field of men. I am pushing myself to the limit also. So kung feeling ninyo, ang mga lalaki lang, I don't agree with that. Tanan. I require everyone to push to the limit. Improve yourself. Kay walay mo invest sa inyo ha kung kamo mismo sa inyong kaugalingon walay mo invest. Murag gid na akong ikaingon. Suko ka na ka DJ, murag nangugat man ka DJ oy. Bako naglibog ko asa na pud ko muhunat ani kay kanang yourself. Nanggigil ko kay kuan, nanggigil ko kay Arman. Niya. Asa ra good nang kuan good, asa ra good nang nangita mo og gwapo niya. Tinod pipod na, dili beta nang gwapo pod na. Ako, bisa gwapo og dili gwapo, lahi man kitang batasan gyud. Dili magbase sa physical ang mga ugali ka tropa ha. Kay mapangit o mahitsura ay naagi mga lahi-lahi kitang ugali. Mao jud, trust lang sa tas kahit tasan. Oo, pero kana ganing pagwapa sa imo DJ. Sige. Anayon ni mong tapusin mong kinabuhi. Ayaw ginabuhata ha. Pitkanta ka. Update ko Arman ha. Basta akong ingon sa imo ha. I-upgrade imong kaugalingon. Make yourself a new version of Arman. Physically and mentally. But pasabot. Pangita imong kaugalingon asa ka mas naon. Og dili para sa gugma. Dapat version 2.0 ka. Ingon si Janjan. Wala ko igong oras mga katropa. Diri na lang kuto mga itong programa ang X-Rated o mapuhon. Magdungga na ito sa lain na pong higayon sa atuang X-Rated drama. Kundiin, makadungong na po taglaing-laing istorya sa kinabuhi nga makahatag o kalipay, kasakit o kalami. Karong adlaw, ato na dungan. Kasakit man ni Oy. O pangasaba niya. Partner sa Vika's Lawa Katropang Doc JJ and of course ang atong station manager John Lehman Chavez by King alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated dayrang gihapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo exciting!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time, alas 3:04 na sa kahaponon. Agatong time check, hatod ka na kanato sa Sunthone Plus Cafe Mix. May kape mag-iigal ang puno sa sustansya, puno sa vitamina, ginikan kay Duna ni Soya Powder, napagini mag-iigal ay kamunggay, dana, napagin mangustin. Pagkatabang kini pagpakusog sa cognitive function sa tung utok. While palpitation, no, wapon mag-iigal ay pagdigwa, maghilab sa tiyan, o nang haom kini sa ato mga lulog-lula baga kaigsunan.
2: Exciting!
1: Even sa ato mga nanay-tatay niya, mga mamagpapa. No? Sunthone Plus Coffee Mix lang maghihigala mo sa ligi labi na yun sa buntag sa'yo. Kaya kini maghihigala, pwede kayo dito karong pang-alternate sa itong pabahaw, mga amigo. Mabusog ka na, gumikan kay Duna ni Soya nga puno sa kininiya karong omega-3 fatty acids, mga kaigsunan. Soya powder. Sunthone Plus Coffee Mix, mapalitin nyo sa inyong mga suging butika. Appeal on sub diri sa Yes to Health Wellness Center. Now, ang Yes to Health Wellness Center, di alang nahimutang sa Z Plaza Building dan di Hakusalim. Sa may Kilidge Barangay Hall sa Zapatera. Now, ang atong Yes to Health Wellness Center, ubos lang sa XFM, mga katropa. Sunthone Plus Cafe Mix, kapi na! Kamot pa! Alas 3:05 na!
0: Eric Serras Manait, Asimbrado! Sa bisan unsang oras man, wala kami natulog sa paghatod sa mga balita. Sa pagsalop sa adlaw, may mga panghitabo nga angay ninyong masayran. Mga isgutanan sa lokal, nasyonal ug internasyonal. Dili ka makalikay sa Asintado! Asintado!
1: Libertas nun isteyos adet guadivolomos! Sed Fatsera! Good Dios Tomes!
3: Eric Manait sa XFM Cebu!
1: Ang gagawasan, dili katungod sa pagbuhat, sumasay mong gusto. Apan, usa kini ka oportunidad sa pagbuhat, kunon sa justo.
0: Asintado!
2: Exciting!
3: Eric Manait sa XFM Cebu!
2: Exciting!
0: Serras Manait, Asintado!
2: Exciting!
1: Luzon, Visayas, Mindanao, malipayong hapon usab ka ninyong tanan, adlaw karon nga Huwebes, it's sa 28 ng buwan sa Mayo, tuig 2026, sa gihapon ako sa katropang Eric Serras Manait. Nakiguban ka ninyo hangtod sa alas 5, manghinaot kung namos maayong panglawas. Mayong dagan sa inyong panghunahuna. Kapiskay, kadasig kamaya. Gracias, kaitasan. Mana ka ninyong tanan.
0: Asintado!
2: Exciting!
1: Di ay akong nabasahan magigalagikan sa Cebu City Hall. Ang balita diri nagkanayon nga more Cebu City seniors to finally get 12,000 pesos annual aid under aning bagong proposal. So, atensyon sa mga duna dihay mga lulog-lula nga nakaparehistro na. No, unya pagkahuman wa pa kadawat maghigala sa tinuig nga ayuda. Pamina mo maghigala aning balita. Kay sigon pa diris balita, mas mudaghan na unya ang mga elderly residents. Kining mga senior nga mga mulupyo sa siyudad. No? Ang mag-qualify nining 12,000 pesos nga ayuda. Kinihuman nga ang atong mga konsyales sa Sugbo, adunay gidoso maghigalang pagpalapad sa eligibility sa mga senior citizens who registered or who registered as Cebu City voters in 2014.
0: Asintado!
1: So sa mga lulog-lula diha, paminag yung magmaayo, kay di ay para ninyo. Ang atong mga konsyales sa Dakbayan Sugbo, di ay gihimong lakang. No? Nga palapdan pa ang eligibility diha kaninyo mga lulog-lula. ang proposed amendment nagtumong kini pag-revise dining long-standing voter registration cut-off no? Under City Ordinance Number 2453 kung diin currently limits eligibility to senior citizens who have been registered or who have been registered as Cebu City voters since 2013. Now, si Consial Nysa Archibald, Consial John Alcover, Consial Harry Iran, no? Nagsanib puwersa sa pag-doso aning maong lakang og diin kini manghihigala gi-refer na ngadtos Committee on Laws, no? Alang sa dugang pang deliberasyon mga kaigsunan. Kon kini maaprobahan, ang ordinansa would expand coverage of the city's senior citizens financial assistance program and potentially open the door ngadtos libuan pa ka mga lulog-lula nga mga mulupyo, no? Diri sa Sugbo nga currently excluded from the benefits system, mga amigo, kay daghan pa tinuod bagiigala nga mga registered voters gawa pagyud kadawat in town, no? Daw kining maong proposal or ang proposed ordinance specifically amindahan ang Section 5, Paragraph C, aning City Ordinance Number 2453, which governs the qualification, no? Ang qualification alang sa mga bagong applicants nga gustong ma-appeal aning cash assistance sa mga senior citizen. Under the current rule, ubos kuno nining kasamtangan maghihigalang lagda. Ang mga aplikante must prove, no? Inyong iprobar nga registered voter mo sa Cebu City no later than 2013. The amendment would move the cut-off year to 2014.
3: Asintado.
1: Ang revised provision nagkanayon kini nga must be a registered voter of Cebu City as of the year 2014 as evidenced by a voter certification issued by the COMELEC. City legislators miingon, mga konsyales na to, nga kining pag-amindar, tumong nini pag-akomodar sa mga elderly residents who registered in 2014 pero padayon gihapon ding wa ma-appeal sa assistance program despite manghihigala nga sila, no, na-comply nila ang tanan nga mga qualifications, mga kaigsunan. Now, ang pangutan na unsa may tumong nga palapdan pa maning maong coverage. Sa maong ordinansa, in the ordinance explanatory provisions, ang mga authors mangigala mi-acknowledge nga daghan pa mga senior citizens kinsa mga registered voters in 2014 continue to remain on waiting list and have yet to receive financial aid from the city government.
3: Asintado!
1: Masa na maroon mag-iigala ang tuiga? Tuig 2026 na. Toa pa mag-iigala mga senior citizens nga na-rehistro na niyan to pang tuig 2014 padayon paghihapong naas waiting list wa paghihapon in town katilaw aning ayuda ha? Mas di lang malasa. Sa aming taon eh. Ang proposed measure mihulagway nga kining pag-amindar kabahin kini sa Cebu City's broader social welfare mandate obo sa Republic Act Number 7160. The ordinance stated that the City Council considers the expansion necessary, no? Gikinahanglan to align with the city's policy direction in identifying qualified beneficiaries. Now saan man pag-qualify sa mga seniors ani? Obos aning existing alagda ang mga aplikante seeking inclusion nga maapil sila aning city's financial assistance program kinahanglan mangigala nga ila ditong masunod ang mga requirements mga igsoon. Numero uno, kinahanglan senior citizen. Ikadua, residency in Cebu City. Ikatulo, registration as Cebu City voter within the prescribed cut-off year. And sunod, submission of supporting documents including voter certification, gikan sa Comelec. Ha? Naibaba mo mga igala samtang ako ni mga kaigso ng gibasa, nang li-li po ko mga igala dito karon sa mga netizens nga ni-react ni ining balita. Ah. Kaibaba mo unsa? No? Kaya kita mga igala, maniguang man kita. Wa may tao mga kaigso ng siguro mag-ampo nga mamatay dali. Diba kagawad Christian Amudia? Macdo Tabuada, no? Kita mag-iigala, manikamot, mag-iigala, mabuhi ta. Now, malipay tag, muabot ta mag-iigala, o ga, sa isinta, no? At least, mga igsoon, senior ta niya, doon natin madawat nga ayuda. No? Gawas nga doon ay madawat nga pensyon ng uban, doon na po'y madawat nga ayuda, gikan sa local government, mga kaigsoonan. Now, karon, naunsa bang pagkaunsaan nga ang uban mag-iigala ni Ingon man? Ngayon mas maayo sigurong buhaton, sa dakbayan sa Sugbo, aron mag-iigala nga, dili ba mo samot og kadako ang pundo nga atong igahin aning programaha mga amigo kay nahibaw magyud po ning uban og bisan kining atong mga opisyales sa atong dakbayan nga kining uba mga senior dili gyud taga Sugbo
3: asintado
1: I mean, dili gyud taga Cebu City nay uban mangigala nga taga probinsya nay uban gani mangigala nga napagikan dito karos Bohol ang uban gikag Mindanao gikag Leyte, gikag Negros, na danilag pagpuyo diri manghigala sa Cebu City, gumikas kadaghan nga mga benepisyo nga makuha sa mga senior citizens, mga amigo. No? Kinila mga igsoong champ, for example, programa Cebu. Ang uban manghigala mga city government, wa maingunini nga klaseng programa, huwag na mga nipirting gagmayag pundo.
3: Asintado!
1: Mauna, manghigala nga daghan yung tinuod ang ganahan nga mo abil aning ingon-ining klase nga mga programaha nga ipatuman sa usa ka local government unit maghigala. No? Now, di ang mga kaigsoonan ni ingon man sila nga mas maayo siguro tingali aron maundang na

0: instead mangigala ng voters registration?
1: Asintado!
0: Ha? Ingon mangigala sa uban nga, mas maayong gamitong basihan sa pagpanghatag og ayuda, kinina ko ng birth certificate, dili ko ng voter certificate. Ha? Kay mura man yung mangigala dito karog pamulitikag dating.
1: Asintado!
0: Voter certificate. Ya, karon magigala kung palitag taga-Bohol ka. Ganahan ka nga pohon-pohon mga kaigsunan o muabot kag 60. Mupuyo na kang daan magigala diri Cebu City. Kay ari na ka diri magigala gustong mag-senior. Kay di ay tag 12,000 magigala ang tuig madawat imo. So, mubalhin kag parehistro diri. No? Kay damtag pila ka tuig magigala. Ana kay madawat mga kaigsunan nga ayuda gikan sa siyudad. No? Kay naapil ka niya ning programa. Pero ang uban mga igsunan ingon nga mas maayo siguro tingali kay ang atong buhaton kining birth certificate na pangayoon. Kay ang uban ko no maghigala mga senior. Wa ko no maapil mga higala in town aning programa ha. Kanang wa man pud maapil. Nga sa akong tanaw mga kaigsunan kini maghigala ang programa nga ayuda para sa mga lulog-lula. Wa man dito ka rin gipili. Akong amigo, bitaw magigalang kauban ako sa buhat. Senior naman, nakadawat magyapon ani.
1: Sintado!
0: Oh. Ator ni Eli, pag siguro tingali, nagdawat na po ani. So, karon sa inyong tanaw, og ako'y mangutana diya ninyo. Sa inyong pagtimbang-timbang, maayok ha, magigalang nga. Aron magakaigsunan, dili kayo dakog gasto ang siyudad. Kinilang birth certificate na ang atong himuon nga usas mga qualification o requirements. Dili ka ng voters registration. Kay perting daghanag yung tinuod maghihigalang magparehistro diri Cebu City. O dili ni Osbon. O niya magkadako o samot maghihigala magdagan ang tuig. Musamot kadakong gikinanglang pondo para sa mga senior citizens. Ah. Masay tanaw ninyo anak maghihigala sa mga nagpaminaw karong hapon na. Is it possible nga kini mga kaigsunan maayo dito karong buhaton sa atong dakbayan aron nga maka tigom-tigom ta ba? No, o niya ang ubang pondo maghihigala is adto ihapak sa uban pang mga importante nga mga proyekto or programa. Oh, kay dako gyud tinuod maghihigala sus tiaw mo na ang senior citizens maghihigala diri Cebu City murag muabot na dito ang mga banabana na ko almost 100,000 na.
2: Ay!
0: Ingon ana maghihigala kadaghan. Sa akong nahinumduman kaniadto murag naa man tos mga 98 to 99,000 ang gidaghanon. Abot lang ang record sa OSCA. Og pila maghihigala karon. Basta mauni mga tigpaminaw ang ingnon ta gidaganon so far sa mga senior. Tiyaw mo ng 98 to 99,000. Kadaghan in taon anak maghihigala ga membro or sakop nga matag senior imong gahinan ditong tag 12,000 pesos ang tuig. Kamo ko nung maghihigala i-blance yan o pila gikinang lang sa siyudad. Di ba perting yung nakuha? Now, ang uban maghihigala ningon din nga mas maayo siguro birth certificate na dito'y pangayoon. Ay, di lang ang voters registration kay daghanang dili taga Cebu nga nakabenepisyo, ana. Daghan ko nung maghihigalang dili taga Cebu ang nakabenepisyo niya na mga tigpaminaw. Oh. Naingon, maghihigalang uban nga doon na may mga senior gihapon nga wa in town magkadawat anang tag 1,000 pesos nga monthly assistance. No? O niya, sila manghihigala na tawag yun diri sa dakbayan Sugbo. Ano ito sa problema po ka, ana? O niya, naapog ko nung manghihigala yung mga nadungga nila nga katong uban nga wa mataw sa Cebu City, nidagan lang diri sa Cebu aron magparehistro. O niya, nakadawat pa hinoon. Dahil sa manghihigala ni Ingono, Cebu City voter siya. So, kan pas 1986. But dili siya eligible nining tinuig nga ayuda just because I transferred address from South District to the North District of the same city niadtong tuig 2015. Donale

0: problema technicality. Pero gi-deny siya sa ayuda. No? Mga kaigsunan. Ah. 1986 pa kuno siya mangigala nga botante diri Cebu City. Pero tungod kay nibalhin siya laing distrito, karon mangigala wa na gid intawon gid intawon wa sus. Wa gid tawo siya katilaw. Ah. So, mao ni mangigala ang kining ila ditong silbi murag gi recommend ba? Gi-suggest ba? Sa inyong tanaw, pag timantimbang na ninyo, mayo ka, mag-iigala nga osbone, birth certificate, gyud mag-iigala usas mga qualification, or baka mga requirements. Instead, mag-iigala ng voters registration, kay pila rin mag-iigala ay pagparestro ay. Ang kabitaw mag-iigala, sus probida, registrado ko mga kaigsunan kaniyanto sa Mandawi. O niya, nibalhin ko din mag-iigsoon Cebu City. Mauto, nagbutar ko dito, mag-iigalas, Guadalupe. O niya, pagkahuman, mga kaigsunan, balhin na po tagpuyo, paresto na po tas karita. Pero within Cebu City, Ragyapon, mauna nga, ingunana ka sa'yon ang pagparestro din Cebu. O niya, di ko mag-iigala, kada na akarong inunta, lumag nga, sugbuanon yun. No? Nahigog ba lang tag-Cebuana?
1: Exciting!
0: Pero wag yun ta matao aning syudara. Eh, taga Bohol mag yun ta. Pero at least mag-iigala taga Bohol, nakaigog yung taga Cebu.
1: Exciting!
0: Mas ano? Ito, so karon mag-iigala seriously sa inyong tanaw, maayo ka mag-iigala nga osbone. At least man lang mga kaigsunan nga kini mag-iigala ang mga natawag yung syudad ba? Di mahikawan. Kaya uban, mag-iigala, mahikawan. Ang nakatilaw, hinoon, mag-iigala, taga-uban pang lalawigan, taga-uban pang probinsya. Amot, depende po siguro na is dos luwag. Ha? Mo siguro po ni kay, ang uban din rin, insist man nga, magbasin lang unta, mag-iigala as birth certificate. Nga, kantog yun, mag-iigala, makadawat niya na is, kana mag-iigala, natawag yun sa syudad. Anak yun. Kaya huwag may makalusot, anak. No? Huwag may makalusot. Pagkangan nga ikaw, taga Cebu City ka, o niya, kining mong programa ha, is coming from the city government of Cebu, so, obligado kang makadawat anang ayuda, ha? Pero kining mag-iigala, kuridas man, bahalag taga Mandawi ka, mabaling kang Cebu City, parestro lang ka, pohon-pohon, makadawat na kang ayuda. Asintado! Ha? Diba? Kung taga lapu-lapu ka, pila mas lapu-lapu, be. Sa mga naminaw na turon. Kaya din sa Mandawi, raba, atong isgota ni kagahapon sa Mandawi, gikas 10,000, ilan na pong himuong 12,000. So, gwapo kayo, mag-iigala, kay doon na ingunana silang plano. Ambot lang ka sa lapu-lapu, 8,000 raba na sa lapu-lapu, or 10,000, pila mas lapu-lapu. Mauna, magtabok-tabok, ang taga-Talisay. Kaya ba, magiging kung ano na yung mga taga-Talisay nga, na tao sa Talisay, pero tanaw nila mag-iigala sa mga senior nga murag arang-arang magtabang ang Cebu City kasi Talisay, mabalhin kong parestro dito. So, inguna na ba? Kini ha, para ni sa itong mga lulog-lula. Doon ay ingunining programa ang LGU. Sama pananglit diri sa Cebu. Karon ni ingon ning uban nga mga netizens nga, matay nagkadaghan na magmaayo na dito. Karon oh, ang balita mag-iigala unsay gibasa na ko kagania. Mas managhan pa ang makadawat sa tag 12,000 pesos nga ayuda. Puhon-puhon. Kinihuman amindahan ang city ordinance mag-iigala sa ato mga local officials diya sa city council mga kaigsunan. So, managhan pa ang makadawat. O niya, how sure are we nga kining daghan kang makadawat coming from Cebu City, yun. Mauna nga nguban ni ISIS, diri nga, matay, murag, nanaghan na magina dito, nakadawat, unya, doon ay uban, mag-iigala nga, lumad yung taga Cebu City. Wa man mag-iigala, makadawat, unya, ang uban, mag-iigson, di taga Cebu City, nakadawat, ha? So, dito kuno mag-iigalas, upon 8,000 ra. Matod pang floor delica. 8K. Mao ba? Saradik dito skarkar, looy ang uban. Nga senior kay dili makapil sa ayuda sa senior kung walay mamatay. Nga senior kay kung naay mamatay. ipuli ang wala pagkaabil sa ayuda sa sinko. Yawa po, maguhatig doon ay mamatay.
1: Exciting! Ha?
0: Ingon si Angie Rimo, ang taga-Bohol, pwedeng mubalin si Bo. Pwede kayo. Ha? Pwede. Oh, may pa ng taga-Bohol, sir. Nakatilaw pag taga-Sibo. Correct!
1: Exciting!
0: Ayaw! Ikang Rabi Arcayan, may pa ng taga-Bohol. So, mauna, ambot, huwag ang taga-Sibo. Nakatilaw pag taga-Bohol.
1: Ayaw! Exciting!
0: Ito, komedya lang. So, kana, maghihigala. May ato nga, discuss lang karon because some of our netizens, mga kaigsunan, niingon nga, magbase na lang tas birth certificate. Kadto yung born in Cebu City. No? At least, mga higala, magkatabang-tabang po kay magkapuliki rabayin taon ang Cebu City, labi na mga higala o mag-budget deliberation na. Kay once ganig doon na budget deliberation, kinanglan yun nga kanang USCA or kining programaha, mga higala, para sa mga senior, butangan yun ang pondo. Kay di gani, mga higala, mabutang ang pondo, mag-alboroto ang ulo ni Lula o ni Lolo. Ha? Oh. Magbagulbol dahil hain na mo ito nga mga yuda nga nawa pa mahamatag. Ingon na, ingon nini. Ah, piit na pong mayor. Dako kay pundo gikinanglan. Because perting daghana ang pagtagaag 12,000 pesos matagtuig kay iksunan. Almost 100,000 na. Pero ang uban lagi niini, mga igala, dili yun taga Cebu City. Wag yun matawag Cebu City. Og mao ni rason ang uban na ingon nga. Mas maayo siguro tingali aron po mga igala nga dili kay hang sa panudlanan sa Cebu City, dili kay problema ang pagpangitag pondo para ng programaha. Istriktuhon tani. Ha? Problema na na sa ubang mga mayor nga nung di sila dito magkahatag o gingunin ng kadakong ayuda. Kaya nga rason, mga higala nga nung mamalhin ang ubang mga senior dari Cebu City. Tungkol kay dito silang gipuyan, tungkol kay dito mga higala sa ilang syudad o lungsod nga gipuyan, wag yung ayuda para sa mga tiguang. Para sa mga senior citizens kay Iksunan.
2: Asintado!
0: Oo niya, kini mga senior, daghanag ko ni mag-iigalag maintenance katambal. Ah, so, mauni mag-iigalag mahitabo. No? So, kining mga kay Iksunan na itong naminaw karon, kini suggestion man lang ni. Well, I don't know og ang mga konsyalis na ito si Cebu City, posible nahunaw-na, ano po din nila. Pero, palagi po ni, mga kaigsunan, sakyan magpurusahay, pamulitika. Basta dito mag-iigalag, butante ka lang, nakaparistro kas kumilik, kaigsunan, ah, kombate kayo. Matagbuan, 1,000, bigyan ng 1K yan. Murag Willie Rebillami ba? Bigyan ng 5,000 yan. Ha? Ingon diri sa Dodong Lamoste, katropang Eric, ang angay basihan na to, baong affidavit of residency. Kaya aron masuta kung tinuod ba silang nagpuyo sa Cebu City. Pwede po. Pero ang uban diri sir, niingon po na, nga, kanag yung birth certificate, pag matuod nga dirigid siya na tao, no? Magating paminaw. Kaya kinira ba pong uban, mga igala, mga senior karon nga nakaparistro, tinuod, mga igala sa Cebu City. Pero ang uban na, wa magpuyo, mga igala sa syudad. Mwari lang Cebu, mangigala basta ting kubra na. Di ba din na tinood? Tinood ba na? Nabayo ba mga senior citizen mangigala nga wa magpuyog Cebu City? Pero sila rehistrado sa Cebu. Nagdawatan mangigala ang tagsakalibo matagbuan gikan sa City Hall mga amigo. Asa mo ni sila magpuyo? Ang uban na nito sa Bohol, ang uban na hasta Lisay, to baka mangigala sa probinsya. O nga, mabalita na gani mag-iigala ang asintado nga sunod ba buwan, manghatag na po mag-iigala ang City Hall o financial assistance sa itong mga lulog-lula. At iksan rito nga, la, lo, nakadungong misa asintado nga manghatag na po sa senior citizen. No? Sige, i-jikas lang niya na dong. Tinood, dili. Tinood ba na? O nga, karoon mag-iigala on sa mga kaigso na may tabuan ang kwarta sa Cebu City. Gida ni Lula, mga higala, paingon dito karon sa laing lungsod. Tuagi gastos laing syudad. Tuagi gastos laing lungsod. Mas nilang alkansiya, Cebu. Diba alkansi? Oh, igor ang nagkuha kwarta City Hall. Ito ay gihatag mag-iigalang tag 1K, 1,000 per month. O niya, pagkauman, ato ala, Tuan ang imo nga, dara imo sa kalibo. Sige dong, muli na ko sa ronda. Di ba? Oh, Lord na Margarita, madam. Sa imong tanaw nini, sa may, kasi madam, Lord na Margarita, tuan naman eh sa Australia, nilakaw naman eh. Pero, si Willie Giotoro, maayong hapon, sir. Narestro ko sa Cebu City, sukad pa nitong 1987, og nagpuyo na sa lahog. Pero sa dalagit ko na tao. Oo. Oh. Sige. Pero taon-taon naman eh. Okay rin po eh. Di pa magkakasenyor. No? Pero amo itong saon na maghihigala. Di batihon siguro na? No? Mayo maghihigala kung sabi kay tinuon ba nang giingon sa uban nga na yung mga senyor nga di wag yung magpuyog si Busiti. Pero sila nagdawatan o gayuda. No? Na yung ba mga senyor maghihigala nga mo kulikta lang? Mura ba mga kaigsunan o gihimong bangko manghihigalang City Hall nga every month mga tigpamina kobra kong sa kalibo nga pagkahuman ako sa kalibo to arang gigastos ilaha nga laing lugar. Kaming taga Cebu wa jud in town may katilaw og taga Bohol.
2: Kita kas taga San Nicolas.
0: Ika na makram siya sa sige. Ay hapon Sir Rick, solid bing naminaw diri sa naipajikas. Naay pa-concert, naay kaltas. Saan ikang chance po? Mayong hapon, Sir Rick, solid na minor diri sa naay pa-jika, naay pa-cast G, naay pa-concert, naay kaltas daan, og ayoda ang 5K ni mo, 1K na lang, madawat, magpatuli. Sa probida po nang iya maghihiga lang. Nang iya dito karoga. Comment istilo bagaigala ba nga gikan ko dere Smackchan Island. Na ako na ipa-cast G, na ipa-concert, na ipa-kaltas. Kaya nang pa-kaltas si Noon, purbida. Kaltas na kung ayuda ang 5K ni mo, 1K na lang, madawat, pagpatuli, 10K, perting 1-1 na ning Smackchan Island, the legendary of family tree. Okay, gikan siyang sipo. Legendary family tree. Sige, saon ta man na? No, may mahimo ta na magigala. Sa pa may mahimo magigsoon sa mga upunganon nga. Na ay maglansar dihas upon. Wa man po magigala may kapilian. No? Asa ba, gawas magigalag masudlan na dito di. Dingo na to. Masudlan na to magigalag di taga diha. Kay kon palitag ang managan puros na taga diha. Unya, sama atong radasa. Unsa pa? Ay, sa porbida. Ay lang. Ang pabili lang yung puntag siyan. Bahala dito mag-iigalag. Di mo salir o sayang retention pan. Unfair po na diri sa... Unfair po na diri na tao sa Cebu City dili matagaan, senyor. Wako mo ingon nga dili gin matagaan. Ang uban mag-iigala ni suggest nga kung pwede, birth certificate na lang instead of voters registration ang pangitaon kung kita... Buot mo apil aning maong financial assistance program sa Cebu City Hall, mga higala. Ha? Panalita na idol, akong mama, taga Sambuanga, naminyo sa akong papal taga Cebu City. Nga ako, 40 plus na ko, diri ko natawag yun Cebu City. Unfair po, idol. Ikaw, natawag mga Cebu City. So, kwalipikado ka na, katropang Magdo Tabuada. So, di ka ngayon mabalaka. Sir Rick, maayo ang tagtanang senior citizen makadawat. Nganong dili man maapil ang SSS pensioner gikang Vilma Carcuevas. Unsa may sultis taga Oska? No? Kay nakadugo man pong kung ingon anak magigala nga do na kay dawat ko no dito nga laing pension or unsa pa. Dili ko no ka maapil. I don't talk kana pag istorya lang na siya. No? Na koy kailaan na nga konting hatag sa senior mo ari lang sa sidad aron mo kobra gikang Jason Lirasan. Mali gini akong giingon. No? Nga ang uban maghihigala, kining dili taga Cebu, pero naapil aning maong ayuda, programa sa gobyerno. No? O niya, tungod lagi ni kay voters registration raman. Inig panahon maghihigala sa eleksyon. Mga rin na po na, kaya na may uwan-uwan. gawas maghihigala ng ating eleksyon, doon ay makwarta maghihigala kay manghatag man yung mga politikong kwarta. Kung pag-isgot mo kayo, doon na po mag-iigalay madawat o niya, mga ripo na sila. Pero once mag-iigalagwa na ipanghatag, mabalik na po na sila sa probinsya. Namang ganit mag-iigalay, ghost beneficiaries, kana na bagay unana. Anyway, alas 3:36, balik ta.
2: karon taw-taw mga igsoon anang isyu ha, pero mo liko sigwi sa ta. Kay kisa ba to maghihigalay kato bang pagisgot nako nga dunay duha ka mga kongresistang nang resign sa House of Representatives. Human maghihigala nga kining na human tong voting sa impeachment against ni VP Sara. Karon magigson, di ba? Ang usa dito sa mga nabalita na ito is katong one tahanan, party list. Ni-resign man magigala dito kros attorney Nathaniel Odocado. Matay, karon lang magigala na balitaan na ito. Ipakita lang ko, Double J. Ang nipuli mga kaigsona ni attorney Nathaniel Odocado. Kinig yun magigala ang tagiya dito kros brigada di ay. Si Congressman Elmer V. Catolpos maghihigala. Abi ko sa attorney jury. Sintado. Hasta ang ilngiga congressman na ang tag-iyas brigada. Ha? Oh. Yes kana boss. Oh. Na gipost man na to diri sa XFM, no? Ato na ni mabalita kay kininga nanumpa na magyuni, no? Mga kaigsoonan diri sa Comelicos Garcia ni Isas Kamot. So, di ana. Kininga nagduda lagi ko, nagduda gyud ko ani maghihigala nga murag kadtong rason nga kininga murag dunay sakit or unsa to or personal matter or something ana murag nagduda gyud ko team sharing ra ni. Ha? Pero saan ka di maghihigala pagpasabot? No, niining congressman karon kay formal na mag-iproklamar nga representante na si Elmer Catolpos sa one tahanan party list. Kung saan ka di maghihigala nila dito pagpasabot nga sila ra ba mag-exhaust one tahanan? Ni Butar maghihigala pabors pagpa-impeach ni Sara? Asintado! Ha? Na magkasabot ra po siguro mga followers nila. Pero kana, mag-exhaustan o tarong po kayong pagpasabot o lisod mag-iigala dito karon sa pag-explicar, pagpasabot, mag-iigala. Depende na kay daghan siguro magbagulbol. Gipulihan ni Catolpos si kanhi one tahanan party list Representative Nathaniel Odocado kay mikanaog kinispwisto. Kanto bagay ka mag-iigalang sakit kay maumot to bagay kaigsonay ako nga nadunggan nga resign siya. Ang istorya po magigala uban nga mga nadongga na to, dres balita nga, na-resign na kay perting daghanang ni Saway, gumikan kay ni Butar Pabor sa pag-impeach ni Sara. Awa mo po magigala mo pagawas ang statement hinoon niya na, no, si attorney Nathaniel Odocado, sa diya magigala mihawa siya sa pagkakongresista, dere karos one tahanan party list magigala. Ang iya lang dito karong ipaklaro is pamilya o niya murag health reason. No? Health reason, panglawas, mga kaigsoonan. Pero nakabasa na ko mag-iigaladaan, aning balita, sa diyang ako, mga kaigsoonan na kuy-kuyin ko nga, murag, di man siguro good health reason ang rason ani. Ikinis Elmer Catolpos, nidaga man yung mag-iigalag mayor dito sa Jinsan. Kontra mag-iigala at tong Pacquiao. No? Mga tigpaminaw. So, karon. Kay tan-aw na ko magigalang Elmer murag ganahan mas politika, nakadaog man ang ilang wantahanan. Agoy, ang ila dito karong representante sa party list o sa katuig raman. O niya karon gipulihan. Asintado. Although, why mahimo ni anas attorney Nathaniel Odocado? Because ang ipuli tag-iya magyod, mga amigo. No? So why mahimo magigala ang katong gipadagan nga nominee kaniadto? Ah. Pero mauna na yung maghihigala ang update para sa mga naminaw na ito karon. No? Mga kaigsuunan. Nga, sa dihang ni-resign, ang kadto maghihigalang, usap sa tinga na itong usa nga ni-resign. Kininiang, let me check, maghihigala kay, ang one tahanan appeal na, no? Kuan man eh. Duha man sila kabuk. So, sa atong pag-susidere, duha ka partilis ni Franz Vincent Legazpi, no? Sa Pinoy Workers Partilis. Ang butong kinsa ka pinipuli aning Congressman Franz Legazpi, no? Mapo na mag-iigalay atong atangan kay
0: wa pa man magigala dito karon mabalita ang una ang kini pamang wantahanan. Pero karon at least magigala na pulihan na. Da, mga kaigsoonan, so congratulations ngatong Congressman Elmer Catolpos. Siya na dito magigala ni Lincoln nga first nominee. No? Pila ba ni magigala kabuk ng nasod sa wantahanan? O saan na magkabuk, Sierra? No?
3: Asintado!
0: Sige, kumbate. At itong tanawan magigala kung sa'y labok ko niya nini. Alas 3:41 na. Magigala sa atong pagpadayon aning atong tulumanon karong hapon na. Hoy, si Jingo Estrada, napasakaan na yun yung kasong plunder. Sa ombudsman, mga kaigsunan. Graft cases, batok, magigalang Jingoy. So, humanaan ni magigalang pagpasakas kaso dito sa kininiag against ni Jingo Estrada. Of course, automatic magigalang masunod ang warrant ani, no, mga kaigsunan. So,

0: So good luck ni Mo Chong, no? Jingo Estrada, Joel Villanueva, at the same time magigala Chis Escudero. Inigbalik na to magigala hisgotag police issue atong time check magigson. Alas 3:43 das kahapon na. Itong time check atong ganakanato sa Santhon Vitamin C.
1: This time check is brought to you by Santhon Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santhon Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
2: XFM.
3: Santhon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santhon Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santhon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
4: Ang kape na may Santhon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Padungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwaya na ako kung sa kaning kalamig. Kapag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may Santhon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
6: Digi Turbo ni Dota gini mong buhok bay. Oy, wig na bay.
7: Sa may wig, original yun akong buhok. Ang akong naong may wig.
6: Nge! Ayaw!

0: aray sa sakit ng katawan.
1: Mag-Sanfong Plus
0: Herbal Oil.
1: Garantisado.
0: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
0: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Sanfong Plus
0: Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
0: Sa presyong magaan.
1: Sanfong Plus
0: Herbal Oil.
1: Sister Pain.
2: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sis the Pain. Ay dili malikayan na musakit akong bukton o glikod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pag sakit ang lawas, inom lang ta sa Sis the Pain.
3: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
8: Abli na.
7: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
9: Yes to Health Clinic.
10: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
9: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
10: Ug matag Domingo.
9: Libre na
10: magpakonsulta sa doktor.
9: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
10: Ug mapalit nimo dinhi
9: ang mga produkto sa Yes to Health.
10: Yes to Health Clinic.
9: Dinhi lang sa

Hello mga mamsies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diaper tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diaper tape ay hindi

Ilang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: XFM.
1: Ora sa XFM Cebu alas 3:50 na. Time check at ang karakanato sa Sandton Plus Gold. Sandton Plus Gold magigala magkatabang pagpaubos sa blood pressure aron sa gadita madiskwido sa heart attack. Porbida magigala kining heart attack. Ataki magkakigsuras kasing-kasing. Magigipiling oras unya usahay magigala tungod sa atong kabisi. No, di nakita magigala magkatima sa atong panglawas. Inig paningin lang magigala sa lawas. Ito rata magbahay magigala kay sus porbidag apat pag naminaw takaganiya sa tambag ni Eric. Santon Plus Gold magigala dako kinig tabag aron sa mga kana mga fats cholesterol. Di ba ni kalikayan nga everyday makakaor magita ditong mga pinirito baka. No? Guban pa diha magigala mga sinabaw nga sus porbida. No? Hindi kalikayan, perting lami ang balbakwa.
2: Exciting!
1: Una nga, palihog tumari gudin niyo ang Santon Plus Gold kay kini makatabang ni pagbanlas. No? Pagwagtang, di na karos mga fats, cholesterols nga naa nakastack sa imong lawas. Tungod kay doon na ni Ahos, magigala. Batasanon lang nimo ang pag-inom niini mga igsoon. Safety ka na dito karon sa heart attack. Basta kanuna lang yun imong imnon ang Santon Plus Gold mga igsoon. Ano na po gini paliya? Makatabang pag-balance blood sugar level sa lawas tungkol sa paliya na pag-imangustin kamunggay o ispirulina. Ang 14.50 lang ang buktini, aprobado sa FDA, produkto sa Yes to Health Incorporated, mga pariente. Santon Plus Gold, it supports your health.
3: Eric Serras Manait, Asintado.
1: Resulta mag-iigalas King Dragon, alas 3 ng bula, 603. Size 03. May pagpaminaw sa mga nagtanaw dire sa YouTube channel karon. Asar man to magiigal ang follower na to magiigsoon nga. Si Mayor Chino may hapon. Ayaw ga si Pichipit og tanaw Mayor. Magisgot ag kuan bi kining politika kay kining basig mo tanaw to si Mayor Chino. Bitaw sa mga YouTube channel, nagtanaw na to diri magigalang 98 kabuk, Noy Binoy, Aaron Abakita, Boy Tagsip, Emmanuel Bernante, Janet Sotes, Helen Tunyakao, Boy Tagsip, Elina Natulia, no? May pagpaminaw, Leo Mag, S2F, no? Kuya puning uban mga pangahan diri sa YouTube, Irma Serva Garcis, okay. May pagpaminaw ninyo diri ang hurot, ha? Atay, nabas naman pong balik mag-iigala sa Ruben Padilla. No? Okay naman ang tato, baga kaigsunan nga si Lito Lapid, Mixina, karon. Si Ruben mag-iigala. Sus, nasuda po mga kaigsunan sa balita. Tungod ani mag-iigalang kinibang iyang giingon nga force major. Nga kung pwede mag-iigala, kinimoy atong himuong basihan aron nga makapahigayon tag-teleconference. No? Zoom baka para sa uban na to mga kaubanan nga di kalugar pagtambong diya karon sa sesyon sa Senado mga igsoon.
3: Asintado!
1: O niya na si Kwates Rubin ani ambot mag-iigalag wa baka mauwaw ang asawa ani si Mariel Padilla. Tungod kay niingon magod si Rubin mag-iigala sa post niya una nga ang gubat kininggira no digmaan sa gitnang silangan na nagre-resulta na ng terorismo sa iba't ibang parte ng mundo ang napipintong pagkadawit ng Pilipinas sa China-Taiwan conflict, hindi po ba ito force major? Kini may una niyang gipost. Now, tungod mag-iigala kay daghan na kayong mga mainlaki dire social media. No? Iladritso mag-iigala ang gisearch. O sa man ang gilitok mag-iigsoon ni Ruben Padilla o niya ng utana sa ritog, hindi ba ito force major? Now, karon kay doon na may daghang nanaway, si Ruben nag-post na pagbalik o iyag mag-iigalang gibutangan o caption nga ito po ang malawak na meaning ng force major. Ingon siya dire, upang maunawaan ang force major, kailangang suriin kung paano ito gumagana sa mga kasunduan at kung ano ang saklaw nito. Okay? Ingon pa niya diri magigalang Ruben Padilla. Ano ang itinuturing na event o kaganapan? upang magamit ang sugnay o close na ito, ang kaganapan ay dapat na walang kontrol ang apektadong partido at hindi bunga ng kanilang pansariling o hindi bunga ng kanilang sariling pagkakamali o kapabayaan. Kasama sa mga karaniwang halimbawa, ang mga gawa ng Diyos or acts of God, kining baha, kining linog o bagyo or malubhang lagay ng panahon, mga kaguluhang gawa ng tao, gera, pag-atake ng terorista, riot, wilga ng mga manggagawa, labor strikes, mga kilos ng pamalaan, biglang pagbabago sa batas, embargo o mga pambansang lockdown. Malinaw naman po, bagyo, baha, lindol, gira, terorismo, at ayon sa pandaigdigan na babala, paparating ang matinding La Nina dahil sa matinding El Nino. Ingon pa niya diri, Hunyo to Agosto 2026, yugto ng transisyon. Malaki ang posibilidad na magsimula ang El Nino na magre-resulta sa pagtatapos ng maikling estado ng INSO, neutral sa tropical na Pasipiko. Oktobre 2026, inasahang mararamdaman na ang malubhang epekto nito na posibleng magdulot ng mas mababa sa normal na dami ng ulan sa 49 ka mga lalawigan. Huling bahagi ng 2026, akap ng maagang 2027, tinatayang aabot sa sukdulan ang fenomenon na ito na may seryosong banta na lumala at maging isang napakalakas o matinding kaganapan ng El Nino. Akala ko ba proactive ang dating majority? So, perting taasan niya magigalag explanation mga kaigsonan bahin sa force majeure. Now, karon simple ramang yan. Okay, kung imong tanawan magigala ng force majeure, mga kanang panghitabo nga di kapugnan, acts of God, no? Mga kaigsonan. Kini magigalang mga fortuitous event, no? Kining bagyo lagi, kining linog, kining baha, kining pagbutos bulkan. Digmaan, rebellion o wilga. Mone dito ko regisite ng mga example. Pandemic, mga kaigsunan. O biglang restriksyon ng gobyerno. Nakaroon mag-iigala, gusto man mga igsuon nga si Robin Padilla. Gamito ni ditong rason. Abot, tungo siguro tingali kay Dunay Pinosila sa Senado. Ibutang na na diri mag-iigala, good nga digmaan, so Pinosila ito. O niya, rebellion o rosa pa na. Mona nga, ilag yung i-insister. Na kung pwede, kining force majeure mga higala mo, atong gamiton mga kaigsunan nga rason, ano nga, kita mag-teleconference ta. Sus, naghan magiging nasaway, kiniingon mga higala, probida, okay pa man ang ato mga higala ang kahimtang karon. Unya, numero uno, watay pandemic. Pilipinas, wak po naggubat. No? So far po mga higala, wak may bagyo. Diba? Ang kagubot, ragyod mga higala, klarong pagkasulti. Ang kinirigyo dito mga higala sa Senado, kinirigyo nga itong gobyerno.
3: Asintado!
1: So, karon mga kaigsunan, niabot sa punto nga si Robin Padilla, gusto na mga higala nga, kung pwede mga kaigsunan mo patuman taan eh, and I force majeure. Karon mga higala, kagikatawan ni CS Uban nga mga kaubanan nga mga senador, wan lang po maningog, hasta Rodante Marcolita. No comment na lang mga kaigsunan tungod mag-iigala sa statement gigipagawas nining Senador Robin Hood Padilla.
3: Asintado!
1: Nakainom-dom ko para sa mga naminaw karon i-andam rin ko ang video, Double G. Kay, kini ba mga kaigsunan ang bot o minarokoy or baka mag-iigala lingaw-lingaw laning kang Robin? Sa diya, mag-iigala ang doon na interpolation mga kaigsunan between Robin Padilla, no? Or manifestation ba rin tawag mag-iigala ani kang Rodante Marcolita? O giya dito, gipangutana, mag-iigalas Robin, kalabot ani mag-iigalang bilateral immunity agreement between United States of America o sa Pilipinas. Kini, medyo lisod man ni mag-iigala kung palitang di matunan. O niya, kalit man ni gipangutana ng Marcolita ng itong Robin Padilla. Muna, mag-iigala nga. Murag, naglisod siguro dito tubag si Robin. Ingo lang po siya dito nga, kaibaw ko na, naana dito skuran. Kanos agod in taon mag-iigala mabutang dito skuran kining bilateral immunity agreement between the United States of America o sa Pilipinas na kanang Quran, Biblia man ang mangigala sa Muslim. Pero ang tubag mangigala ang Robin siya naanas Quran.
0: Excited!
1: Sa mga wala kakita sa video, ako ipakita na ninyo. Sa mga nakakita, tanaw lang hapon mo, i-play pala yung double gender, dara.
2: Alam niyo po ba?
1: Oo. Oh.
2: Yung bilateral immunity agreement sa pagitan ng United States of America at ng ating bansa.
4: Alam ko po yan. Nasa Quran po yan.
1: Oh. So, libog, Marcolita?
2: Nasaan po?
4: Nasa Quran po.
1: Nasa Quran. Oh. Katawas, Marcolita.
2: Ang binabanggit ko po ay ang nasa paragraph 2 ng bilateral immunity agreement.
4: Kaya ako po sinabi nasa Quran dahil ang sabi po sa Quran, kapag yung bagay na hindi mo alam, itanong mo sa nakakaalam.
1: Ayaw!
2: Alam mo po ba?
1: Balik.
2: Yung bilateral immunity agreement sa pagitan ng United States of America at ng ating bansa.
4: Mm. Kasi alam ko po yan. Nasa Quran po yan.
1: Nasa Quran lagi.
2: Nasaan po?
4: Nasa Quran po.
1: Nasa Quran. Tawas, Marcolita.
2: Ang binabanggit ko po ay ang nasa paragraph 2 ng bilateral immunity agreement.
4: Kaya ako po sinabi nasa Quran dahil ang sabi po sa Quran, kapag yung bagay na hindi mo alam, itanong mo sa nakakaalam.
1: Ayaw! Kita ka mag-iigalas, tinubagang Robin Padilla. Marcolita, naon niya karas, Marcolita, istrikto ba kina? Di lang siya mag-iigala, inunta, masoko ba kang Robin, anak? Aron sa ba, agigrespeto magigalas iyang kapwa senador, pero insulto kitong yung nato, senador ka, o niya, pa the same time magigala, abogado pag yun ka, mangutana kag ingunining klaseng pangutana nga to sa imong kaubang senador, no? And you're expecting ang response mga kaigsunan within dia sa imong pangutana, kanang sakto nga tubag ba? No, sa ba po magigala, pirti man si mga kay ingon, kay ba ba ka? Nga, kinini akaroga, sa bilateral immunity agreement between sa United States of America and Pilipinas. Ang tubag magigila kay Bao Kuana, nanas Quran. Pastilan. Ayaw! Sus, Mariusip. Maunang ang uban magigala, diri sa comment mga kaigsunan ni Ingon, may pagmusundog na las Rubin Padilla ni Lito Lapid. Minus pang sayop. Kaya kung magsige magigala kuno ditong tabi si Rubin, sus, sipyat, maghihigala. Sipyat. Parehani ka rin mag-iigsoon nga ng hingusog siya nga. Kung pwede, gamit tong rason ang force majeure. Ha? Kay gusto lang yun nila maghihigala nga maka-appeal. No? Via teleconference si Bato. Kung doon na sila'y sesyon or doon na sila'y butasyon. Mga amigo. Naitabo na kaniadto maghihigala ng ilang video conference, teleconference, zooming during pandemic. No? Mabita to maghihigala, nag-viral na po kagahapon ang video maghihigala atol sa session o niya Tito Soto, may presiding officer. Sa diha maghihigala, gi-adjourn ng ilang session, sila Tito Soto dito sa Senado. Ang ubang mga senador, dito na sila ang tagsa-tagsa ka mga gipampuyan. No? Okay, pandemic man. Nitingog bito ras Bato. Ganito lang tayo, always, sarap ng buhay.
0: Ayaw! Exciting!
1: Ni Alba maghihigala dito ang uban nga. Paita, ingon ini kadag ko ang swildo mga kaigsunan sa ato mga politiko. O niya, hayahay kay maghihigala ang mga trabaho. Ha? Zoom-zoom lang dito sa balay o niya pagkahuman. Ha? Mga kaigsunan, pasinaw lang kuno slobot. O niya kita maghihigala ang mga magbubuhis, kamo diha karon nga wad-wad og maayos trabaho. 8 oras, na po ka oras, usahay overtime pa. Pertirang gagmayag kita maghihigala. Mamahin patas gobyerno, pinagis pagbayad og buhis, mga amigo.
3: Asintado!
1: O nang diri maghihigalas kang Rubin Padilla. Ningos Rubin matay. Maayo naman siguro tingali nga. Kinini ang ato ditong gamitong rason ang force majeure. Aron maghihigala nga kining uban na itong mga kaigsunan, makatambong po if ever o doon na maghihigala yung sisyon niya, nagkinanglan sila dito karon nga presensya o sa ba? Via Zoom. Maropong kayo maghihigala si Erwin Tulfo, niingon po si Erwin. Kanang inyo dito karon planong ingon na pag-amindar maghihigala sa Senate Rolls o uban pa, klaro man kini ka, klaro man kayo ni nga pag-akomodar sa inyo mga kaubanan nga mapusasan karon si Manaha.
5: Exciting!
1: Ngayon man magigalas, Irwin Tolfo, nga, kadungog mo nga itong Irwin Tolfo nga, pasin nito Mr. Chair or Madam Chair. Nga, gitoyo lang ginin nila nga Osmon ang lagda dito sa Senado, no? Kay, ila dito karong gipangandaman, kay base sa news report, ang ombudsman, mapasaka ng kasos, uban na to mga kaubanan din, he? No? O niyag once dito madakpan, maka-appel giapon's mutasyon bisag stua souls bilangguan, kay tungod lagi magigalag giaprobahan kanang request sa majority block nga kinahanglan magigala ibaya teleconference na ang session o kadtong di makatambong personal physically di asasinado pwede ra magigala gamit og cellphone o niya video conference or teleconference or zooming o sa panadiha. Amo ni gisopak magigalas minority, no? Pero actually magigala pwede magunta ni mga kaigso nang di mo abos ponto nga kanang gubot na kayo ba nga maabos walk out, no? Ang nakapalit lang kay dunay dagha mga revision pang Osborne magigalag unsay mga naandan ingon ana ingon ini, no? Even gani kanto magigalang gilitok ni Alan Peter Cayetano nga si Bato under Senate protective custody matod pang Franklin diron sa among panahon wa man ang ingon ana ng Senate protective custody. Oh. Nya maro-maro man ni magigala Senator Alan Peter Cayetano ay kay di pa ni maro di ni magigala mudo guys politika. No? O di pa ni Maros Alan Peter Cayetano, di ni magigala makatukod og dinastiya dito sa Taguig.
5: Ayaw!
1: So, kabao lang yun si Alan Peter Cayetano. No? Ang utok ni Cayetano magigala maggata. Parang kabao magigala ang pasikot-sikot sa politika. Pero di malampo si Alan Peter Cayetano ang nanggungis diya Senado kaya naman po'y uban diya. Nga, karaan pong damang. Nig Sobiri. Oh, Ping Lacson. Tito Soto, even Lorin Ligarda, mga karaan naman na diha. Lito Lapid gani mismo. Karaan naman po na. No? Mga kaigsunan. So, easy ni mga higalag pa pangitaan dito glusok. Kotos mahimo, kahit ngita po minority black nga, di yun kaog po ni majority. Kay numbers magigiapas anipon. No? Sa pagkakaroon, dosis sila. Di ni Makoro magigala kung palitag di madungag ang usa. Eh? O kining minority? O di gini manunga magigala by Monday? Why Koro mahitabo?
5: Ayaw!
1: Doon alay Koro mahitabo kung pananglit mga kaigsunan pugson sa pagpatima o balik ni Bato. Gini pong atong kapulisan, no? Magigala sa Sporbida. Maglisod-lisod po na sila dito ba? No? Ang naibaw rin yung Smear Abos, magigalang bato. Number one, sa kunduda, kinanin sa Alan Peter Cayetano.
5: Ayaw! Exciting!
1: Nga naman, kaysa una manghihigala sa din nagtago-tago panis Bato de la Rosa, kalit na ni Patimaw. Na ito manghihigalang Mayo 11. Diba? Ni kalit lang Patimaw pagka Mayo 11, sa din ang ilang ipalagpos Tito Soto. Nitugan si Bato manghihigala, kinsa mo ginagpaari ni mo. Niingon siya nga, si Alan Peter Cayetano. So, tiaw mo na. Naaday dito yung communications Alan Peter Cayetano o Bato. Nakaroon, nawag ta naman pong kalit si Bato. Kiniskapo man itong Mayo 14. O niya, ang mga taga CIDG, ang taga NBI, ni Antong Pampanga, ni Antong Maghihigala o diin pa itong Dapita, tulo man ito, upat ba ito kabuk nga lugar ilanggi, ronda kagahapong adlaw. Wa dito si Bato, kaskaas man namo sa gasolina. Eh? Pagkota na sa Alan Peter Cayetano, nalagi na idea.
5: Ayaw!
1: Karon maglisod ni magigala sa pagkakaroon ang majority black. No? Kay dosira sila kabuok. O niya, ang kinipon magigalang minority, samot na magigalang maglisod po na silang bawi, kay unsira po sila. Gawas lang siguro tingali o kining mga magsoong bilyar, ila dito makumbinser nga, pamalihin mo diri. No? Ayaw mo das majority kay diri mamugikan. Pero, kini magigalang umaabot nga impeachment trial against ni BP Sara, nga makinanglag 16 kabuk butos mga igsoon. Ambot, umusalir baka ni siya. No? Tungasunon kay na siya. Mga kaigsoonan. kanang pagkonbikto. Pero ang tan-aw lang po nako ani ba? Kay ato di bagiga lang gi analisar, no? Unya tungod aning kagubot ron sa Senado. Marabaog. Akong tan-aw, di gini kaabot sa punto nga ma-impeach si BP Sara because number one is kuwang silag numero. Ikadua sa pikas gabahin, basig ko ni po bagaigalang prosecution, ang ila rin itong gusto is bahala dito di ma-convict kini si Sara basta lang nga ato dito ma-presentar ang mga ebidensya. Ikaw na siguro tingali. Nga, let the people decide. Once ilang makita ang mga ebidensya, ilabi na gyud ang mga bank transaction, ang bank records, no? Aning pamilyang Duterte mga igsuon.
3: Asintado.
1: And let the people decide kay kana manggawas man gyud. No? Manggawas gyud kay presenter gyud maghigala sa prosecution. Now it's up to the defense team. This is ayos po ni ka mga ngilngig abogado ni kang BP Sara, pero depende po na silang pikas grupo. O sao nila dito karo mga kaeksyonan pagdipinsa ang ilang kliyente. Pero maningkamot yun po ni mga higalang mga kongresista. No? Nga, o di man gani, kay kini mga kongresman ron, naibaw gini mga higalang nga sabig sa mga senador. No? Sa sitwasyon karon dito sa Senado. So bidaon yung kayo magigala ang pagkuhag numero 16 mga kaeksyonan because for the meantime karon lang unsi pag ni kabuok and as minority kay kinsa man magigala dito ay posible mo bali no karon hinoon magigala di amay Joel Villanueva, di ay Chis Escudero, di ay magigala dito ay Jingo Estrada. Pero bisa pag mamali na magigalang tulo kuhag gapos numero 14 ra gawas lang siguro tingali. Og mabalik po dito, mag-iigalas grupo nilang Tito Soto, ang mga bilyar, si Camille mag-iigala ika-15, ika-resize po dito, Smart. Diya, mag-iigala may peligro. Ilabi na mag-iigsorg mo, enter the dragon dito ang palasyo. No? Sabot-saboto nila nga, ingon-ini. Ah, ingon-ana lang. Kaya, kinigod mag-iigalang gobyerno haron. Makadismaya kayo ba? Nga naman. Tanawar ko ito mag-iigala mga engineer sa DPWH nga grabe ka, grabing gihimong pagpangawat. Nagbinahinay pas kwarta sa flood control, karong gihimong state witness. Nga, doon na pa mag-iigala, panawagan dito karong si Ombudsman Boyeng Remulla. No? Kinsa to mga congressman mag-iigala nga na hibaw nga nalambigit sila aning kinawatay sa flood control. Ala, pwede na dito karong mag-iigalag istoryaon ko nun. Basta ang kinatibok, ang kinawat, iuli lang yun ko nun nila.
3: Asintado!
1: Nga, diri sa Cebu. Diri sa Cebu, ang mga congressman mag-iigala na kakwarta sa flood control. Muli, podcast, tibok, mag-iigala na bulsa nila.
3: Asintado!
1: Ha? Ila kang iuli. O na nga karon, diri mag-iigala sa impeachment ni Sara. Nga, matod pa, July 6 kuno sugdan. So bidaon kayong pagkuhag numero mga kaigsuunan. Now, sa akong tanaw, daw, ang diri mangigala habig sa prosecution, ang mga kongresista mangigala, nagmag-trial rabato sila kagahapon. No? Kasi ito'y tawag ato, kanang nag-practice-practice na itong daan. Ang naitabo mga kaigsunan was kining gi pangandaman na nila. Now, nahibaw na siguro po ni sila mga kaigsunan sa posibleng samputan ba? Nga, murag di magiging makonbikto si BP Sara. No? Lisod man yun kumbiktohon. Ang ato lang ani is ato lang ipresentar gining mga ebidensya na itong gihuptan. No? Bahin mag-iigala sa mga giingong ilgatin wealth. Ngunan na, for example. No? Kanto mag-iigala ang initial nga nadungga na to dito karong house nga doon na dito mag-iigala ay perteng daghanang ni Sod nga kwarta. Diintogikan mga kaigsunan, etc. Dito na mag-iigala sa impeachment trial na nito mga keksyonan pa ay pa yagyag tanan. Depende na unya ni katawhan. Timing po kayo kay ano sa ni magsugod July 6. Wa po ta may iba magigalag pilay timeline ani say sa may timeline ani until December baka. Maho man ni July, August, September, October, November. 5 months ka, magigala kumbate nila ni Mahoman ka. O gilaning langay-langayon mga kaigsunan, kaskas kwarta. Pero magamit po ni mga higala sa mga senador nga doon ay plano nga mudagan pa. Magpahumot pa po na sila.
3: Asintado.
1: Pero ang atong tumong is, ang gusto nyo na to, o sabag yun, doon na bagi possibility nga makonbikto si Sara. Hanap panas, jis panas sa pagkakaroon. Kay numbers game man siya. No? Tanaw na ni Moron maghihigala ang sitwasyon sa Senado. 12-11 rago na sila. No? 12-11. Nya, wapas ba to? Piligro po na ni maghihigala kung pananglit mga kaigsunan o magawas po tong warrant sa ICC na piligro po sbonggo. So daghan pagig kay mahitabo, magigalas, umaabot ng mga adlaw. Umaabot ng buwan. Pero kining pagdakop ni Bato, tanaw na ko, magigala, murag, og ingon-ini lang gani ipod. Dili to daling madakpas Bato. Da? Kay sa una bitaw, magigala nga, diha na ng ICC warrant. Bisag iyon sa pagpangita nila, wa magyapon blackpis Bato. Karon pa mangigala nga mas gipahugtan pag maayong seguridad ni Bato. Ah. Bonus na na kung palitag ma kit and yun, batultulas Bato. Tapos pagkakaroon mangigala, labi pa kay daghan pa kay mista si Bato, nga naas gobyerno karon ng trabaho. Hanap paginas dispanas mga amigo.
3: Asintado!
1: Ah. So, ang tanaw na kung ano kini mangigala ang prosekusyon, muyagyag lang is ebidensya nga kanang makita televised, diba? Makita mga iksoon sa mga tao. Kinagamig yung magtanaw aning impeachment trial niya po. Now, it's up to the people magigalag mo to o dili. So, narana ninyo. Pero, balik ko na to, huwag bahin pagpakonvict ni Sara aning iyang kaso, ambot o makaabot mag-decisize magigalang minorya.
3: Asintado!
1: Alas 4:17 na. May pagpaminaw nilang Ramil Martos, Januar Zamora, Fabiana Pugoy, nilang Jordan Lipasana, Marlon Ferrer de Esquim Batalisay, si Raymond Liagoso Makalua. May pagpaminaw ninyo diha. Yana Cristina Factura, nagpaminaw sa Abnatoron, Sir Gadi. Ayong pagpaminaw sa mga taga-Asia, United Bank.
6: Exciting!
1: Ay pagpaminaw sa ni Ma'am Aubrey, Dodong DJ. At the same time, Boss Ricker Mark Alvarico. Ma'am Sheila, good afternoon. Josephine Paculaba, Destanque Talisay. Oh, Bill Card Abasulo. Felix Tapayan, Felix Comendador. Maayong pagpaminaw ninyo din, Hurot. Ingos hello mapas na makakto si Senator Drilon nga unlawful ng Senate Protective Custody during his time. Si Senator Tianis natulog sa Senate building for 25 days during the time of PGMA. Senate President si Drilon ato. Atod pang hello mapas. Natogros Tianis dito mag-iigala. Lorna Margarita, samok yun ang Senado Spinas. Wa na day, wa may dili maruan ng mga senador. Sir, ang maapsan lang sa kamaro. Pero si Cayetano, deserving na sa iyang posisyon, dili parehong soto nga tuta. Javier Corraton, dapat anang pangutanon sir kung asa si Bato. Kanas Robin, di na tugandayon nga tua si Bato's Kuran. Kung tanong mag-iigalag like, asas Bato, o niya si Robin mag-iigalag like, pangutanon, mingon niya, tuas Kuran.
6: Exciting!
1: Di pa siguro ma-offend mag-iigal ang mga Muslim brothers na to, ano? Huwag mo gamit mag-iigal as Ruben o Ginunana. Ingon sa undo, gabutin, di na makonvict si Sarah kay pirmi ng mulusot iyang numero. Ang importante, maibawan unsay mga tinaguan. Mauna yung akong punto. No? Ang gusto sa prosecution team nga o di naman gani makonvicto ni si Sarah. Now, it's up to the people, no? O ila baka magigalang butaran o muday lansar si Sarah. Pero muday yung magiging lansar. Diyan na ninyo magigalang matimbang-timbang. Kana magkaigsunan once dito karong mahikyad na tanan dito karong mga records magigalas bangko. Tinuod ba yun mga higalang dato kay si Mans Carpio o Sara Duterte? Doon na ba yun mga higalay binilyon nga salapi? No? Kay manggawas mga higalang records di S-Banko. No? So, kanto, transaction na to. Ambot, o saan ni mga higala nila. So, depende na nila kung saan na. Ang ato ani, mag-atang lang ta. No? Sir Rick, dapat magtinabangay lang unta na sila para sa kayuhan sa nasun. Unta lagi. Pero saan tama na mag-iigala nga politika man eh? O niya ingon ini man ng Pilipinas, di man pareha mag-iigala sa ubang naso dito sa gawas. Nga, sila dito karon mag-iigala, nagtinabangay. O saan pagpalambo, Singapore. Anindot na kayong Singapore. No, pagamay-gamay lang, pero tsada kayong Singapore. Dito sa Hong Kong. Kita diri mag-iigala, sus, probida. Dogay na kayong Cebu, wag i-train sila.
6: Exciting!
1: Asa mga mangitag trend rin sila mag-iigalang wa man dyan mo. Nahin, no, tayo BRT. So, ingon na, Madam Angie Rimo nga naas Italy karon nagpaminaw. No? Layo ragid kayong Pilipinas ni mong mahal. Itandi ni nang nasod nga imong gitrabahuan karon. Kay, numero uno, nagpasulabi ang pamulitika. O niya, pertipod kayo mo da maghihigala ditong sip-sip ang ubang butante maghihigala. Nga, morabag, tanaw nila nga, ah, butar ko ani. Kay, may laki kini mga keksyon mo da ditong pakatoks masa. O niya, mag-usa man ang lingaw-lingaw na kang istorya. O niya, way kalambuas na tarani mo. Ha? Eh? Karon gani, maghihigala kung palitag nagsineryoso pa lang ginunta na silang trabaho. Wan ah, dogay na nakuniktar mga keksyon ang Cebu ngantos Negros. Dito's Leyte, dito's Bohol. Ha? Nakonek mag-iigalang Negros pa yung secure. Oh. Nakonek mag-iigala dito karon ang Bugo pa yung dito's Palumpon. O guban pa. Pero saan taman po eh? Nga, wa magita mag-iigala yung unana. Nga, kanabi itong dunay political will kay ang uban. Salamat na kay dunay plano. Sos, babagan po dito karon mga tagiag barko. Pero wa maligay na mag-iigala, mahitabos, uban. Gano man, ay, na may ngipon ang balaod. Nga wagi mo supak mag-iigalas balaod nila dito. Because it is the law. Andres ato, negosyable magun mag-iigal ang balaod.
3: Sintado!
1: Andres ato ba, negosyable ang balaod? O niya, magdepende na po mag-iigalas imong pamuyo. Sometimes, mga keksyon, makaingong ka pa ita. Maragsaga na gil mag-iigala kanunang soki ano yung itong balaod, no? Kinargi yung mga pobre o mga bukot-bukot. Oh. Ay, atong po ni duwaan ko mag-iigala sa mga maing laki ng mga abogado. Oh. Now, kisa may di ganahan mga kaigsunan nga ang nasun magmalambuon. Da? Wa man siguro ambot lang po kasuban, kamodi ang mga nagpaminaw, ang inyo siguro tingali mag-iigala ang gusto is, bahala nag-unsa na dekker o mga gipagsulting Eric Manait basta malingaw ko sa politika. Basta malingaw lang ko sa politika o kumbati na. No, makakaon lang kong pamahaw, paniunto, panihapon. Bahala na dekker o daghan ng gubang kalsada basta lingaw ang politika. Okay na ko. Sabot lang po taanin nila. Pero makaadto mo mag-iigalas ubang mga lugar. No? Sama aning mga OFWs na to nga nakasuway nag-adto sa gawas. Airport pa lang daan, tanawa na gunang naiya. Itandis ubang mga airport, pertigyong paita. No? Airport pa lang daan. Itandis sa ubang mga airport sa laing kanasuran. Hamugaway kay dito. No? Pero dinis Pilipinas, mga igala, sus Mariusip, napay biyahes aeroplano nga delayed og tagkapila ka oras. Mauna nga, tungod ni sa pamulitika yun, maugin ni mga higalay numero uno nga problemas nasod. Nga nagsigigsaka ang atong utang. No? Sigigsaka ang utang, sigig ka-unload ang pamuyos mga Pilipino. Ha? Diba? Grabe kayo mga higala ang sitwasyon yun nato. Sakit palandungon ba? Nga, kinibitong ang ato maghihigalang nasod kon pananglit maghihigala o mutandi ka dito sa Thailand. Mayon ka maghihigala nga paita, pwede ba din dito karong makabot sa Pilipinas? Ganong wak man idris Pilipinas? No? Ganong nakabot man dito nila? Ganong nahimo ni nila? O niya dito sa among nasod, wak na ginisya. Oh. Di ba? Mao ni mangigala dito karoy usa sa mga pangutana ba? Ning ato karon nga mga kaigsunan nga nakataak nagubang mga nasod nga paita kay kompleto ang ikaw. Dira kag Cebu nya pagkoman mo adto ka magigalag Bohol, adto kag Negros, mao ra ba na? Kaya sa nakita ni mo mga higala dito karon sa mga probinsya, mao ra gyud na naa gyud sa Pilipinas. Gag may kalsada ang ubang lugar. Ubang mga lugar, ngit-ngit. No? Di pa mga higala, well developed yun. Agi kag mga lugar nga, wapoy mga CCTV cameras, unsa pa na diha. Sa ubang mga nasod, wag yun, bisag tuwa na mga higalas, gawas of the city, outside of the city, tuwa CCTV. Ang mga drivers, always yun na nagtamod sa speed limit. No? Kay nga naman, hadlok magina sila dito karong masita. Bisa pagwa dito karoy mga traffic enforcer. Dres ato, pitinaghan ng traffic enforcer. Ay nga naman, political accommodation. Di na magulong tatamistil, magsigig swildog, daghan kay traffic enforcer. Kay in the first place, daghan matag CCTV camera. Diba? Daghan magkita magigalag CCTV cameras, kana lang ato palihukon. Kita diri sige tag swildog mga traffic enforcer. Sweldo ta bagaygalag kinsa pa na diha karon nga may manggukod ana mga traffic violators. No. Kay dito sa gawas mangigalasos. Minus keng police dito. Magsuroy-suroy. Kay ngano man tanan manghigala ditong lugar to ay CCTV. Nga pataka kag panigarilyo, pataka kag labay basura, pataka kag honong, pabulhot kag dagan, awa na. Pila ka minutos, mga igala, sikwati ka na. Andres Ato, ay sos, Dias Carbon, patag kang pangihi. Dias Colon, patag kang libang. Dias Puente, patag kang tabok. Diri, mga igala, in Bacalso, patag kang pabulhot. Wag yun, puros pataka. Kaya nga naman, wag man. Seryoso ba mga igala ang gobyerno na to? Seryoso ba malawad? Is natay malawad, ana. Pero wak man, mga higala, mahadlok ang mga tao. Ngayon kaya maligin na dito sa uban. Og pila speed limit, maurag yun speed limit. Dari sa SRP. Sa isintay, giingon diha, mga higala, ang gikusgon. Ah, daghan ang magpadagagatos. Ay, ah! Diha sa SRP. Sa isintay man ang speed limit, diha. Amot, lakagiyosa bagunsa. Basta, sa isinta may akong naibawa niya. Pero magpadagan ang mga motorista. Both motorcycle or baka four wheels. Ada, pwerte ko 120, 150. Maroon na mga way ugma. Hindi mo na magsilbi dito sa man. Gawa siguro tigaligtuan na ka sa expressway. To? O na nga, makaingon mo ba? Nganong kaya man ni sa Singapore, kaya man ni sa Hong Kong, kaya man ni dito sa Macau, nindot man sila dito. To? Grabe man mga igala dito sa Japan. Kanindot ba dito sa Vietnam, Thailand? Ingunin ni, stricto ba sila dito? Mahadlok pa ng mga taong muhimog sala. Bisa nalang gani, mga igsog traffic violation kay perting dagkuag multa dito. Andres Ato, padagkuag multa, musoko, ah, grabe, anti-poor mo. In the first place, ganong muhimog ka magsalaod sa trafiko? Eh? o di ka gusto magkabayad. Diba? Parehara ko na mangigala ng anti-littering. Gidili ang pagpatakag labay basura. Daghangin kayo mga labay basura. O, sayo pa na siya. Elementary pa lang daan, gitudluan at andita maghinugaw. Pero ano na pa maghihapoy dagkong tao maghihapoy, takag labay basura. Sus, paita, no? Naag yung problema siguro magigalas Pilipino? Wa siguro sa gobyerno?
5: Ayaw!
1: Aritas balita, double jet, itong oras, alas 4, imidya na. Inahan og anak na nakuhaan og 5.7 million nga pesos nga siyabo. Gihikaya na kinig kaso. The report magigalas, Eric Amaro.
6: XFM. Police Report. Police Report.
7: Ano ba ka, Eric? Pagpalapasan sa Section 5 ng Article 2, R.A. 965, upang presyo dangerous drugs back in 2002, kining inahani o anak in sa matod pagkasosyos, pagkayot o shabu, why you ask?
1: Hay ba itong report ni mo kaganiha? Murag lahi mo itong report kaganang headlines mo. Saan itong headlines mo?
7: Kwanto nga, no? Sa habig to, sa kwanto to, kini pang bilis may inayawan, no? Namagod to ay nagpabadlong kadali.
1: Naglili? Asa ba ito? Asa na ba ito? Bayan dito pang lili? Pang binasto sa ba ito? Asa ganito ngay?
7: Dito binasto sa ngay. Kwanto ngay ka na bang adis-adis nga matod pa na nagsisulsul po niya o ka na bang matod pa gubuning bungbong sila ka silingan.
1: Kay?
7: Na ito nga iya usap nga gi kwanto na iya kong gi buda. Kay
1: gisong ko siya siyawa? Muna na ito?
7: Hmm.
1: Ha?
7: Sakto na nga, ano niya, pagdudas, di kina, mangawat yun po ang kaling suspect, pero nga, alibay nga.
1: Ah, okay, huwag tayong maglahi, mong kunin siya, so, mas, nako ni, wapa ni, di pa ni pano, kinang, bago, latest pa ni, kining mo ang,
7: 5-7? Update ni Katupang Eric, kay exclusive mo na ito, ni nga, gi, kuyuga, no, ang kinipong gaba o nga, operasyon sa, at ang pag-isan sa Presidente Noybe, yun kining mag-ina, no, ang pag-inisikupan nga, kinipong, ito sa operasyon sa kinipong, atog mga sakop sa station 9. Yung latest update ni Mereng, kaya nagkasubsible kung hindi mapasaka ka nun ug mga andlawa, no? Papasaka ang asuing kaso, ba't ito pwede mga dinatan yan si alias Abik, 20 anyos, awa ni trabaho di Prairie Minus, may parangay kalasan, ba ni kining anak, ay kining iyang inaan si alias yan, si kutay niyo bi anyos, kin Prairie Minuyo sa abaong napit po. Kawaan ni sila, uga ulso siya to, 50 gramos sa gito, alusog niya sa bungong balor, sa 5,780,000 yan na bawit. Bisa na bisa yun, ang Disney pesos nga buy basta money. Ang kaya mga dinakpan, at usab sa isusimu pinginabi sa exit from Cebu, 88.3, nagkana yun nga, igulan sa naging isubo, pagkatulong sa kontrabando, ang suhulan ng sa pinakalibo. Pag mahayo, ibati aming anak, kaya sa imo pong runner, ang iyang inahan, kaputang Eric, o pala itong inahan, imo balingi, maymayan imong anak, yan, ko lang maymayan, pero kanugayan, nadasya sa easy money, kaputang Eric, mga kigalaan, musubot lang sa isubuon siya pagkatulong pagbudrogas na iyag anak ka. O isuwerte kay ang kini pagmahay nila, wahay na, napakita ko sa Silda, sa Gutong Police Station, ang Bosa ng Cebu City Police Office, CCPO. So, malitang kasikas nga yun, ikan sa Station 9 CCPO, mga katropa, basta kapin sa Butana, Aritas Kapin Lima, si Yasuo Incorporated, mga kaya gusto mong humot, lamay sa Tansyado, healthy kay nga kape, mga kaya nga, ikaw panahon na, bawal yun magkasakit. So, kaya kape, Santo Plus Coffee Mix, kape nga tambal. Alang, sa Yosin Pilipino, Paris Pilipinas, Iyo Katropa, Eric Amaro, XFM.
6: XFM Report.
1: Alas 4.33 sa Pikas Gabay ni kasong robbery homicide. Ito bangon sa may patay sa 19 anyos. Dito sa Longson sa Alcoy. Reports Benji Talisik.
6: XFM Police Report. Police Report.
8: Dagang salamat sa itong mga balitang anahipos sa kapulsan sa lungsod sa Alcoy, giandam na karon sa Alcoy Police Station ang kaso sa suspect nga tricycle driver nga nipatay sa usa ka 19 anyos nga babae nga taga-lungsod sa Dalagit katong napalgang patay dito sa sitio Kangkaya sa barangay poblasyon sa lungsod sa Alcoy. Si Police Major Jose Nilo Abelio ang hepe sa Alcoy Police Station ibutyag nga giandam na ang kaso nga robbery homicide batok lang sa suspect si Anthony Balugo Antig, 42 anyos, usa ka tricycle driver nga taga-barangay Giwang sa lungsod sa Alcoy may gitumbog nga suspek sa pagpatay kang Ginepril Oropesa Bilardo Disilbanyos nga taga barangay Atabay sa lisgutang lungsod Apan luman kini nga taga lungsod sa Dalaget nabalgat na patay lawas ni Bilardo Pasado alas 8 takna sa buntag kahapon adlaw Mayo 27, 2016 o nalang missing si Bilardo dito Mayo 23 ning tuwi katulog kaadlaw ang bilabay una paginid na pahibaw sa kapulisan ang kapuyo ni Bilardo nga usa ka American National mo'y nipahibaw sa mga polis nga na missing kini diyang nagpatabang kanila tungod sa nakalocate nga iPad sa biktima nailhan si Antig dito nagduda sila Major Abilio nga posibleng dunay kalabutan kini sa pagkawala sa biktima maong iyakining gipamonitor takdo kagahapon adlaw adlaw nga Miyerkules nga dunay nabagapatay nga lawas sa sitio kang kaya si Abilio gipahibaw na yun ang kabanay ni Bilardo diyang nagpirma nga magigini ang maong nawa nilang isuon maong iyakining gipaduhan sa ilang sa kusayang sagop ang sa panimalay ang kini mong suspek dito na abdan nga pasibat na kini apan o uban ang pamilya maong gikonsidera na nilang nga suspek si Antig. Si Antig sa gihimong mga pagpangutana nga tulad kaniya dito kini mayang kusayang nga gihimo makonsidera nga ang kaso ni Bilardo case solved human sa pagkadakop sa maong suspek. Mao ka ng update nga nahipos ng balita sa usa ka disilbanyos nga palagamatay ng babae dito sa lungsod sa Alcoy. Katulad pa magkilimot niya po sa Bagaplas, kandunay sa Santo Honorable Oil. Makatapag kini, labi na katundunay mga panungot sa lawas. Santo Honorable Oil, hinimo si Yasto Hall Incorporated mapalit sa barmasyag butika sa iyong lugar. Alas ang sa Pilipino para sa Pilipinas yung katulad pa. Banjit Talisik, XFM News.
9: XFM Report.
1: Sa laing balita ni asawa o anak, itigba sa amahan dito sa Barangay Vito sa Lungsos, Binglanilla. I-report si John Cator.
9: XFM Police Report. Police Report.
10: Samdan gining usa ka 68 anyos nga inahan og ihang 48 nga anak human kini matudbag gipaligbas ni siya ga amahan alas 11 sa gabi dito ni sa Purok Kasantan na City of Tifes barangay Vito Lungsod siming Darilia gining suspek ilas ka pulisan nga si Bobstel Siaton sa 68 anyos samtang ang biktima nga kauligo kasawa og nilhan nga si Corazon Siaton sa 68 anyos ug anak niini nga si Gladys Siaton residente sa Maugar Pizza Investigation sa Ming Darilia Police nga matudbag gipadlong ni Corazon kini ka iya gabana nga dili magyabo matod pa og ihi dulos bitana gubikat sa kabaho sa ansog ingon nasuko ni suspect nikuha ni og hait nga hinagipan apan wa nakita sa mga biktima gubikat sa kangitngit sa riha gisirad ani Corazon agpultahan pinaagi sa gamay nga pagagi ingon matod pa kanit lang nga adunay hait nga naigo sa iyang kamot didto na niya nasuta nga sama na kini inong dan nga nidepensa ang iyang anak si Gladys sa pan mao na hinuoy gitigpas ni nga suspect amahan naigo sa ulo og kamot kini si Gladys samtang iyang gibawsan ang iyang amahan agi depensa pud sa iyang kinabuhi daling gawas sa mga biktima og nanawag dayon kini bang gisakay sa motorsiklo ang suspek og si Gladys human nga nakaangkon na inigsamad sa lawas samtang kining asawa nga si Corazon gihunaran ang samad sa iyang kamot sa mga miresponde ka rescue team ang asawa og anak wa pa mo pasaka og reklamo sa ilang kamahan sa glintang ka desisyon kini nga ilang ipalayo sa ilang pamilya ang ilang padre de pamilya mga katropa ayo kalimot pagtamarog sa Anton Vitamin C ang alkaline nga vitamin C alang sa nagkayusag Pilipino para sa Pilipinas inyong katropa June 14 XFM News
9: XFM Report
1: ordinansa nga naghanay sa mga lagdas na makadawat og tag 12,000 pesos annual assistance sa mga senior citizens sa Cebu City. Laro nga usbon, aron mas daghan pa ang makabinipisyo niini. Report si Charlie Min Chavez Mikey.
9: Live report.
11: Posibleng mudaghan pa ang mga senior citizens sa Dakbayan sa Sugbo ang makadawat sa 12,000 pesos nga annual cash assistance gumikan sa laraw karon nga amendment sa pipila ka mga konsehal nga nangandoy nga maapil usab ang mga rehistradong senior citizens nga dinhi na makaboto sa Dakbayan sa Sugbo sukad niadtong tuig 2014 sa kasamtangang City Ordinance 2453 ang kwalipikadong mga senior citizens kinahanglang nakarehistro isip botante sa Cebu City sukad pa niadtong 2013 apan ubos sa maong bagong proposal, himuon ang tuig 2014 ang cut-off year. Ang maong lakang nga gipangamahanan ni Consul Nice Archival, Pastor June Alcover og Hari Irana kasamtangang gi-review na sa Committee on Laws, Senior Citizens Affairs og Finance sa Dakbayan sa Sugbo. Kon maaprobahan mas daghang senior citizens na unya, kadugay nang wa maapil sa benepisyo ang mamahimong makadawat sa ayuda. Matod sa mga konsyal nga daghang gihapong mga tiguang nga nakarehistro isip mga botante sukad niadto pang tuig tuig 2014 apan hangtod karon wa pa makadawat sa cash assistance bisan kwalipikado sa ubang mga requirements. Ubos sa programa sa syudad. Ang mga kwalipikadong senior citizens makadawat og 12,000 pesos matag tuig nga gibahin-bahin sa upat ka mga quarters. Gawa sa voter registration requirement, magpabilin gihapon ang ubang mga kwalipikasyon sama sa pangidaron, residente sa Dakbayan sa Sugbo, voter certification gikan sa Comelec, o guban pang mga supporting documents. Wa pa maaprobahi ang maong ordinansa. Kaysa pagkakaroon padayon pa kini nga gi-evaluate sa konseho, lakip na ang posibleng dugang nga gasto sa Dakbayan kon ogaling mas mudaghan pa ang mga benepisyaryo. Mga katropa, paliguna ang immune system. Pagtumarog Senthone Vitamin C, ang Alkaline Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang inyong katropa. John Lay by King, XFM News.
12: XFM Report.
1: 390 ka mga tourist boat operators o crew sa Lapu-Lapu City na kanawat ang financial subsidy gikan sa LGU. I-reports Crystal Joy Filerca.
12: Live report.
13: Nagkatigom sa Court 1 sa Barangay Poblasyon, Lapu-Lapu City, ang 390 ka mga tourist boat operators o crew kaganihang buntag alang sa pag-apod-apod sa ilang financial subsidy. Matag-usa kanila nakadawat og tag 5,400 pesos gikan sa lokal nga kagamhanan o gipaagi kini sa napu kaadlaw nga Cash for Work program o gikuha ang pondo niini sa Environmental Users Trust Fund. Sa usa ka interview ngadto ni Konsehal Annabeth Quizon, siya ni Butyag nga gipaninguha sa syudad nga lakip ang mga tourist boat operators ug ang ilang mga crew sa mahatagan og ayuda tungod kay usa-usab ang ilang panginabuhian sa naapektuhan sa padayong pagsaka sa presyo sa gasolina. Sa initial nga proposal, mga boat operators lang unta ang mahatagan sa mong ayuda apan base sa rekomendasyon ni Mayor Cindy Chan, gipalakip niya ang duha ka mga crew sa matag bangka.
14: No, so mauna siya nga sa usa ka pampot, sa usa ka island hopping pampot, at least na operator and two crews, so tulo na sila ang mahatagan. So kay tanang nakita man gyud nato nga ang tanang sektor nga nagamit og gasolina karon kuan man affected man gyud siya. I-appeal lang po nato sila, kaya appeal man po ng mga habal-habaan sa tricycle, ang tanan, etc. So, yeah, sila po, nagtabang po nato sila sa atong environmental fee collection. So, payback ba at least?
13: Para sa atong mga katropa nga gustong paligunon ang immune system, malikayan ang ubo, hilana at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Senthone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filerca, XFM News.
12: XFM Report.
1: Sanggunian ang panlalawigan miawag sa mga LGU pagsuporta sa Safer Cities Initiative sa DILG. Reports Greggy Magdadaro.
12: Live report.
15: Yes, ang 17 sanggunian panlalawigan kon SP formal nang mipadayag sa mga local government unit kon LGU. Loco Probinsya Sugbo nga suportaan ang Department of Interior and Local Government kon DLG Safer Cities Initiative alang usab sa kayuhan sa kaluwasan sa tanan. Si Bukal Antonio Bacaltos Jr. sa unang distrito sa Probinsya Sugbo mo'y miduso sa mga inisiyatiba nga giprubahan usab sa Hunta Probinsyal. Atol silang regular nga session ni atong Lunes, Mayo 25, tuig 2026. Kaya duman ngang DLG, may issue memorandum circular number 2026-029 nga gipitsahan og Abril 8 at tuig 2026. Din ang tanang LGO giawhag sa paghimo og maordinansa pagpaligon sa seguridad og kaluwasan sa tanan. Lakip sa tinguha sa mga inisiyatiba nga Safer Cities Initiative mo ang pagpaligon sa police visibility og presensya niini sa mga high density nga mga urban area. Lakip na ang mga ipagtawag og community policing, school security og ang istriktong pagpatuman sa mga lokal nga ordinansa batok sa pag-inom sa ilim ng makahubog, paghukas-hukas

0: Atau pang Anji Remo dere dere mo barog lang ka daplis kalsada nga naay pedestrian lane automatic na hunong sakinan aron na makalabang ang tao. Tinuoda. No? Grabe gyud bagigala ang disiplina. No, mga kaigsunan ang dress ato kay dunay mga pedestrian lane ay sus probida pang sapawan oy.
1: Ay.
0: Ngoban bagay gala mga sakinan, sus probida bagay gala pang sapawan ng pedestrian lane. Paglisod na hinog tabok bagay galang uban. So ingon ini bagay galang problema ang gi hambin sa Pilipinas nga diin luoy kayo ang kantong gagmay kita, no? Ang kantong bagay galang Y savings kay magsigilan nitong salig sa gobyerno. May lang to bagay galang politiko kay dagko magyapon kay sweldo.
1: Ay!
0: Nga kamo diha magigala in taong minimum ra. So, perting paita. Mauna nga, kinanglan mo demand yung tag-accountability, good governance, no, mga kaeksyonan, transparency. Una na ba, nga kung palitag, doon ay mga politiko unta nga malambigit dito mga kontrobersiya, mag-resign. No? Dili kay magpabagas, nagway. No? O di ba gani? Ay, alam po na manghikog.
1: Ay,
0: Gabating oras, mag-iigala sa itong pagpanaguban. Salamat sa inyong pag-uban, mag-iigala sa Sintado Program. Dungog tagbalik og mapon, samang taknag, samang istasyon. Kaoban ako, Dress Master Control, si Juven Jimenez. Sa Newsrooms, Almi Mata. At ang manager, John Limin Chavez, by King. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Agos katropang Eric Siras Manay. Panamilit og magpasalamat sa inyong makanunay yung pagsuporta at pagpaminaw katropa mo. Exciting!
2: Sintado!

sekreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan

0: enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa, mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw ang pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ng ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwedeng humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Ako si Kailari Bas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippines. Dinner time. Untop lang alas 5 ka po nun, mga katropa. Itong time check. Dito sa Sunzone Plus Gold. Mauli mo hinlo, mga katropa, sa tuang lawas. No? Detoxification. Napagawa sa tanang toxin sa tuang lawas. Tahan ang ato ang mga cells. Mga katropa, kadili, paspas ang pagkadaot. Ang dadya, kuantak ka na niya, layo to sa mga sakit-sakit. Okay? Yeah. Iba na ito, mga katropa, din ha. Kasi nati, karugbog at ilaglawas. Tungod na sa toxins, no? Ang kining spirulina o garlic, naanining Sunzone Plus Gold, makatabang ni sa pag-flush out sa mga hugaw sa atong atay o kidney mo ng limpihan ang sistema, mga higala, para mas presko o gaan ang ato agyog mga paminaw, no? Ano yung imnon, mga higala, labi na ka na ang straight kayo, gakapoy atong lawas, buwang tastog. No, mga niya itong imnon, mga higala, gini ang bulawanon nga proteksyon ang Sunzone Plus Gold. Ikaw ang pirming una. Support health. Ganina pa singot na ta. Sad-sad na.

0: Ross, XFM, σε πού θα το πει στην Ελτάιμ, αλλά 5:36 δεν μάγα τραβά τον time check. Αντί την άνθρωση σε premium D3 coffee mix. Να μην πατάμε σε στήδια. Ο κολλήγα σου κάρμα να κάνει τραβά την άι. Ο μάγκο στήδια που είναι. Ναι, μ' ακούγανε το άγγισαν το στήδι. Το μόνιμο πρωταντικά, ή το μόνιμο μπαλάνσε. Αυτό είναι μόνο χωρμό. Τα πτάλουγκ μόνο μπουκουλ μπουκουλ. Πάλι πολύ μεγάλο προβλήμα σε λαό. Δεν έχει φαίνεται με D3 ω source of energy. Δεν είναι καπί μα η γάλαξα. Ακόμα και εγώ είναι κομπακούτα. Ο καλή μα θα κάνει λαό. Ο προβλήμα είναι διαμπίτη και δεν μπορεί να το κάνει. Γιατί δεν μπορεί να το κάνει. Γιατί δεν μπορεί να το κάνει. Γιατί δεν μπορεί να το κάνει. At the end of the day. Να τα κάνω και μπαόλι, να τα κάνω όλο γλαμί. Για τον δοκτώρα, υπό καλό, όταν έλα γιον. Για τον μπαόλ που γίνει φλαχάν. Σαν κάνω και όλο γαμ. Σε πάνε κανένα αγγλίνα αγκάμπα. Για τον πρέπει να δει θρή μαγα κατράπα σε μαγα μεχλίκο του καπέ. Για να, αγκά προδόκτος αγία στο health. Μα η καπή κανένα μέσαν θόνατ βάιταμιν D3 καπά. Ayan, hello, happy Thursday. Dali, ang lo-girnes από Dogbaridol. Ating gig na po ni DJ Chris Scorpion. Ang bako sa pado. Ayun si baby ni mo Mavi ito doon. Ayun, nag-assist ko. Ay, musunod lang dyan sila. Sige ka, manilinis ko na. Sa pagka nag-comment sa itong Facebook Live. Good afternoon, mga katropa. Kamusta? Nakaluto na ba mo? Usama nun sa may inyong sunan karong hapon na. Sa may inyong hang pinagiluto karong din na, ha? 28 na. Huwag talaga may. Hapit ang 31. Hapit ang swildo po. Lagi na siya. Yuhin niyo, boy, tagzip. Hello, may hapon. May hapon yung duha din sa Dapod Pasingot. Sa kahaponon, upan ang manindot ko ng mga music. Hawak mo ang beat. Ikan sa sityo ka man si Masang, ani, kinasangan si Busiri. Katropang Nila Carbon Tanopan. Shout out sa kong igagaw nga si Tita, Tita Sigura. O sa kong anak si Jonelle Tanopan. Hi, Jonelle! Hello, Jonelle. Kamusta man, Jonelle? Gikan ni Katropang Nila Carbon. Ani-ani sa kaniang Juan Cortez Bohol. And also, hello, good afternoon ni Katropang Epifania Kimson. Open gate na kay pasok na DJ. Ayaw! Buksan mo, papasukin ako. Also, ni Katropang Bro DJ Jovi Insaw. Pre, Bonal, pre! Kailang sumay si Tio Pusuan. Naminaw sila ni pare Gabbert, no? Hadlock sila lang wasan. Ito, good evening, aming hapon, ha? Stella Alberca. Hello, DJ, maayog hapon. Shoutout ko din sa may Mahayahay Luz Purok Balanghoy Katarman Liluan. And igawas gyud ako ang singot niya. Igawas gyud ako ang singot sa imong sounds karon, DJ. Mo ba? Mukusog, sorry. Mukusog ako exercise basta inyo station ako paminaon para sa ako aerobic zumba, DJ. Patingan ha, katropang Stella Alberca. Pasingot gyud, importante kayo na sa tuwag lawas po. Tunaw itong mga tambok. Kinsa pa ni Nadri. Arita ni Kuan doon. Arita ni There's Jason, no? Yeah. Napasa din ako kuban. Si Kuan, DJ Apache. Kani, shoutout ko sa nagtukar, boss. Ni There's Jason. Salamat kayo. Arita ni Kuan, si DJ Chris Corpion, boss. Apre, ibuhag plugging, squealing.
1: Alright, Dol. Mayong hapon o mayong gabi sa itong mga katropa, no? Ngamino na. Sad sa katropa, May 29th, Friday, 2026. Kaysa may Mikabaha, Dodo, Fatima, Cebu City. Of course, tagoda, DJ Chris Scorpion and DJ Rems Dadula. All powered by Jaytan Pro Audio. On and managed by Boss Jaytan and Boss Bros Cabaltera. And on May 30, Saturday, Sabado, diya sa may sityo Punyang, Dulho, Patima, Cebu City. Gapon, with Chris Scorpion and DJ Bird. Powered by Zach Pro Lights and Sounds. On and managed by Boss George Bikilia. Dagan salamat dul.
0: Ayan. Yung karong sapado mga katropa. May 30 na ako niya sa may City of Ugan. Parang kayo Lutak City of Naga. Kita kids na din na. Alang sila hanggang fiesta. Fiesta kita kids na. Yung DJ Lloyd of Double L Soundtrack. This is kung mabili. Kini kaya ako lang ginawa at kinuul lang isa mo. Kailangan kalakag ba? Asun ka na ang tinguli na duul na. Kita pas mga katropa ha. Yeah, karong 31 na ako din na sumay sa pangdako. Fiesta na sa ilahan ni Kuan Arnoco One Disco Mobile ang Boss Roland Arnoco. Sa tinaw, ubay-ubay na ba may dito? Silang poster at nami dito ni DJ Mark Kijo, Dice, ni DJ James Abelia, GCJ, huwag katungguban ha. Dagan kayo, minindot-indagan kayo. Makasayaw ko. Kumpensa sa tabang katrama, mabalik pa itong programang sad-sad sa katrama. Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time. It is now 5:42 in the afternoon, mga higala. Itong time check. Ganit ka na ito sa Premium D3. Ha? Soft gel ni siya. Mga katropa na ito din haga. O, dali ibitog kayo magkasi dati yung pangbikog. Mga gini ako kung nakawag. Dali kayo bikugan kanya ito. Kanang mulingi ito. Murag mabikil na itong lawas at ang hawak. Itong maragog Premium D3 na wagdang man. So, lagi ito nibalik itong problema. Kaya lisod ka nyo. Murag mo. Murag sa kita. Nakari sa itong gilid. Yeah, sa mga malalaga, delikado yan, nakana mabikugan ka. Maglangoy ni mo, ha? Premium D3, mapalikin sa toang kabukugan, mapagawas sa mga sobrang tambok sa toang lawas, gamapalit ni sa mga butika nationwide.
2: XFM. Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Textel by Trended with Anyers, taga Marco Day. Kaya akong tutunlan, ning namugoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba? Halos maglisod na ganit kong kamarog tambal. O to, ning damog ko sa Santon Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakawa na po kong tarong karun.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng

0: Justine, Malunggay, Ugsoya, Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
1: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sang akong mga mata.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Ah, diay Amerikano, baligyan ako ng banana kyo. Hey Joe, banana kyo.
3: Oh, thanks.
2: Ah, grabe asa ni mo Joe, tihika sa ni mo, wajo kay kwarta kay imo mangutagon.
3: I said, oh thanks, dili utang.
2: Ayaw!
4: Exciting!
5: Mission Next, daghan ang natumangan.
6: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko permi. Abi na ko sore eyes gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
5: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Sip on. Kahi nga ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo.
8: Pakusog.
7: Turbo.
8: Pagdugay sa away.
7: Turbo.
8: Doble ang kalipay.
9: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura.
10: Murag exciting ning turbo ah.
11: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
10: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
11: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
0: Turbo, food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas. Ang lakas!
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Ito si Aida Cordero. Taga butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagami kang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin. Itong sa mga panit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Nanami gin!
13: Santon Plus Herbal Soap.

XFM. Oras sa XFM sa Buffalo Bean Standard Time. Minas na 5:47. Mga katrobadong time check. Ihatod ka na ito ni sa Windsor. Win from within.

sa XFM sa Buffalo Bean Standard Time. Mala sa isdos na mga higala. Kining atong time check na ito kinato ni sa Sanfon Plus Coffee Mix. Eh, kape mga higala nga pwede po din sa mga bata. Kung anak ka niya, kapag sa inom, hindi kayo walang caffeine, dili isom ito. Natural rin gini siya nga kape. Umot kayo siya nga, kwan? Kaya nga, ibon mga katambal, no? Na yung malunggay, at yung may magustin. Kaya doon na po yung suya, mga katropa. Sanfon Plus Coffee Mix. Nag-isod yung nagawas sa pagpagawas sa ilagugaw. Kapihin mga katropa ko dawin ng Sanfon Plus Coffee Mix. Tambal nga kape. Sanfon Plus Coffee Mix, kapi na, gamot pa. Yes, may pagpunihapon, yes, mga katropa na doon in-house. May, kung ano, Negros dias gihulgan, mga higala diyan nga nag-tune in sa XFM gihulgan, and of course mag nag-tune in po sa XFM kanla on ayong gabi ilin yung tanan din ha mga katropa sa mga taxi drivers karon mga nabinaw diri sa Sugbok mga katropa nga nabinaw mga drivers sa model jeepneys kuban po, yan ang maniho karon. Dina sa carbon po, no? Kalaag ko mag-usong adlaw, usog na rin na. Salamat sa inyong pagpaminaw. I-try kong kaon din na sa Puso Village, no? Ngayon lang ito, nagkasuway kita ang kausap. Ay, sige kong kagiagin. Kaya nagkakaon na yun. Yan, hello rin yung tanan din na sa may carbon. Pagpaminaw. Yeah, si Katropang Domingo. Pogan Siso, may kapon mga idol. Bunal, pasingot si Kapon on sa Katropang Gris. May purok shooting stars.

0: kaya apa mood?
1: Pagpati ni hakat rupang nila. Ay, itong sumba ka na alam ni Kuhan dun sa alas 7 gabi. Every day na eh. Sa third day rewa na to. Uy! Nag-chat din si Kuhan. No? Gibingon na rupang Kuhan niya. Hello! Good afternoon. Good evening. Di ay ni Queen Jona.
2: Sinsgip tayo.
1: Ay, brigadang Jonalyn humabis. Basta naman kanihaan tao, no? Minaw na to. Narani ko na siya ni PM ba siya? One, two, three, ako di ay. Ika siya nga gilingaw lang. Ambing din ay, brigadang Jonalyn humabis. Padunan ni Uli siguro ni ba? At hinihina lang sa pag-drive up. Usuga ka naman ni Padaga ni Eskendan. Ano ito DJ Chris Corpion, boss? Kumbati, boss.
3: Ano, minaw na rito? Ay, shoutout doon lang. Shoutout ang minaw doon sa mga taga City of Liberty. Shoutout nila ni Mama Lita, ni Manang Arlene, ni Boss Ray, si Baby Mabi, si Kuya JN Anthony, si Boss Anthony Alerta, og Fardilio family and Binolira family, from DJ Kisses. Yan, minaw po doon ang mga taga City of Puso ang Maria Bisan, ang Amihan family nila ni Panig DJ Bert, ni Mads Bingbing, ni Baby Kian and Liam, og ni Gail. Happy listening na nayaw ron sa Pusoan while naminaw. Unya, og kwansad ni Panig Joby Insa og iyang mamag papa. Pero may kinaminaw og sansad sa katropa doon.
1: No? Wamuuna kong kuha. Wamuuna kong mic. Sa tayo mga katropa, commercial tayo. Balik na ito. Arita sa mga bago na po yung mga TikTok. Huwag kini sa diskuhan. Grabe. Kapila ka mutok ka sa usa ka diskuhan ng kopat. Lipinan. Grabe yan.
3: Matagkorta ba?
1: Matagkorta. Pili na tigom niyo po kuli. Balik ka nito. Kisis lagi. Nagkakatag-hatag dito. Commercial sa mga katropa. Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time. Alas 6:06 na itong time check. Hadod ka na itong higala sa Vision X.
4: This time check is brought to you by Vision X Plus Soft Gel Capsule. May vitamins at antioxidants para sa malinaw na paningin. Vision X Plus, alaga sa mata, araw-araw.
5: XFM XFM.
6: Imong gihatag siguro sa imong kumari, no?
7: Oo, day?
6: Ngayon ka na no? Si kumpare, huwa mang gani kahatag. Bisag ko sa kadako?
7: Ayaw!
8: Exciting!
4: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Drew. Kusog kayo kumaga kape. Problema lang ang kape na akong dinainom. Dili ko kakurot. Isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay Dog Aslom akong kutukuto. Ana akong silingan. Try nimo ang Santon Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong Sulayan.

0: Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sang akong mga mata.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil X na X yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, tulo ka high grade ingredients, giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
1: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
4: Oh, yes.
1: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa.
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Taxi driver, bilang ay pataksa metro bay? Bila ba yung kumplitihan di ay?
7: Astang buang nga bay, nakalimot mo ni kukun sa metro.
6: Mo ba? Parihas di ito bay? Nalimot si kukda sa kupitaka?
7: Ay!
8: Exciting!
9: XFM.
10: Oras XFM Cebu, Philippines. Standard time, malasays kung sino mga katropa. Tug time check, hatid ka natin is Seize the Pain. Para sa mga duna karoon din ay bughat, pamaol, sakit sa ulo, labad, duna karoon din ay mag... Kinibit ang babae, bito ka na ang lugon, sakit ka ng puson. Pain reliever ng mga higala plus paracetamol. Mayo po niyo sa mga nangabughat at mga mami. Kayaan ka baka-alsa o bugat, lain na yung lawas. Para mga higalag Seize the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe.

0: Come on, Party Rock is in the house tonight. Oras sa XFM sa Philippine Standard Time, alas 6:17 ng mga katropa. No? Magkalimod ha, kanayang humanin yung panihapon, pamarno mga katropa, Uxan Zone Plus Gold. Sa mga nagmintay na ani, mga lulo, mga lula, mga tiyo, mga tiya, nanay ug tatay. Magkalimod din ha, tanawa yung mga stocks din ha, ug napapay nagbili mo. No? Continue yung mga katropa, nagnaamoy gihilis karagin ang mga bugon-bugon. Wishist ka rin nga inyog-yog gusto ka rin nga mahilis mga kadropa. Kinikras ko ang na ang likayigin mga kadropa nga mapaltahan bitaw. Para paspas ang iyang pagka alim ha. Paghilis mga kadropa yan ang inyong problema sa mga bugon-bugon. May Twitter. Apa na, doon na yung misist sa matres. Kanta, may punisyas mga doon na karunin ha yung mga UTI. Santol Dos Gold mga kadropa. Tumar ha. So kinaga atas kita kita yugon kayo glawas una yung mga immune system mga katropa. Sunthon Plus Gold, ikaw ang pirming una ang bulawanong proteksyon gama sa Yes to Health. Atas ng greetings mga katropa, asa naman ito na wag tangman ay, si Kwan diay, si Joyce Ligaspi Hizim, no? Nag-comment ito, i-check mga katropa. Hello DJs, good evening. Pa-shoutout naman from Sayaw, Dugyan, Dalagat, Cebu. Salamat sa pagbasa DJ Butch. Isa pa yan, salamat po sa pagbuminaw ha. Panihapo na din katropang Joyce. Panihapo na mo din ha, hindi na. Katropang Josephine Pakulaba. Kaya di ha, sumay tangke talisay. Na salamat sa iyong pagpaminaw mga droba. Yung mga hinay-hay, hipusa na sa mga nagkalimot. Safety na daan mga droba sa iyong isod na kawaton. Dol, kabate dol, Chris Scorpion.
1: Isod na kawaton, gawag yung panty dol.
0: Ito yung nagbibihan bro. Kukot naman eh. Kukot na sa bitana. Yun siya ka doon niya. Basta collection doon niya.
1: Sliding dol, bagya. Kikot niya murag. Asa ko siya, asa ko ng panty.
0: Mamaya lang siguro ito niya panihapo sa kanto niya yung simutsimutor baga.
1: Timo lang ito, snack ba?
0: Timo.
1: Shout out ko doon na. Shout out din sa City Liberty. Kabalikon, diya sa mga Liberty nila ni Mama Lita, Manang Arlene, Boss Ray, Bula Kayang Sounds, ni Baby Mabi, Kuya GN, Boss Anthony Alerta, and Pardoli Family, Binoli Rao Family. Balikon ko doon, sad-sad sa katropa.
0: Yan
1: na. Upa, na siya. May 29 Friday, diya sa may... Mika Baha, Dulho Fatima, Cebu City, Kuya na Kuya, DJ Rems Tadula, powered by Jaytan, Pro Audio, niya, May 30, Saturday, sa mga City of Punyang, Dulho Fatima, Gabon, Cebu City, Miss Scorpion, DJ Bird, powered by Zach Pro Lights and Sounds, and managed by Boss George Bikilia. Salamat! Salamat!
0: Katropa, kung gusto mo magliligaw sa Discord, saan sa katropa? Ito, ano nyo, si DJ Chris Scorpio noong sa Saturday. Oras sa XFM, Cebu, Philippine Standard Time. It is now 6:31. Itong time check, mga katropa. Atin ka na ito ni sa Sunthone Gold Coffee Mix. Yan mas gipa exciting. Tambal nga kape. Gipunan, bagino glutathione og collagen. Para mas bulimpyo ang ato ang gadugo. Resulta na hamis ato ang pamanit. Sunthorn Gold Coffee Mix. Ginama sa Yes to Health.
2: XFM. XFM.
3: Ma, mabdos ko, ma. Unsa? Mabdos ka? Huwag kayo matasan eh. Ma, dahil sa kanil, si congressman ang amahan. Joke ra lang. Ipa-check up ti ka, ugma, ha? Ipa-check up ti ka.
4: Ayaw!

0: Ang hangin ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Ariston, usa ka na mo ma'am. Ibang adlaw dyan ko ang gapainit, unya magsige pa dyugog dyo ko. Kung ibate ko dato ang paglabas, sige sa akong ulo. Ipalitan ko sa akong misis aning Santon Vitamin C. Akong gisumayan 3 times a day.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
0: Daig ba ang Nazin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, mapalit na sa mga butika.
3: Turbo supplement for men.
4: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pahit sa dasona, ina ka pahit bako ha. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabi gain. Kamutol, testingi bala. Kampiyon di dyan, Turbo.
3: Turbo, supplement for men.
5: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at klamu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
5: Mas lalakas ka pa.
6: Oy, dong, ganong nagtibaw maga?
7: Oh, nina ko patutuyon ni mama pa.
6: Natural nga dili nagpatutuyon, kinakop ka na.
7: Ikaw lagi pa, totoy pa lagi kang mama.
6: Nge!
7: Ayaw!

0: XFM.
1: XFM.
0: Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time, alas 6:35 na mga droba. Doon time check sa Santhon Vitamin C. Non-acidic na vitamin C. Dili ba ka pa-trigger sa inyong mga ulcer? Pero no, mga droba, ginig ka Santhon Vitamin C na to. Alkaline base o niya. Non-acidic. Mga iga, swak niya lang ninyo din na, ha? Santhon Vitamin C, ginama sa yes to help.
2: Na ang programang Muhatag ug Lingaw. Kana gumpoy

0: It's okay.
1: Sa mga nagkaon ni Hag Bingka. Bingka, Bingka, idol. Oras sa XFM sa Buffalo Beach Standard Time. Alas 6:48 na mga drama. Ito yung time check. At kinatunin sa San Zona Plus Gold. Bulawanan nyo ng protection mga kadrama. Marna, sa mga tagkasupresyon sa lubo. Regala din ang mga dunay high blood, diabetes, problemas kasi ka. Maganda lang hinungda rin tayo sa kabatayan sa mga Pilipino. San Zona Plus Gold everyday. Paniguna, aglawas sa mga kadrama. Health is wealth. Handi ni kalibutan ang ato argyo kamayo kapalawa. San Zona Plus Gold, bulawanan ng proteksyon, ikaw ang piriming una. Support health. Ay, tas tong final greetings mga kadrapa, no? Ay, kisining na, Andre. Hello, DJ Butch. Good evening. Kani kadrapag Joyce. Saan ni? Guardiario. Isang malito ko, ne? Guardiario. Hello, good evening. Good evening, ginani mo diha, madam. And of course, it's Stella Albercan. Salamat, DJ. Nagawsan, sani? Nagawsan yud ko og iwan ko ni mo kwan ba? Nagawsan yud ko og daghan nga singot yai. Sa sound din yun din ha, nindot di kayo. Salamat, Stella Albercan. Hey, dridol, dridol, kapat, idol. Ay, manamilit na ta.
2: What? Ay, nakabalik ko nung sense sa katropa. Uba po hindi sa may sityo, Mikabaha. Dulo pati mas buseti. Kung hindi ko na, DJ Rems na dula. O gang Jaytan.

0: audio ni Boss Bruce Cabaltera o ni Boss Jaytan nya May 30 sa Manila di sa may City of Punyang Dulho Fatima Cebu City. Of course, kuyog na ko si pare Pro DJ Bert o aga Zach Pro Lights and Sounds. May mabinaw ni paring juvenile in sound. Nagsaysayo nung siya doon. Sige, itong video.
1: Kana-kana.
0: Habi nung iskandal sa inyo. Ha? Ito iskandal.
1: Salamat kayo, ha, DJ. Solo siya naman. Malamig kong panahon, masunod na ang programa Head Chat. Alang, sa nagkaitin siyang Pilipino para sa Pilipinas sa kanyang katropa.
0: DJ Chris Scorpion.
1: Katropa mo!
0: Exciting!

0: Sanfon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Sanfon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar og Sanfon Plus Gold Herbal Capsule og Sanfon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Sanfon Plus Coffee Mix. Ang Sanfon Gold Herbal Capsule, Sanfon Vitamin C og Sanfon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
0: Santone at Vitamin D3 pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Magbuwag at itsika ka. Tihike kang dako. Maboy ka. Ah, sige, sige. Ako ang mamoy. Ikaw, maktin. Ayaw!
5: Exciting!
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
6: Available sa mga butika.
7: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. System pain.
8: Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahiragyot ang tama sa ako sa Sista Pain. Baspas mawala ang sakit sa akong ulo.
7: Sista Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
0: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Mga katrupa, exciting!
10: Santone Plus Gold.
11: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer po. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santone Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
7: Santone Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santone Plus Coffee Mix.
12: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santone Plus Coffee Mix, regular the best. Sa kada higop niyo sa Santone Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santone Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santone Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
7: Santone Plus Coffee Mix.
0: Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santone Plus Coffee Mix. Santone Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
13: Ako si Bebe. Usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit. Unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santone Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
7: Santone Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santone Vitamin C.
14: Mm-hmm.
1: Nagdila gito yung uli akong sinilas na. Magpinarihas gi kong tatay ba?
3: Oy, Butch, naon sa mga niya?
1: Ay, gikawat akong sinilas, bay.
3: O, naray mo sinilas, oh. Naon sa mga niya mo, tatay?
1: Ay, gikawat ang yung sinilas, bay. Tunyan ni uli siya. Nagtiniin na lang.
3: Ay, ay, ay.
4: Ay, ay.
5: Exciting!
0: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lupog nimong vision. Dili ka na okay kay deserve nimo ang good vision for the person. O, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus in 500 milligram capsules. Kini adunay lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Tulok high-grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya ng hiipog higda. Dili na pod mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research me. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amog try. Wala gyud mi nagmahay. Happy ka ayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
0: Yeah! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og hatag og kusog og resistensya.
14: Turbo. Wagas. Ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
15: 7 Plus Herbal Soap.
16: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma. Nakuha. Tried 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
15: 7 Plus Herbal Soap.
17: Para sa maputi nga panit.
15: Mahamis nga kutis.
17: 7 Plus Herbal Soap.
18: Mga katropa, excited!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time, alas 7, Noy Bina, mga katropa. Ito ang time check. Hatod ka na to sa among labing bagong produkto rin, mga katropa. Ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Kape nga healthy, adunay glutathione, adunay collagen. Maka panindot sa tuang panit, maka paputi. At the same time, mga katropa, maka limpyo sa tuang atay. Mauni ang mahatag din ang maong Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. So kita, mahinig mo itang kape diha. Why not Aritas Kape, mga katropa, nga adunay mahatag nga healthy benefit sa tuang lawas. Adunay mahatag po, mga katropa, nga kanindot sa tuang lawas, mga katropa. Inay mga pilanta diha, o way hinungdan ba? Hila patuntian, kutkutun patuntian, mga katropa. E pag yun, musinaw, mga nawkanaw, ato ang panit, mga katropa. Which is mahatag nining maong Santon Gold Coffee Mix. Muna kitawag, mga katropa, nga nangape na ka, musamot pa kagkagwapog kagwapa, katropa.
0: Headshot Express Balita, nag-una sa mga labas ka balita sa inyong mga radyo. Gikan sa Tibok Puwersa sa XFM Network Philippines. Headshot Express Balita. Sentro sa insakto ug tinuod nga impormasyon sa katilingban, lokal man o bisan asa sa kalibutan. Mas gipakusog ug mas gipalakdan ang paghatod sa mga nagbagang balita. Kini ang Headshot Express Balita. Headshot Express Balita.

0: Libertas, veritates es fundamentum prinsay. Ang kagawasan sa pagpariag maoy pundasyon alang sa kamatuoran. Sugbo Kabisayan og Mindanao, may gabi ka ninyong tanan. May gabi hurot sa tumang suking tigpaminaw at tumang katropa diha. Bisag asang sok sa nasod og bisag asang sok sa kalibutan. Kanabot dito ang mas gipalapdan nga pagsibya. Sa Gyapon, kiniubos kalagad sa kanginan ng inyong angkorman, katropang Greggy Magdadaro, mga katropa. Mag-uban-uban tahang to sa alas 8:30 ang takna. Inikaroon kagabion sa Adlaw Webes, mga katropa, pizza 28 sa bulan sa Mayo, tuig 2026. Sa Gyapon, nagpabiling di kompleto ang dos dimpolis, mga katropa. Wow! Nagingon nga sige lang, kay maabot ra ang panahon nga makompleto rin mo rin. Ay mo kapawas paglaom o pag-asa may katropa. Gumikan kay samtang aduna pa'y kinabuhi, aduna'y pag-asa. Samtang aduna'y maktan may katropa na sila pulapo na'y pag-asa gyapon. Katropang tiyang sipo. Di ba? Kung na'y maktan des, na'y maktan na'y pag-asa kay guwana niya. Ibalhin po naglaing lugar ang pag-asa. So, may nga gabi ka niyo tanan. May gabi, hurot. Good evening, lahos, o dayon ka mo. Sa to ang panagkuyog o panaguban, mga katropa, may pagpaminaw sa to mga suking taxi driver na padayong nabalas-bada sa Metro Cebu. Gumikan kay kanunay ko makadawat o feedback, mga katropa. Kasi sila nagsakay ko ng taxi ang ipaminaw XFM Cebu 88.3. Sana all. So, may pagpaminaw o may gabi sa to mga taxi driver. Mga modern PUV o PUG driver na padayong nabalas-bada sa Metro Cebu, mga katropa. Ambot na ba'y traditional jeepney o minaw na to? Kung katong loyal you guys radio, loyal you guys XFM, mga katropa, appeal sa katropang listener and solid supporter, mga katropa, kung class. Nabisan kung traditional jeepney ang gimaniho, naminaw yapog radio, mga katropa. So may pagpaminaw o may gabi, kaniyong tanan, mga katropa. At the same time, sa kinitibukang pwersa, sa kinitibukang kining asok, there is Metro Cebu, mga katropa, may pagpaminaw o may gabi, kaniyong tanan, may pagpanihapon, dayon kamo sa atong panagkuyog o panaguban, mga katropa. Kan kay sa Gyapon ubay-ubay tang isgutanan sa atong panagkuyog karon. Matay may nga usab po topic ni mga katropa Greg. Aw inyo hang kinaha mga katropa ato mga senador. Nga matay murag nagsigi jug kwan. Sige kaingon na ako murag the circus continues. Matay bisa kinsa panahon na siguro mga katropa. Ako moy mo ingon nga unta. Panahon na siguro nga ang qualification sa ato ang mga politiko. Ato siguro ang isa ka, mga katropa. Kaya murag isod kayo ng yunani ato mga leader, ato mga gipili diha nga mga senador. Murag, di po ko manaway, mga katropa, nga kamao na tanila. Pero at least malang isa ka lang gamay. Kaya murag, abot kayo ka lang pagpaka-apply itong trabaho. Ganun, mga katropa, lisod-isuro na matagmayo. Ayagon na matagmayo sa ato ang mga employer. Kung mga gi-applyan, mga katropa. Karon, get ready sa XFM Cebu 8.3. Pila ka interview akong Gyagi Andre. Pila ka exam akong gagian, mga katropa. O na nakasulod din sa XFM Cebu 8.3. Kaya karon, mga senador, moingog, kung Filipino citizen o niya nagkuhas edad, so nagbutar, mga katropa, basta ibutar, daog. Kaya karon, nakita itong katag niya, mga katropa, tanawa. Unsa naman ito ang kuhan ron? Naani-ani, yung nga bisag unsa naman mga pakulo sa itong mga senador in town. Naiuban, mamahayag, mga katropa, muluwat og mga kining pulong. Pamahayag sa media, mga katropa, mahimura katawanas mga tao. Naiuban po, magpili po silang personal agenda. Gumikan kay mo, ingon nga, kani, ana, muna yung maayo para sa kaayuhan sa tanan. Pinapagkauman, respikas, dili mo butar, ane, o baka dili mo uyon. Gumikan kay dili, o wa siya'y mapahimuslan kalabot niya ng mong balaod nun. Karo, ato yung tagagpagtagad, mga katropa. Gumikan kay sa gikaingon na nako, padayon ang atuang mga lider sa atuang nasod, mga katropa. Nga nahulog, nagkatawanan o komedy na ini mga tungura. Nag-isgot naman tag komedy, mga katropa. Siyempre, arita na ini mga senador, mga katropa, nga matod pa. Nahimo ni rong sumsuman. Di mismo social media, mga katropa, gumikan kay Mibutyag nga kinahanglan nga ipatuman ang kinikarong online nga sesyon. O baka maka-appel ang kining mga senador ka posibleng di ma-appel sa umabot mga adlaw. Sa kining sesyon, mga katropa, gumikan kay doon ako noy force major, mga katropa. Kining force major, mga katropa, mo nang itawag og mga kining ibutang ta kahitabo. o mga keneng ibutang ta mga panghitabo. Kani ato kapugnan mga katropa sama sa mga katalagban ng ibot. Sama ni atong coronavirus COVID-19 mga katropa ni atong tuwig 2019. Hanggang tuwig 2022, motong napugos ang ato ang gobyerno. Ang Senado apel mga katropa napugos nga ipaubos sa keneng online ang ilang sesyon kung galing may hindi makatambong. Kan kay klaro mo gito nga force major mga katropa. Okay, usawam na. Magsigitag tunga niya. Magtakot-takot tali ha. Pero karon lahi mangun eh. Gumikan kay posible mangun. Nga akining maong force major nga iyang gisandigan karon. Nini karong ato ang mga senador nga may propose. Nini maong pagpa-appeal sa online nga kining proceeding. Sa ato ang mga senador, bisa klaro god og tataw nga kani. Buhat yun ay gumikas politika. Gumikan kay ang mga nagproposan eh. Ang majority man may katropa para og alang yun ay kang Senador Ronald Bato de la Rosa, which is okay rana sa ilang hobby. Kung ugali maganing ilahan ang ipalusot, gumikan kay ilaman ang katungod. Pero kung ugali maganing mo-explicar pag yun ang usas mga Senador may katropa, kalabot yun ay mong tanan pinagi sa pagpa daplin o baka pagpasalipon pag kining ibutang ta pagtago sa kini karong force major may katropang ragdaw kay katawanan po din tao niya. Ay, dako po itaw katay. Pagkita katropang boss Juven ang kini pamahayag ni murag ubay-ubay gamon ni Butaran eh. Kaya inyo ning idol may katropa. Bad boy sa Philippine cinema. Philippine cinema rambot. Na bad boy basta nun kinibuhay gani. Sina ni Robin Padilla. Ha? Matod pa niya nga di pa na makuan oh. War, ha? Gira, digmaan dito sa Middle East, may katropa. Na nagre-resulta ng terorismo sa iba't ibang parte ng mundo, may katropa. Ang napipintong pagkadawit ng Pilipinas sa China-Taiwan conflict. O, na-appeal po kita, Dre. Hindi pa po ito force major, may katropa. Sa iyong tanaw, appeal ba na sa ito ang isigutanan ng force major? Hindi ba? Klaro, prang kapag-astorya. Ako, again, wa ko mo ingon nga kamao na gitan dire. Pero at least kamao ta in taon pud pagkuno huna may katropa kining mga ingipang pamahayag nining mo si Senador Robin Padilla murag ka katawanan po in taon kayo eh. Ha, katawanan po in taon gumika kay tanawa ko taon. Ha? Kumpara tong COVID-19 atong 2019 may katropa klaro og tataw gito nga doon na gyay mga katalagban mga pandemya nga dili na to mapugnan may katropa pero kaning yun ani gubat sa Middle East ni ubos na magaling balik atong gasolina dili gumikan kay padlong na balik normal lang ato ang sitwasyon nga moy happen diha again kun ugali mangganing inyong ipalusot imo nang inyo na ipalabang diha sa Senado may katropa ang pagpa-appeal sa inyong mga kauban diha posible si Senador Ronald Bato de la Rosa o baka si Senador Jingo Estrada nga karon gisang ata nag plunder nga kaso dito sa office of the busman may katropa mahimo o nagyuna pero dipinsay itong taong tarong ninyo ayaw himo nga katawan na hinong kahit diha sa rason ninyo diha o baga ihatag o isang-isangon na nga doon sa inyong makamaong nga magkauban at doon Senador Ronaldo Margulita pwede siya ipadipinsa niya nang maong nga inyong lakang diha na ipaubos sa online session pagbalik ang kining inyong mga kauban sa buhat gani makatambong gumikan kay dunay mga kakulian gani kapugnan may katropa of course kung pahiskot ang Senador Ronald Bato de la Rosa di siya makatambong gumikan kay namin siya warrant of arrest gikan sa International Criminal Court kung ICC ang amsa pakita siya niya madakpan siya niya niya pagkahuman iya irisgo yung kagawasan iya irisgo yung kagawasan may katropa para na mga buto niyo niya gumikan kay numbers game ng Senado boy kada kong binuang nga ultimo gani si Senador Ping Lacson kanhi military pod o kanhi nagservisyo may katropa pinagi sa itong Philippine National Police kon PNP may katropa Graduados Philippine Military Academy kon PMA mibutyag magani nga kabaw po siya o nasayod siya sa sitwasyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa partis pagtago-tago gumikan kay siya nakasuway po siyang tago-tago kani adto duwag pa dito siya tagos kuan mga katropa argaw o baka di asmay dalagit kanang naiputi nga balay diha. Nadoog mo yun na, oh, kabaw siya, kalabot niya na. O na, ang anigin na mo patimaw, si Senador Ronald Bato de la Rosa, mga katropa. So kada, kung nagaling di mo patimaw, kinahanglan nga inyohang mangita mong paagi niya na siya ma-appeal o mapahimuslan ng iyang boto. Nini karo mga kalihukan diya sa Senado. Kumingkan kaya nag-ung-ung ang impeachment niya ni Vice President Sara Duterte niya. Kamu may majority. So dapat kamu mo ay mangusog kalabot nini. So kung ugali man ganing, maghimo mo glakang niya nga ato na yung paapilon, maghimo kong motion dire nga ang ato ang magkauban sa buhat, mahimong maapil pinagi sa online. So mga katropa, oh, pagkahuman ato direk debate, ato ning butuhan, so majority man mo, sigurado yung muda og siguro. Ah, ano ba? Oh, sigurado yung muda og siguro kalabot nini. Pero, pasag di ay makamaong abo ni pinsa na sa mga debate. Kay normal man nga doon naging mag-question. Ang mga minority, ang aman sa diag maglikod-lingkod na diha, magyango-yango lang na. Questionon mo na. Muna ang doon ay debate diha sa atong Senado. Maobitaw nga ang konseho, mga katropa, ang Senado, Junta Provincial diha, Provincial Board, bisag sa barangay, mga katropa, doon na ginay mga sakop diha ng mga konsehal. Kay para magdebate kung ugaling unsay may iskutanan alang sa kayuhan sa ato ang mga katawahan, mga katropa. Unay karong pag-asturya niya, pag-uman ka ni, nga doon na mo'y giplano diha nga ipa-appel ang kinikarong pagpa-online. Pero unta, isamon na ito Senador Padilla in town. Ay, nga doon sa uban, mga katropa. Sa atos baka mao, ay lang kuminto des. Kung ano, kaning mga social media, baka media, mahog tang katawanan na na. At ilimang kag moingong kaaning imo mga rason, dre. Ha? Usamay na sus utok po kuno ani niya. Aron lang yun mag aron lang yun tama ma headline siya may katropa. Wa boy siya matagbaw ug pa siya ma kining ibutang ta tagam. Etong milabay semana nga siya bibutyag pod nga ay gipasakay ni uli mga bato gumikan kay ako ni nang head ko nga maupauli ko. Kay mo lagi gipangita ng sung asawa ni nga bus bato pare sabay ako. Oh. So ang man sa kuno niya pa ubanon nga wa may sakyanan si Senador Bato. So iya gipasakay may katropa pero bisag usa samtang naglawig sila o baka nisakay si Senador Bato nga to kaniya mga katropa. Wala siya bako nauna kung nga nagtaka sila na itong panahon na. Wala pa siya matagom o wala pa siya matagam na itong mga pamahayag. Isundan po kanyang ingon ani nga mga matay. Kanang mga tao ba, mga nagbantay raman eh. Although ang mga pro Duterte ani, dili mo saway kalabot ni ng Senador Robin Padilla. Bigkan kay mga masalag, oh, mas may pa na kay Robin kay sige pugtunga. Inana ba? No. Na po yung mga rason ba? Na yung inana. Pero matay, dili po siguro po magpalabin lang po. O guatay na kamuan. O di ta makakuminto o tarong. Mas may pa siguro maghilom. Muna sa akong tanaw. So, kung dipinsaan ninyo, kung galing i-appel niyo si Ronald Bato de la Rosa sa inyuhang mga sesyon o sa inyong isgutanan di sumabot mga adlaw, mahimo argyo dipinsaan ni Senador Rodante Marcolita. Iligay mo, tingog pa kanihan ang kabahin. Kanina yung mga inani, kanina sa Taiwan, kanina yung sa Middle East, di pa din enough para mahimot ang force majeure. Matay toon. Mahimo, matang katawanan, intawan po ni anak. Ha? Gumikan kay Claro, tataw nga murag, wag yun, intaw, ipangunahon na. Ang kining maong si Senador Rubén Padilla, samtang nibutyag ni ini, abot mo sa susutok niya mga katropa. Gusto mo siyang ma-headlines? Ha? Gusto mo siyang mahimong katawanan? Inalawa, gumikan kay Maingon Tadre. O, katropang re, grabe po kayo. Dili mga gunta, wata manaway dire. Gumikan kay kita, kita'y kamao. Pumita ang ugali yung ganito kamao, di na kita magtiyog-tingog. Muna ngayon, the less I say, the better, di ba? Mas bayo, mas gamay istorya, mas gamay ang sayop. Niya karon na sige istorya din na sige pwede sayopan na noon. Ha? Gumikan kayo atong basihan o ato ang tanaw ni mga katropa ato ning subayon gyud ang kining maong pamahayag o baka ang kining maong kining ibutang ta rason ni Senador Rubén Padilla mga katropa kalabot sa giingon nga dapat o kinahanglan gyud nga aprubahan ang kining pag-appeal og online sa ubang mga senador pwede gina dipinsa igtarong pero ayaw po itong tagaig rason nga inani katapawin taon ni Senador. Gumikan kay kamo may majority. Ganahan makamo nga si Senador Ronald Bato de la Rosa bisag di mo maangkon nga para niya ang kining maong lakang ang kining maong inyuhang pagpa-apil-apil sa online sa inyong kaubanan. Dipinsa iktarong ninyo pero inaani nga klases dipinsa matay katawad sa tong kontra. Katawad sa tong kontra yung tao Senador. Gumikan kay ubos gyud sa Senate Roll Section 14 may katropa 41B ang mga senador mahimo gyud nga mo-convene og mapahigayon og session may katropa pinaagi sa teleconference, video conference o other reliable forms of remote or electronic means mga katropa nga mogamit og mga appropriate information communication technology system due to force major mga katropa o majority mga katropa or the occurrence of a national emergency. So national emergency perting gumuta atong nasod pahit na kagubot na ron pahit na martial law na ron posible po nga di ginata maka-appeal ng session mga katropa inana ka klaro pag-istorya. Ang pagkahuman as determined by the majority of all the members of the Senate. So, tanang mga sakop sa senador, mubuto, kalabot ini mga katropa, which may prevent the convening of the Senate or the physical presence of its members in the session hall. So, mauni ang rason mga katropa. So, ang kining force major, naagin itinood. Pero ang kining mga ibutang ta, national emergency. Kining pandemya, national emergency mo ni. Pero karang maingon ta niya, morason ta nga, gumikan sa gubas Middle East, patay na ko kayong binuang. Daw kayong binuang yun. Muna ay kiingon nga samot, nga dili mo butar ang minority anak, tarunga ang taon niyo, dipinsa. Ang kiniinyuhang rason, o inyuhang pamalaka diha. Kung galing ka mo ganahan nga si Senador Ronald Bato de Rosa, bisag di mo muangkon may katupang paraniya ning maong lakang niyo diha. Baka-appeal sa umabot niyo sesyon. Hilabi na sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ihatag na tanong Senador Ronald Marcolita, gumikan kay Sweeto mo to si Senador Ronald Marcolita. Ha? Ganit, gisaway maya ang mga minority senator. Particular na si Senador Rizal Tiberos. Ha? Na ito yung ano, ito yung problema. Kung wala kang background dito talaga sa law, ina na ba? Yan yung problema, di ba? Gisaway maya si Senador Rizal Tiberos. Ha? So, muna ito, ipasagdan na ito. Pasagdan na ito ni Senador Rubin Padilla, si Senador Ronald Marcolita, na may pinsa sa ilahang lakang og motion na paapilon ilang kauban diya mismo sa sesyon sa Senado, pinagis online, may katropa. Dili kay mo ingon pag yun rin nga kuwan. Kining hindi pa ba ito sapat, matay hapit na mga ita mo balik, normal. Gani ang atuwa ganing gasolina ni balik na magkaubos. Hasta ang krudo, muna ang kamodiha, Marina, Maritime Ministry, Maritime kining Authority. Paminaw mo, ngano ang kanang mga barko po niya? Wa po na maubos sila pliting. Human naman itong panahon. Katimporary sila musakas pliti. Ha? Madamay yung mga niron. Ako komentaryo. Ikan kay klaro pagkasturya, nibalik naman tapis normal. Ha? Kay niubos naman ang gasolina. Niubos naman ang kining krudo. Mabitaw ang kanang mga barko niya. Panahon na po, gawa pa kanaog mo siyong pliti. Ay, upabagas yung mga naong. Okay, magsigila mo diyan, pasaka. Paspas kayo ng pasaka, gumikan kay ni mahal ang plite. Paspas kayo ng pasaka, gumikan kay ni mahal ang krudo o ang gasolina. Kaya pag kauman, karo nga niyong sos, di mo pa usos og balik. Mahal niya po ng gising lang yung mga pasero. Wag mo gabae diyan. So mo na klaro og tataw. Nadigin mahimo nga ang katong gubat sa Middle East, mo himo og rason. Ngano nga mahimo siya og mahulog sa force majeure, may katropa? O na klaro og punto pag-asturya. So karon, makaingon ta nga ang ato ang mga senador. Naghimo ra gyud og pasamot pa gyud ka ubos og kasabot pa gyud nga may paubos sa ilang standard diha mismo Senado kuno gali ingon ani nga mga pamahayag gikan sa mga senador mga katropa mugawas sa social media mga katropa mugawas sa media mga katropa mahulog ta katawan na ini ha mo nang kamo ang tawo mga senador tarunga ang tawo na ninyo diha ha ako again sa gikayon nako wa koy gilabanan ini wa koy gilabanan gumikan kay kini po ato mga senador wa gi mapili niya na Huwag mapili! Limang kaning ina ni mga pamahayag gikan senador. Kaya pagkauman, huwag di po ka mutingog sa mga senador Lito Lapid. Inon po kang awa po rin, nahimo niya, kaya di po mutingog. Kaya pagkauman, mutingog po sa mga senador Rubin Padilla, mga katropa. Matay, huwag po hinugdan ang mga pamahayag. Ina na, muna klaro pag-asturya. Again, huwag kong butaran nila, gumikan kay kini sila. At least, ako, giblakuhan na ako ang kininkuan. Ako ang baluta ni atong Milabay 2022 nga eleksyon. Puro man lokal ang kini ako ang gibutar. So, mo ni ato mga senador. So, karon doon na yung mga nanawagan, mga katulpan na ingon. Posible ba nga ato ang isa ka ang standard? O, posible. Depende na. Kung gali yung magaling usbo nyo na niyang balao na to o kining konstitusyon na to, sige, usba. Usba ninyo nga kinanglan ngayon nga kamao na pwede mabutar niya. Dili kay gumikas kasi katon. Gumikan kay magsig-present niya na anay. Dili po yung tao na, I don't know. Muna yung nakasayop na to. Gumikan kay sa uban pa itong mga butante. Kamu diha nga naminaw na yung mga tungura. Ilabi na ka itong mga nibutar sa itong mga kongresista. Magita mo sa itong kongresista, maingon, wala man ni Anhidre sa muang distrito. Kung o galing ang inyong kongresista o inyong kongresista, may katropa, magbabalaon. Naa diha, nakita nyo, permis inyuhang tugkaran. Pasabot na, wala itong atunga at sesyon sa kauluhan. Gumikan kay ang trabaho, niya na maong magbabalaon. Tuan ito, magpanday ng mga balaon. Magpanday na o kayuhan sa ato mga katropa, Lunes hangtod Huwebes. Kung galing naar na inyong kongresista niya, Lunes hangtod Huwebes, Birnes, Sabado, weekend mga katropa, wa na mo ato sa Manila. So mo na ang kining ato ang wa kay maidukar ang ato mga butante kalabot nini. Siya party exador, butang kay butang lang, gumikan kay ilado. Muna ka maturang, gani malubak. Siya karon, tanawa, unsay na hinungdan rin. Unsay nakita ato ni ato mga leader karon. Unsay nakita ato sa mga senador karon mga katropa. Na kaya mukat ng agi. Kaya mo katang agi, mga katropa. Puro na lang yun, pakulo diha, mga katropa. Huwag to, na samot ka black eye ang ato ang Senado, mga katropa. Gumikan ining maong mga klase sa mga senador ka naglingkod nun diha. Amo na klaro og tataw, mga katropa. Di ako'y suggestion ini ato mga senador. Ha? Gumikan kay black eye na makaimo diha. Diyan ang may sgutan na ninyo kalabot sa mga usapan ng mga lakang diha kung asa makapabor, asa dire, na ba? Ha? Kay kining maong lakang kalabot sa pagpaapil o pagpasalmot may katropa sa ilang kaubanan nga makaapil pinagi sa online platform. So, barong unsa baroy meeting nyo diha, unsay gabitor nyo diha, pwede messenger, pwede telegram, sa payuban niya nga mga social media, nga mga kwan, mga ganyang application mga katropa, di kay Kusmito.
1: What? Oh,
0: kani, gituyo na, gumikan kay posible magod nga mawala si Senador, dili posible mawala, nawala ng Senador Ronald Bato de la Rosa.
1: What?
0: Gumikan kay nagtago-tago naman ni mga tungura. Kuman nga doon ay warrant gikan sa International Criminal Court. Posible po nga, di takababa, unsay padulngan ni Senador Jinggo Estrada, kakaganiha, gipaila na po o kasong plunder sa Office of the Ombudsman, may katropa. Wa takababa, doon ay arrest warrant baron niya. Yan ang bilabol na ba ng plunder, may katropa, ingon ana. So at least, masabot sila kapiang. So, panalip ninyo, maayo o tarungan yung ayag, kung sana magpalusot ang mga motion niya. Di kayo mag-commento mong ingon ana, may katropa, matay sa mong taga-black ayan ha.
1: Ha?
0: Ako nagtuo nga, naamoy rason yung pagpasupot ining maong motion. Pero kung nagaling magtingog ang sama na ining Senador Ruben Padilla, mga katropa, yun aning rason ang ihatag niya. Mahulog na katawanan gato sa minority in town. Muna ako na ako'y tambag niyo diha. Na ako'y tambag niyo diha sa mga senador na to. Ha? Gumikan kayo, are po tas minority. Di wa po'y mapili ane, kahit kanipo sila puro po ni politika yun. Di ta mag-expect o di mo magdahom. Kabisa kung saan pagtumbling niya ng mga majority ng mga katropa. Dunot din nila karong ipasupot ng motion sa mga pilon o online ang kining ubang mga kaubang senador na posibleng di maka-attend physically. Ay mo pagdahom nga ang kining minority, mubutar po kalabot yan na gumikan kay kana. Ang politika po nilang ilahang agenda mga katropa, di gina sila mubutar. Gumikan kay politika po na manuhuna niya na. So di ako'y maayo. Mas may pa, mag-boxing mo. Aron sa bukisay mo daog. Muna ito ang butuhan ug muna inyong respetaran. Diya mismo diya Senado may katropa. Sama din ini ko. Ipakita ito katropa mo si Jubeda kung isendin mo diya. Sama din ini mga barangay opisyalis dito sa probinsya Kalinga may katropa. Dito sa Apayaw nga nag-boxing. Ha? Nag-boxing may katropa para kinsay makadaog. Sa 500,000 worth ka projects barangay. Muna mas... Ano sa mga minanin na si... Mayok. Pinuha mo na yung mga katropang ring. Muna yung mga gusto buhatos ng mga senador. Samot na taga-comedy alas sa Senado. As if di pata-comedy na yung mga tungura, mga katropa. As if di pata-comedy na yung mga tungura. At may ramat ng comedy. So muna, nga karon, mas may pa, ato na yung isamot pag-comedy na pag-boxing mo niya. Sama na yung gibuhat na yung mga... sama na yung gibuhat na yung mga opisyal. Ga-boxing, mga katropa, para sa 500K nga proyekto. Tanawa, ito ko na tanawa na yun. Dito ni Spook, pinukpok Kalinga mga katropa. Boxing. Tanawa. Tanawa na parang mag-correct. Ga-boxing, di ba? Tanawa. Ga-boxing. Muna yung buhaton lang siguro. Para at least maligaw, maaligri tani. Be. Nandiyan po yung mga kwan, mga butante, mga katropa, mga kwan. Kining diyan po yung mga butante mo siguro, nanawan eh. Nasaan to? Nainadag? Nainadag katropa mo siguro? O klaro. Sige, klaro. Kisa to yung mga pangalan na, be. Ibalik ko lang katropa mo siya, ibalik. Diya, obay pa muli mo. Bola ni buhaton siguro para mga tawa lang tanig maayo. Ha? Mga tawa lang tanig maayo. Diya, sama niyo. Dito ni lungsod sa Pinukpok, probinsya sa Kalinga, mga katropa. O Kalinga, dito sa Apayaw. Diya, baksin. Mora. Baya itong talawag ka mao mamanumbag yung tinon. Alam, dabidabo, mura pong manipakyaw. Pero alam kwan, safety ra. Doon na may kwan, doon na yung kining headgear. Doon na headgear. Ayan, pagkawan, di pwede mo sumbag sa likod. Para nis 500 mil pesos na project. Mag-isamin nila o ganun eh. Na-down gan. Wala na kayo, basing matiwasan. Yan na ba? Basig matiwasan mga katropa. So, ang kining maong senaryo, Dari tabuk ni makan tropa. Gumikan kai ah para nila. Ada ah, na isito la to. Dia to ni debate to skuan. Kining nataran sa ah kining barangay hall. Ha? Ina na ba? Ah, ang kining maong nga aksyon na kalabo tino ni sa gipahigayon nga first Gimpong Festival dito mismo sa may barang sa lungsod sa Pinokpok mga katropa. Dito sa Kalinga, exhibition boxing match tali sa usa o sa mga opisyalis sa barangay. Ang bugti ni 500,000 nga proyekto mga katropa. So pasabot ni ang kining imis lantugion dito sa Senado. O baka lantugion dito sa Senado naman nun. O lantugion sa barangay hall mga katropa. Ang kining maong hisgutanan partis proyekto ang ipagis boxing. Wow! So ang kining ni away ani mga katropa, mo ni mo opisyal sa barangay Limos dito sa barangay Bayaw sa lungsod sa barang dito sa municipal gym sa barangay Taga mga katropa. So ang kining maong nag-away mao si Chairman Sean Awingan ang sa barangay Limos. Kunya si Konsehal Kagawad Lagi Dawaton sa may barangay Bayaw mga katropa. So nag-away sila lain-laing barangay. Managlahing barangay ni mga katropa nag-boxing para sa proyekto ng 500,000. Ang napasiog gani ang mayor po mismo dito sa lungsod mga katropa nga si Mayor Jimmy Dasayon. So iyang gipaagi ani. At least makitang katag ba? Pero sumagay itong mga barangay official para wanay dagang lalis mga katropa. So inaana ba? Inaana na siguro itong buhaton resinado? Kay Murag, wah, mag-iapon. Sigir na mag-iapon na ito mga senador. Kiyaw-kiyaw na rin, kiyaw-kiyaw dito. Mas may pa mo ninyong buhaton. Pasama ning mga opisyalis niya sa may, kuhan, lungsod sa Pinokpok. Sa may Kalinga, may katropa. Dito sa Kauluhan, o dito na sa pinakatumoy, yun. Sa ito ang nasod, sa may northern tip. Sa kining ibutang ta northern Luzon, may katropa. Region 1, kuro ako masayo, region 1, region 2, naara-ana. So muna ilang ibuhat dito. So, panahon na ba nga inanihon na ito ni ato apong proceeding ni Senado? Kay murag nahimo na matang comedy exhibition ni Akanunay. Ha? Katong biaging simana, dua ka simana na kalabay, nagpabutanay. Ha? Pagsoon simana, na naghilakay, na nagdebate, kinsay maayo, kinsay suwito, kinsay kamao. Karon murag yapon may katropa. Nagkusyonan ay kisay kamaw kinisuito. Kaya pagkawan, it's so happen. Apoy uban nga pataka lapog pamahayag na speedya mga katropa. Nahulog tang komedi o katawanan. So karon mas maay pa siguro isamot atong komedi. Atong lang himuon yung mga katropa nila ni pag-boxing-boxing lang ta. Para at least ko, sama rin. Buhat malagin nila dali. Ang gidaog na kadawat o 500,000 nga kuan. Kining ibutang ta proyekto sa ilang barangay mga katropa. So kung galing ang senador, kung galing, nagsige mo glalis niya. Gani, napamuto hisgot mga katropa nga posibleng maabot pa Supreme Court. Ang minority mga katropa kung galing ipamugos dyan. Ang kining motion nga paapilon, ang kining dili makatunga nga mga senador physically, pinagi sa online mga katropa, posibleng maabot pa Supreme Court. Mas maay siguro, magpili lang mong usa niya ka-kwan. Entrante, magboxing lang mo, ikahuman, o kisay makadaog mo yatong tumanon. Inaana na siguro atong buhaton, may katropa. Kay total, komedi naman tag maayo diya sa atong mga senador. Sa atong senado, may katropa, na komedi naman. Ato na, yung komedi maayo, ipaubos eh, boxing ay. Sama na yung mga opisyalis o sa kining mga barangay opisyal. Dito mismo may Kalinga, may katropa. Again, ako ning gibutyag, gumikan kay diha. Murag taga-adlaw, dunay drama, dunay mga kasikas, may katropa. Kung pakaingon pa yung go, di lang po na diha ang ato ang senado. Wala ingon ta kining gubat, love story. Ha? Comedy may katropa. Do na pag sports. May ganun abot mga sports katropa. Do na sports may katropa. Gumikan kay karong bag-o lang si Senador Dante Marcolita. Ipakita to katropa Boss Juven na mahayag nga matod pa mas maistiktuhon ang pag-naturalize na ining maong PhilAm o kining American player na si Benny Boatwright may katropa para sa Gilas Pilipinas sa ato ang team sa basketball. So, di lang tanan. Muna yung gayon nga kumpleto yun ato sinado mga katropa. Di ay komedi, di ay love story, di ay aksyon. Ano ba? Karon apay lamang sports, kumpleto si Ricardo sa ato sinado mga katropa. Muna yung klaro pagka-story. Kano? Marcolita 6 is stricter scrutiny as both right naturalization bill. Passes second reading, matay. So, pasabot ani, ato pa rin dukiyog bayo. Kung na ngayon, pagtagaan o Filipino citizenship, si Binay Boatwright mga katropa. So, pasabot ani, tanan niya hasta kuan ba murag intiran ini ato mga senador. Again, wa ako manaway rin, gumikan kay tinuod yun. Nga, ang gineng maong pagproseso, kining pag-ayag nining maong pag-naturalize kay kita pagod mga Pinoy. Klaro pag-naturalize. Kung may sigot nag-basket, pwede daw bubo. Bubo kita mga katropa. Huwag kita i-player natin yung mga player rin. Ay mga tag size 2, size 3. Pero pwede nipsi nga mga katropa kumpara sa Amerika. Kaya tag size 3, size 4, pwede nagkuhag lawas. Himo ka niyang pounds. Alcance ita. So po na, kinahanglan tag back up mga katropa kung galing may sigot tag international nga competition. Partikular na ato ang mga duwa dito sa kaning FIBA mga katropa. Federation International of Basketball. Kinalang kitag mga American player nga mahimo natong i-naturalize, gumikan kay ubos sa role sa FIBA, aduna magyud og pwede makaduwa ang usa ka naturalized nga player matag nasod may katropa. Matag nasod. So karon, second reading, so kuno galing may ma-third day, wa na ma Pilipino is both right, posible makaduwa ni karong maabot Asian Games karong Agosto may katropa. O, masayo po, Agosto. O, so karon ingo pag kinahanglan i-stricto nato ni og kuan pa kining duki-duki. Ay, lang istriktuhan ninyo. Ni mga ito istriktuhan. Kanahami mo din istriktuhan ang motion nga. Papilo ninyo magkauban diya nga kwan. Kining ibutang ta makapil sa sesyon bisag di makapil physically. Wow! Nagkaroon. Mukumid na po. Buti mang mo din nga ang kining maong pag-naturalize. May binibot right. Ato pang lisod-lisoron. Wow! Naibitar naman sa inyo diya. Nakita naman na. Og nakita na po. Unsa iyang purpose. Nakita matabangan po ta sa international competition. Gumikan kay Claro Pagastoria.

0: action katong miaging semana nga nagpinusilay hapit niya sa Senate. Adunay love story. Si Senador Rito Lapid igok, I love you, mahal kita nga tong piya kaitano. Ya pagkauman, duna poy comedy. Kini mga pamahayag ni Senador Ruben Padilla may katropa nga makapakatawa og makapaingon natog ambot mabuang kuno bayot. Mabayot kuno buang. Karon duna na poy sports. Bigkan kin apil la po na kining naturalization ni Benny Boutright may katropa. Ano yung giingon nga inana ka-aligre ang ato ang sinado ni mga tungura. Again, ako, wako'y gilabanan ni mga minority o majority. Kumikan kay way mapili ni mga tawhana mga katropa. Kumikan kay kining tanan ng mga lakang nila. Di ni alang sa mga Pilipino. Kung dili alang ni sa ilang mga personal nga interes mga katropa. Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time. Alas 7:46 na mga katropa. Ito ang time check. Hatod grato sa mga laing kape ni mga katropa ang Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy mga katropa, makapa ligon sa ito immune system. Makapakontrolar sa ito ang blood sugar level mga katropa at the same time. Di maghilap imutian, di kutkutor imutian kung galing mo inom ka nining mong kape mga katropa. Same thing inumon kay kinig ginama sa mangustin, soya powder o malunggay mga katropa. So, wakay kahundukan ni ining mong kape na mo dire. Kita ay mahiligong tag-kape. Aritas kape, mga katropa, nga makatag itong healthy benefits. At the same time, di makahilab sa tuang tiyan, mga katropa. Which is morning Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. Ano na ni anti-aging compound, magkabata ka kung galing mo inom ka ni ining mong among kape dire. At the same time, kape nga makaseksi, gumikan kay sige kayo na ako. Di na ka magsigig kaon ni kay mabusog na ka kung galing mo inom ka ni ining mong kape dire, mga katropa. Santon Plus Coffee Mix, kape na! Gamot pa!
1: XFM. XFM. Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marino, sorry sa kong atlido. Marili ko na sakit na yung muto ni ilong poob Santon Plus na wala siya. Normal na akong pangingi. Dili na masakit akong puson. Pasalamat ako na naayo sa Santon Plus.
3: Mabilibili nga ba? So masakit yung puson ko. Narinig ko sa radio na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Oy, nalong gamugot mo na imong dagway.
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
5: Ano man?
6: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kutu.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Kung sumaling kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na. May Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Oy, Dong, anong nagtibaw maga?
9: Oh, hindi na ko patutuyon ni Mama pa.
8: Natural nga, hindi na ka patutuyon. Kinakop ka na.
9: Ikaw lagi pa. Tutoy pa lagi kang Mama.
8: Nge!
9: Ayaw!
10: Exciting!
4: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sis the Pain.
13: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
12: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist.

0: offer.
1: Of course, yeah, Donis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu.
3: Abli na.
2: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu. XFM.
4: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 7:51, mga katropa. Ito ang time check, hatod ka na to. Sa among gitawag rin, mga katropa, o King of All Food Supplement, mga katropa. Ang kining Santon Plus Gold, mga katropa. Kompletos ricados ni, adunay mangustin, adunay ampalaya, adunay garlic, adunay malunggay, o adunay spirulina, mga katropa. Makapalikone sa ato ang immune system, makapakontrolar sa ato ang blood pressure. O blood sugar level, mga katropa, ang kining maong Santon Plus Gold, mga katropa. Makapawala o makapatunaw sa toksin sa itong kalawasan. Nga mo'y maghatag ng mga sakit-sakit o uban pang balatian, mga katropa. Kung galing naa ning maong presensya sa mga toksin, diri sa ito ang kalawasan, mga katropa. So muna'y kitawag, mga katropa, nga muna'y pang-alkontra sa ito ang mga pamatiyon. Ang kining Santon Plus Gold, mga katropa. Iyagini sa Yes Health Incorporated. It supports your health, mga katropa.

0: Balik na sa itong panagkoy kung panag-uban mga katropa, 52 minutos, suman milabay ang alas 7 sa kagabion. Ito ang King Dragon STL Suerte Result na Mayo 28, Tuig 2026. Alas 7 nga draw mga katropa, 155. 155 mga katropa. Ito ang King Dragon STL Suerte Result na mga tungura. Kaya pagkauman, may gabi sa ito ang mga suking tigpaminaw na mga tungura, particular na ni Nelibet Labra, 9535. Good evening, Sir Greggy. Sir Greggy, mahimo man nila sa una. Sir Greggy, nahimo man nila sa una. Dahil ipa-appeal nila si Dilima mo attend sa plenary session while in detention. Resolution made by Hontiveros, Pangilinan, Lacson o Gricto, why mo oppose man sila karon? Mo na. Mo na, diha. Pod, mo na giingon lagi. Katropang Nelibet Labra. Kana magong sinado diha. Whether we like it or not. Numbers game gina siya. Kaya og mahimo pa lang ang tanang isgota ng Senado, pabutaron tagbalik, o magbutar ta? Pero sila ang nagpili ko diha, sila ang nagpindi rin na. So kining maong mabitan, ingon ko, kung gali man ganing motion gina sa majority, nga papilon ang kinsay absent diha, o posibleng ma-absent o mawala sa musod mga adlaw, dipin sa og tarong ninyo diha. O niya, ibuto. Butara ninyo diha sa Senado. Ngaw, di ba butar, mo man ay pag ibutang ta, pag divide o pagdesisyon sa mga hisgutanan sa plenaryo. Diya sa konseho, diri sa senado, diri sa kongreso, diri sa hunta probinsyal, inana mo na. So, kung ugaling mabutuhan na katropang Nelibet Labra, pabor nga aprobahan na, why not? Munang ipasar gina diha, o ibutang ta sa debate diha, gumikan, kinaamin yung question niya na, hindi ta mag-expect na di mo question ang minority. Hindi po ta mag-expect mga katropang ang minority mo, diritsyo na pagboto, gumikan kay muna ilahang baruganan nga di yun na tinood. Kaya politika mo yun ang nagpaluyo na yung tanang desisyon niya Senado. Karo pag-istorya, depende sa iyong political color kung sa iyong pagbuhat o paglihok niya. So kung galing inuso na katropang Nelibet Labra, iba nuso o panipinsain ni Senador Randy Marcolita? Kung isa may upan niya makamao, pero ang kanang rason ni Rubin Padilla o Senador Rubin Padilla, mani mahulog katawanan? Damor ka niyong butar ang minority ana, ang maong rason? Ay nagang rason mga katropang, ay lang patiuga si Senador Rubin Padilla in town? Mora na katropang ganing Nelibet Labra 9535. Unang mabaso lang si Greg kay mga butante. Tinood na! Sakto yun na. Kaya mga butante, basta sikat o niya na itunol, butaran. Tinood na! Amo na yung resulta, kaya di naman mo vote wisely and intelligently. Amo na yung klaro o tinood nga pag-astorya. Maingon ba ito na kwan? Maingon ba ito? Kanang, kaya pila na ito baka halos kada kwan, karon, nagtimaan mo ko. Timaan ko kisay mga politiko rin sa tuasugbo. Nga pwerte gi-bati-bati na social media, mga katropa. Pwerte gi-saway, gi-bash o bayo. Bantay lagi nga 2028 mo daog mulingkod gihapon ng mga politiko, ha? Napuno mo rin pagsaway karon. Di ko mention kinsa. Pero naniid ako mga katropa kinsa yung mga politiko rin sugbo. Mga kongresista, na yung mga mayor. Grabe ang bash nga gi-bato. In fact, na yung gobernador po, dinana. O na yung kanhi gobernador, dinana ba? Bantay lagi ini ka 2028 mo ragya po ni mga tawhana mo linko des tong rinas pagkamana mingo jo pikat niyo diha pikat niyo mana jugo kay daga kay mga kuan daga mga pagsaway ni mo mga politiko mingo po lagi po sa on puto na naway ka tropang Greg di puto butante gro tong mong politiko ha kay og kato siya mga taga kuan man to taga ibutang ta amen ang sugbo niya ang mga nanaway puro mo to taga Cebu City. O puro man taga-bagatang sugbo, di yun ito, makabutar ka tropang Greg. Ama po. Alasot mo na pitag yun. Ina na ba? Aba, muna ingon nga vote wisely and intelligently. Adili kay, gumikan kay suon, o niya pagkawan, kipasukitan mo lang tagsang gatos. Ama na klamang kastorya. Tagsang gatos, tagsi Quinta baro na ng piling. Ina na ba? Ina tao pagurigurio, pero muna isubo nga kamatuuran. Ina na ito mga putante, gumikan kay uban. Ingon, magyod, gawa na may labot, o baunsa na yung nasod, kay kamir ka po yung maninguwas ang mong kinabuhi. Mas may pa, mangwartan lang minin rin. Mangwartan lagi, pero 100 pesos, pati gamaya na. Ay, padak eh, ang inyo ang presyo para matagbo po palit ng mga politiko at mga katropa. Ay, na pagkawan, Elina Natulia, good evening. Watching this, my sunrise village, barangay Pardo, ng Dakbayan Sugbo. May pagpaminaw ni ma'am. May pagpaminaw ni ma'am. Anya pagkawan, di apod si Facebook page, mga katropa. Kaya di ako sa YouTube channel ni Tanaw. O dinili ni mga tungora. Ginay sa ito ang Facebook page. Di ato sa katropang Lorna Margarita kaganiha. Ako to nakitaan may katropa, betong tanaw, nagliliyon ko nung galing naa pa ba si katropang Lorna nining mga tungura. Wa matabyae o ginungan pata nining mga tungura. Ni katropang Lorna Margarita. Asam na ito ang kuhan. Ampot nga, ano lagi nining kuhan lagi? Ang kini ito ang Facebook page dire. Wa mo siya klaro lagi ni. Katropang Domingo Marcos Astakan. Good evening, Sir Greggy, watching sa may kabulihan na Tubigon Bohol. May pagpaminaw sa ito ang mga sano, dahil may Tubigon Bohol, may katropa. Love ko, Rick Rose. May gabi, katropa ang Greggy, na minaw minis, may Purok 5 Colon Naga. Naga, shout out ko nila ni Gros Marie, Algeros Marie o Greggy. Kaya na minaw, XFM, headshot, o happy pista dahil sa Colon Naga. Oy! O ba, happy pista yun ya. Wa invitation na ito, Dre. Pwede rin yung kumuan, ha? Yeah, Jesus Celestial Cañete. Good evening, Sir Greggy. Watching and listening from Basak, Lapu-Lapu City. Exciting. Katropang Jubit Arisgado. Good evening, Sir Greggy. See you this Monday night. Sana all. Excited na og advance mag-isip. Katropang Jubit. Yeah, si Ansoy Kumidoy sa Kanangkaan, Corilla, Bohol. Good evening. May pagpaminaw sa ito ang mga sano niya sa may Laluigas, Bohol, mga katropa. Manya pagkauman, katropang Lorna Margarita. Happy Thursday, Sir Greggy. Handsome Miss Dimple. Keep safe always and God bless sana all. Watching now at home of my sister abroad. That is Australia, mga katropa. Dari mga tungura si Mama Lorna Margarita. Nanihapo na ka, Sir Greggy. Uban katropa sa kalibutan mo. Nag-iingon nga. Unya, natang natin matiti. Boxing pamor. Matod pa niya. Nag-iingon mo. Angay. Okay, kumidi naman ito mga politiko. Ato na lang. Kumidi kwayo. Katropang Chang Sipo, ka-drama rin sa tanan diya, nahimo ng pulpul atong nasod. May lain pa, katropang Chang Sipo. Kanya pagkauman, Analisa Dela Cruz. Good evening, katropang Sir Greggy, watching from Tangil, Gumanhog. May pagpaminaw, nene mga tungura. Eliotero Uwakan, imong komentaryo, Greggy, why unod? Matod pa, pwede rin yung mugdi mo mukhaan. Ganahan mo nga, paboron dyan ko sa kuhan, kineng majority. Ganahan ko paboros majority. Nga naman, nasakitan mo diha. Ang uban ba, ganahan mo gud, ganahan ta magkomentaryo, nga atong banatan og maayo, ang katong ilahang ganahan atong banatan. Muna yung naka-diferensya, kaya ito ang komentaryo dire, naasto nga. Kung galing mo yung ibutang ta, sawayon yun atong sawayon, si Senador Rubin Padilla, majority, DDS na, kabaw ko. Pero sawayon yun man, atong sawayon dire. Tinood ba? Magway unod. Inyo na opinion diha. Inyo na opinion. Gumikan kay ko. Nung galing ka mo po yung naadre, ako po yung maminaw, posible pong mayroon ko kayo unod. Ano ba? Normal na. Ayaw lahapa inyong unahuna. Kung galing man ganing ang ako ang komentaryo, dili pabor sa inyo ang ituuhan. Ayaw lahapa. Ang masagbudaya, ikon rin mo, pakma ko rin ni Senador Rubin Padilla. DDS kay may laki. Gumikan kay, talawa to yung pamahayag. Mupakpak ko ato? Kung mupakpak ko ato, muna yung giingon nga kamupong namutar, angay po mupakpakan ganyan, ganong gibutar siya. Ano ba? Muna yung klaro pag-istorya? Ayaw mo kalain o baga maingon mo nga wa mo pabor sa inyong komentaryo. Sabi niyo gusto, laban ko rin sa kwan. Again, sa kikaingon ako, wako gilabanan na ini. Gumikan kay agkanang atong mga senador niya, why mapili ganyan taon? Kaya pag-istorya, bay, kamo. Ikaw, kung galing kayo nibutar ka ni Senador Rubin Padilla, katropang Eliotero Uwakan, imuha na na. Kung galing nibutar ka sa mga senador, gumikan kay DDS ka. Mga doktor, super, imuha na na. Pero ako komentaryo, dili ako pwede bawugon. Aron, makapabor ko sa pipila. Ako rin komentaryo, aron, nasto nga, mga katropa. Nasto nga. Alain sa kayag, sawayon nun dito, sawayon rin. Mutata, Rubin Padilla. DDS na. Duterte supporter na. Di ginamalalis na inyo nang gibutar gumikan ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Pero tanawa ang iyang gibuhat nga kuan, di ha? Pamahayan. Tanawa din ako sa wayon, di ha? Tanawa mo sa wayon ko din. Nindot kayo o utukan kay Senador Rubin Padilla na namahayag nga ang kineng force major may kalabutan sa gubat sa Middle East. May kabinuang po na ito, anay. O na giingon nga di pwede atong komentaryo. Mag-agad kung galing unsa inyong ganahan o gusto. Gani o gani ay video. Ipakita ito katulang mo subin. Ang video niya. Na may video sa una. Binailuay yung kining opinion. Si Senador Dante Marcolita. Gani, amigo mo sila. Kauban mo sa Senado, mga katulang. Majority mo na sila mga tungura. Pero tanawa ilang mag-isigutan kung galing mga ganing tarong ba? Naabay unod, mga katulang. Considering gika ni Senador Rubin Padilla. Ay, klaro pagkasturya. Mo na ay mo ka open. Kung galing mo ingon ko, kung galing ni Butar mo ni Senador Ruben Padilla, kumikan kayo sa sikat. Aw, napalpak yung mo kalabot yan, ha? Napalpak yung mo kalabot yan, ha? Mo na ikatong kamotoran, di malubat. Kumikan kayo ni Anad mo, nga mo Butar o mga sikat. Away, alaway, gipagkaagan, partis pamalaon. Ah, dalawa, kanilang dano.
1: United States of America at ng ating bansa.
2: Alam ko po yan, nasa Quran po yan.
0: No.
1: Nasaan po?
2: Nasa Quran po.
1: Oh. Ang binabanggit ko po ay ang nasa paragraph 2 ng bilateral immunity agreement.
2: Kaya ako po sinabi nasa Quran dahil ang sabi po sa Quran, kapag yung bagay na hindi mo alam, itanong mo sa nakakaalam, pakisabi po. Opo.
1: Alam niyo po ba yung bilateral immunity agreement sa pagitan ng United States of America at ng ating bansa?
2: Alam ko po yan, nasa Quran po yan.
1: Nasaan po?
2: Nasa Quran po.
1: Ang binabanggit ko po ay ang nasa paragraph 2.
0: Ikatawa ba si Lord Rodney Margulita?
2: Kaya ko po sinabi nga sa Quran, dahil ang sabi po sa Quran, kapag yung bagay na hindi mo alam, itanong mo sa nakakaalam, pakisabi po.
0: Talawa! Muna inyong gibutar niya! Pagkaon, muna inyong ako komentaryohan rin nga, maayuhan ng Ruben Padilla. Ilana, mabito ako na ingon, kung galing maganing kamo, ganahan mo niya nga ipalusot ang motion, kalabot nga paapilon ang online na kinexisyon si Senador Ronald Bato de la Rosa. Kung kinsa pa niya mga senador nga mawala sa umaabot ng mga adlaw, dipinsaig tarong nito kung galing dibatihan nyo dito sa Senado. Dipin sa itarong, atos baka maoy hatag ni Senador Ronald Margulita. Hindi kayo magkomentaryo mo niyang mga kuha niya pagkawai hinungdan, may katrupag, wadyo ayaw ba? Why ka magkaagan mo na iklaro pagkasturya? Kaya pagkawan, masuko mo niya nga maingaw kuha na ayaw kasuko kung galim ganing kamo. Ako komentaryo, dili punting o dili kauban sa inyong ganahan. Sabi yung ganahan rin, mamanat yung maidre ka. Why ayaw na mga taka-minority, ari kita sa majority kay kanib, didiista. Nga ako di ba ko niliwang ko'y gilabanan? Tama gusto nga ni mga tanong, mabitaw ako, giingon ako, wa ko'y gilabanan, DDS o anti ba na di ha? Majority ba na o minority? Ato lang dito ipaklaro. Ano dito na ipagurigurio? Marcos nga mga senador, minority. Duterte nga mga senador, majority may katropa. Wa ko'y gilabanan ni anak. Ang amasag ako, sawayon ako sa sawayon nyo sa both sides. Umikan kay pare sila ang away mga hinungdan. O naiklaro pagkasturya, pare ng away hinungdan. Kung ugaling ka mo, nagtanaw mo diya nga, doon ay hinungdan. Makiangayon, gumikan kay doon na pumigilabanan, inyuhan na na, ay ito kong apila na. Ay kong apila na mga katropa. Gumikan kay ako din na gusto nga. Dili pwede nga, mabawag ko sa ako ang pagsaway. Aron lang po, malipay mo diya. Ano ba? Malipay, may parekos uban. Nay uban rin, di ko mo hisgot o kinsa. Pero kabawag kong uban rin, bisag klaro kay nga di mo ilahang kaugalingon nga baruganan. Mapugos na lang poglaban rin, gumikan kay pertinaghanan mga supporter o basher. Ano ba? Ano, klaro pagkasturya? So ang sawayon rin sa ato ang programa, sa ako ang gilingkuran rin, sa ako ang paglingkod, ang sawayon nun, akong sawayon may katropa. Kung akong dayigon may katropa. Kaya it so happen nga sawayon naman si Senador Ruben Padilla, nga sa ako ipakpakan rin nga mayuhang Senador Ruben ay. Mayo nga si Senador Ruben o niya pagkauman. Kuan man kayo, kining bright man kayo, wa jud masayop ang ato ang mga Pilipino sa pagbutar ani niya. Ang mo anak ko bisag klaro og tataw, kawa hinungdan ni mga pamahayag niya. Wa gi kasabot usay force major mga katropa. Ya pagkauman wa mo ko maingon re nga ako kamao. Pero at least ako kabalo ko unsay meaning ana mga katropa. Which is layor kas tinuod kuno galing mga ato nang himong rason. Nga moy rason nga ipa-file kung ingon man aprubahan ang ilang motion nga paapilon sa online ang ilang mga kaubang senador nga di makatambong physically. Huwag muna i-depensa, matay, mahugtang katawanan, ana. Again, ako na naingon pa ko nga ihatag sa makamao. Ato yung Senador Ronaldo Margulita nga mo yung mudipinsa, ana. Maoy mo pasabot. Maoy mo alkontra sa mga debate dito sa Senado. Nga nung kwestiyonon mo gini, ha? Mabukas na kwestiyonon gini sa minority. Kaya mo po na habig sa minority, mga kitropa, pamulitik ka mo ni. Kaya kining minority, sa kikain ko na ako, mga Marcos senador mo ni. Kining majority, mga Duterte senador ni. Klaro pagkasturya. Oo mo ni, ang kining isgutanan ni, dito ang magpaguri-guryo. Ang kining maong lakang, gibuhat ni, kining mong lakang nga motion aron di mapiangan ang majority panahon nga sila magdesisyon na sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pero kung ugali mo kaning muna ay purpose o tumong sa majority, ilang dipinsa ag tarong ang mong motion, ilang kumbinsihon ang ilang mga kauban disciplinaryo nga angayan gining buhaton. Unya pagkauman si Senator Robin Padilla Morazon nga nganong di man nato aprubahan nga force major man ni mga katropa ang kining maong gubas Middle East o kining pag-apil sa Pilipinas sa complex Taiwan China, tarong na nga dipinsa. Ultimo nag-squilag elementary murag magkatawa na yan ang maong pamahayag. Gumikan kay wagi siya kasabot kalabot niya na muna ay klaro pagkastorya o kamaturang di malubag din eh. Unya pagkauman may ngumodi ha nga kwan kining ibutang ta way unod. Oh, imo po na desisyon di ako ay unod. So sabay unod rin. Mudayig kong kwan, Senador Ruben Padilla. Wow! Mudayig ko na. Amo na igiingon nga kani ako na gusto nga. Ayaw ko nyo bawugan rin sa ako ang isgutanan. Aron mapabor ang komentaryo sa inyong gilabanan. Di kaya ko ako gilabanan. In fact, ako'y gibutaran. Mabitaw kagapon, ingon ko. Partis motion rin ang kaning pag-online-online. Ako, konsihal ko sa barangay. Ha? Wa ako mo ingon sa mong kapitan dito. Nga mo ingon, kap. Kining ibutang ta. Paapila kong online kay BC o 6FM. Wala! Wala! Buhato ko dito. O galing sisyon. Mubiyahe ko dito. Ha? Sintos, 145 kilometers gikan na syudad. Mubiyahe ko para mutambog sisyon dito sa mong barangay, mga katropa. Inana ko, gumikan kay Monay mandato o trabaho na ko isip ko dyan sa barangay. Kaya pagkauman, ingon ko diya nga mag-online-online na ko. Wala! Sumuna nga ako, kabaho ko o nasayod ko. Unsay mga pamalakad, unsay mga pamalaon. Parte, umaisigot ang sisyon, mga katropa. O nang di lang tayo komentaryo, gumikan kay kita na ating gilabanan ining mong dokabi. Kaya ako, wala ko gilabanan ini. Gumikan kay sagikaingonan ako, why mapili ining mong mga karahong dagko. Kung ugali ming laban mo nini, ang utro po mong why mapili, mga katropa. Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 8:09 na, mga katropa. Ito ang time check. Atot ka na to sa amuan ring Santon Vitamin C, mga katropa. Ang alkaline-based vitamin C. Vitamin C, mga katropa, nga ginama sa mangustin. Nga di makapahilab sa ito ang tiyan. Di makakutkot sa itong tiyan, mga katropa. Gumikan kay kini, non-acidic, mga katropa, ang kining maong Santon Vitamin C na modre. Makapalikon sa itong immune system, makapawala o makapakontra sa sakit o kaning fatigue, mga katropa. O sa uban pa mga sakit-sakit sa ito ang panglawas, na posible itong makuha, mga katropa. Gumikan sa itong adlaw-adlaw nga pagigbisog ng badangog ng kalibutan. O kini ang Santon Vitamin C, mga katropa, ni alkaline-based vitamin C.
3: XFM. Si Joel, dili ko katarong tulog. Pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw. Tibo jud ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace. Sa una, kusugay ko may numog kape. 3 to 4 cups a day. Hangtod sa natukar na ang akong asil. Og kasukan ako. Og kapalpitate na ang akong dugan. So akong giundangan ang pag-inom sa akong kape. Og nangita akong kape nga herbal. Og akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka og asid ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag ginito ka rang akong asid. Karon tuwing na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Hey, I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad na nigamit ko ani nga product, ang akong immune system ni Ligpon. Pag-ibig man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga gamit ko ani, akong immune system ni kusog, dili ko dali ma-stress, di mag, dili makuha na kong unang maglabad, kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
7: Ay, unsa man itong?
8: Tulis ni nang. Kibaw ko sa inyong kwarta. Asa nyo ibut na kadas kalibo. Dari ko uton ko na imong brahan, ya?
7: Ito ang kagilog.
8: Di agyo niya. tag sa kalibo.
7: dong, kagilok ka na dong, ay. Dong, kung kanahan ka dong, kuota dong, nas ubus dong, naichiki niya. Ayaw!
9: Exciting!
4: Balanced diet?
10: Check.
4: Regular exercise?
10: Check.
4: Vision X Plus?
10: Check.
4: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
11: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids ng nakita sa pagtuon sa mga eksperto ng kini. Adunay dako ng ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit ng virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 ng gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
12: Mapalit na sa mga butika.
4: Turbo Food Supplement Ferment.
13: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Syempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit gud nako tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
4: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
15: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles

0: la botiga. XFM.
1: Oras sa XFM, Cebu, Philippines, Star Time, alas 8.14 na may katropa. Ito ang time check hatod ka na to. Sa amo ang gitawag dre may katropa o kinahanglan ganyong sandigan. Panahon sa kagabion may katropa o panahon ngating tanday. Ang turbo may katropa. Ah, ang kineng turbo may katropa, doon na ni kineng maka o klabo waska may katropa. Nga kining maong sangkap mo ni maghatag na tog natural nga epekto sa ato ang panginhanglanon na panahon sa gabion may katropa diin makabot grato ang tumang kalipay o tumang mahatag na to ang tumang kalipay nga to sa tong partner may katropa. Tingkan kay sa turbo, wagas ang lakas.

0: Balik tayo sa itong panagkoy kung panaguban may katropa, 15 minuto, sumarmila bay ang alas 8 sa kagabion. Ako, Sir Greg A. May pangutan ah, matod ni katropang Chang Seipo, pare sa sila tanan, sa wayunon, mga giay na silang dako, matod pa niya. Pikat ninyo mga animala mo, mo gani. Sa wayunon nga tanan, na yung mapili na diha. Klaro pagkastorya, wa na yung mapili diha. Uspo na ko, bisang masuko mo na ko, why mapili na mga senador diha. Klaro pagkastorya. Katropang Benjamin Romano Aberilla, may gabi katropang Greggy. Karang minority, maong ilang giingon ana ang majority para ma-impeach si Inday Sara. Kato kay mga kurakot man ang mga minority. Oh, posible. Kurakot, sige ko naman kurakot. Pero kala sa natanan, kurakot. Why mapili? Bisa kisa yung makuha niya. Muna ako, wadyo ko. Di mo kadong na ko, mudapig ko sa majority. Di ko mudapig po sa minority may katropa. Gumikan kay kabaw ko, kulor o taras. Ang maong mga katawhana di ang mga katropa. Ana mga senador to, wa na, kabaw na mo bulok politika na kay bisag unsaon. Ni agi ta na mga katropa, tumikan kay kita na ata, although barangay rata, pero kabaw ta mismo unsay mga kuwan niya, ay proceedings mga katropa nga mahimong balit aron. O baka ito ang ipabor na to, pero wa na itong gibuhat. Bisan kung nagalim nga ng busy ta dire, karo pagkasturya ang mga katropa. Muna gingon nga, why mapili? Usbon ako. Para di ay kapitan may katropas barangay Giwang na ibtanog tunok pagkadakop kang abat. Yawa ni may katropa Beatrice Siron pinagisa report ni katropang Benji Talisik.
1: XFM report.
0: Yes, katropang Benji.
2: Yes, kinagabang sa ating lusol ko ay si Anthony Balug Antig at tungkol sa Dios nga sa pagpatay kag Jenny Perin Oropesa Bilardo adisyonal di Anos nga akin ang barangay at habay ang apalumad ni nga daga Lumos da Fesa ni tuta na Eric Ramagli nga akin ang kispek sa risak sa Children's Day Waita o Ganguman. Ano tayo ng kawakan? Bisa ko sa pangawaton, hapit ang nga nila ang batistra ng mga bisa ko sa mga habang gawin ang nga nila ang mga suspect. Hindi ko tayo magiging na gaya hapit sa yan, bisa ko sa yung barangay mag nga gawa pa naman po ang ganyan mga sinasabi na problema kay akin ang nga nila kung saan ang nilipag na pangawaton. Pwede ko siyempre magiging na pwede po din ang progress ng sila parangay. Ang ganyan mong suspect, kinipag si Anthony, ang mag-suspect ng patay sa kawag na Big Dios. Matod pa sa kapulisan na ilay sota na ako na yung mawag suspect si Pundan ng ilang ipatay. Yan, mayo kinipag si Jingwinta ng pesos ng kwarta. Pangasarita, tugit sa hatang ito ng mabit pagkatubagin ko. Mawag sa gusto niyo. Nagko pwede nagpatay if akin ang bilang nagko mayroon sa ang maupot tayo sa agay na missing ang mga bigim ang mga bigim ang mga bigim ang diyan after 3 days ni Haypaw ang aking life kaya ba ang aking trainer o kanyang personal this is great to go so down ang mamahag ni kaya Giwang by Captain Michael D.
3: Andriani. Na, wala siya makakasunod na date. Hindi mo magdugang kailan ka mga reklamo niya doon sa inyong barangay? Takkan na siguro sa radyan na nakumayap. Siguro
4: may dugang-dugang gisa labad sa akong barangay po. Kaya pag nagkabara,
3: marami nakalingkawas ko. Kay Taron Gonsamo sa barangay Giwan pa. Umaabot ang pista. Kuya akong giyunaw na po ba? Basi mo po bumaligya na po kung sa so, dugang labad bitaw sa amo ang badak bitaw. Sa mukhang kikugunginan na, against you, kikugunginan na. Munang, kung sa...
2: Ang pamahayag ni
3: Antonio
2: Bregatine, Michael Dave Aliani, ang hatag sa kiniiyang kontumens nga suspect nga nagulat pa na sa PT na ako eh. Ang mga suspect, pasagad kaso ga rebellion homicide o man gipang pabutang sa kining mao nga victim mao gani ab kila basa sa kining bullet nga babaeng gisal based dito sa kining usa sa CEO sa barangay poblasyon sa Lodge sa Alcoy kat ay magkinimot niya sa baga plus tunay Earl Oil, mga mga pa-oskarwasan o medyo kanang nabibuga mga ni ganyan sa Antonio Earl, iha plus sa katong biko sa mga tahan mga pagtag mga kapapa. Ang sa Antonio Earl, hindi mo sa Hestual Incorporated malit sa mga butika lugar o yung sa mga sa labi sa Hestual Pharmacy sa Maidan Diego Celeb ubos lang sa BR XFM Cebu 88.3. Ano sa kaya sa Pilipinas para sa Pilipinas
1: XFM Report.
0: Daga salamat ka tropa Benji Talisik sa imong report. Samtang sa Pigas Bahin, dua ka tao na pusasan sa anti illegal drug operation dito sa may parian may katropa. Ato ning siren pinagi sa report ni katropang Eric Amaro.
1: XFM Report.
0: Yes, katropa Eric.
5: Pagka Greggy, mga kigilang wala nagkapalag, no? Napusasan ganyan nga doon katawa doon sa anti-union drug operation sa Parang Police Station labos sa Cebu City Police Office sa CCPO. Unang operasyon, alas 10 ag taglan sa kagabihon sa may sitio sa Mayo, Barangay Loreng, Asal Pagkir, sa Cebu. Din ag nadakpan mo ni si John Carlo Arbuiz, no? A.K.A. Zilo. Talagang kung anyos, residente sa mga dapit, din nakuhaan siya kapag Greggy, mga kigilaan, o kinipong upat ka or usa ka medium size or usa ka small size tulo ka medium size o laing upat ka small size o lima ka small o tulo ka medium o kini pong usa ka coin purse o gaingon man 200 pesos nga baybas sa money ha din ang kini nga mausab nga 15 gramos nga po usab kag arbuiz mo kabati sa sentros kil ka pesos ag standard price value ni ini niya pila ka oras lang libay katupag ang Greggy mga kingilan alas 11:30 na pustasan ng polis sa samang tropa diriga po sa may kining City Riverside Barangay Lorega San Miguel kining suspect usab nga si Amy Bert Cruz Uy no 36 anyos minyo ay trabaho taga TV si Barangay Tipadias Music Pidin nakuhaan siya usaka gamit pagkita sa dito at Shabu ngayon kinito 54 pesos ang standard drug price na value ni ini ha ni inagi pusasan niya tungkol sa pagkupot o kinaling drogas. Samtang arang magpasta karon sa selda sa Presidente Uno, samtang magtumog kaso, may kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, para pirmi nga abdik lagsik din ang kinilang musulit ng sa buha. Di nga ay kape, mo ni angan yung siupon mga kailan, inon higupon ka ikini atong kape, good for the heart, memory, immune system, makawasong sakit, makapalagsik, makabusog na kape mga kailan. All in one, yan eh, ang atong kape. Ha? Santo, plus complex, ng ilma, si Yesu, Incorporated.
1: Alam sa Diyos ang
5: Pilipino para sa Pilipinas.
1: Yung
5: katropa, Eric Amaro, XFM News.
1: XFM Report.
0: Daga salamat katropa Eric Amaro sa imong report. Samtang sa Bigas Bahin, 22 anyos ng ulitaw na palgang patay sud sa Panimalay dito sa Dakbayas, Naga. Ato na yung siren, pinagi sa report ni katropa ang June 14.
1: XFM Report.
0: Yes, katropa June.
6: Iyas patay ng napalgan, ginibuti na sa niyos nga ulitaw. Humani, napalgan na lang kapatay sa sinag na panibahay dito di sa may puro kalyeway nagmahal sa North Poblacion City of Naga. Nang alas 3 ni sa hapon, giling biktima na ilhan sa alias nga Dan, 22 anyos ulitaw. Bulupiyo sa nagsigotan kalugar sa bisikasyon sa kapulisan sa City of Naga Police Station. Nga na matikdan lang ini ka mga silingan, ini nga baho, no? Nagigikan, ini nga panibahay sa biktima nga maoy ilang gilidi sa may bintana ilang nakita. Giling dugo o discharge. Huwag sila kapagtataw pagayo, ilang niya nasunta ang ginilawa sa biktima. And matupan ang bitay, ninihagdanan sa ikanawag ang dana sila na parimay na ni PC, naghigot matupan sa liog doon niya. Ipaybaw sa masilingan ng pariente sa biktima, huwag gamitin pagayo doon sa mga kapulisan sa City of Naga. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, nawa sila nakita hinoon nga timailhan nga ano na foul play upon kirekomendan kaya po nila. Nga ipa-autopsy, aga mawag kapatiglawa sa ron higpit na matino sa pagtinood kay hinungdan sa kamatayon. Nasaya ramasab nga nag-inusara na sa pagpuyo ang biktima. Sa ilag na panimay, sumasab sa kailan ini, baguhay na kadoon na ibang post na gato siyang Facebook account. Yan ang pagkita siya mga problema kapag hininigi ang pamilya o siya ang karelasyon na may posibleng nakapikto siya ang kaguol. Pareno sa pag-imisigasyon, karoon sa kapulisan, kabahin sa buong insidente. Mga katropa, yung nalimot pagdumaro ang Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Alang sa kiusang Pilipino, para sa Pilipinas niyo katropa, June the Rex, 7 News.
1: XFM Report.
0: Daga salamat katropa, June 14 mong report. Samtang 360 milyones pesos nga MRF kon materia recovery facility mga katropa to koros barangay Mabolo ning Dakbayn Sugbo nga nagtinguhang masolusyonan ang problema sa basura sa siyudad sa Sugbo mga katropa. Atong siren pinagis sa report ni katropa ang Crystal Joy Felerca.
1: XFM Report.
0: Yes, katropa Crystal.
7: Nangayo og 30 kaadlaw sa Cebu City Vice Mayor Tomas Usmenya aron nga makapangita siya og long-term solution sa giatubang nga problema sa siyudad sa Sugbo nga mao ang basura. Matud niya nga adunay tukuron nga waste material recovery facility sa North Reclamation Area sa Barangay Mabolo ug adunay duha ka advanced waste solution machines og related waste processing systems. Naisgutan kini sa BC Mayor ato sa regular session nito Martes, Mayo 26. Human sa privilege speech ni Konsehal Joel Garganera, nga mo'y chairman sa Committee on Environment, Natural Resources, Energy and Other Utilities, kung diin gi-question niini ang direksyon sa waste management sa syudad, ang pagbutang og basura sa South Road properties ug ang pag-abli-balik sa Binaliw landfill. Matod ni Usmenya nga ang ibutang nga mga machine sa MRF, nakita na niya nga nag-operate sa Malolos ug Lapu-Lapu City. Dugang paniya nga di pa siya makahatag og kasiguraduan nga masulbad niini ang kinatibuk ang problema sa syudad, apan sigun pa ni Usmenya nga mas barato kini kung itandi sa paglabay og basura sa mga landfill.
8: Is I don't know, I question whether this can handle the whole garbage requirement, but it definitely is cheaper, much cheaper. We are looking at a tipping fee of zero. We will operate it ourselves. Not 1,100, not Binaliw, North Reclamation Area, not 3,000 than what we're paying right now in Aluginsan.
7: Nibutyag si Usmenya nga sa paglabay og basura sa Aluginsan, tag 3,000 pesos ang kantidad matag tonelada, ug matag adlaw tag 600 ka tonelada ang basura sa syudad, hinungdan nga matag adlaw usab milyones ang magasto sa syudad sa Sugbo sa paglabay lang og basura sa Aluginsan, ug matud pa niya nga di kini masustener sa syudad tungod sa kadako sa gasto. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilanat labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Sunthone Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
1: XFM Report.
0: Daga salamat katropa Crystal Joy Felerca sa imong report. Ang balita ni katropa Crystal Joy Felerca, may katropa mo hingpit ng tapos sa itong mga balita o kasayuran karong gabi una. May pagpuminaw ni katropa Jordan Lipasana di as may Andros Village, Barangay Bakayan ng Dakbayn Sugbo. Good evening ninyo niya, Doc JJ Cons Gregge, always listener sa XFM, di as may Bakayan. Ni Starpy Adinog, ang gulo ng ang gulo, matod pa niya. Ha? Lalong ginugulo, mga bangayan ng magagaling sama sa samang ng gugulo. Bigyang linaw ni Cons Gregge ang dipulis ng bayan. Ha? May pagpaminaw ninyo mga tumura. Pagkauman, katropang kining Carl Omega. Yes, may Barangay Sambag 2 Fire Brigade, may pagpaminaw ninyo mga tumura. Kapoy na ang style sa mga senador sa Pinas, di po tanan, Sir Gregge. Kurakot yun, matod pa yun. Actually, di tanan, pero why ligdong niya? Klaro pagkastorya. Eh, bisa pag ato sa tupapa, papilon des politiko sa tua, imposibleng di makakwarta. Muna ikaw matuuran, di malubag, og ambot, og ang uban, nakasabot pa ba, og naka-gets pa ba ni anak may katropa? Anyway, ating kong panahon may katropa, hangto na lang sunod si Bana. Sa Lunes po, may katropa, sa mga taklong istasyon. Takala sa mong station manager, katropang John Limin Chavez by King. Among news director, katropang Philip Sirojano. Among kauban sa Lawak Balitanan, katropang Almi Mata Idol Toy. Akong sparring partner sa Pikas Lawak sa may Masters Control, katropang Boss Juven Jimenez alias Doc JJ may katropa. Ako lang manamilit, alang sa kusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Gregge Magdadaro, manamilit sa pag-ingon. Pinagi kaniya, uban kaniya, ugdiha kaniya, dalaygo ng Diyos mga katropa. Katropa mo! Excited!

0: imong nadugog ang Headshot. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: XFM. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Darling, masulab po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron nga pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
3: Marlene, Ochia, gasiyot akong bumiyan piging gasiyot. Nang huwag ko mabungod. Binom akong Santon Plus lang. Marte akong bumimping. Maayo kayo siya.
1: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Ang kape na may Santon at Vitamin B3. Premium B3 Coffee Mix.
4: Senator Garcia, taga-puro, Diamond, Makina at Playa. 75, pero baskog pa. Kaya wala magbisyo kayo. Nagainom kong kape. Hili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, ubinom. Mga duha kadlaw, tulo kadlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura ko kong iba pa akong lihok ba. Sao na? Siyempre, nagay panahon na magluya ta. Say, ginagong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong kumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagagtuhod siguro, sulayin ninyo yung premium B3 Coffee Mix ay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo, wala kani ingon nga bunuhan ko, basta tinuod yun kini kaya nasulayan na yun ako.
0: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Tayo sa day in English, unggoy tay.
6: Ay, kasayo na nana.
5: Amo. Batag ka, malaga tayo. Ingon na mong maestra tay, kay monkey.
6: Kung laki.
5: Nge. Ay,
7: exciting!
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
8: Girl,
9: di mo kailangang magtiis. Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
8: No more!
9: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain.
11: Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Nakoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya katulon lang akong inom, nawala na dayo ang sakit sa akong likod.
12: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: Symptoms present. Consult your doctor.
14: Sa mga butika. Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
15: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
16: Abli na.
17: Abli na.
15: Abli na. Yes.
17: Abli na.
15: Ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
17: Yes to Health Clinic.
18: Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
0: XFM.
19: Hi, it's me, your Mamu Christine Babao. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes. The only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.

0: FM.
1: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Textile by 33 years, taga Marco de Ayn. Kini akong kutun lang, ni namagay kutun sil, wala ka nagiging halos kaayuhan ba? Halos maglisod na ganit kong tumarog tambal. O to, ni damog ko sa Sundown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karoon. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya. Makakawa na po kong tarong karoon.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
3: Sundown Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious dito kaayo sa akong lawas. Nagka-problema dito kung ang sahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Sundown Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Sundown Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyod jud kaayo ang Sundown Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Sundown Plus Coffee Mix.
3: Sundown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sundown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sundown Plus Coffee Mix. Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usa kay muhalap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ni Sundown Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatikod na ko ang pagtinaw sa akong mga mata.
3: Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sundown Vitamin C.
1: Vision Max. Daghan na ang natamangan.
6: Pero migyad gamuta-muta akong matanga daw. Sir Ice ko pirme. Abil akong Sir Ice dito kay murag lahi rang dito. 5 months naman way undang og muta-muta akong mata. Mauto, dito maran akong paspas og Vision Max Plus Capsule. Nakaluyan og naulian good ko. Epektibo kayo ang Vision Max Plus Capsule. Ako si Annabelle Maslon, 28. Taga Cotabato.
1: Vision Max, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
3: Sip on. Kahit nga ubo. Mag Premium D3. Premium D3, ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3, adunay taas ng MCT o Medium Chain Triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag Premium D3, ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Turbo.
9: Pakusog.
8: Turbo.
9: Pagdugay sa away.
8: Turbo.
9: Doble ang kalipay.
10: Matong ganto ni mo sa radio ad, bagura.
11: Murag exciting ning turbo ah.
10: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
11: Oh, sakto pre oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
10: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
3: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas ang lakas.
3: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Sundown Plus Herbal Soap. Okay,
14: Aida Cordero. Taga butiki. Itong balas akong panit sa sasagunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Sundown Plus Herbal Soap. Tura ang akin. Itong sa mga panit.
13: Sundown Plus Herbal Soap.
15: Manamigin.
13: Sundown Plus Herbal Soap.
16: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
17: Abli na.
16: Abli na.
18: Yes.
16: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
19: Yes to Health Clinic.
20: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
21: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
22: Ug matag Domingo.
23: Libre na magpakonsulta sa doktor.
24: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
25: Ug mapalit nimo dinhi
26: ang mga produkto sa Yes to Health.
27: Yes to Health Clinic.
28: Dinhi lang sa may Sapatera Bilid.
29: Hilid sa Barangay Hall.
30: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
31: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 4:36 na tumura sa Tunagirio sa Premium Death Free Instant Energy. Premium Death Free Instant Energy magkapaligon sa itong immune system mga katrupa nga manalipon sa itong lawas batok sa mga bakterya at mga virus kaya itong immune system sa itong lawas. Muna nagsilbing sundao mga kaigsunan nga nanalipon sa iyahang teritoryo nga mga itong lawas mga katrupa aron dili mataptan og sakit. Dili tamaluya. Muna nga kanadlaw inom og Premium Death Free Instant Energy aron sa ingon mapaligon ang imong immune system mga igsoon kay importante kayo atong immune system kay sa atong gikingon bunay nagsilbing sundao manalipod sa atong lawas batok sa atake sa virus ug bakterya mga intruder mga kaigsoonan ha. Premium Death Free Instant Energy inyo kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar, pwede sa inyo kini mapalit sa Shopee ug Lazada, labi na gayon inyo kini mapalit sa Yes to Health Clinic Store. Yara may mutang sa bus gabahin na itong Sibianan, dari sa may Z-Plaza Building, Barangay sa Patera, Dakbayan sa Sugbo, mga katropa. O sa gihapon, padayon akong pagpahinom doon ka ninyo, Domingo, alas 9 ngadto sa alas 5 sa hapon, matag Domingo ka na magigala, doon ay libreng konsultasyon, libreng check-up, ang ito ang Yes 12 Clinic, mga katropa. Napo niya ang itong store, ngayon mapalit ang Premium Death Free Instant Energy, uguban pa gabagay Yes to Health product mga ka

0: Mamukaw kaninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga merkado publiko o mga paghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Exciting Pilipinas.
1: Kapag ang patay sa barangay pagbundog ng patay sa LDB reporter.
0: Exciting Pilipinas. Mamukaw, mutugaw o kauban sa inyong pamahaw o adiana ang inyong magsisibya. Exciting Pilipinas.
2: Exciting Pilipinas.
0: Jerry Auxilio sa Exciting Pilipinas.
3: Exciting
4: Good Morning.
5: Luzon, Visayas, Mindanao ug kalibutan. Mayo nga buntag kaninyong tanan. Welcome sa Dungtulo Manorang. Exciting Pilipinas.
4: Good morning.
5: Kinigyap niyo ang anchor man katropa mo Jerry Kemson Auxilio Jr. Magiguba na kininyo hangtod kita sa alasay. Kining adlaw mga katropa nga Biyernes. AGIF. Thanks God it's Friday. It's a 29 sa bulan sa Mayo tuig 2026.
3: Exciting!
5: Now tara kamusta kapiskay sa maglawas sa inyong pagpanikay sikay. Samtang na ni kay sikay kamudya tuyato na kaninyong mga pagitabo dini sa ato sa kauluhan o sa gawasan nasun kagahapon o karoon.
3: Exciting!
4: Good morning!
5: Ini sa ato mga kaigsodan, Cebu City Mayor Nestor Archival, lihay sa pagtubag sa pangutana, sabay nagtugot paglabag basuras SRP mga katropa. Tubag sa Mayor mga kaigsodan, simpleng pangutana mga igalas sa iya, Lisor, kitubag sa Mayor. Pamatiyo na itong resibo ni ini mong balita, mga katropa. Diyot sa mga kaigsunan, ha? Kaya ito sa gipahilo na nga itong resibo na nga itong balita. Simple pagkutanan.
6: I would not say that. Di kay ma, himo na silang gamiton para against na ako, gamiton sa mong vlog. Okay?
7: Mayor, I have a question.
6: I don't answer that, okay?
3: Exciting!
4: Good morning!
5: Di siya mo tubag maigala, kaya gamiton ko na siyang vlog against niya. Karon ka, karon Mayor, Mr. Archival, na vlog mangyapon ka. Huwag kang sadili ni Samot na na-vlog. Ano ba na yung mutubag na niyang napita? Ano mo masangil pag yun ga gamiton ni mo na ko? Gamiton ni mo si imong vlog. Patog na ko. Hindi ko atong Mayor Maigala, vlogger, magutpun di siya.

0: libra ko itong material dito sa Alcoy Katrupang Rap Rap. At itong si Abat, mga kaigsunan. At itong napalgan na missing mga higala nga nawagtang. Pila kadlaw, napalgan patay na mga katrupa. Dito sa kalibunan sa Alcoy, mga higala, wana. Animaho na, kapit na madugtang lawas, mga kaigsunan. Sinoy Bianyos nga biktima, mga katrupa. Nato din sa tumpid sa katrupang rap-rap. So, dia, saon na ni mga kaigsunan krimen karunoy? Ingon ani ka malinaon ang administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos, mga igsuon. Paghambog ka ni Arto Maigala ni kanhi Executive Secretary Lucas Bersamin. Administrasyon Presidente Bongbong Marcos, mas hapsay pa kaysa Administrasyon Duterte, mga katrupa. Ano nga yung galasak o lagas imong balay, patayon, samas na itabo dito sa Naga. Dito sa Alcoy, mga kaigsunan, diya. Napalgan, mga kaigsunan. Patay na mga igala, katong namising di sinoy Vianios, mga katrupa. Ano ni krimen, oy? Wala tayo ka, di na tayo makasiguro sa itong kinabuhi, mga katropa. Kabisa na tayo sulod sa itong balay, sa kaon ka, patayon, mga higala. Anyway, ito ang gobyerno, Administrasyon Presidente Bongbong Marcos, malinaon kung nagyapon ta, mga igsoon. Dita, mga katropa, malinaon ta. Pero doon na ba tayo siguridad sa itong kinabuhi, mga higala? Mga pagutana, mga kaigsunan. 44 minutos na mga katropan nagkalabay sa las 4. Uban sa mga balita dini sa ato at tuta dito sa kauluhan, katropang rap-rap. Nagumikan kay si Tunil Yatson, kining health advocate, mga igsoon. Ipasaka kini ukaso, mga igala, nga to ni Executive Secretary Raf Ricto. Sa nagsilbi ka ni Anto, mga kaigsunan, sekretary sa Department of Finance, mga kaigsunan, na gumikan sa kapakyas di ini, mga katrupa. Gawas di ni Ricto, doon na pa'y ubagi pa sa kanyang kaso. Gumikan kay hangtod karon ang pundo sa PhilHealth, mga igsoon. Isang ipauli na sa Korte Suprema nga to sa PhilHealth. Huwag yapon giuli, mga higala. Ipatlipan lang yung tanig gobyernong Bongbong Marcos, mga katropa. Ano sa pabanto ningong Korte Suprema? Oy, kamong, gobyerno. Bongbong Marcos, anang pundos PhilHealth, dili na inyo, iuli na dito sa PhilHealth. Tanawag kung sa'y naitabo, mga katropa. Pila na kabuan, bro, tuig naman siguro humas decision Korte Suprema. Iuli ba sa Executive Department, mga kaigsunan, ang pundos PhilHealth? Kaya lang ipundo, mga katrupa, gigamit ka pundo alang sa unprogram nga proyekto, mga kaigsunan, nga ni resulta sa pagsulod ni Ningatus Malita. Idala nila ditos ilaha. Bahin-bahin, mga katrupa. Atong pamation, mga igala, si Dr. Tunil Yatson, mga kaigsunan, sa iyahang pamahayag o sa pagpasaga o kaso batok sa PhilHealth, o este, batok, mga kaigsunan, ngadto sa labaw sa PhilHealth, mga katrupa, ingon man ngadto Executive Secretary Raf Ricto, kinsa nagsilbi kaniyatong Secretary's Department of Finance, mga kaigsunan, uban pag personalidad, gipasaka niya o kaso, mga katrupa.
1: So malinaw dito na hindi ginagawa ng Department of Finance under Secretary Ricto, kasi 2022 siya ng DOF Secretary niyan. Hindi ginagawa ang trabaho ng DBM, ang trabaho nila. Hindi ginagawa ng legislative body ang ginagawa nila. Tayo ho ay pinaglaluloko. Tingnan niyo ho yun, saan kayo nakakita na merong kampera tapos hindi binibigay? Saan pumunta?
2: At so saan nga napunta?
1: Saan program appropriations? Dahil sinabi ni President Marcos, may saving sa DPWA. Sa malamang, pumunta rin sa flood control yun eh. So malinaw dito na hindi ginagawa ng Department of Finance under Secretary Recto, kasi 2022 siya ng DOF Secretary niyan. Hindi ginagawa ang trabaho ng DBM, ang trabaho nila. Hindi ginagawa ng legislative body ang ginagawa nila. Tayo ho ay pinaglaluloko. Tingnan niyo ho yun, saan kayo nakakita na merong kampera tapos hindi binibigay? Saan pumunta?
2: At so saan nga napunta?
1: Saan program of preparations? Dahil sinabi ni President Marcos, may saving sa DPWA. So malamang, pumunta rin sa flood control yun eh. So malinaw dito.
3: Exciting!
4: Good morning!
0: Klaro mga higala. Klaro pa sa crystal clear. Mahimo ang trabaho mga kaigsunan. Tira frikto mga katropa ingon man sa Department of Budget and Management. Sa PhilHealth mismo mga katropa. Kana gumikan kay kwarta gipaulis Korte Suprema. Kwarta sa PhilHealth gipaulis sa Korte Suprema. Ngadto mga higala sa PhilHealth. Karon wa pa iuli mga igsoon. Pagkadaggang kwartang atong pagitaonon mga kaigsoonan, gobyerno presidente administration sa gobyerno presidente Bongbong Marcos. Oh, asa naman tong halin sa gold bar? Sayunan ka mga kaigsoonan, Pilipinas mo ay number 1. Number 2 ba to sa pagbaligya gold bars mga kaigsoonan? Halini ato, di ba? Nahilom ra ang Malacanang.
5: Wow!
0: Wag yun, magsabas-sabas Attorney Claire Castro, mga kaigsunan.
5: Wow!
0: Asa naman ang pundo ng pila kabilyon sa investment, mga katropa, sa Maharlika.
5: Wow!
0: Ay naman ron, walang itay kwintada.
5: Wow!
0: Aray, pangutana na to, mga kaigsunan. Mundo sa PhilHealth, gipauli, gumikan kay Dili Ila, ha? Huwag niya po giuli, hangturong panahuna.
5: Wah!
0: Ay, nakuambutloy! Wah! Mauna, mga kaigsunan. Samtang sa dugang pagbagabalita dito sa kauluhan. Sa mga kaigsunan. Kaya gumikan ka doon na tayo important ning ipasulod o na mga katropa.
6: XFM Flash Report. Flash Report.
0: Isa katropa Benji Talesig, doon na nasa isunog, miigo mga katropa. Kaya itong linyas katropa ang Benji Talesig.
6: Live Report. Live Report.
7: Yes, kanaman dyan may buntag live na din mismo sa mga barangay Gueso. Hindi nga itong Dagmasman na may sunog. Karo ka naon. Ang yaramahan ko kanaman dyan sa itong inisyal. Inyong mga kanaman dyan nga kwa ba kanaman ka nagkayo po. Nagdilawa pa kanaman ako nga kanaman ki Lamoy Karos Kalayo. Ato na inisyal ka mga kabalayan ni Bat na kanaman una. Kung isa ka ng pension house, kaan dyan pension house kanaman dyan. But ang uyunin ni

0: Sunog mga katropa. Pero pang kumpatron no bata. Ang gani mo sunog ko ni kananga. Magugani kun fine o gani ni ang nakontrol sa to nga fighters. Okay lang din kay pang kontrol ki pasilitan nini mga tuwar ka tuman sire kini mo sunog. Yan medyo hayag na. Ato si tusog ron. O yan na daw din mga pasado ras ko tay nang buntag. Ka tuman sire ang gani mo sunog gani mo samay. Gani ang adak mo na wis sa barangay Geso.
1: Kato pang chere ka na pag-arapail. Masa rin ka content na sa kuan ang or under control na ubot pasabuting under control may gala sunog. Nga muingon pwede ubar. Nga under control kakusok man kayo. Butag buti pasabot ang under control katrupang rap-rap sa tumaga fire katrupang binji. Kining unsa man nagsingga pa or dili na makatabog na to sa mga balay mo giingon loyo na ng pension house?
0: Yes, pero posible kita masyari din ni Kwan. But ano ni, luyo ano ni, posible mga kabalayan, ito pwede verify kung mga balagin ni, kina mo gini, Kwan pension house, ito mga karabang kata masyari, mwani, na ako tanaw na, kini mo pension house. Mwani, kaanyag pension house. Ang kini mo, kini mo, nga, ito mga, but ang luyo ano ni, kasi na, kasi mga balay, eh. Kaya, ako pwede mga balay. Ako pwede mga balay. Ang luyo. Ha?
2: Wala
0: natin ang mga balay doon. Saan yung mission house?
2: Wala pa ko
0: yung itangin, sir. Wala ko ba sa mga tagalit sa tagalit sa mga sa kataba. Dahil yung mga firefighters sa Madrid, ano yung mga tao dili ha? O niya, ang nari ko ron, medyo wanawa ng kalayo at nalagita ron. O kakini pa rin pa ang kapag kumbati, pagpasin ng tubig, dili mismo sa may kaya nang nasunog nga, o nasunog nga area, dili mismo sa may luyo ang mission house. Maan niya pension house kata ba Jerry? Pero dahil sa'yo, balik ko niya. Aka niya mong sunog. Gagalamahan ka ron, dili mismo sa ito mga bumbero sa Dag Bayas Manaw. Sa itong Plasi Point, kaubali ka na bang John Ray Rebrado or Boys Patrol. Kata ba, alas sa itong breaking news. Kinalan nga mag-inunan ka nun ay o galing sa itong coffee mix para update nga mga buntag ang ito mga galing kakalamnan kung pakinamtag sa itong coffee mix. Gika sa Gawas, gika sa Farsin, alas ka sa Pilipino para sa Pilipinas ng Katropa. Benji Talisit, XFM News.
3: XFM Report.
4: Exciting!
3: Good morning!
1: Salamat Katropang Benji Talisit sa Boga Flash Report. Ang maanyag pension house, mga Katropa, nasunog. Nakukuhaan ang kaanyag ni inimong pension house. Manay kayo mga katropa. 54 minutos ang nagkalabay sa las 4. Balik ta sa tumaga balita dito sa kauluhan mga kaigsunan. Ombudsman mga katropa, may pasaka na ang kaso batong ni Senador Jinggoy Estrada. May kalambigitan sa flood control scam mga katropa. Ni mga kaigsunan sa ato nagikaingon gitagsa-tagsa na sila. Makitas gobyernong Bongbong Marcos sukol mo na mo gamhanan miro panahuna. O na mga kaigsunan, ipakita nila mga katropa nga magmahay-mahay ni sila. Ano mga igala ilang ilabtan si tuta naman yung Tito Soto mga katropa. Pulihan ni Alan Peter Cayetano mga kaigsunan. Tara, gitagsa-tagsa na silang pasakang kaso mga igal. Si Senador Jinggoy Estrada mga katropa. Ikan sa kasong ipasaka sa ombudsman batong sa naisgot ang senador. Ang ombudsman mihangyo gato sa digang bayan. Pagawson kini mga katropag hold departure order. Preventive hold departure order. Aron sa ingon, mahold siya mga igala sa pag-depart. Sa nasod sa Pilipinas, mga kaigsunan. Ombudsman, mga katropa, may rekomendar. Nadili papyan sahon. Dili makapyan sa Senador Jinggoy Estrada mga igala. Kinigihi mo karon sa administrasyon mga katrupa nining presidente Bongbong Marcos sa sa ato naging kaingon ilag

0: Ipakita nga isilay gamhanan mga katrupa utob sa magsukol-sukol ilang ing anion. Atong tan-aon mga igala mga personnel sa ombudsman kabipasaka mga igala og kaso batog ni Senador Jinggoy Estrada ngadto sa Sandigan Bayan mga katrupa. Ato sa gipahilunan nga to ang mga kaigsunan nga resibo ni balita. Iyang ombudsman mga kaigsunan katong tuwa sila katropang rap-rap. Katruso sila sa kwan. Kini ang kaso batog ni Senador Jinggoy Estrada dito sa Digan Bayan. Ato ipakita na ninyo aron nyo yung makitaan ninyo sa madunggan. Resibo na itong balita mga kaigsunan. So mani mga igala, ha? Mani ang pagpasaka sa ombudsman o kaso batog ni Senador Jinggoy Estrada paghatod nila sa ilang kasong ipasaka batog senador ngadto sa Sandigan Bayan mga kaigsunan.
1: Exciting!
2: Good morning!
0: Ay, naku.

0: y 7 minutos en el país a las 4. Administración, un saikihulagway. Y un sapagulagway, mga igala. Dito tas Amerika. Y un sapagulagway, mga kaigsunan. Un sa panawagan, mga katropa. Presidente Donald Trump sa Amerika. Katos katawahan Pilipino, mga kaigsunan. Yon sa pag-ulagway ni Presidente Donald Trump sa Amerika, ang administrasyon Presidente Bongbong Marcos mag-iigsoon. Diya atong pabatiyon mga katropa.
1: To the great people of the Philippines, corrupt politicians are robbing your country. They steal your money, sell your future, and break your trust. But you have the power to stop it. Stand up, be strong, demand justice, take your country back. The world is watching. Be brave. Fight for the Philippines. God bless
2: Exciting.
1: You all.
2: Exciting!
3: Good morning!
0: Presidente tos America, may gala, the world is watching. Gani ipabato, gani balikon, katrupag rap-rap, ato ang ipabalik, ipabalik na may noon. Atong pamatiyon pagbalik ang mensahe mga kaigsunan panawagas at presidente sa Amerika sa katawahang Pilipinon mga igala gaya gihulagway nga kurakot mga katropa. Pamatiyon atong balik ang presidente sa Amerika, President Donald Trump mga igala.
1: People of the Philippines, corrupt politicians are robbing your country. They steal your money, sell your future, and break your trust. But you have the power to stop it. Stand up, be strong, demand justice, take your country back. The world is watching. Be brave. Fight for the Philippines. God bless you all.
2: Exciting.
3: Good morning.
0: Nagadungog mo, Presidente sa Amerika? Yung panawagan na itong katawahang Pilipinon, mga katropa? Namino ba ka, Moron? Namino ba gatas yung panawagan, mga iksoon? Ay, naku. Dumdum lang ko maigalag, Senador Ninoy Aquino. Senador Ninoy Aquino, mga igala. Misin siya dito sa kuan katropag rap-rap dito sa Japan. Ang kananaang il sa Japan katropag rap-rap kay Arman. Sigon siya, I love you. Referring sa administrasyon presidente Ferdinand Idralin Marcos Jr. ang senior. Mahalin natin Presidente Carlos Pilipinas, mga igala. I love you. Ay, nako. 1 minuto na kalabay sa las 5. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Bangon, bangon, bangon, bangon, bangon na muna. Cebu! Good morning na Cebu!

0: Gumaga, senyum lahat. Hotaki. Ohayou gozaimasu. Selamat pagi.
1: Jerry, Auxilio.
2: Good morning.
0: Salamat pagi ngatong Anthony Akla Estimia Bohol mga katropa Jose Gerlito Mar Dias Poblasyon ni Nabangga Bohol Pagpunta Gros mga barangay Tanod Poblasyon ni Nabangga Bohol Good morning katropa Jerry Pa-shout out ko sa mga apukit Sa bye-bye satellite Watching from Bakayan Cebu City Jeffrey Gano Hey, katropang Sir Chair, happy Friday, exciting from Kantangkas, Dumanhog, Cebu, ikang krisologo og bami. Kanya, good morning po, katropang Jerry, shout out ko sa Ubis family, ira sa Tipadelia Market, ikang ripa ko Ubis. Good morning, Sir Chair, from Luon, Bohol, Jennifer Romero. Isa itong mga sano o mga sana ha, das buhol. Kapit na papupos ang fiesta. Anya, good morning. Live watching from USA. Aper Suran Association Kinasangang. Ikang bulig gumapak gakayan. Good morning, Katropa Jer. Always watching from Upland, Santa Rosa, Olango Island. Shout out lang ko sa ako asawa na si Arlene Cudera Istupa. Salamat sa pagbasa. Certified Turbo Users, Raul Calyao Istupa Jr. Good morning, Katropa Jerry. Good morning po. Gato ni Ma'am Lite Sendo Plaza. Jesus Kanyete Celestial da sa Basak Lapu-Lapu City. Katropag Jer, ding adto si BBM sa Japan. Harun iyang dulitan ang Japan ug Malita. Harun dili na mag-apil-apil sa kaso ni Ferdinand o ni former President Rodrigo Roa Duterte. Kalyao Istupa Jr. mga igala. My good morning ato ni Domingo Marcos Astakan. Lantaw na ito des kabulihan tubigod buhol. My good morning po ato ni Ruel Maunes. Naglantaw na ito des Buena Vista buhol. Ni Ma'am Flor Delica. Des may Lapu-Lapu City mga igala. Good morning, Katropag Sir Jerry. Murag si Mi Marcelo ang administrasyong Marcos Carlo. Atong pang Domingo, Marcos Astakaan, mga Katropag. Excuse me po. Good morning and happy listening mga katropa ito ni Arvin Habas dyan sa Subang Dako, Mandawi City ni Phil John Padelia ni Jerry Yan Buena Vista Bohol sa Aparicio Family shout out matupang Jerry Yan katropang Jerry shout out ko sa ako apo Ramji Obis dyan sa Magdugo, Toledo City Ika ripa ko obes mga katropa. Kaya good morning po ni Ma'am Alma Kamingawan Alkuntin. Ya sa Hugan Konsolasyon mga igsoon. May pag paminaw ninyo ni Gatuag.

0: Mañana en Good Morning Podcast, Tony y Eugenio Arrigo. Ni Kobe Bacalso, ni Arnulfo Saison. Iampak na ni BBM o sa mga malita boys ang mensahe ni Presidente Trump. Dito ni Arnulfo Saison, mga igsoon. Ato sa pangumustao, nagatua mga naglantaw sa itong YouTube channel, mga katropa. Sa merkado, katropa, gana. So, ato sa gicheck, ato aga... Inini aga... What a YouTube run, katropa, aga... kinini ang rap-rap. Kay... sa minidiri. Walang sasakuan. What a YouTube? Ha? Hindi lang kong makitaan diri. Alagi niya nga nung wadi rin sa kuwag-kuwan. Hindi lang kong makitaan diri sa atuag channel. Ha, dira? Dira? Alam ko mga kaigsunan. Di ba, pizza 29, bimantaron, katrupag rap-rap? Sa pag-umustaon, mga naglantaw na to sa itong Facebook page, mga katong sa YouTube channel na to, mga katropa. Ay, good morning ka to ni Ma'am Lilibet Labra, ni Ma'am Lobiswina, good man ka to ni Sir Cornelio. Shout out sa tanang taga-alumnus si Sai, kay Cornelio, mga kaigsunan. Ay, good morning po ka to ni Noy Binoy, Cons Jerry. Ang mayor naglikay sa baga na puntas kayo pastilan ang butlong. Atod pa mga kaigsunan ni Noy Binoy, mga higana, ha? Kaya good morning katropag Attorney Jerry Kimson Auxilio Jr. Kumplito man. Watching from Magikay, Mandawi City, Hot Chucky. Exciting Pilipinas, gikan ni Sir Mariano Vasquez. Si Jeffrey Galo, klaruhan na. J, ayaw pagdali og istorya. Sa report ni ganihang katropang Binji, Jeffrey Galo, mga katropa. Nagdali ito og istorya sa katropang Binji, kami doon pa ito siya, Jeffrey. Good morning, Sir Jer. Watching from Katmon. Wala na ikauli na kwarta. Hurod ng kwarta. Pakawat ni Las Philhill. Atupang Lucino, Lucino Butanas. Butanas. Ay, nakong problema. Good morning, Sir Jer. Exciting Pilipinas. Watching lang ko ni mo sa buhaya. Ikang Rudy Ibanez, mga igan. Ito may mga kauban mo na Rudy, mga congressman o senador. Taga DPWH, ha? Kauban mo na glantaw na tos buhaya. Ay, good morning po. Ganto mga katropa. Ani Noy Binoy. Matod ni Ninoy, you are Rocky. Your president rubs you and a first lady rubs you most. Noy Binoy, mga igan. Good morning, Sir Jer. Maupay pag-abot, palit mig tubig. Ikaw, Ma'am Elena Natulya, sa mayong pag-abot, Ma'am Elena. Sir Jer, pasalamat lang ko sa akong asawa, Teresa, nga nag-andam og baon para sa akong trabaho. Gikan Rudy Ibanez, pinangga ang Rudy. Ay. Sige lang, game ka baos mo ka. Kaya 30 naman ubang adlaw. 11 minutos, mga katropa, nagkalabay sa las 5. At to sa ta, mga katropas, merkado. Sayro na to, pilay presyos, mga palaliton. Sa atong merkado, ng panahona, ng adlawa, mga katropa. Linyas katropang Eric Manuno tomorrow.
1: Live report.
2: Ito
1: Cherry sumang termasuk ini ke Sex Bam Cebu 80.3 ni pada stakan kata bagi Cherry dari semai kuai barangay Mambaling no ang kiniga ilaga satellite market trick kata bagi Cherry baga kahigalaan po dah di Indris may tabada at ito baga Cherry makikila sa panis mga barometro nato no sa kinabag pagsaka sa presyo kay din napital eh magini auga presyo kata bagi Cherry sa akining carbon public market pag no so satellite market pa rin kata bagi Cherry mga kagla mag samuk-samuk na kata magpunta na ito waron si ma'am kanom sila amrag substitution gini ron so kon ni ah mga Prisco begini nga kon ni kon ni absent us ma'am absent ah sige o oh, okay boss Prisco ah sige alright dire ah baka sir morning pre magpagota na sa Prisco sir oh kon ron ah di saka bro mo tanan wala ra mawag yapon ah binta no kay at least iwan-uwan naman doon ni mga otan no nandito sa mga kuana gyud kanto mga mananumay diri sa kuana to maka pananom na kuan sir ila maro agbati utsinta ang kilo sa agbati kuan sir warna masaka maro kaya po na ang kiling kuan guys kamuti utsinta gihapon ang okra malmal gihapon ng okra no 160 gapon. Katupag Cherry mga kiglan, mahal gapon ang okra pod, no? Ang kuan sir, kining carrots. Mahal gapon ang carrots, right? So ang kuan man, kasi kilayan, pilay kuan, gintang. Ang imported 180, ang local 150. So mas barato ang local, katupag Cherry, no? Ang kuan sir, kining pitsay. 120. Kuan ni Bisaya o kining
2: Chinese.
1: Ah, Chinese pizza. Pala man Chinese. 120. So na po kuan dire kita pagad sir. Ang kuan man paliya, mahal man paliya? 120 ang talong. Prayer ka po. 50 no. 120. Batong. 140 mahal-mahal ang batong ron. Ang kanang mga kwan, sir? Kamatis, mga lamas, wara mo, kwan? Stay dira. No, 100? 100 ka naman, sir. Kwan, spring onion, mahal ron? Or mahal? Pila? 300 ang kilo, bangan. Kaning radish. 120 ka naman, sir. Sweet corn 100 katumang jeri mga kigilaan po da. So kuan na yung mga variety nga disaka katumang jeri mga kigilaan na po'y para stable ra aga presyo po sa presyo katumang jeri mga kigilaan po da. So sa ato mga upahay kuan ron na kay pizza 20 no pizza ni peligro lagi katumang jeri mga kigilaan no pizza 30 no matis katong mga kinsunusob na tong 15-30 aga pagi sa sweldo maka pangumpra ng katulang Cherry mga kailan. Sir, salamat sir. Sige mo sir. Noli. Salamat sir Noli. There is my taban na mamalik katulang Cherry maka kahigalaan. Kaya ito tagtamulog niya. Balihan lang tadri katulang Cherry kaya namusta gi lakaw po. No? So far katulang Cherry kung mga oras ha. Kuan na kanang naka ilog na gyud ang kahayag diri sa gobyerno pero atong kuan pod kanabang humidity atong kuan pod kuan bugnaw kasi mga diri nya murag isdong pa ha kasagaran lagi naro mga oras sa medyo kuan mo kita na mito harang adlaw pero kuan murag git to palibot kuan pod sadi mga kaingla kay sige na masag 1-1 gyud na padong naging busod katong diri ang buwan sa Hunyo din. Usually mo nang rainy season katubang Jerry mga kahigalaan po da. So far katubang Jerry malito kasi kasi there is my Tabada public market no? There is my barangay pambali guys sulit sugo mga katropa basta kami nisugutan na di ay kape nga mupawa sa inyo usap nga kining balatian mawa inyong duka mga kahigalaan manambal pagid mo so kape nga sa 2+ Comex mo imna mga katropa. Alex at Gusto Pilipino, Manos Pilipinas. Yung katulong pa sa Merkado, katulong ngayon kamaro, XFM News.
2: XFM Report.
3: Exciting!
4: Good morning!
0: Salamat ka rin pang Eric Panuno Tamaro sa Mag-Market Report. Nagatot sa tugtak na 16 minutos na magkatrupang nagkalamay sa lasing. Standby sa itong pagpadayon, sa itong pagbalik sa Exciting Pilipinas Balita. Umarlang din pipila ka importante ng mga mensahe. Standby!
2: XFM.
3: XFM.
5: Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
2: Santone at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Ma, tinuod ba naman nga ang first love never die?
8: Oh, tinuod na. Kanabi to imong amahan. Ako ang first love. Pero karon, buhay pang kinahan. Ayaw!
3: Exciting!
2: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santone Plus Herbal Oil.
11: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
10: Isang pahid lang
11: ng Santone Plus Herbal Oil.
10: Tanggal ang katikati.
11: Santone Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
11: na all-in-one.
10: Sa presyo
11: magaan.
10: Sister Pain.
12: Si Sara Dianney, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Permikugi na migraine sa trabaho. Nahiragyot ang tama sa ako sa Sister Pain. Baspas mawala ang sakit sa akong ulo.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
13: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
14: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
15: Abli na.
14: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
16: Yes to Health Clinic.
17: Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera.

0: Hello mga mamsies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diaper tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diaper tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
1: X FM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 5.23 na itong oras na doon kanilyo sa Premium D3 Cofemex. Mga katropa, Premium D3 Cofemex ang kapi nga tambal, ha? Kapi nga lamian, kapi mga katropa nga antioxidant. Maka-reduce sa inflammation, maka-increase sa mental clarity o maka-regulate sa blood sugar. Premium D3 Cofemex, mga katropa, kapi makapalig-on sa gabok ni mong bukog o kapi nga 3-in-1. Kaya sa Premium D3 Cofemex, mga katropa, nakasanthon ka na. Nakakapi ka na, naka-premium D3 ka pa.
3: Exciting!
4: Good morning! Jerry Auxilio.
2: Hi, good morning! Dahil ito, Glenn Mujado. Ni Rafael Damuri. Naman nga ito ni Mid Duhapa. Oh yeah, my good morning po. Gato ni Julian Dadalaga. Yes, Lubok, happy fiesta. Ginugitan da Lubok Bohol. Ikan Julian Dadalaga. Good morning po. Gato Jordan Lipasana. Dia sa may Andros Village, Bacayan. Ni Randy Santisas. My good morning. Iyuhin yung boy tagsip. Puntag Super Katropa Goods Jer. Tanaw na minaw sa sityo Kabansi, Kinasangan, Cebu City. Yohinyo Boy Tagsip, mga katropa.
4: Exciting Pilipinas Balita.
2: Narito sa Exciting Pilipinas Balita, mga balita na hipo sa itong mga kaubanan. Ikan sa itong mga silingan nga nakbayan. Dakmayan sa Mandawi, dakmayan sa Lapu-Lapu, dakmayan sa Talisay, sa Tungtungkaran, dakmayan sa Sugbo. Mga balita gikan sa itong provincial capital ug City Hall. Mga balita gikan sa regional nga buhatan sa itong gobyerno, mga kaigsoon. Mga balita gikan sa kalungsuran, ingon man sa mga component cities sa lalawigan sa Sugbo ug sa mga silingan natong mga lalawigan. Mga balita gikan sa tuwa mga tambalanan ug kapulisan. Ining tanan inyong madunggan, inyong masayran, inyong makit-an dinhi lamang sa
4: Exciting Pilipinas Balita.
2: Una-una to mga katropang pabati. Ang balita gikan sa tuwang silingang lalawigan, lalawigan sa Bohol. Bohol Governor Aris Aumentado. Matag og 200,000 kapisos gaganti alang sa makatudlo sa suspek sa pagpatay sa barangay konsehal sa lungsod sa Claren, mga kaigsoonan. Detalye sa report sa Ironato kini pinagi sa pagpamati ni katropang Almi Mata.
4: Live report.
5: Yes, muhatag og 200,000 pesos nga reward si Bohol Governor Erico Aumentado alang sa makatag og impormasyon nga musangpot sa pag-ila og pagdakop sa gunman nga mipatay sa usa ka barangay councilor sa lungsod sa Claren atong Domingo, Mayo 24 gawas sa buwan. Ang biktima gila nga si Marino Adin Montuo, 37 anyos, konsehal sa barangay Kaluwasan sa Claren. Na-record sa CCTV camera ang insidente ug adunay usa pa ka testigo nga nakakita sa pagpamusil. Basta sa imbestigasyon sa Claren Municipal Police Station, nakita sa laing CCTV angle ang suspek nga naglakaw sa highway padulong sa dapit sa Buangan na. Makita usab sa footage nga dugay na nga nagulat ang gunman sa biktima nga gikan pa sa pagkuha sa motor nga giparking doon sa lugar sa paglabay sa konsehala. Kalit siyang giduulan sa suspek gikan sa likod o gipusil. Bisan pa man nga dunay duha ka bata nga nasa lugar atol sa insidente. Human sa pagpamusil, kalmado lang nga nilakaw ang gunman og misakay sa motor nga nagulat kaniya. Gawa sa 200,000 pesos ka reward gikan kang umintado. Nagatag usab og dugang 50,000 pesos ka palipay ang lokal nga gamhanan sa Clarina. Alang sa makatagong impormasyon nga makatabang sa pag-ila sa suspek ka. Una nga gikumpirmara sa Bohol Police Provincial Office nga dunay gisubay karon nga lead ang Clarina Municipal Police Station na gabahin sa maong kaso. Mga katopa, alang sa pabahimsog sa panlawas, inumusang fauna plus gold. Alang sa nagkahiusan Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa, Almimata, XFM News.
4: XFM Report.
1: Exciting!
3: Good morning!
2: Salamat ka drum pag Almimata sa mong ka-report. Nagatun sa tungtak na 28 minutos o 8 segundos na magkakatropang nagkalabay sa alas 5. Sa mga balita gikan sa lalawigan sa Bohol. Arita mga katropa sa lalawigan sa Subo.
4: Capitol Report.
2: Palay ni Nining. Sumpayan ni katropang rap-rap.

0: katropa nga makatabang sa mga babiktima sa pagpanguabuso. Tukoron sa Kapitolyo. Italia sa report sa Aeronato ginipinagi sa pagpamati ni katropa Grigi Magdadaro.
1: Live report.
0: Grigi.
2: Yes, ang kagamhanan sa probinsya Subuag itakda karong muhatag og pagtagad sa mental health og trauma recovery service sa kababayenan og kabataan nga nakalingkawas sa mga pagpangabuso pinagi sa paghatag kanila og balay kapuy-an. Ang mao nga balay kapuy-an pagatawgon og balay nining nga moy labing uhi nga inisyatiba sa Kapitolyo pagpaligon sa proteksyon og sa rehabilitasyon sa mga vulnerable nga sektor sa komunidad. Ang maong proyekto gisgutan atol sa second quarter sa Pragtigum sa Provincial Committee on Anti-Trafficking and Violence Against Women Under Children nga gipamunuan karon ni Governor Pamela Pambariquatro. Ang pagpangulo sa Provincial Health Office nga si PHO Head Dr. Sheila Pasyol may presentar sa medical og mental health framework sa pasilidad nga maghatag og psychological first aid, trauma processing og access information alang sa mga health condition sa mga kabatanunan. Gibutyag ni Pasyol nga ang pamprovinsya plano nga paila sa usa ka specialized care sama sa play therapy og art therapy aron matabangan ang trauma og support emotional recovery. Dugang ni Pasyol nga ang kagamhanan sa probinsya nakabato na og supply sa mga tambal alang sa mga mental illness, anxiety og depression samtang ang pagtambayayong og mga psychological sa gawas parayon pang gipanalisar. Ang official in charge sa Provincial Social Welfare and Development Office kon PSWDO mibutyag nga ang Women and Children Crisis Intervention Center nagsugod na pag-installar sa mga smart houses nga kabahin sa balay ni Nining compound matag unit gikadakdang makakomodar og umabot 8 ngadto sa napo ka mga survivor nga maglakip sa air conditioned living spaces, dining area, kitchen, administrative office nga gidisenyo aron makahatag og nindot nga environment alang sa recovery. Ginoy usab sa mga opisyal nga ang pag-establisar og mga help desk og pagpalapad sa referral system sa mga major transportation terminal loko probinsya Sugbo isip kabahin karon sa lapad nga kampanya batok sa anti-trafficking og pagpalambo sa pagtabang sa mga biktima. Ang mga opisyal maglusad karon sa balay ni Nining gikatag na pang i-anunsyo sa umaabot nga mga adlaw. Sa ato mga katropa diha nga nagkalubog og naghanap ang pananaw, inom karunay og Vision X Plus of gel capsule, gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mapagtar sa ato mga mata, ano na kini lutein, beta carotene, vitamin E og zeaxanthin. Alang sa kusang Pilipino para sa Pilipinas, kanyang katropa Greggy Magdaro, XFM News.
1: XFM Report.
3: Exciting.
1: Good morning.
0: Salamat katropang RF, katropang Grigi Magdadaro sa Mga Report. Nagatun sa tungtak na 31 minutos o 50 segundos na mga katropang nagkanabay sa lasingko.
1: XFM Police Report. Police Report.
0: Grade 7 student. Nadakpan human kini na maligya ginadiling drugas. Pagpalit daw kuno gamit para sa eskwilahan. Raso na lang ni mga kaigsunay. Italia sa report sa Aeronato kinipinagi sa pagpamati ni katropang Eric Pahanono Tamaro.
1: Live report.
4: Mayo kabutag pagbalik at panseri mga kigalan kung di ni kapyan sa katpanseri posibleng di ni kaiskwila kining grade 7 student kinsa nadakpan ni kagabir po sa mga operatiba sa Sawang Kalor Police Station o Station 6 no? Sa Cebu City Police Office CCPO ang dinakpan noon sige nagbalik-balik po kanilang sige drop out sige o kanang kinibag hagbong katulog sermon sa iyang 20 years of age kuan pa ni siya grade 7 katropag Jerry baka kahigalaan po da matubaw sa niya nga wamanggoy kuan po da trumpag inabuhin ang iyang kahinig ka ng katropag Jerry morning si kuala to alias lang to ni alias Aba aga taga barangay Sawang Kalero na maligyan lang ko to siya o shabu ay swerte kayo di palit na niya kini mga operatiba na sa nasoy nga istasyon sa kapulisan sa usap nga ating illegal drug operation katropag Jerry baka kahigalaan si Apa nakuhaan ni siya og usa ka gamay pakete do ka medium size sa gituan nga shabu og iman bawi sa subscription ng 200 pesos nga kiniga bypass da money so matupos sab niya na kwalit na ni ito pag jiri palito lang tag requirements kay apit man gud aga pag apply sa klase apit ta ang kuan sa unyo gani naga enrollment ta aga kini pug ubang sa mga eskwela sa mga pampublika ug tungod katapag jiri mga kigilan. So mga kapag sir mo nito kasikasikan sa Sampang Calero Police Station mga katropa mas na mag-iskot kayo tag-kape. Biyain na inyong kape niya ang kanang grabe kaiso. Grabe, magpalpitin yung kasing-kasing. Nervyoson mo, mag-ilan mo na ay drop and bugle des yung kasing-kasing. Aray mo sa kape. Santo Plus Complex. Sige naman, sige at sige at sige at kay i-regulate din ang inyong heart palpitation, mga kaigalaan. Good for the heart niya. Tungkol sa omega-3 fatty acid, mga kaigalaan. Kalambuan pang immune system o memoria na to, mga higala. Santo Plus Complex. Sige naman, sige at sige at incorporated. Alam, sa Rikusan Pilipino, para sa Pilipinas yung katropa, Eric Camaro, XFM News.
1: XFM Report.
3: Exciting!
5: Good morning!
0: Salamat katropa, Eric Panuno, Tamaro, Simogar Report. Nagatong sa tungtag na 34 minutos o 42 segundos na mga katropang nagkalabay sa alasinggo. Kita sa itong regional gabuhatan mga kaigsunan. Rosen Seafood Company sa MEPS 1 nga kalit lang nanangtang og 245 ka mga trabahante. Isusi na sa Department of Labor and Employment 7 mga kaigsunan. Para sa ibugaway dia mga politiko. Itas to mga trabahante gipangtangtang na sa inyong kasulti ani. Detalye sa report sa Ronato Giri pinagi sa pagpamati ni Katropang Crystal Joy Felarga.
1: Live report.
6: Gisusi na sa labor inspector sa Department of Labor and Employment Condoli 7 ang usa ka frozen seafood company sa MEPS 1 nga kalit nagpahunong og trabaho sa 245 ka mga trabahante niini ni adtong Mayo 16. Ang gipahigayon nga on-site inspection og meeting nagtinguha sa pag-verify sa nadawat nga report sa mga buhatan og aron sa pag-assess sa sitwasyon sa mga apektadong mga trabahante og makigalayon sa mga kumpanya og sa ilang mga manpower agencies. Ang management sa mga kumpanya ni pasabot ngadto sa Dolly 7 nga ang kalit nga pagtangtang sa mga trabahante tungod kini sa mga kakulian nga giatubang sa nasod sa crab export industry kung diin aduna nay mga gibawal nga i-export ngadto sa United States hinungdan nga niubos ang market demand ug di na kinahanglan og daghan nga manpower. Hinuon matud sa Dolly 7 nga usa sa mga manpower agencies ni butyag kanila nga ang uban nga nawadan og trabaho na pangitaan na og laing kompanya sulod gihapon sa economic zone. Dugang nga lakang sa mga buhatan, aduna nay naka-schedule nga clarificatory conference sa mga concerned parties aron sa pag-monitor sa employment status sa mga apektadong mga trabahante ug sa pagsiguro nga nasunod ang labor standards and workers' welfare protections. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, maligayan ang ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Sunthorn Vitamin C, the Alkaline Vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerka, XFM News.
1: XFM Report.
3: Exciting.
5: Good morning.
0: Salamat ka rin pang Crystal Joy Felarca sa mga report. Nagatong sa tungtag na 37 minutos o 20 segundos na mga katropang nagkalabay sa lasinggo.
1: XFM Police Report. Police Report.
0: Ay 73 anyos mga katropa na palga na lang patay sa sapa sa lungsod sa Argao. Lungsod sa Argao doon ay taytaya nagbalor 106 milyones ka pisos di pamaagian. I-report pa igala sa DPWH nga 100% complete na. Nato pa igala ng balita aros Argao mga katropa. 73 anyos na palgang patay sa sapa sa Argao mga kaigso. Hindi magkaaning sapa katundun ay taytaya. Italia sa report sa Ronato kini pinagi sa pagpamati ni katropang Benji Talisik.
1: Live report.
7: Dagang sila magkrabag na Jerry Krabag na Rafael Patay kini Osaka agaling tiguan nga nagkita ang naglatotaw diya sa may sapa sa may agaling barangay kagubarangay kalunong sa mga usapagaw sa gabo sa muntag ang kabulisan sa Argao dili kini maresmo di man kini nga kadawat og tawag kay Rosal sa kini maoga o sa kapatay lawas nga balkan ang kini mo bigdima karon man jeri kila nga si Clement Espina Albizo si 3 anyos o bangkoy kita po ni sa barangay Katang Argao Cebu madupas ito ng informasyon nga ang kini maoga bigdima na pagkailang napatay nga nagtutulot o diya sa may barangay Kunalong sa maong dapit alas 2:00 na sa agani ka buntag sa gibo investigasyon sa tawag kapulisan sa Argao PNP Osaka Maria Salome Albizo 22 anyos anak sa kining mong biktima ang ningon nga ang iyang amahan una kining nawa niya to 2024 kay gituwag kining nga dole depresyon mao nga posible nga wa kining siyang pamisar nga nagkakulangaw hangtod nga nabot dito sa may akining sapa o ganiko na dito sa may kanag bugasok ka falls na sirang ang ining maong ka sapa sumpay kini so, sa ka falls niya sa Argao nga mao tigituan nga ang nakaanho kini sa falls o gani lutaw pa yung sa sapa ang ato ka pinto sa Argao pala para kasiga kung posibleng bago dili fault o dili tuklo sa maong ka biktima apan usaka ang kining lalaki nga taga dito ang niswai sa pagbadlos biktima matupang nga ayo pagkumpis sa kipasin mo gani apan gitubag sa kini mong biktima kini mong lalaki nga usunan ko di ko kamamulangoy mao to nga ori ko mamambak mao to ga ayan pasigdahan mao to ga pipila ka mga gutlo ang kini mao nga bigti man kada kita lang nga mo to dia sa pa ang taban ay sa matay di awha ga pa ubos to siya ang kini mao patay lawas aro sa ba nga basta ta ko dire pa pulse sa kamatayon sa kini mao nga biktima sa Picas Bangin kada magjeri abdi kini sulog diri mismo sa may F. Kabaog Street, Barangay Gesu, Ningatog, Dagbe, Sugbo. Way palimay nga nagsurukundi kining mga kwarto rooms sa kanyang pension house. Ang kining manyag pension house, katapal dyan eh. Ibagihan sa Osaka, kining Fe Magali, isa mga tagi sa mga pension house. Ang nasunog karong buntag, o niya, gibirefe magroon, kay posible, no, nga doon ay Osaka, ang kasulti karapal dyan eh, kay bato pa Osaka, agad lang niya abalik nasional ibarabara nga nasa 60 bataas pa rin ang natrap sa musul nga posibleng huwag ka gagawas ang ganyan mo lang niya abalik sa pagkain na nga magawas na pa nipalik ng sud kaya gikuha ang iyong passport mauto nga tungkol sa nagkadako ang ganyan mo ang kalayo huwag na ganyan gagawas ang ganyan mo sa sud sa may ground floor sa stack ng bubahin ang atong BFM Manawi para ipas sa pag-ibisigar o ganyan pag-gasumay kulon sa hirundan sa masunog kay kaya ito nga doon ay butok ang hirundan sa kanyang mga staff sa mga pension house karong buntag dito sa mga kanyang bani pension house sa barangay Gesso sa Dagbes Mandawi kato pag-adjari. Mga ka na pag-alain sa update mga nahipos ng balita sa Argao o naman dito mismo sa sunog na itong i-update karon karong buntag siyo ng aming ulbo dito sa barangay Gesso sa Dagbayas Mandawi kato pa magkalimut niya po ni sa pagkablas kandres sa Santon Herbal Oil. Ito katalog ini, labi na katalog doon ay ang mga panuwas ng mas Santon Herbal Oil, hindi mo siya sa Holy Comunidad mapalit sa Parmasyang Butika sa lugar. On board sa patrol, tao pati katapang General Nebrado, alas ng kasyang Pilipino para sa Pilipinas ng katropa. Banjo Talisit, Action News.
1: XFM Report.
3: Exciting!
0: Good morning! Salamat ka rupang Banjo Talisit sa mga report. Nagatong sa itong tag na 42 minutos o 15 segundos na magkakatrupang nagkalabay sa alas 5.
1: XFM Police Report. Police Report.
0: 20 anyos, nangulata mga higalas yang kaipon. Ito sa lungsod sa Dalagit, kininahitabo mga igsoan. Gidakop. Italia sa report sa Ronato kini pinagi sa pagpamati ni katropang June 14.
1: Live report.
2: Sikop sa kapulisan sa lungsod sa Dalagit kini 20 anyos ng lalaki humadig pasangidling Mikulata na inig 18 anyos yung kaipong babae dito ni sa Purok 7 barangay Tabon lungsod sa Dalagit Mayo 28 2026 kini suspect gilang si Ayan Paul Calvo alias Ayan residente sa Baoga lugar sa mga biktima mao si alias Joyce 18 anyos sa investigasyon sa Dalagit PNP ni Adomis Busilag buhatan kini biktima
5: ti magayo og tabang alas 3:20 ni sa hapon kagapo kadlawa gisugilo nini nga samtang naglali sila sa iyang kalibin partner gikatahog gising hagan siya og gipatiran gining ubos gabahin og likod og gisumbag sa tuog abaga nagkalikawas kining biktima og dali kining midangop ngadto sa kapulisan aron mangayo og proteksyon sa diskubrehan sa kapulisan nga dili lang gini unang higayon nga gingog gikuari abuso kining biktima sa suspek o man mailhan si biktima ang mga lalaki gidakop ni sa mga may responding police officers o gipaybaw po ni siya gagkatugod ginausap ang biktima sa Isidro Quintana Memorial Hospital alang sa pagtampal samtang ginang suspek itanggong nagkaroon sa selda o gikaya ni kinig kasong kalapasan sa RA 9262 o kinig violence against women and their children act o kinig physical injury mga katropa yung kalimut magtumarog sa Anton Vitamin C ang alkaline ng vitamin C alang sa nagay usang Pilipino para sa Pilipinas inyong katropa June 14, XFM News.
1: XFM Report.
3: Exciting!
8: Good morning!
0: Salamat ka, Drupag. June 14, Moga Report. Nagatong sa tugtag na 44 minutos o 29 segundos na magagatrupag nagkalabay sa alas 5.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Standby, mga katrupa, sa pagbarabana sa kahimtang sa panahon. Ay, good morning, guys. Gato ni Jason Lirasan. Ingon man, gato ni Benjamin Pugdol Sanchez. Gusta, Ben? Gusta? May paglantaw, may pagpaminaw. Ingon man, gato ni Sir Mario Lino Daso. Ya sa Karkar, sir. Good morning. Gato Fidencio Fajardo. Alang sa pagbarabana sa kahimtang sa panahon, makauba na ito ang weather forecaster sa pag-asa magtan. Katrupa mo, weather forecaster manager Agmay. Sir Manny, good morning!
9: Yes, Sir Jerry, good morning. Sad, huwag si mo ang mga suwing TikTok now. Huwag na itong latest update para sa pangbantayan na bagyo. As of 12:30 ganyang kadlaon, nakasulod na yung bagyong si Hangye. O karoon, ipangalan na siya ng bagyong Domeng. As of 5 a.m. gani ha, ang location aning bantayan na ito sa Bagyo, kaya na sa 1,745 km east of southeastern Luzon. Kinging si Domeng nagdala sa hangin ng mabutog 75 km per hour, o destinates ng mabutog 90 km per hour. Kinging nagalihok pa northwest, sa kustong nga 20 km per hour. O gimlaba na kinging kining si Bagyo Domeng, kung sinin nga magkusog pa ni Ugma, o may isa ka typhoon category. Sa pagkakaroon, wala siya ay direktang epekto sa bisakasa party sa Tumasod o wala na siya ay siya posibilidad na maglandpon pa bisakasa party sa Tumasod. Sa limbahay ng southwesterly wind flow, ang mga kuroy nakapekto sa Palawan o sa western section sa Visayas o sa Mindanao. O para sa atong forecast for recognition para din sa Metro Cebu, lakit nga sa Tibo Central Visayas, sa susunod ng 24 oras, maks natin at rin niya po o ang sa mga pangalurong nito na sa mag-umun nga pagmitan nga ng mga isolated niya po ng mga ulan ng mga thunderstorms na binasahapon ng gabi, ginikiran ng mga localized thunderstorm. Sa panghinay nga ito sa kasarangan ng hangin nga nagawitan sa makarangang sadpan, ito na sa habagatan, ang mga pasalabi din sa tibok at Visayas, din ang balod sa tuwang karagatan, ito nga ito na sa kasarangan ng mga pagbibalod. Sa baga karang wala tayo gisyong diwanya din niya sa subog. At ang dagat unya at utaog karong alas 2 bitay ang kasapunta o muna sa alas 4:24 sa hapon. Temperatura karong adawa 27 yato na sa 33 degrees Celsius. Huwag mo alam na itong latest weather update. Inisima na si Nagbay, may buntag sa tanan.
1: XFM Report.
3: Exciting!
8: Good morning!
0: Mga igala, mayog buntag. Arita sa hisgutan na ito sa makadiyot, mga kaigsunan. Si Health Advocate Tony Liatson, mga katropa, may pasaka kini o kaso batok ganto ni Executive Secretary Ralph Ricto. Kinsa nagsilbi, mga kaigsunan, nga Secretary sa Department of Finance sa panahon niya diin ang PhilHealth Funds gitransfer mga katrupa ngadto sa National Treasury aron gamiton saan program project sa gobyerno mga igsoon. Ang Korte Suprema may pagawas ng desisyon yang 60 bilyones ka piso sa PhilHealth Fund mga kaigsoonan. Kay ngilingig ba nga ito mga kongresista, mga senador? Sa tuig 2024 ga budget mga higala, ang PhilHealth mga higala gitaga ang zero budget. Kay daghan ko ng kwarta. So, ang 60 bilyones ka pisos mga kaigsoonan gipa-transfer nito sa National Treasury aron gamiton saan program project sa gobyerno. Ha? Mag-unsa na lang mga masakiton. Sa iyong Korte Suprema sa buto nga 15-0. Gipauli ang PhilHealth Fund nga 60 bilyones ka pisos og ang 29.9 bilyones nga i-transfer pa wa na ipa-transfer mga higala. Pero kaibaw mo, 2024 pa to, 2026 na taron, wa pagihapon giuli ang PhilHealth Funds mga kaigsoonan sa National Treasury ngadto sa PhilHealth mga katrupa.
1: Jerry, Jerry, Auxilio.
0: Hay naman na, nahurot na gasto sa flood control. Hisgot ang flood control, mga higala, Aritas Lokal. Sa lungsod sa Argao. Doon ay taytayan, kamo mga taga-Argao, kamo taga-South, mga katropa. Sige, siguro mong agi-agi diha sa Argao, doon ay taytayan diha, nga putol. Nagkantidad ka ng 106 milyones kapisos, mga igsoon. Constructed by QM Builders, mga igal. Reported sa Department of Public Works and Highways. Dahil ko picture na katrupag rap-rap, gisayin mo sa Sunstar na gikuha na to. Reported gatos DPWH, mga katropa. Completed na! Kompleto na. Nabayra na mga igala ang QM Builders 106 kapin kamilyon kapisos ni ana mo taytayan. Pero di nimo mga katropa maagian. Di nimo maagian? O saan nimo pag-aagi ya putol man?

At ang imusunod karudayon ang kasikas. Kauban nato diri sa Master Control si Katrupang Rafael Raprap Baring. Nakauban sa nato mga katrupa ni Butaga. Silas Katrupang Ga-Almi Mata, Katrupang Ga-Crystal Joy Filerca, Katrupang Ga-Grigi Magdadaro, Katrupang June Cator, Katrupang Eric Panuno Tamarong, si Katrupang Ga-Binji Talisa. Weather forecaster sa Mag-asa Magtan, Manager Agmay, Adong News Director Philip Siruano, Station Manager si Katrupang John Levin Chavez Mikey. Alang sa nag-ausap Pilipino para sa Pilipinas. Sa kuyong katropa-katropa mo, Jerry Kemsar Auxelio Jr. Manamilin sa maingon. Balik ko sa Domingo Pohon. Alas 6 kato alas 9 sa buntag sa Bullseye Sunday Edition. Mayong buntag ka ninyong tanan, katropa mo. Exciting Pilipinas!

0: Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mapalig-on sa atong panglawas. O kiniusab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Jenny. Basta makailan na ganit ko ang Santon Plus Coffee Mix, hindi ko kaayo ang akong paminos sa akong lawas. Kini-jiti ko ang dili na yun ko kapuin. Kay daghan na mi mga sustansya ang makapabastog sa kalawasan. Kaya ang kalawasan Pagkakalimot ka kay Zazantong Plus Coffee Mix, dili kukulbaan ka dili manisama sa ubang kape, daghan mo niyo mga antioxidants na maoy mabatok sa dagang mga bagian. Sama anong diabetes, cancer, arthritis, migraine o ubang pa. Maunga Zazantong Plus Coffee Mix sa loob ko.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
0: Para sa epektibong kombinasyon, mainom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM.
1: Ako si Don, saka maestra, magka-ulcer po. Nag-research ko unsay maayo, umigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulay

0: Plus Coffee Mix.
1: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, Rigo ng the best. Sa kada higo niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutana na basa o ba ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tigbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Good. Tuman eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Bebe. Usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit. Unya magsigi pa jud kong duko.

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: Kung ano yung mataag ka, oy? Sa 1 to 10, no? Did you kagi ba mo ihap?
2: Ah, mas bongo si Papa Maki. Nakanungo ko rin niya gabi. Ningon siya nga, pasinsya yung kainday. Pasinsya yung kainday. Kay kutobre yung gusto no. Kutobre yung gusto no.
1: Ay,
0: lupig pa nimo ang nasin zone sa lupog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO, Moringa Oil, tulog ka high-grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
3: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala nang me-time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na

0: Popular na loving loving. Turbo lang ang exciting.
1: Food supplement from me.
2: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan. O kababainhan. O gahatag o kusog. O resistensya.
3: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo. Food supplement from me. Mapalit sa mga butika.
4: Mga katropa. Exciting dito.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 5 oras sa doon ganito, Sunthon Plus Gold. Ang inyong panglawas, mga kitropay, siguro ka nagpinagis pang-inom sa epektibo garantisado ng mga sangkap organic dasok sa Sunthon Plus Gold, mga kitropa. Palia, malunggay, garlic, espirulina ug ang superfood nga mangosteen. Mao na kini ang gimentenar sa atong kaigsoonang nasugamak sa stroke, hypertensive o tasog BP, diabetic o tasog sugar ug kadtong dunay cyst o bugon-bugon sa lawas, mga katropa. Ag dako kayong diferensya mao nga milagsik, mipiskay, miabtik ang ilang panglawas ug naghinahinay biya ang ilang mga balatian, mga katropa. Sa kadtong nagmentenar na niini, kada adlaw ilang gitumar, mga katropa. Kamo niya nga dunay mga balatian sa lawas di ana ang gitawag og secret of health, mga katropa. Sud mo sa 30 day test, 30 dias nga subsob, way palta, sunod-sunod nga pag-inom sa Sunthon Plus Gold. Duhas buntag, duhas udto, duhas gabi, o sa kaura suman mo kaon, mga ketropa. Gidasig mo nga mupaubos sa laboratory examination aron makita des lab test, mga ketropa, unsay mga tagas nga angay nato obsan. Sud sa 30 dias, mga ketropa, kasagaran, kolesterol, creatinine, sugar, BP, mao ni ang delikado kayo, mga katropa, kung di nato paubson ilabi na ining atong pangidaron karon, mga katropa. So mas mayo ang sayo pa lang ato na na nga makontain, ato na na, mga katropa, nga makontrol ang kining mga tag-as, triglyceride, mga katropa, nga anaa sa atong lawas. Unya, inig 30 dias, mga katropa, diha ninyo makitang diferensya. Paubos na sad mo sa laboratory examination aron lain na sab nga lab test ang mugawas gikan sa 30 dias ninyo nga way palta, sunod-sunod, subsuba nga pagtumar sa Sunthon Plus Gold. Ang kitong mga tagas, mga katropa, labing klaro, mga ubos to. Ha? Mo kunhod kito ang numero, mga katropa, nga nabasa diha sa laboratorio. Mao kina ang effect. Of course, diet o exercise ang kalimti, mga katropa, at balik-balikod nga unsa may post nga watay palta, sub-sub, sunod-sunod pag-inom Sunthon Plus Gold, sud 30 dias, sud sad sa 30 dias kada kaon o sa kalitrong kok. O niya, kada sudan, mga katropa, humba. Diskuido tada. Wagipulos diet o exercise. Ha? Hinahinay lang tas pagkaon, mga katropa. Di pwede nga dinagkuay, dinaghanay at pagkaon niya. Di pagkita magliok-liok. Ha? Importante, mga katropa, diet o exercise. So, kantong mga nauyon, kasagaran, mauyon pag yun, mga katropa, gani magtestimonya pa din sa itong sibyanan, ilan ang gimintinar? Tagusa, tagurha, uban, tagutlo pag yun. Kada adlaw, mga katropa, pag-inom sa Sunthon Plus Gold. Unsa pa'y inyong gipaabot? Kung nga, magaling mo yung mga balatian, inyong ginikanan, inyong pamilya, inyong mga minahal sa kinabuhi, pariente, mga katropa niya, kumprahin na Sunthon Plus Gold. Naa sa pinakaduol nga butika diha sa inyong lugar. Kung naunhan mo sa pagpangumpra, mga katropa, kayo mga manikasagarang regalo, padungad dos probinsya, ala, ay kabalaka, kay naa ang Yes to Health Clinic. Nahimutang ubos ning atong sibyanan sa Z Plaza Building, Danha Kusalem, Tapans Barangay Hall, Zapatera. Naa diha, mga katropa, ang kinarton nga Sunthon Plus Gold. Ang nakanindot, mga katropa, kay maatlan gayon ninyong Domingo. Kay kada Domingo tanan, maumani ang programa Pasalamat. Libre ang medical examination. Pasabot ang mga doktor diha, mga katropa. Why bayad? Muhiling ninyo, mo check up, mo resita ninyo, mo patambal ninyo, mga katropa. Ang mga doktor nga anaa diha sa Yes to Health Clinic. So kadtong inyong naandan tag 500 pesos gawas, paresita lang, mga katropa, dadaan ang 500. Dadaan dire sa ato nga Yes to Health Clinic aron idugang kana sa pagpamalit sa kinarton nga Sunthon Plus Gold. Ang libre nga medical examination kada Domingo, batag Domingong tanan, mga katropa. Pasalamat ka na sa Yes to Health for making Sunthon products number 1.
0: Adlaw-adlaw, may mga panghitabo, may mga balita. Kahigaw kako, angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa Kasikas Express Balita. Kasikas Express Balita.
2: Sa Los Popole, Est Suprema Lex, ang kayuhan sa katawhan, maoy balaod nga labing gamhanan. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, mga katropa, kumustag, may buntag? Welcome sa laing hugna ining atong tulumanon.
0: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gialon.
2: Ning kabuntagon karon sa Biyernes, TGIF. Thank God it's Friday. Daghan mga katropa, nalipay karon katapusang adlaw sa semana. Kasagaran, wa na'y trabaho ugma. Uban, natiwas pa ugma, mga katropa. Umay na lang, kaya di anata, padung sa weekend, ang atong mga adlaw, duha kabuok nating pahuway, mga katropa. Ang atong adlaw nga mubawi ta sa atong mga anak. Ang atong adlaw nga atong igahin sa atong pamilya, mga katropa. Kaya diha sa panimay, weekdays, kuilang mga bata, trabaho atong pare. Pag-abot lang tagkaon, inig kagabi, usay, di pagin mag-abot. Gumikan kaya, daghan pang atimanon, mga katropa, sa trabaho. Daghan pang tiwason, gikan sa trabahoan. Pero sa Sabado, Domingo, igahin yun yung taon na ninyo. Kaya, lisod kayo nga sulbong lagkalit mga bata ninyo diha. The next thing you know, wa, ng mga bata diha. So, ano silang tagsa-tagsa ka mga barkada. Ilang mga suod sa eskwilahan. Ito na mga project nito, mag-sleepover na sa ubang mga bahay. Mga wa na dayon mga katropa, kay mugraduado na sa ilang kolehiyo. Kanya, wala, mo trabaho na. Uban, mamiyahe na, padong gawas na. So, paspas kayo ang mga adlaw, mga katropa. Mga buwan, mga tuig. Ayaw usiki ang kahigayunan na ubanan ninyo ang inyong mga ginikanan, inyong mga asawag bana, inyong mga anak, mga katropa. Ito ay pinaka-importante niya, ang pamilya. Tapos, pasalamaton ta, karong Biyernes. Og novena usab sa ato nga mahal nga patron dinhi sa Sugbo, Senior Santolino. Viva Pit Senior. Atog na asa pasilong sa doktrina sa simbahan sa Romana Katolika, mga katropa. Ayan ako. Niyo diha. Lahi kalimtis pag litoks pipila ka mga pulong sa pag-ampo. Kung di ta maabot dito sa basilika, mga katropa, sa simbahan. Pagpangaliyah, pag-ampo, paghangyo, pagpangayo. Pasalamat, mga katropa, labing importante. Sa grasya nga itong nadawat, suod ning simana, suod ning buwana, suod ning tuiga so far 2026. Taliwa sa mga pagsuway. Praise the Lord lang sa gihapon. Sa kanunay mga katropa, pinaka-importante, kontento ta diha. Sa gihatag, sa Ginoo na to. Ay ang uban, wag yun yung taon mga katropa, manang apilo na to sila sa itong pag-ampo. Nga unta, parihan na to, magkakaon katulo, suskadlaw. Usay na pa-snacks mga katropa. O, di mo kumaawam ka na anad snacks, amo. Pero kasigaran, naanad. Pangapi. Na ay bugas balay, lungagon. Na ay sudan, mga katropa. Salamat, ana. Pinaka-importante, sad, ang atong maayong panglawas. Kawain taon, tagidasok na sa ospital ng taon. Perting pagkamahala. Nga, sa kasimana na mong sud sa ospital, mga katropa, o sa kabuwan sang sunilduhay na ang equivalent, mga katropa. Ayaw in taon, Lord. Ayaw itugot, Lord. Padayon na itong pakikumbate alang sa itong pamilya, alang sa atong mga anak. Labi na kita, mga katropa. Lawas lang yun yung tao, ipuhuna na ito. Alayaw lang yun yung tao, tayo ibutang sa pagsuway, labi na sa panglawas. Kamu diha, kumusta man? Nagpanikay-sikay. Mga drivers na ito, di pa sa iruan, taxi, jeep, bus. Alay, kumbate mo diha. Ampos pag biyahe, hinay lang. Han kayo nga naminaw na turun mga katropa nga nagdaas ilang mga sakyanan. Ang camping mo sa kanunais biyahe. Eyes on the road. Yung pag text-text niya. Kaya lisod na kayo. Sipya tagabay mga katroba na imulabang tang diskwido ha. Pagkapait kayo. Ilang ta sa ato nga makasol ang pagkaamong mga katropas, pamilya o niya nga madisgrasyahan. Lisod na kayo. Kung mutek, mutawag na panaplim musdaan niya. Ayaw mo patunga nga muraragway na itabok mga katropas. Sa mga transistor radio niya, gatog kaigsunan niya sa merkado. Diya sa asiras, diya sa mga sidewalk mga katropa, galadlad karon sa ilag mga tinda para karong adlaw. Bati lang, ay painit kayo, ay pauwan kayo, paayong ninyo na, dama. Diyas pantalan, lanog-lanog, tanihang napita mga katropa, mga kananan, karindirya, kafeteria, itiri mga katropa. Wala. Salamat kayo sa inyong pagsunod sa mga kanunay, iningatog tulumanon. Diha sa mga service vehicles, sa mga barko, mga katropa. Kita gi pabinaw, salamat kayo. Diha sa mga sari-sari store, mga katropa, mga tindahan diha. Kaya nag-abri karong mga orasa. Busta mo diha, mga silingan, skiyot. Sityo Greenbelt, Talavera, Umka. Ayog pagpaminaw. Ang kinatibuk ang Pardo area, Pardo district mga katropa, Bulacau, Kinasang-an, Inayawan, Cugon, Poblacion. Mauna mga katropa, haga diri dapit sa may habagatang bahin sa syudad sa Subo, boundaries Talisay. Kusog talihan sa Talisay, Josephine, pakulaba mo'y gauna dias, tangke Talisay. Ay noon, huwag mo siya pabor-pabor mga katropa. Ako ng classmate, ilang kapitan niya. Si Attorney Jared Cabilte. Kung ihag niyo si Idol Sam Gulyas niya. I-appeal na sila na para 2028 elections. Kaila ko ng Jared, sobra tayong takatuig na ang nakalabay. Sa among pagka-classmates, Political Science, University of San Carlos, mga katropa. Hilabihang haita, hilabihang ilngiga. Kamaog yun. Asset yun, mga katropa. Unya karon ng alaga, disip amahans, barangay tangke. Buka dungog niya nga ang tangke ka diyan to. Suspetiga paitang sitwasyon na nagumun sa ginadiling droga, mga katropa. Ay kasigarag mga tao niya. Nagdihag grabe kayo ang mga operasyon mga katropa sa atong kapulisan o sa pedeya. Karon naabot ni Astangke ubang tatog Colonel Caballias mga katropa sa dihang siya pa hepe de Astalisay. Tarong na kayo pagkada usamot ng nisood si Attorney Jared Cabilte mga katropa. Grabe ka pahimus diha aga atong kaigsunan, grabe kay kaswerte. Kay kada notaryo gani ni Attorney Jared mga katropa, gilibre na niya diha. Labi na sa mga kaigsunan na tuga nang inahanglan nga dunay mga problemang legal. Bukas ang balay ni Attorney Jared Cabilte diha bagay katropa o ang iyang hamiling kapikas nga si Fiscal. Good morning ninyong tanan diha. Maayong pagpaminaw. Randy Santisas, Chris Lapu-Lapu sa mga katropa diha, Brad McWhite sweater. Good morning. Sakto good kayo, dali na kayong panahon. Unang believe kayo ni mo, Brad ba? Itabing Brad dito sa resort. Sa Plantation Bay. Birthday sa iyong anak. Unia, pag-anindot kayo kay mga bata, magdagko na mga good Brad. Gamayang panahon, balag gasto-gasto yun. Malipay mga bata. Kay sunod, di naman na mangayo o kining resort ig birthday. Sunod, mangayo na nag laag sa iyang barkada. Na di nakita ay kuyog. Nakaroon nga kuyog pa na ito. Ala, kung unsay pangayoon, bahalag magkautang-utang ta niya. Atong ipaangay mga katropa. Basta kaya lang. Kaya di lang sad pag-abusar. Di lang sad spoiled o maayo mga katropa. Mantingan na spoiled di mo nga paligoog dagat kausas sa katuig. Iyang birthday. Kaya isuod di mo resort mga katropa. Saroon naman sa ga, di takatingom anak. May nalang kasuway mga katropa. Dito may nag-abot. Kaya makutong dito ko ni order mga katropa sa iyang Nature's Raw Honey. Kaya nakatilaw to ko. Ipatilaw man tayo mga katropa sa Sibianan. Perting lamia. Kaya akong anak, si Joaquim. Kaya mas taas naman ako si Joaquim karon. Sa iyo, nasa ko tupngan. Oy, or patasan. Kaya bubo, masagay ko. as wakim murag sa rap-rap. Tall, dark, and handsome ba? Paspas kayong tubo, mga katropa. Unya, nature's ruhani ng iyag tirada. Bangyo na siya. So, akong gipalitan dito yung town. At tagbaw yun kayo. Brad McQuaid's water. 100% pure honey, mga katropa. Dars Jason, kumusta niha? Maayog pagpaminaw kaninyong tanan. Vev G. Registrado. Solid sa pardo. Titag solida niya, brother. Das kinasangan sa diya. Laghantag mga listeners o viewers niya sa kinasangan pardo, mga katropa. Morning, attorney. May Yuson. Ang iyang kapikas, si Dars. Iyag mga anak, baby Diame, Jamie, o si baby Megan. Siya, abo na nga. In English man din eh. Ikas Purok Auri Mahayahay Hubay. Good morning, Jing Lubitanya Jesuson. May pagpaminaw kanyang tanan. Salamat kayo. O ba na ito, buntaga mga katopa, si Ariel Pantinople. Yung buntag ni Idol o si Konsihal Leonardo Amarillo. Ang iligan ng agaw na rin present yun per me o siyempre ang deputy court administrator, mga katropa, Limito Caraballo Jr. Ang kapikas po ni RTC Judge Hazel Caraballo sa Toledo City. Amping mo sa kanunay di as pagbiyahe sa Toledo. Sabi na panahon sa mga uwan-uwan, mga kitropa, mga areas di nga mudahili, gagmay lang kayo. Pero dili yun parehas pagdahili dito sa kining manipis, mga kitropa. Istag nila kaduhang dahili para mag katungas bukid, mahugmak yun. Pero may sige ng dahili di mga kitropa, wa sige na kasulbaran yung napita. Recent Trans Central Highway, pinakagrabe diha sa manipis. Mariza Pacres Barcenas, good morning, madam. Kung mangho dito sa Chilliwack, Vancouver, Canada, mga katropa. Maing gabi, diha tol. Uba na to. Reynante Malikay Yelo. Ayos naman si Inday Rachel. Kamping mong tanan diha. Mga bata. Kung bati lang, ayaw kayo daliag papuno ng ikaduhang balikbayan ba? Minsan na ito maatog suot tanan. Hinahinaya lang saan. Kaya sari lawas naman. Ato na po ning area ang mga gikan ninyo at itong miaging tuwig. Saan nang daghan mo? Isang buwag sa ito sa uban, mga katropa. May buntag na, JR Atomic. Salamat ah, kaya gipamata ta, tinuod yun ah. Mark Anthony Angway the third, kuya. Kumusta niya kuya, sa kusog sakyan na ni Morodia kuya. Itabog mo ang sakyan na mga katropa, di as kuya Mark. PM lang na di. Sagi hapon din hi sa atong tulumanon, karubuntag ah. Noon ta na itong pinakawing kalambuan, may labot ang lungsod. O ang kinatibuk ang nasod nga Pilipinon. Dinhi sa atong tulumanon.
0: Sikas kauban si Attorney Ray Gelon.
2: Mga nagunang balita, nagbagang mga isyu, nagpungasi nga mga isgutanan. Updates politika, mga katropa, dito sa Senado. Wana, gikunhura na yun silag mayo. Gahapong adlaw, gipasaka na ang kasong plunder o malversation.
0: Kasikas!
2: Patok ni Senador Jinggoy Estrada, mga katropa. So, gikas 13. 12 naman lang to. Kay nawa, mas batok. Dayon Jinggoy Estrada. So, 11 na lang. Dayon Joel Villanueva. Kasunod ba sa guno? Napo na lang. Dayon Cheese Escudero. Nag-iingon nila nga granda. Plunderer ko ng mga katropa. Asa ka na? Pagka-timing nga po na ilang tirada niya. Eh? Puro man mga sakop sa majority black sa Senado.
0: Kasikas!
2: Ba, pasumbusman, wak man na tuyo ah. Na-timing lang man ah. So hot doon yun sila initanan karon. Kay di pa may gaung-ung mga katropa aga kang Markuleta kay suma pa election offense. Dawat 75 milyones pesos unya wa gideklarar kuno mga ketropa.
0: Kasika.
2: Ila naman lang walo. Unya kag Ruben Padilla nga obstruction of justice.
0: Kasika.
2: Well, ang akong tambag ini nila no kay nag Tracy diha, hapit naman na mga hurot kay si Bongo na sa kuno. Gawasay na sa tugi kag International Criminal Court. Kay giingon mang court perpetrator nilang bato og ni Tatay Digong mga katropa. Mas mayo nga hotdo na lang gina diha tanan. Kuridaso na lang gina diha tanan mga katropa. Aron nga wa na ilalis ba? Ang mabilin diha kana na lang unsing na as minoriya. Sila na lang say magbotor-botor diha. Boto sila mga katropa. Amo. Himo-himo sila mga muson diha. Sila say mag-chairman-chairman silang komitiba. Aw, mauna. Ha, mauna mga katropa ag manghitabo. So mayo nga ilan na lang na. Pakaon lang na nila. Ato ning hatag pagtaga dinhi sa atong tulumanon mga katropa.
0: Sikas kauban si Attorney Ray Galon.
2: Samtang sa pikas nga bahin di anang nigawas nga resulta mga katropa sa imbestigasyon. Imbestigasyon na pa resulta. Ha? Gawa. Iingon mga katropa nga aga pinusilay. Pinusilay. Dito sa Senado o ang pagsibat ko noon ni Bato mga katropa related. Natural related kaya nga mamang itabo ay. Pangunta na mga diharap. Ang kantong kagubot ba sa Senado? Mao'y hinungdan nga nakahuna-huna as bato nga mo. Sibat lang siya kay basin mapagan siya sa Pinusilay. O, giplanuhan ang Pinusilay dito sa Senado. Aron, paghawa ni bato, ngadto, gikan dito. Aron mo kagiyo siya ining warrant of arrest kay gi-issue sa ICC.
0: Kasikas!
2: Ano man itulubagon ni Rap? Lisod man kayo na. Ha? Lisod kayo na kung drawing-drawingon ka diha. Nagingon nga agi, planuhan na gitong Pinusilay, aron makaikyas ba ito? Puso may ebidensya. Nga ka nang pusil ka itong balarap, ka itong mga kising ilang nakuha. Di man tumuingon nga, gisugo ming bato. Mauning ni-appeal mis pagpabuto ni Rick. Di man tumuingon. Ang magkatumbok mga katropa, ang kantong NBI, nga, driver man ko, no? Di man ko na ito operative. Nagingon na yung driver mga katropa, luyuyas driver. Og ang sergeant at arms mga katropa. Pero yun na pa, gialirungan matong NBI agents dito. Pero tayo man itong pagkadagahan na mga katropa. Napay mga pulis gawas. Magandang mga rin sa suot. Anong wak ma sila magkadakop kung ilang tumong pagdakop yun dito mga katropa? mika-mika lang sila dito.
0: Kasikas!
2: Kumpiyansa lang sila mga katropa. Ang ilag yung tuyo ba? Ano? Kaya di ana ni gawas na mga katropa ang resulta sa investigasyon sa kapulisan. Ang kinig pagpanghingusog sa CIDG mga katropa nga related ra ang mao nga insidente. Kasi may gaingong di na related ya. Kaantong higayon na pagpamusil, paghuman, pagkakadlaon, nawabas ba to? Natural related yun na. Pero ang atong gihuwat, nga muingon ang ga-imbestigar nga ang kantong pagpamusilay nga nahitabo pagkagabi mga katropa. Plano kadto aron nga mukagyo si bato. Wow na mga katropa ang angay nga mugawa sa imbestigasyon. Kaya muingon nga ay related ra. Pating related ra. Kaya kung wa magkagubot nito, sa bagas bato. Kung wa magkagubot, kung plano yung bato mo ikyas, kay ikyas magiging Senado. Kung wa magkagubot, kay kipastand down ba sila ni Bongbong Marcos magkakatropa presidente, may itawag magkunod ditong matibag sa NBI nga stand down. ayaw mo og sodya na inyong ipatuman ang warrant of arrest sa ICC. Ito as matibag dito, gatuyok sila dito mga katropang NBI. Suma pa, unang pahayag, dito sila sa at mga hotel kay nag-fellowship. O ingon nila mga katropang, tapok-tapok lang kung sila dito. Kaya istorya ba? Kung siya'y pinaka-latest chika karon sa showbiz mga katropang. Appeal din kayo na sila gisgutan rap. Natural, no? Kaya kauban ba ito silang matibag rap at pag-inom ba? Gani tip sila sa waiter 20 mil. O dyan, 121 mil ang ilang bill dito atong ilang hinubugay rap. Tapad ba ito sila sa papa ni Ataide? Kongresista Art Ataide, mga katropa. Pertingisi. O dyan, pertisag pala-pala niya dito. Nag-fellowship na sagot na sila dito sa atbang. Pero naamay pag-drilling dito sa bumbong sa Coral sa GSIS. Ang kasikbit nga luna, mga katropa. Kasikbit sa Senate, na a Senate compound. Hagingon mga NBI siguro ito. Hagingon mga katropa dito, gaalirong sila dito. Nagpatabang man di ay. Naay suwatan na sang adlawa ang GSIS General Manager, mga katropa, nga nang hangyo sa NBI nga kinahanglan pa secure sila. Pastang timingan. Kining tanan rap no, timing ra gyud kayo. Timing pabor sa administrasyon. Og lutos sa oposisyon. Kasikas. Unay labing klaro diha. Ato nang kataga-pataga dinhi sa atong tulumanon.
0: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gallon.
2: Sabtang ang revocation sa mga lisensya sa armas ni Bato na served na.
0: Kasikas.
2: Asa man na served nga wa mas Bato. Kin sa may giserban ana. Natural na ganig armas Bato mga katropa pero 117 ubay-ubay sa na ha. 117 karehistradong armas. Sa kaan ang mga katropa. PNP chief, pansagot, hilig yung kay armas ba? Ito, di man kita hilig armas mga katropa. Pero di ah, iya, 117 gi-revoke. Gipalgan mga katropa ni Attorney Israel Tutorion. Eh, sumapang anong inyo mang gi-revoke nga wa man ay conviction si Bato sa korte.
0: Kasikas!
2: Ilang gipahimugatan mga katropa ang kininga nakalatid sa balaod sa pagkuhag lisensya mga katropa sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act Section 4 Paragraph G mga katropa diin diha aga pagsupak sa pag-revoke sa lisensya sa mga armas ni Bato de la Rosa mga katropa. Ang mahitabo ini no kaya gilutos man igpagmaayo ang mga sakop sa majority black inigbali na kay ang composition mga katropa diha man kung kinsay present kaya nahimo pa magadi nga kagubot kiniga video conferencing teleconferencing mga katropa ang gisupak pagmaayos minoriya ang mihulga sila nga ila kung ipasang at dito sa Korte Suprema.
0: Kasikas
2: ayong ipasang at aron ma-interpret dili kay kamukamo lay mag-interpret na takara mong ma-interpret. Inyo sang interpretation, kana sang pabor ninyo. Diha rang laay mga katropa. Munay kapait niya, munay labing tinuo diha mga katropa nga ba, sa makapabor agad. Ha? Sa makapabor lang. Ang wider-wider ba? Sumapang irap. Maong ito ya kamo ang irap mga katropa. Giyaga wider-wider lang. So ang mahita po ini ang composition mo usap. Of course, ang muda sa Committee on Ethics, sila na po mga katropa. Kay ni Kagyo Manis Bato, ila na sa ning tangtangon mga katropa. Mo na ilag implant, tingali niya ba? Parang gusto yung kaya sila mo sisong control niya sinato. Sila yung mag-Senate President. Maulag yun na, nindot ang sitwasyon kung hotdon na lang na nila tanang minoriya niya. Total silang Mark o Camille Villar, naan may gato ba nga kaso? Dito Securities and Exchange Commission, gitandog mang yung negosyo mga katropa. Kurasan ka ng uban na ganyan, ganigosyo nga mga Santos. Otro masam na. Lorin Ligarda, basin i-appeal ni siyang anak katong Solar Philippines, mga katropa. Lahot na na ninyo tanan niya. Aron ga, mahimo mong katawanan pagmaayo diha sa Senado. Institusyon sa una, sirkus karon.
0: Kasikas, kauban si Attorney Ray Galon.
2: Ato nang hatagang pagtaga din sa atong tulumanon, mga katropa. Tugtak na, size 37.
0: This portion is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marino, kari sa kong atlibo. Hindi ko na sakit. Bayong muto ni inong tuog Santon Plus na wala siya. Normal na akong pangingi. Pili na masakit akong tuog. Pasalamat ako na naayo sa Santon Plus.
5: Mabili-bili nga ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radyo na yung nga yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
3: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
0: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
6: Oy, lalong gamugot mo na imong dagway.
7: Oh, sakit kaya kong tiyan mula.
6: Ano man?
7: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
6: Mali nang kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
8: Botch, kung sa kanito'y apelido ni mo?
9: Kanapang pirmi ni mong kaptan mga basis tirba, o niya, gamito ni mo, igdahin mo ang katog.
8: Sa ako pa ang iyong apelido, ang palaya?
9: Ay, dili, Sister Roy. Rosario ba? Rosario.
8: Ay,
10: exciting!
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magkaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sis the Pain.
13: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
12: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
14: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
15: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu.
16: Abli na.
15: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
0: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 6:41. Oras sa tudkan nato, Santhon Gold Coffee Mix. Lamian nga kape, mga katropeting lamian pagkatimpla. O niya, ang nakanindot ini, dunay kayuhan nga gida diha sa inyong lawas. Na ako pangutan ng inyong kape. Nga giinom kayong buntaga, kanang init kayo. Nga naadya sa inyong mga baso diha. Ano ba na gida? Nga kayuhan sa inyong lawas. Kinimanggong Santhon Gold Coffee Mix. Dunay glutathione o collagen. Panagsara kayong kape na ana ha. Makapaputi, makapahamis sa inyong pamanit o panagway, mga kitropa. Skin protection o skin glow ang gitanyag niya na. Magpagluta ganing uban, magpadrip, mga kitropa. Perting mahala. Ang uban, pa collagen, pa batanon, pa inas panit, perting mahala. Adi agisagol na sa inyong kape kada adlaw nga tanan, mga kitropa. Maunang Santhon Gold Coffee Mix. Uy, igod, bisag ko sa karton, mga kitropa. Diba, mangita mo o daghan pang kinarton ining Santhon Gold Coffee Mix kay lami kayong timpla gawas niya na ang mga sangkap organic nga makaayo diha sa inyong lawas o ilabi na kini sa inyong pamanit, mga katropa. Of course, na ay superfood ng mangosteen kay Santhon man. Ingon anak kalami, ingon anak kanindot ang gidani ini sa inyong lawas nga kape, mga katropa. Ay nagpaglangay pa. Kumprahan na ang kinarton nga Santhon Gold Coffee Mix sa pinakaduol nga tindahan diha sa inyong lugar. O kung naunan mo pangumpra ay kabalaka. Ang Yes to Health Clinic na aranhin mo tang ubos nga itong Sibianan. Z Plaza Building, Dana Kusalem, Tapaj Barangay Hall, Zapatera. O maatlan ninyong Domingo, ang nakanindot mga katropa, dati mga doktor, libre, walay bayad ang medical examination. Pasabot, ang mga doktor niya, mutambal, murisita, muhiling, mutanaw, mucheck up ninyo, mga katropa. Kaya siya, kung adto kas gawas, kinintos kasagaran. Tadang inyong kinintos, atlang Domingo, mangumpra mo kinartong Santhon Gold Coffee Mix, idugang nga sa pagpalit sa Santhon Gold Coffee Mix, mga katropa. Ang atong programa nga libre nga medical examination kada Domingo. Pasalamat ka na, Yes to Health, for making Santhon products number one.
11: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gallon.
2: Now, anhita mga katropa sa ato nga mga developments karon sa nasod. Pertigyod nga pagkaguula mga katropa sa atong kaigsuunang Pilipinhon. Kita nga diya, nag-antos sa kalisod sa ekonomiya, mga katropa. Asa guna nga atong nga pamaliton sa unang tagsakalibo, grocery, mga katropa, karon 3,000 na. Asa guna nga ang atong taga 40-50 nga krudo, nga paliton, datag sa kenan, kay kinhanglanon mga istrabahuan, lisod masag mag bike ta inig programa, mga katropa, perte mang singuta pa doong dire. Pwede mong layo po na mo, ha? Ha? O niya, mapukos kita. O niya, ang kaon, di ba na pwede kita mga on, mga katropa? Ang krudo, di ana palos 90. Pero nakaagitag 130-140 ag matag litro ni ana, mga katropa. Imagina, kana gigamit sa itong panarbaho din, eh. Nagdatag sa kanan. Imagina ang gasolina sa motor. Sa atong kaigsuunang mga habal-habal drivers.
11: Kasikas!
2: Ingon na ng sitwasyon na to karon, mga katropa. Ang bugas, 30 ang kilo, mga katropa, karon 60. Di kamalisang anak. Pero ang ato nga mga politiko, ang mga bagangan, ang mga buaya, ang mga kawatan, mga katropa, ginanangis silang dito sa babaw. Ingon anak lang nila nga... sentimento, mga katropa. Nga naman, mura bang nalingaw sila ining grabing pamulitika sa itong nasun? Di ang Senado. Sa una, mga katropa, nag-eskwila pa ko, grabe, saludo ta Senado, mga katropa. Apil ang Supreme Court. Karon Supreme Court na lang yun nabilin. Wa na'y Malacanang, wa na'y Senado, wa na'y Kongreso. May ikarispitar ni mo aning klasihang pagpadagan, mga katropas pang gobyerno. Ang mga institusyon nga kaniadto, matawag na to, mga katropa, August Chambers. August, ha? Disinte, respetado, muyokbo ta, mga katropa, kaya ang mga galakaw niya, mga ngilngig banggitang mga tao nga gahatag og kaayuhan sa atong nasod pinaagis pagpandayg mga balaod nga direktang makapahimos ang katawhan. Karon may balaod atong isgutan ani. Nga debate na may ilang gihimo nitong debate pag perting uplukang debate ha. Wa ka magkadimao mga katropa unya grabe pagyud ang mga pamaagi sa mga trapo. Ha? Traditional politicians mga katropa nga gahitak niya sa Senado, gahitak niya sa Kamara. Wa man balik-balik ba ning mga pangan? Ha? Unsa may napusla nato mga katropa, gawas anang katawanan kayong programang ayuda-ayuda nila niya. Nga kita ray giilad, mahatagan tunta pero di tanan. Kasika! Mahatagan tunta mga katropa, apil pa ang mga nangamatay gipangatagan. Wah! Ano ba sa yun kay kwarta na ihatag mga katropa? Kay pirma rabaya ang ebidensya kunuhay. Iniga liquidate nila anak dito. Ganong ganahan magigay sila anak? Ganong di man kining ilang ipanghambog mga katropa nga oportunidad sa pagpanarbaho, employment opportunities. Nga daghan man kitang graduado karon tanawa, mga nagtrabaho, mga katropa, overqualified sa ilang trabaho karon kay maura may kasudlan. Hain man ang mga trabaho para nila base sa kurso nga ilang gigraduatan. Kasikas. Sa in English pa initawag putting square pegs on round holes. Kasikas. Dili haom, dili angay. Nga unta mao ni kadak ang swilduha, ang gidawat mao ni kagamyang swilduha. Kasikas. Di man mao. Ha? Unya wa may mahimo mga katropa kay di amay gibuhi nga pamilya. Ha? Di amay gisuportahang mga igsuon sa pag-eskwela, pagtungha mga katropa aron makahumag eskwela. Sikas! Kaya di ane. Ang Senado, mga katropa, hilabihang kasirkusa karon. Ang Senado nga atong gitanaw dihang mga banggiitan kayo ng mga senador. Di ka basta-bastang makasood, anak mga katropa. Unas tanan kung wa kay mapakitang gilas diha, mga katropa. Sikas! Pero tanawa na ron. Ha? Gipaubos ngadto sa usa ka sirkus mga katropa. Kakuan mo kan musud mo piryahan. Makasud mo og piryahan, dunay sirkus mga katropa, dunay pagkatawa dito, dunay mga clowns. Kanang mga naong mga katropa ang gi-make upan nga katawan ng kitanaon. Amo ni atong nakita karon di sa Senado tanawa. Imbes magpanday balaod ining atong kakuwang sa mga classroom pananglitan. Sa natad sa edukasyon, mga katropa nga, di ani K-12 program nga porbida ang ilang gitanaw humans grade 12, mga katropa, makatrabaho na. 5% ragyan ana ang mutrabaho, mga katropa, kay alabing klaro ang 95% musod padong ngadto skolehiyo. Di ba na kapalpak nga sayang-sayang lang kag duha ka tuig niya? Bisag 2 atos public school na, pero ang allowance mga bata, di ba na nimo pwede ka pagkanon naghangin dito sa unskilan? Namay din kayuhan na pupo na. Mga katropa ka na lang. Huwag yun nakatanaw, kay giswaya naman na nato. Naano man tayo igong datos niya mga katropa, gi-pattern lagi na to sa Amerika. Now dito sa Amerika mga katropa, grade 12, ikahuman, manarbahong ano man, palayason man sa ilang mga ginikanan. Kasikas! So manarbaho na lang. O sa may iabang ni mong boarding house, mga katropa. Kasikas! Manarbaho na lang yung kaniha. Pero din sa ato, hangtod makaya pas ginikanan, mga katropa, magpuyo ng anak niya, di pa makasado o niya, maglain sila. Buhion mang ginas ginikanan. Pero dito mga ginikanan, di magusto. Di si Utsob. Simbat na kaniha. So, unsa may buhatos bata. Humas grade 12, trabaho na yun. Din sa ato. Garbo sa mga ginikanan, mga katropa, makahumag kuliyo. Resulta, 90-95% ng graduate ng grade 12 nga mga bata mulahos sa kuliyo. Ang pangutana, nga nung padayon pa man diha, daghan namang ng reklamong ginikanan. Kaya, basic lang kayo mga katropa, muna ang ngayon nga dibatihan. Mauna i-stando nga naman, magka-apekto man as budgets balay. Magka-apekto sa nas mga bata, mga katropa.

0: Oh, diha patas ang gunian, mga katropa. This is size meal ka mga PWDs, registrado. There is a Dakbayan, Sugbo. Why mga trabaho? Unsay atong gibuhat sa sanggunian? Gipasra na itong ordinan sa mga katropa nga kinahanglan sa workforce, sa dako nga kumpanya, mu-empleyo siya og PWD. Atong gibuhat ang balaod. Naana na dito sa mayor kung iya bang ipatuman mga katropa. Naana na sa BPLO, aktibo man kayo na si Attorney Jared Lim Quiaco niya. Buutan man kayo na, hait man kayo na mga katropa. Kung gimanduan ba siya sa mayor nga ipatuman na, kung ang atong tanaw o ang atong baruganan, tabangan na to ang mga PWDs nga naa din sa sudan o ang ilang pamilya.
1: Kasikas.
0: Naa na may legislative structure, ana, mga katropa. Kay kini sila, nagbuhi man sa sa ilang pamilya. Hain naman to kanian to, atong nakitaan nga ang mga PWD, mo ay mang issue ticket sa mga sinehan. Hain naman kanian to, nakahinumdom pa mo nga ang mag-control diha sa mga elevator, mga katropa, mga PWD. Ang kantong di kinahanglan og mobility, mga katropa, nga mga trabaho, gipasod PWD. Gani, pila ka mga video diha sa mga vlogger nga nag-trending, mga katropa, sa uban nga mga lugar, sa uban nga mga nasod, tibuok kalibutan, nga bilib sila mga fast food chain, restaurant, mga katropa, tindahan, unsa pang establishmento ng empleyo o mga PWD. Hindi sa sudan ang pagpatuman na lang yun. Kay naanay ordinansa ni anak mga katropa, maunta na ang mga sektor. Ha, sa atong paglingkod sa 16 sangguni ang panlungsod mga katropa, watay ordinansa niya, bahin sa mga dato. Ang tanang ordinansa mga katropa, bahin sa mga sektor sa atong katilingban nga labing nang inahanglan. Ha? Sa natad mga katropa sa kining kaayuhan sa mga senior citizens, ang ilang libreng parking, ang ilang help desk sa barangay nga di na sila maglinya. Kana mga katropa ang angay didto nga diskusyon sa Senado, mao na itong gipaabot sa atong mga senador nung kaining mag-away sa politika, murag mga batang way buot. Basic sa edukasyon, nga nung naapa may night high school, lain sa nang ilad-ilad mga katropa, labing klaro lang.
1: Kasikas.
0: Sa una, ingon sila, night high school kay daghang working student. Muna ilang atik niya. Pero ang labing tinuod mga katropa, katulo magklase sa usak adlaw, usa ang gikan sa kadlaon, usa ang gikan sa unto, mahuman hapon, usa ang pandung sa gabi, nga naman, kay walay classroom.
1: Kasikas.
0: O niya ilarong tag night high school? Kaya ang uban nag-working ko ng mga katropa, may lag na 5%. Pareha na gabos K-12. May lag na 5% ang nanarbaho anak.
1: Kasikas.
0: Looy kayong mabata. Imagine mga katropa, as 4 kadlaon mo mata na. Kaya para musood sa school lag mga alas 4:30, alas 5.
1: Kasikas.
0: Kaya mahuman ang klase alas 12. Inig alas 12, pahuay lang maestra kadyot. Sold na sa mga alauna, lain na sang hugna sa mga estudyante.
1: Kasikas!
0: Humanon ng mga alas 6. Gikan diha sa alas 6, mga katropa, padungan to sa alas 10 gabi, klase na po.
1: Kasikas!
0: Ay, di ba pwede pagkabunugas, maestra, mga katropa? Kinsa pa may magmaestro, maestra, yung anak, wa na magkahihapit, kaon diha, mga katropa, kay ikaw na'y nagsagubang anang tanan. Di kamayo dugangan na to ang sweldos mga maestra kay pertinang pagkabunuga sabay sa pagdugang sa mga classroom nga mauna nga naapay klase pa nung gabi tungod kay kuwang og classroom.
1: Kasikas!
0: Kasi may naghunaunag balao na nabi. Ha? Undango ng K-12 mga katropa. Ha? Nga magbuhat ang dugang classroom na build kag classroom. Pukusan ang natas edukasyon kada. Kung ang atong mga bata sa mga Rizal nga pangagpas sa una, maupay atong giisip nga kaugmaon sa atong nasod, mga katropa. In the words of Rizal, the hope of the motherland.
1: Kasikas!
0: Kung tinuod man, alangan, aray na ito, mga katropa, mga tinguwang naman ta. Maugan yung atong mission niya nga pahuman sa atong mga bata.

0: mao kanay tampo sa atong katilingban as good citizens. Ha? Mga katropa, responsable, accountable, ha? Nga individual sa atong katilingban, kanang imong anak da disiplina, ha? Ayaw himuag badlungon nga gadugang-dugang lang problema sa nasod. Himuang tarong na paiskwilaha, patrabahoa, panegosyoha, basta bisag unsa, basta makatampo siya sa atong nasod. Maunay imong kontribusyon sa nasod. Kung gahigugma ka man ganit sa nasod, akong wa, paadik-adika niya, ha? Pakriminala niya, maunay imong buhaton. Pero mabta nag, ha? Mabta nagbalaod mga katropa, may lang ma taral pa sukmanan. Huwag kong magpinusila, patay yun. Mao ka na mga katropa, pero tanawa ka ron. Kausa may nanghitabo, kaklaro aning drawing. Sa Senado, gusto nila nga makuha ang mayoriya. Ay noon, gipagbuhat naman nila sa mga gipasaka ang kaso ng mga senador, mag-atubang saan sila na? Di saan ta, mauyon, kalawat anak mga katropa, nga ato lang silang pasayloon. Kung ilan ang gibuhat, ala, pasaka ang kaso. Kasi ano ang kaso to? Arman paingon tanas mayoriya? Unsa man din ang minoriya niya? Mga santos na sila? Gawag yun na sila kaso niya? Ay pulbida kung atong litanyahag mga kaso, unsay mga isyo, kontrobersiya, gisudlan aning pipila ka mga senador niya, sos. Di ta maghuman ining programa, ha? Ha? Daghan kayo diha. Daghan kayo diha. Ha? Nga mga naa sa minoriya. Kung kay kayon lang yun, nganong ang kinaykayay di amas minoriya? Nganong ang kinaykayay di aman sa oposisyon? Nganong ang kinaykayay din himan sa mga senador nga mulaban ni Tatay Digong? O si tawag ninyo na, kung di na lutos mga katropa, wako kay bawag kung si tawag ninyo na. Dako kay binuang niya, ingnon lang tanga timing. Coincidence mga katropa, di ta mga bugo din eh. Hindi, magalit ang bright, pero di sa tabugong di takasabot anig game plan, kininga drawing mga katropa. Di ha, pagamay man eh. Wanas bato, dosi na lang. Batok unse ka mga sakops minoriya. Di alas jinggoy, plunder, kung iya mag-inang gibuhat, lamirisi niya jinggoy. Kung iya mo nang gibuhat. Pero pagka-timing lang yun, karoon yun kuhaan. Unya di apo ni isunod Jewel Villano ba ko? Mao sa gyapon kaso mga kato. Kung imo nang gibot, ala may racism ka diha. Ha kay apil kus bayan ana kay buhis na ko perting pagkada ko up. Buhis rap rap. Perting pagkada ko. Dugang nang tani niya uga tuyok-tuyok slitson sama sa iyang gi my day atong pista dito sa Ilas Maya. Ha kuwa pagkuha kinuhaan na imong sweldo rap sa diyan tika. Ha kay obligasyon nas kumpanya withholding tax perting pagkada ko. Kamu dia. Kitangan na narbaho mga katropa, matik na na ang withholding tax dia mga katropa. Malipay mo ani? Di. Pero dito speakers kanang sila dia. Ha? Sa minoriya, wa gyud na sila gibuhat. Mas gwapo tingali nga duhay kuha diri or tulo. Kuha isang duhag tulo dito basta kaay isang kaso be. Para patas ba? Nagamang kay na dia, hindi oi. Ha? Daghan kay itong mga naggawas ng mga isyu, kontrobersiya, mga katropa. Kantong sigig pa picture ni Martin Romualdez. Ha? Ay, kung ingnaga, istorya sila dito kung unsay kanta o kinsay mag-una o kantang My Way. Ha? Sa ilang video key nito. Kaya istorya nito sila. Unsaon, ha? Pagpaldo sa flood control. O niya, siya rugwagin mo'y paper trail. Parihas kakugi nga inyong gi, ha? Himo ining mga kaso sa mga milaban sa mga Duterte. Pagka-timing nga lamagod, mao ka na'y kapait mga katropa. So akong tanawin eh. Ha? Mas maayo, naabot naman tayo ng puntuha mga katropa. Nga hurot-hurot na sila des minoriya. So balik na nila, kuha nilang Senate Presidency o uban nga mga komitiba. O di yun uban, tanan. Naibutang nila niya si Win Gatchalian. Hutda na lang na ang mga minoriya nga mga senador. Ay na lang na ninyog binli diha. Mukha mo raman. Pero labing tinuod mga katropa. Sa unsaon pa na nila. 11 kabuok mga katropa. Bawa ang 13 sa mga senador. 11 kabuok. Ang 11. Perting dakua pang lalisunon mga katropa kung makaabot ba sila 16 sa pagpakumbikto. Ang maoy grand plan ining tanan. Ngadto ni Vice Presidente Sara Duterte. Sa ila mga katropa ang pagpa-impeach ni ining atong Vice Presidente. Kay absent mga katropa, di man na gyapon padong nila. Kay kinahanglan 16 man gamubutar convicto. So hinangat ng impeachment trial, kay bao naman tayo ni. Kaya mahuman na ning bista mga katropa, kung mahuman mang yugani. Makaabot mag 16 ang 11 ka mga senador nga naas mayoriya. Kay ang 16 mo'y magic number mga katropa, aron makonbikto ang Vice Presidente. Rumingon ani ang ilang taras mga katropa, porbida. Ikan sa 11, bisag 12 na lang, murag lisod kayo kabuton. Lamlama na ninyo diha.
1: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gallon.
0: Atong takna alas 7:03 na.
1: This portion is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
2: XFM.
3: XFM. Si Joel, dili ko katarong tulog, ila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santong Plus Gold. Og ako nang giinom matag-adlaw. Tibo jod ang Santong Plus Gold.
4: Santong Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Santong Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una ako sugay kuminom og kape. 3 to 4 cups a day. Hangtod sa natukar na ang akong asin, og gasukasukan ako, og kapalpitit na nga akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. Og nangita akong kape nga herbal, og akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasakaw og acid ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pa ganito karang akong acid. Karon, tuwid na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, og soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Hey, I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto na Santon Vitamin C. Ang sukad na nigamit ko ani nga product, ang akong immune system ni Ligon. Pag-dimit man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga gamit ko ani, akong immune system di kusog, dili ko dali ma-stress, di mag dili makuha na kong uli maglabat kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
7: Butch! Ngayon ko, mali ko sa kanibay yung sildo. Eh, ang gihatag siguro sa imong kumari, no?
8: Oday?
7: Ngayon ka niyo, no? Si kumari, huwag mang gani kahatag. Bisa ko sa kanako.
9: Exciting!
10: Balance diet?
11: Check.
10: Regular exercise?
11: Check.
10: Vision X Plus?
11: Check.
10: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kinay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
12: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil,
11: mapalit na sa mga butika.
2: Turbo Food Supplement Ferment.
12: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
2: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Samsung.

0: Pass to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
1: Abli na.
0: Yes. Abli na. Ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may sapate.

0: oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 7:10.
1: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na. Kasikas, kauban si Attorney Ray Gialon. Kasikas Express Balita.
0: Og karon sa headlines sa atong mga balita. Adlaw Biyernes, pizza 29 tuig 2026 buwas Mayo. Dinhi sa ato lolo nga na missing og upat ka adlaw. Napalgang patay sa suba sa lungsod sa Argao.
1: Kasikas Express Balita.
0: Sa kauluhan, Senator Jinggoy Estrada ikasuhan nag-plunder o graft sa flood control scandal.
1: Kasikas Express Balita.
0: Sa international news, upat ka trabaho o upat ka barko niagi sa Strait of Hormuz gipabutan sa nasod Iran.
1: Kasikas Express Balita.
0: Sa business news, Bongbong Marcos naka-secure nag 210 billion peso investment gikan sa mga Japanese investors.
1: Kasikas Express Balita.
0: Sa health news, tips batok sa subaw.
1: Kasikas Express Balita.
0: Sa XFM trending, lalaki sa Kapis nahuli cam sa CCTV na nangawat og panty.
1: Kasikas Express Balita.
0: Sa sports news, San Antonio Spurs star Victor Wembanyama giwarningan sa NBA human nagdumili sa interview sa media.
1: Kasikas Express Balita.
0: Sa showbiz news, Jake Cuenca ikonpirmang uyab si Miss Universe Philippines 2020 Rabea Mateo.
1: Kasikas Express Balita.
0: Sa balitang ekspesyal, lalaki patay sa dihang naligsag eroplano.
1: Kasikas Express Balita.
2: Balitang lukan, balita sa lukan.
0: Ug karon sa detalye sa atong mga balita, dinhi sa ato, patay nang nakit-an nga naglutaw sa subang usa ka 73 anyos nga lalaki dito sa Barangay Kunalum, lungsod sa Argao. Ang biktima gila nga si Clemente Espina Albizo, minyo og residente sa Barangay Katang, Argao. Siya unang nakit-an ni Angelo Sariliana nga wa nay kinabuhi samtang naglutaw sa suba. Base sa imbestigasyon, naingon ang anak sa biktima nga si Maria Salome Albizo, 21 anyos nga nilakaw ang iyang amahan gikan sa ilang balay sa Barangay Katang alas 6 buntag nitong Mayo 26. Isaysay usab niya nga kaniadto na usab nawala ang iyang amahan niadtong tuig 2024 ug sa lungsod sa Buluon na kininakitan. Matod pas pamilya, ito ang nag-anto sa depresyon ng biktima. Ngunit kay Pirmi kini magsuroy-suroy sa daan ug talagsara makig-istorya sa ubang tao. Dugang padunay residentes Barangay Kunalum nga nakakita sa biktima padung ngadto sa Bugasok Falls ug gipahimangnuan kini nga dili na mo padayon sa mas lawom nga dapit. Girekomendar sa investigator on case nga ipa-autopsiya ang patayng lawas aron mabaw-an ang eksaktong hinungdas kamatayon aron masiguro nga why foul play. Apan may dumili ng pamilya sa pagpa-autopsiya sa namatay. Umiingon nga kumbensido silang aksidenteng nalumos lamang diya sa suba ang biktima. Nagway laing taong nalambigit sa iyang kamatayon.
1: Kasikas Express Balita.
2: Balitang lukan, balita sa lukan.
0: Sa laing balita, nidangop sa buhatan sa Public Employment Service Office kon peso de aslapulapo ang 65 kapin ka mga trabahante nga kalit lang gitangtang sa ilang trabaho sa usa ka frozen seafood company di Asmactan Economic Processing Zone kun MEPS 1. Matod ni Kim Francisco, peso manager, nga ang mga apektadong mga trabahante nagikan sa upat ka mga manpower agencies. Sigon pang Francisco, may gustong magpatabang ang mga apektadong mga trabahante kung makatarunganon ba aga diha-diha dayon nga pagatangtang. Dugang sa peso manager, regular sila sa ilang manpower agency. Maong responsibilidad sa ilang mga ahensya ang pagpangita og laing kumpanya alang kanila. Sa pagkakaroon, mahug nga anaa sila sa floating status. Gitambagan na lang sa peso lapu-lapu ang maong mga apektadong mga trabahante nga mas maayo mangita sila laing trabaho, ilabi na kung wapay kasiguraduhan nga mapangitaan na yun sila kumpanya sa ilang agency. Dugang lakang sa peso lapu-lapu mao ang pagsusi sa kumpanya sa mga apektadong trabahante aron nga masuta ang tinuoring hinungdan sa kalit nga pagpahunong kanila. Nakigalayon ang peso sa Social Welfare Development Office aron nga mahatagan ang mga apektadong mga trabahante ng mga residente resab sa syudad ng taglima kakilong bugas. Kapandi pa sila makapangayog tabang gikan sa DSWD o sa dole kabahin sa mga financial assistance tungod kay ang ilang assigned company ang maong gataktak nila o dili ang agency. Sa balita sa kauluhan o sa ubang bahin sa nasod.
2: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Formal nang gipasaka sa Office of the Ombudsman ang kasong plunder o malversation bato kang Senador Jinggoy Estrada. Ang maong kaso nagsunod sa recommendations Department of Justice base sa investigasyon sa NBI DOJ Public Works and Bid Rigging Task Force. Girekomendar sa DOJ ang pagpasaka sa kaso Ilaom's Republic Act 7080 kon plunder o Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Lakip ang bribery o corruption charges batok sa mga pribado o opisyal nga nalambigit. Gibutyag ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na ang panel sa graft prosecutor sa Ombudsman may rekomenda og no bail batok kang Jinggoy. Giingon sa investigasyon nga gimanipula ang budget allocation og public bidding aron ma-divert ang pondo sa gobyerno. Iapin usab sa kaso si former Public Works Secretary Manuel Bunuan, mga contractors, uban pang John Doe's o Jane Doe's, nagingong nalambigit sa maong anomalia.
2: Kasikas Express, balita. Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Gisang-at ang kasong plunder o technical malversation batok kang former Budget Secretary Amina Pangandaman. O guban pang mga opisyal, may kalabutan sa gingong ilegal nga pagbalhin sa 60 bilyones pesos nga pondo sa Philippine Health Insurance Corporation kon PhilHealth ngadto sa National Treasury. Ang reklamo gisumiti ni Health Advocate Tony Lechon sa Office of the Ombudsman. Iapil usab sa reklamo ang ubang opisyal sa gobyerno may kalabutan sa remitan sa sobrang pondo sa PhilHealth. Sa tuig 2025, gi-order sa Korte Suprema ang pagbalik sa 60 bilyones peso sa PhilHealth human giingong adunay grave abuse of discretion sa provision sa General Appropriations Act nga gigamit sa pagbalhin sa maong pondo. Giingon ni Lechon nga ulahina ang pagbalik sa pondo tungod sa mga pasyente nga wala na matabangan ug ang mga pamilya nga nalubong sa utang.
2: Kasikas Express, balita. Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Sa laing bahin, na-serve na sa PNP ang orders pag-revoke sa armas ng mga lisensya ni Senador Bato de la Rosa. Usa giisip na karon nga illegal and unlicensed ang iyang mga armas. Suma sa PRO 11, gipatuman ang orders Davao City sa koordinasyon sa kapulisan sanglit giingong immediately executory ang maong desisyon. Si De La Rosa gingong adunay 117 karehistradong mga armas. Ginipinsahan sa PNP ang revocation samtang ang kampo sa senador miingon nga ila kining iapila.
2: Kasikas Express, balita. Balita sa international. Balita sa international.
0: Sa balita sa gawas sa nasod, Nag-warning shots ang Iranian forces batok sa upat ka barko nga misuwais pagtabok sa Strait of Hormuz padungad to Persian Gulf. Suma sa report, ang mauma barko may agis lugar. Why koordinasyon sa mga security forces sa Iran? Di pa sidan-an pa kinis mga otoridad sa Iran. Apan tungod kay wa kinimituman, ipabuthan sila warning shots nga nagpugos og pabalik kanila. Apan wa gihatag ang detalye kung unsang mga barkuha kini.
2: Kasikas Express Balita. Balita sa international. Balita sa international.
0: Sa laing balita, nausab ang presyo sa lana human ang bagong US airstrikes batok sa Iran nga nagdugang sa pagsamot sa sitwasyon sa riyon samtang padayon ang diplomatic effort sa paghunong sa gubat. Ang pagsaka miabot humas pagkunhod sa presyo ni adtong Miyerkules tungos paglaom sa posibleng kasabutan na rumalikayan ang dugang kagubot dito sa Middle East nga nakapekto na sa shipping pinaagi sa Strait of Hormuz. Suma sa usa ka US official, gipusil sa US military ang upat ka Iranian drone o giatake usab ang usa ka control center sa habagatang sudad sa Bandar Abbas. Sa laing bahin, usa ka official sa Iranian Revolutionary Guard, mingon, andam ang Iran sa bisan unsang posibleng pagpangatake.
2: Kasikas Express Balita.
0: Atong takna alas 7. 22 na.
1: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
2: XFM.
3: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
4: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ubare. Meron niya pong Santone Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
5: Marlene, Achia, gasiyok. Akong bumiyong piging gasiyok. Nang buwa ko, babingog. Binog ako, Santone Plus lang. Marte akong bumintin. Maayo kayo siya.
3: Kamusad? Mag Santone Plus Herbal Capsule na.
1: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
6: Melchor Garcia, Tagapuro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay, wala kong bisyo kayo. Nagainom kong kape. Hili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulog ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ibata akong lihok ba. Sao na? Siyempre, naagay panahon na magluya ta. Kasi, ginagong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay, kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na yung nagagtuhod siguro, sulayin ninyo yung premium D3 Coffee Mix ay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga binuang ko, basta tinuod yun kini kaya nasulayan na yun ako.
1: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
7: Ma, aligre mo din yung gay bar man, no? Kaya nagsayaw sa mga lalaki, ma. Manyagit ang tanang bayot.
8: O nga, kinsa bang bayotang nga itong akusukin mo syagit?
7: O, oh, may lain pa, ma. Kinsa pa man niya ay si Papa! Aya!
9: Exciting!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
10: Girl,
11: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
10: No more!
11: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain.
13: Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayo ang sakit sa akong likod.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
15: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
16: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
17: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
18: Abli na!
19: Abli na!
17: Abli na! Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
20: Yes to Health Clinic.
21: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
22: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
23: Ug matag Domingo.
24: Libre na magpakonsulta sa doktor.
25: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
26: Ug mapalit nimo dinhi
27: ang mga produkto sa Yes to Health.
28: Yes to Health Clinic.
29: Dinhi lang sa may Sapatera Bili.
30: Hilid sa Barangay Hall.
31: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
32: It's me, your Mamu Christine Babaw. Let me introduce to you Baby Ko Baby Wipes. The only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Ko Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Ko Baby Wipes ay mabibili sa mga suking

0: XFM.
1: XFM.
2: Ora sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 7:29 na.
0: This time check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. Kasikas! Kauban si Attorney Ray Gialon. Kasikas Express. Balita.
3: XFM Business News.
2: Sa kasikas sa patigayon, Bongbong Marcos nag-secure og 210 billion peso investment gikan sa mga Japanese investors. Si katropang Crystal Joy Felarca sa report.
4: Nakaangkon og $3.4 billion o 210 billion pesos nga investment commitments ang Pilipinas gikan sa mga Japanese companies human sa high-level business roundtable meeting sa Tokyo ato sa state visit ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Suma sa Presidential Communications Office, ang mga commitment gilauman nga makamugna og liboan ka mga trabaho, makapalig-on sa lokal nga industriya, makapausbaw sa tourism infrastructure, ug makasuporta sa technology transfer sa nagkalain-laing sektor. Gipasiugda ni Marcos ang kahinungdanon sa mas lig-on nga kooperasyon sa ekonomiya tali sa Pilipinas ug Japan, ilabi na sa tunga-tunga sa global economic uncertainties. Ang maong business roundtable kabahin sa mas lapad nga state visit nga nagtumong sa pagpalig-on sa trade, investment, defense o regional security ties sa duha ka nasud. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
0: Kasikas Express Balita.
3: XFM Health News.
2: Sa kasikas sa panglawas, tips batok sa Subao, sugin lang ta ni katropang Ana May Perez.
5: Subaw, usa ka sa kasagarang kondisyon nga nagpasabot og sip-on nga nakaapektar sa ilong, ulo ug tutunlan. Sumala sa mga health experts, ang Subaw kasagarang hinungdan sa viral infection o kasagarang mutungha human sa kalit nga pagbag-o sa panahon o pagkaladlad sa katugnaw. Ang mga sintomas niini lakip na ang baradong ilong, paghatching, kasakit sa ulo, pagluha sa mata o usahay, hilanat ug kaluya. Kasagarang usab mulungtad kini og pipila ka adlaw hangtod usa ka semana depende sa resistance siya sa lawas. Ang mga health experts nagpahimang noong abisan pa og simple ra ang Subaw, makapaluya gihapon kini sa lawas ug mahimong mosamot kung dili matagad, labi na kung kulang sa pahulay, tubig ug sakto nga pag-atiman. Unsay angay nga mga buhaton, inom daghang tubig aron dili ma-dehydrate, pahuway ug likayi ang bug-at nga trabaho, likayi ang bugnaw nga hangin. Kung mosamot ang sintomas, magpakonsulta dayon sa doktor. Gipahinumduman sab sa mga health experts nga ang Subaw dili delikado apan kinahanglan gihapon og sakto nga pag-atiman aron malikayan ang komplikasyon sama sa sinus infection o ubo nga mo grabe. Mga katropa, paliguna ang lawas uban ang Santhone Vitamin C nga produkto sa Yes to Health. Sugdi imong adlaw nga ligon og batasana ang pag-inom sa Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Alang sa naghiusa ang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Ana May Perez, XFM News.
0: Kasikas Express Balita.
3: XFM Trending Karon.
0: Trending Karon.
2: Lalaki sa Capiz nahuli kam sa CCTV nangawat og panty. Si katropang Philip Sirujano sa istorya niini.
6: Nahuli kam ang usa ka lalaki nga nag-abli sa bintana og nangawat sa sulod sa usa ka balay dito sa crossing sa Castellon Barangay Lawaan sa Rojas City. Sa CCTV footage makita nga gikuha sa suspect ang usa ka itom nga panty nga gisulod sa Ziploc plastic. Human magkuha ang maong underwear, gilayon niyang gisiranan ang bintana sa balay o na milakaw gikan sa lugar. Subay nini, nanawagan karon si Mia May Angeles nga mga nag-upload sa CCTV nga dana sa nakaila sa maong lalaki nga mag-coordinate o mag-contact kanila aron mailhan o matabangan sa pag-report ang suspitsado. Dili tumong nila nga makuha ang maong panty kaya nilalipay pa sila nga maoray nakuha. Apan gusto nila kining mailhan o ma-report sa otoridad aron dili na makabiktima o lain. Para sa itong magkatropa ng mga kalalakid anak, kinsa na problema na sila lawas ng kalipay. Karong magkatropa, di na ka na nga ikabala ka. Gumikan kay ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Mapalit na kinis sa inyong mga suking butika. Kay sa Turbo, wagas ang lakas. Alang sa nagyayusing Pilipino para sa Pilipinas, kininya certified Turbo user, katropang Philip Serrano, XFM News.
0: Kasikas Express Balita. XFM Archives.
2: Koy-koyon ta ang kasaysayan. Pinaaging katropang dakoy-koy.
1: Itong Mayo 29,896, nataw sa kamiling si Cesar Bingzon, ang unang Pilipino ang itudlo sa International Court of Justice sa United Nations. Sa wapas siya ni-retire ni atong Nobyembre 1966, isip Chief Justice sa Supreme Court, midoyog siya sa ICJ, ang World Court nga naghusay sa mga legal nga panaglalis sa mga estado. Natapos siya isip class valedictorian sa University of the Philippines College of Law ni atong 1919, o ikaduha sa barang examination sa Saman Tuig. Nagsugod siya isip law clerk o misaka hangtod na nahimong solicitor general, undersecretary of justice o miyembro sa court of appeals hangtod nahimong associate justice ni atong 1945. Nahimong chief justice siya gikan sa 1961 hangtod 1966 o gilaw sa isip most outstanding social scientist ni atong 1963. Namatay si Bingzon ni atong Setyembre 5, 1991 sa edad ng 95 anyos. Sa atong mga tropa diya paliguna ang inyong mga lawas. Labi na karabag usap-usap ang panahon. Tumar kamog santon vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. Alang sa naghayos ang Pilipino para sa Pilipinas, kinisi da koy koy. XFM News.
0: Kasikas Express Balita.
3: Balitang Sports. Balita sa Sports.
2: Sa Kasikas sa Paugnat sa Kusoga. Sa NBA, San Antonio Spurs star Vic Wembanyama kiwarningan o man nagdumilis pag-interview sa media. Ang NBA updates, dalit ka na to sa Windsor. Alang sa libreng bets, windsor.ph. Si katropang Gyro Viking sa report.
7: Warningan sa NBA ang San Antonio Spurs star nga si Victor Wembanyama human wala kini mitubag sa media human sa Game 5 sa Western Conference Finals batok sa Oklahoma City Thunder. Sumala sa report, giingon sa Spurs nga dili available si Wembanyama alang sa interview human sa ilang 127 to 114 nga kapildihan ni adtong Miyerkules nga naghatag og 3-2 nga abante sa Thunder sa best of 7 series. Ang 22 anyos nga center naka-score og 20 puntos apan nakapakita og lisod nga shooting performance human makatira lamang og 4 sa 15 ka attempts og wala makatala og 3 sa 5 ka 3-point shots. Nasuta nga dunay kasaysayan ng NBA sa pagpamulta sa mga players nga dili motubag sa media human sa playoff games. Lakip sila si Jimmy Butler og Dylan Brooks kaniadtong 2023. Alang sa natural nga suporta sa immune system og kinatibuk-ang kahimsog sa lawas, kanunaya ang pagtumar sa Suntone Plus Gold. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinayang inyong katropa pang Gyro by King XFM News.
0: Kasikas Express Balita. Kasikas Traffic Situationer Report.
8: Isang araw na mamaneho.
2: Atong i-check ang kasikas sa gawas. Unsay sitwasyon sa kinatibuk ang Metro Cebu area. Dagan sa trapiko karong adlong Biyernes. Si katropang Eric Amaro on board sa patrol.
0: Live report.
2: Katropang Eric, good morning.
9: Good morning, mga katropang Eric. Mga katropang pasukin kay XFM Cebu 80.3. Nagparispadas na karoon katropang katropang Eric. Dito sa Dakbayan sa Sugbo. No? Gitarla sa ito. Gikanta sa South District kunya paingot sa niya Tadlas po tas North District katropaga atore pagkakigilan Bulacau to Mabolo area ta dirinusap sa kinipog ka paingon pa dito sa akining banilan. No? So mao ni ang atog na kuat po observan ka itong mga tre, mga kaigalaan po din so far so good no sa atong mga nagyan. And Bacalso Avenue, flowing lang ang dagan yung traffic o light traffic lang sa itong mga tre, mga kaigalaan. At lausap ka, Biernes. No? Thanks God, it's Friday. Yeah, this is my SRP. May mga na-disabled yung mga sakinan ka itong mga tre, mga kaigalaan po na nga. Kuha rin hapon kayo na mag-flowing lag at nag-usap sa traffic. Kuha po yung mga panagpangga. There is my SRP mo na nga sa atong inipog na nagihan ka ganina. Kuha rin kayo flowing lag kayo ang nag-traffic. Dito na lang sa may kinipog at hero kuha po, no? Galing intersection na pit na katapag ato nila yung mga kaigalaan. Dito na mo, prag mo, pansya. Nagmutas ng kutay sa mga sakinan kay tumutag stop signal, no? At going sa north and south katong mga tunay mga kikilan sa pastong ipakita karon. Inawan na this by North Information Area Dapit na unya sa pagbadas pala ito ngayon ha. Ginibag this by Ospina Boulevard, this by Ginipong Capital Site. So light traffic lang katong mga tunay mga katropa ha. O pagbadas pala ito, paingot na this by Quad Pod ha. Kining Lahok area, there is my Jalamaxilom Avenue, di Tandas Putos may Iscario Street, na paingon na there is my Archbishop Reyes, adrita sa paingon po may MC Cuenco, yung paingon na there is kining Mabolo Dapit. No? Og, so far, kato mga tre, wak tayo nakitaan na huting dagat sa labig ko, bumper to bumper situation. No? Pag mutas lang ko tayo sa mga sakyan, di harangin sa mga intersection, kato mga tre, kung stop signal, pero go signal lang, upside kayo ang gagano sa strapping ko, kailangi, umay klase, umay kinipog, pagpan ang mga kinipong ba mga motorista po na ito, wag kayo ganahin mo biyahin, mahal niya po na ang kinipong doktog, petrolyo po, kato mga tre, mga kaigalaan po. O niya, sa ito mag-check po sa Cebu City Transportation Office, CCTO Based Control Operation. Halimbawa na pakita ni ilang CCTV monitoring itong mga rap-rap. No? Nagpakita po ni sa mga nagkariyaw sa kabahin sa akining Sugbo, traffic situation ng mga orasan. At makita, katong mga tari, mga kigilan, na flowing lagi kaya ang dagat sa traffic outside. Doon ay mga kailan na magmingaw kaya katong mga tari. Mga katropa po. Dahil sa ila po nga monitoring no kay raga nagtingaw ni ang ato sa mga kadlan ng mga katropa resulta wa kayo mga kining disgrasya panagbangga matag karon uga unya gani sa ilang latest update raga ko lang alas 6:25 MC Cuenco kareta doon sa Shell gas station motorsiklo SUV ni physical injury katropa attorney unya ang last ana nga ilang natala alas 9:29 pa kagabi katropang atore mga kaigalaan. So karong buntag usa lang kabangga ang na reported sa atong Cebu City Transportation Office Based Control Operation katropang atore pagmatod nga mingaw-mingaw gyud kay kuno wa kay mga nagsingki wa kay mga nadisgrasya sa kadalanan katropang atore mga kaigalaan. Oy mga katropa para malikayan ko ng disgrasya pag-api mo mga kaigalaan og good for memory cognitive function mga kaigalaan kay kini magmaniyot ha. Di lang ni kinahanglan kwanta. Kaya ba kibauta sa traffic rules, dapat kibauta mo tansya diha mga kaigalaan. No? Kibauta diha mo muni-muni po. No? Kwanta, mapagmasin. Kung sa Tagalog pa, yes, kanila na para makalikad sa disgrasya mga katropa. Pag-api mo, ha? Santo ang Pasko Mexa. Gawas nga palambuan na ngayon atong heart health, immune system, palambuan pa ang atong kinipog cognitive function, memoria, mga kaigalaan. Santo ang Pats, compliments. Alang sa Diyos sa Pilipino, para sa Pilipinas, yung katropa, matagpuntag sa'yo, mag-iskutag dagan sa traffic ko, ha? Katropang Eric Amaro, XFM News.
10: Live report. Live report.
2: Salamat katropang Eric Amaro sa imong report. Naghatod sa tong oras, alas 7:43 na.
0: This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
10: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Sa kasika sa showbiz, Jay Cuencagi konpermang uyab si Miss Universe Philippines 2020 Rabia Mateo. Si DJ Reyna Chinita sa report.
11: Exciting show kita sa adlong Biyernes, mga katropa. TGIF, happy Friday. And good morning, good morning, good morning, everyone. Good morning, mga katropa. Gikumpirma sa aktor nga si Jake Cuenca nga sila na ni Miss Universe Philippines 2020 Rabia Mateo human sa pipila kabulan nga dating stage. Matod ni Cuenca, nagsugod ang ilang komunikasyon pinaagi sa social media human niya gilike ang mga litrato ni Mateo og dayon nagpadala og direct message ngadto sa beauty queen. Gingon usab sa aktor nga usa sa iyang labing ganahan kang Mateo mao ang dedikasyon ni ini ilabi na sa iyang personal o professional nga mga tumong. Nasuta nga nagplano ang beauty queen nga musulod sa med school karong tuiga. Dito sa ilang biyahe sa Hong Kong, opisyal nang gipangayo ni Cuenca si Mateo nga mahimong iyang girlfriend o nagkasabot ang duha nga magpatunhay sa respeto o pagkamatinud-anon sa ilang relasyon. Gipadayag usab ni Cuenca nga makita niya nga posibilidad nga makasal kang Mateo sa umaabot. Nisugod ang romance rumors sa duha niya itong Marso human sila makitang magkauban sa Taguig City. O niya itong miaging mga simana, gikompirma sa aktor nga exclusively dating silang duha. Sa sayang bahin sa 2025, gikompirma usab ni Mateo nga single siya human sa dugay nga relasyon nila Jerick Gonzalez. Samtang si Cuenca, bagwa ilang usab na kigbulag kang Che Filomeno niya itong Oktobre 2025. Yes, katropo mo ka na nga itong updated show bisika sa Adlong Biyernes. So kayo kalimot nga adunay Turbo Dietary Supplement for Men, produkto sa Yes to Health nga makahatag o kabasko kahimsog o kanindot sa inyong labing-lamig tungod kay 100% natural, safe, and effective. Para kanunay satisfied si Mrs. mag-turbo dahil sa turbo, wagas ang lakas. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita para sa Showbiz Balita sa XFM News.
12: Kasikas Express Balita.
13: Mga balitang makapahimuot, makagaan sa buot, balitang pinasahi, katuhoan dili apan tinuod, balitang ekspesyal.
2: Lalaki patay sa niyang naligsag eroplano. Atong hibaw ang kinatibuk ang detalye nini, pinaging katropang Rayba.
14: Usa ka lalaki nga hingkod na ang panuigon ang napatay human maligsan sa usa ka eroplano sa Frontier Airlines samtang nag-take off sa Denver International Airport nga miresulta usab sa pagkasunog sa makina og emergency evacuation sa mga pasahero. Sumapas mga airport officials ang flight nga Frontier Airlines Flight 4345 paingon unta sa Los Angeles International Airport niadtong Biyernes alas 11:09 sa gabi. Sa dihang mitungha ang insidente. Matod sa report nga ang biktima misulod pinaagi sa paglukso sa perimeter fence og naigo sa runway nga duha ka minuto human siya nakasulod sa airport area. Wa pa makumpirma kung empleyado ba siya sa airport. Suma sa Frontier Airlines adunay 224 ka pasahero og 7 ka mga crew ang sakay sa eroplano. Gi-evacuate sila pinaagi sa emergency slides og gidala sa terminal pinaagi sa bus. 12 ka pasahero ang nakasinati og minor injuries samtang 5 usab ang gida sa ospital alang sa pagtambal. Gipahibalo usab nga ang National Transportation Safety Board nagpadayon og imbestigar sa insidente og temporaryong gisirado una ang runway nga nahitabuan ni mga katropa. Kusa mga kinakao na tutuhan ng amilukso man. Anyways, sa atong mga katropang kalalakinan, para kondisyon yun ka permi ibabaw sa kama, pagturbo mga higala, labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan o niya manguhit pagin si Mrs. Magabi. Turbo, safe ni mga katropa. Tungod kaya aprobado sa FDA, nga doon ay maka o klavuhas ka gama sa Yes to Health. 30 minutos, salilipa inyong labing-labing, pagturbo na. Kaysa turbo, wagas ang lakas. Alang sa nagkayusag Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, katropang Raybox, alang sa Balitang Ekspesyal.
12: Kasikas Express Balita.
15: Pulong sa kaluwasan. Pulong sa kaluwasan.
2: Hinuklugan ta ang pulong sa kaluwasan uban ni Pastor Attorney Paul Gino Lopez.
16: Alang sa pulong sa kaluwasan. Ang tipik sa kasulatan sumala sa Juan 15:5 nag-ingon. Ako ang punuan sa paras ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya mamungag daghan kay kun wala ako wala kamoy mahimo. Ang maong mensahe sa kasulatan mga katropa naghulagway sa atong relasyon sa Dios susama sa punuan ug sanga sa paras. ang maong paghulagway nagpasabot nga kung kita adunay relasyon sa Diyos pinaagi kang Kristo Jesus, kita konektado sa Diyos susama nga ang mga sanga konektado usab sa punuan niini. Kini nagpadayag usab nga ang atong pagkamabungahon sa kinabuhi tungod ug gumikan sa sustansya o mismo kinabuhi nga atong nadawat gikan sa punuan nga mao ang Diyos. Sayri usab nga ang usa ka sanga wala nan limbasog aron siya mamunga. Natural lamang nga mubutro ang mga bunga niini kun ang maong sanga konektado sa punuan. Busa importante gayod sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi nga kita magpabilin gayod sa atong pagpakigrelasyon sa Diyos. Kini ang susi sa atong pagkamalampuson ug kun wala siya, wala gayod kitay mahimo. Susama nga ang sanga, walay pulos kun mahimulag kini sa punuan.
17: Kasikas Express Balita.
2: Ang pulong sa kaluwasan mo hingpit nga nagtak-op ning atong tulumanon.
17: Kasikas kapuban si Attorney Ray Galon.
2: Good morning, Master Ikin Caniga Jr. Yauyan Ardigma hanga tug pinalagay kun si Aldes Barangay Dayas. Ipangamahanan sa atong idol Cap Freddy Esmas. Bang, good morning mga Edin. Salamat kay ning lamian ngay kape brother news director Philip Seruano. Lahi ra gyud ning timpla nimo ba? Aga ato nga kape sus pagkalami sa Santhon Gold Coffee Mix. Ah. Alex Sabandiha. Kumusta diha? Piper. Pareha yan diha Sambag 2 maayong pagpaminaw ninyo diha. Atog Office of the Market Administrator mga katropa. Juvie Karyak. Good morning ninyo da brother. Mga Edin Mary Edin Hibuson Molieno Pakulba. Papa Daniel, good morning. Diha Pao, kumusta mo diha? Sa Danau City. Naminaw na to karong mga orasa, mga katropa. Manuel Luzano, ang kinakusgan diha sa DSWD. Sa atog mga kinahanglanong tabang mga katropa. Nas Manuel dito, inyong maduol, labi ang ka... Kugihan, hilabihan ka buutan mga katropa. Tristan Wyatt Gulay, Arlene Placibe, Mayoga Buntag, Jesus Canieta Celestial, Pambasak Lapu-Lapu City, Asan Stubigon Buhol sa Kabulihan. Aminaw na to, nagtanaw na to mga katropa, mga YouTube viewers, salamat kayo ha. Inyo ga pagsunod ning atong programa basta ang mga nananaw sa mga katropa sa atong official FB page sa XFM Cebu. Domingo Marcos Astakan

Kinigapon yung buskal agad sa kahanginan, katropang Ray Gialon. Dalaygon ang Diyos, katropa mo! Exciting!

0: magka-nervyos o matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma o uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
1: The secret of health.
0: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskot ng health sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, recommend the best sa kada higo niyo sa Santon Plus Coffee Mix. Wala ra ka nakakaunog mangusti, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong kinbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Gear. Tumani, basta kabigani sa Santon Plus Coffee Mix Gear. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
0: Delikado ang na-hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga may moresulta sa sakit nga cancer.
1: The secret of health.
0: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa ng mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog o epektibo.
4: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre ni pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
5: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
6: Santon Plus Gold!
7: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
0: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai, mga higala, nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E, makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagbibili.

0: kalayop sa katarata, astigmatism, pterygium, ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
1: Visionix, daghan ang natubangan.
2: Sugad na nga ako sa akong panganay. Medyo di na kayo ko kaklaro. Laha siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, yung tumar ko o Visionix Plus Capsule, mag 3 weeks ko aling nagtumar o naulihan yun ko. Karon klaro na ko, pareha sa una. Salamat na ko sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Visionix, slay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya ug magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.